ay direktor matibag o niya dili day sakto og tukma ang iyang informasyon mga kabayibs. So standby mga kabayibs, mabalik ko human lang sa mga mahinungdanon kaayo.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico.

0: Ipahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
0: Arangkada sa butang.
2: Bueno, salamat kay alas 8:07 na mga ka-vibes. Of course, padayon ka muna minaw sa itong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong ka-vibes si Tonton Alco Santugog. Mga ka-vibes, ubasa tas mga reaksyon sa atong ubang mga ka-vibes sa atong pag-iskot sa isyo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sumala pa ni ka-vibes Fred Gilmore D. Good morning ka-vibes Tonton. Excited ko aning gibuhat ni Senator Ping Lacson. Mauna ang napala ni Alan Peter iyang pagkapalaaway. Maldita man kaayo gyud. Kanang maldita man ka vibes sa Gilmore.
3: Pinawa!
2: Witaw ka vibes Fred. Ikaw si Aw sa kay Kadia Saday. Gikan ni vibes sa ka-vibes sa Benjamin Hildore ingon ni Alan malicious accusation daw, mali wrong daw niya, shoes delicious sa ato pa dili dili tukma malicious ha? Tungod kay delicious man kay lami man ha, wanay ha? Bisag sayop tuod nakadungog ta ni ana sa iyang kontra sona kagahapon ka vibes Binje. So, ni mo pagka-malicious ni ana nga, ha? Batod pang Senador Alan, rather ni Senator Ping Lacson, ha? Doon na na yung mga testigo nila. O niya iyang nastabilizar nga doon ay tulo ka mga bagmen, eh, ni? Ha? So, na ni mo? O niya ang ilang nasuta sa mga dokumento, laliman ka sa kaproyekto, papareha sa raog litrato, mga ka-vibes. Ha? Unya nga no gyud nga tag 100 million ang budget kada unsa to slow protection ra na ha. Uy. So sa lang ka 100 million mga ka-vibe, so duman na sa threshold sa plunder ha. Munta makaingon ko pagkaloy lagi ni ha Senator Rodante Marcoleta oy nahog nga mumhor gid tao nang iyang 75 million mga ka-vibes.
3: Ayaw!
2: Gikan ni ka-vibes Barbin Ladera, may bunta ka-vibes si Tonton, pag madayon preso si Kawatano, mamili na lang siya. So, lotion ko ng oil, ikaw ba ka-vibes Barbin? Nganong lotion ng oil man, para unsa man na?
3: Pinawa!
2: Unya, suma pa ni ka-vibes sa Paning, Dias Ormoc City, good morning. Pag-usab si Tonton, mo istorya si Peter, murag si Kinsa nga gahi. Maog yun. Tagam gin lagi ni siya. D.I. Atong paminaw, nagus ka-vibes, Joby, ani?
4: Mayra!
2: Mayra yun. Mayra niya. Kay, grabe man kay makadag storya bitaw. Di apay lain nga grabe makadag storya eh. Kaning vlogger nga si Sasso. Ha? Iyang gipasanginlan mga ka-vibes si NBI Director Melvin Matibag. Nga dunay matod pa propiedad o sa kamansyon dito sa California sa USA, mga ka-vibes, sa United States of America. Naun sa badiay nga nagdanghag lang po ni si Sasso. Karon nagkadipo-dipo o pangayog pasaylo ni NBI Director Melvin Matibag. Siya resign ni koreksyon kay kadto di ang pangan nga Melvin Matibag nga matod pa na nag-iya ni ining propriedad dito sa ang address 26023 Baldwin Place dito sa California. Kananaang dili na ito ang magtiayon nga si NBI Director Melvin Matibag o ang kapikas ni ini nga si Laguna Congresswoman Ana Marie Matibag, mga ka-vibes.
3: Arangkada sa Butan.
2: Si Sasasura po ay niangko ni ini. Matod pa niya sa iyang pagpangayog pasaylo nga ang Melvin Matibag nga nalista sa iyang research sa kinsamang God, naramang God, everything is in this ikinanaabang World Wide Web. Karong panahon na, mga ka-vibes, pagkugirag yun. Yang konsadya nga ang nabutyag dito nga si Melvin Matibag, maodi ay si kiningingal na nog Melvin Benhoso Matibag. Samtang ang kumpletong pangalan ni NBI Director Melvin Matibag mao si Melvin Alvarez Matibag. Sa ato pa og NBI clearance pa ni igo nga na hit kay poparehas og pangalan pero lahi og kananaang middle name, mga kabayes. Maura ning istorya ha. Daw na hit sa NBI pero di go day maong tao. Mao ni nga nangayo sa pasaylo nga to ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes. Kining vlogger nga Pro Duterte nga si Sasso.
3: Arangkada sa Kabutan.
2: O niya, incidental kay ang pangan sa adlagis, babay. Giganlan sa dog si kanang Ana Marie Matibag. Agoy, karon kay ang tinuod nga pangalan ni Congresswoman Matibag dito sa Laguna, mauman si Congresswoman Ann Lourdes Garcia Matibag. Unya ang dito ang nanag-iya sa propriedad dito sa California, ang ginganlan madayog sa Ana Marie Laman Matibag, akadakong maumaor gihapon. O di kuha pag NBI clearance na hit, pero di maong pangalana, di good maong tawhana. Maunay, klaro binje nga atong pagatawgon og malicious, mali nga delicious. So nangayo sa pasaylo niya gi-pick up ra ba ning istorya sa ubang mga media networks. So option karon ni NBI Director Melvin Matibag iya ba ning pasayloon si Sasso o iya ba ning ikihag cyber libel. But then again, damage has been done. Option na gina ni at Director Melvin Matibag, mga ka-vibes.

0: Pagipatuman ang extradition treaty. Ha? So mao ni mga kabahibs nga magsalig ning mga vlogger ngayong uniini. Dilis pag-unsa, kasagara na gulani nila, kani si Sas, ni-admitir man ni siya nga usa siya ka-transgender. Mao sa tong tuwa sa Amerika. Nasa ilaay na to diri si Boy, kanangyangan lalog si Attorney Regal Oliva. May ni pambuangon ilang mga uoy. Sahay, magpataka lagyawit ba?
1: Pinawa!
0: Muna ka, Vibes Marvin, nga og mga preso ni sila. Muna, ang ngayon, papili ko nung lotion ba o oil?
1: Pinawa!
0: Mga ka, Vibes, alas 8:15 na. Arin na ta sa akong gikabutyag kaninyo. Sa kananaang kalabot sa atong second portion, ha? Nitimang pa man si Kabibes 760, dili na angay pasayloon Kabibes kay sa una rana si Saso magpakalat og fake news bitaw eh. Kadaghan na kay ni siya magpa si ata ba na biktima ra ba tao ni si kinini ang katos lalay o lalay naman si kanhi Cebu Governor Gwen Garcia sa Saso sa itong nakadali niya. Kunya lakip sa itong nagtago dito sa Amerika. So naragin na ni Kuan ka Vibes ni kinini ang NBI Director Melvin Matibag o kaya ba niyang pasayloon o kaya ba niyang pasakaan o kaso ang political blogger nga si Sas Rogando Saso. So aray na ta sa pagpadayon sa Senate impeachment trial. Karong adlaw mga kabayeb, so niya, hapit na. Gikatakta nga alas 10 ni magsugod. O niya, lain na ni ang pagatukion karon. Kay, kung mahinumdo mo, nahuma na tong Article 4, katong grave threats, o alleged assassination plot, nga ang mga testigo alang sa prosecution mao sila si Director Matibag, puros ni mga taga NBI si Regional Director Jeremy Lutok, kani hepe sa NBI Cybercrime Division nga karon Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Confirm NBI mga kabibes, o kantong ilang usas mga senior agent nga si NBI agent John Mark Kalilong mga kabibes, nga ilag yung gipamatud-an nga naag yun, existent yun, ha? Ang katong video nga nang hulga si Vice President Sara Duterte ngadto ni PBBM, ngadto sa iyang kapikas nga si First Lady Liza Araneta Marcos og din kanin Speaker Martin Romualdez mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: So nahuma na to with NBI Director Melvin Matibag as the last prosecution witness. Ang karong buntag, ang Article 1 na sad ni, Article 4 ma to, upat na ni ka Articles of Impeachment. Ang karon pagasugdan, pagtuki o pagdiskuter mga kababs ang kalabot sa misuse of intelligence and confidential funds sa Office of the Vice President ingon man sa DepEd sa dihang ang nangatungdana niini mga kababs isip kalihim sa Departamento sa Edukasyon mao pa si Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya, usanis mga labing taas nga pagatukion. Ang schedule karon nga mutistigo, morning duha ka mga manager kaniadto sa Land Bank of the Philippines. Ang usa nila mga kabayeb si Violeta Constantino, ang kinini ang kani bank manager sa Land Bank dito sa Show Boulevard mga kabibes sa Metro Manila.
2: Arangkada sa Kabutan.

0: o ni alain nga mutistigo ang kiningingan lan mga kabaibs og si Ninita Campuzano. Siya ang kanhi bank manager sa Land Bank dito sa DepEd branch mga kabaibs dito gihapon sa Metro Manila.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang sentro niining ilang testimonya karong buntag alas 10 na magsugod o guway kausaban hangtod alas 3 unya. Kay lagi inani mga kabaibs ha. Kadtong mga milabay nga mga adlaw nga nagsugod ni atong kinini ang Hulyo 13 mga kabaibs. Napahigayon lang to tungod kay kananaang bisan pa o nag kinini ang adjournment sine day ang Senado. Sa ato pa, wa pa gibuksan, wa pa himua kaniadto ang regular session. Unya kay human sa kining State of the Nation address kung sona ni PBBM, wam sa to ang formal nga pagbukas na sa laing sesyon sa Kongreso. By Kongreso, atong buot pasabot niya na ang Senado o ang ubos bahay balauranan ng House of Representatives. Nasugda naman niya itong Lunes, so regular session na sa Chilaron. So tungod niya na, doon ay mga kausaban sa schedule. Kung kadiato hapon ang pagpahigayon sa kining Senate impeachment trial mga kabaibs, sukad karon o hangtod na sa Agosto, buntag na ni tanan magsugod. Kay sumala pag ipasabot o nauyunan sa mga senador sa ilang caucus nga inikalastres mungundang git sila. Kay aron sa nga mapadayon ang ilang responsibilidad ha, isip mga tigpanday o balaod mga kabaibs.
1: Arangkada sa buntag.
0: So karoning buntaga magsugod ha? Unya, ipatawag ning duha ka mga kanhi Land Bank branch managers mga kabaibs nga ang ilang pagpamatudaan karon matud pa sa initial nga schedule ilang pamatudaan kung si kinsa ang ni-withdraw niining 612.5 milyon pesos nga matud pa confidential og intelligence funds sa Office of the Vice President og ingon man sa Department of Education mga kabaibs sa dihang ang nangatungdanan ang kalihim niini mao pa si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa buntag.
0: Ang dako nga porsyon niini mga kabaibs ang sa OVP sa Office of the Vice President kay 500 million gud eh. 500 million o niya 112.5 million sa Department of Education mga kabaibs.
1: Arangkada sa buntag.
0: Dito ni nabutyag ang kadto laging giingon nga in just a span of 11 days na gasto ang maong salapi mga kabaibs nga 112 milyon pesos kapin. Apan sumala pa sa kadtong pagtestimonya ni Ramil Madriaga nga kanhi hinanib sa politika ni Vice President Sara Duterte nga iyarbang gipanghimakak nga di na tinuod nga 11 days kay waray 24 oras galing amo na nang nahurot og kanang hatod ng maong kantidad sa kwarta mga kabaibs liha na nato mahibawan anyway kani withdrawal ra ni mumatuod niini ang mga nasoy nga mga kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines mga kabaibs. Unya, kibaw mo, sinugdanan pa lang ni. Ang sunod niini nga angay na tong atgan mga kabaibs, ang pagbutyag na og si kinsa ang mga recipient kung kinsa ang mga nakadawat. Anhi na matribokar og si kinsa gyud ng ginganlan og si Mary Grace Piatos mga kabaibs. Nga kadakong chichirya ni ana. Kibaw ko, doon na sila depensa nga existent ng mga piatos. Kay, you know, sa tinood lang, because I am from Jansan, sikbit na among Davao City, mga kabibes. Ha? Dili, hinoon nga tapad yun. We still have to travel for about 2 hours o mag-private vehicle ka. Doon ay mga pamilya piatos nito sa Davao. But, ang spelling sa pangalan, dili parehas ng piatos nga chichiri nga double T. Ang piatos nito, napaga sila construction firm, piatos nga single T ra mga kabibes. Ito, P-I-A-T-O-S. Agway ka ng piatos nga chichiria. Murong tanig na commercial din kabibes Virgil. Pero this is part of news man. Ha? Ang piatos nga chichiria mga kabibes nga kinaham sa uban. Ha? Kaon kay ko papanagsa. Labi na niya ito nga wapatay. Kananaang gihambin nga. Ha? Kanabang matod pa nila das pangidaron ba? Ha? Di patatami yung sudugo niya ito. Abte kay kumakao na ng piatos. Oy. Ang piatos ga chicheria is P-I-A-T-T-O-S. Ang piatos ga taga-Davao lahi ito. Basig doon na sila ipakita ang piatos. At ang auntag, kinsa ang piatos ang sila ipakita.
2: Pinawa!
0: O niya, dili lang ka ng maunggingan lan o mergris piatos mga kabibes. Daghan pa. Nga giingon nga mga recipient sa confidential og intelligence funds nga sigon sa pasiunang investigasyon ang NBI mismo ang mga handwriting expert sa NBI lahi na po ning aspeto ha ningon nga taliwala sa daghang mga resibo mga voucher mga dokumento ilang nagsuta mga kabibes nga ang handwriting ha ang suwats kinamot ba ang strokes o ang pabaagi sa pagsuwat mga kabibes pipila ra ka tao ang neperma sa mga voucher o mga resibo mga kabibes
1: arangkada sa kabutan.
0: So in all likelihood ha mga bugos lagi na sila si Miguel Espiatos. Lahi ang niperma alang silang mga pangalan. Ha? Mingon na ba yung taon ng mga DDS nga nituof sa di taon sa ilang echo chamber nga tinuod maguna ang confidential yun. Tungod kay confidential ang mag-ibutyag ang pangalan. Pero mga kabibes, diya sila sipyat. Ang balaod ng ingon nga dili kay tungod confidential dili nimo ibutyag ang tinuod nga pangalan. Sigon sa lagda sa auditing rule sa gobyerno mga kabibes. Ha? Without going into the specifics of it. Ha? Ang giingon dito kinahanglan nga ibutyag gihapon ang tinuod nga pangalan. Unya samtang ibutyag ang tinuod nga pangalan kinahanglan is safe keep kini. Hipusan kini aron sa ingon og dunay pagahimuon nga audit, ang Commission on Audit, mga kabibes, masuta kung si kinsa gyud ang tinud-anay nga nidtawat sa maong kwarta. And, of course, that makes sense kay dili ni kwarta ni Sara Duterte, dili ni kwarta sa kung si kinsa man ang mga opisyal sa DepEd. Kwarta ni nato nga mga magbubuhis ng mga Pilipino, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: This is people's money. Ha? Mao na isyo diha. O niya, ang lagda ni Ingon nga kinanglan imo ning ipusan. Ha? For reference, maingon ta na lang. Ha? Unsaon imo paghipos, imong isod ni og sealed envelope, o niya isod ni mo og bolt. Sa ato pa imo ging tipigan. Agoy kawa mo ni buhata sa opisina sa Office of the Vice President. Ingon mo sa DepEd mga kabibes. Sa ato pa, nilutaw nga mga fictitious gining mga giingon nilang mga nidawat sa maong mga confidential o intelligence funds mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mabitaw na yung nahinomdom ko mo ng giingon ni... Ha? katong bili malimod nga nahimong inila og nasikat yun nga abogado nga dinhi sa Sugbo, lumad nga taga Carigara Leyte, si kung mahinomdo mo labing una nga prosecution counsel si Attorney Amando Virgili Gutan, nga suma pa niya na preso manggaling ng 5,000 ready prensya. Mga kabayb, sa alas 8:30 na mo-post lang ko makadiyot o niya ato niyong ipadayon ang pagtuki kalabot ini human lang niining mga mahinugdanon kaayo palihog. Standby.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
4: Arangkada sa buntag.
5: Bueno, salamat kaayo. Alas 8.34 na mga ka-vibes of air ba. Nimuot ko sa reaksyon sa itong mga ka-vibes. Si ka-vibes Fred Gelborde, si Aog, yung kay ka-vibes Fred. Matod pa niya ay noted ka-vibes Marvin ha. Done in share niya. Salamat kaayo with heart emoji. Okay. FB Live, yeah. We're back. Kinini ang ningon si ka-vibes Fred Gilmore D.I. Ka-vibes Tonton, katawag yung kong Alan Peter kagahapon pagsulti niya ng word malicious nga mali and delicious kuno. Arti kayo pagka-istoryaha, feeling guapa with laughing, with three laughing emojis. Ikaw si Aog yung ka-vibes Fred ha? O niya, didugang pagit siya na ka-vibes Tonton, otro po nagsi sa Sopek News Pillar man ang dila na ko basaho ng usani mo ka pong ka-vibes spread ha. Yeah, kinalan patagmon gina si Sasso. Tanawin lang ito kay NBA director man na iyang gi kanabang gibutang-butangan og isyo nga di tinood. At tanaw na to basig dila reway labod anang bayhana o unsa man na siya, babae ba, transgender man. Matod pa nila gusto man na sila magpatawag og ma'am. So other than Senator Alan Peter Cayetano mga ka-vibes, karong hapon or rather karong buntag, mauna ni ang pagpadayon sa kining impeachment trial nga naglambigit ni Vice President Sara Duterte. Unya, expected lagi ni nga matribukar ni kung kinsa gyud ni withdraw. Kaya ang initial nga impormasyon sa dihang gipahigayon ang investigasyon sa Kongreso. Dunay usa ka opisyal sa Office of the Vice President. Kining gingalan mga ka-vibes og si Gina Acosta. Kinsa mao ang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President nga sumala pa. Ni-withdraw ni og tag 125 milyones ka pesos. Sud ni sa upat ka higayon gikan ni atong Disyembre 2022. Hantod na sa Septyembre 2023 dito sa Landmark Show Boulevard Brands mga ka-vibes. So, ato pa mao ni siya ang gisugo nga ma-withdraw kay siya man ang disbursing officer. Pangutana gikan niya diin man paingon ang kwarta mga ka-vibes. Mao ni angay tubagon ha, sa kung kinsa man ang angayan nga manubag ha, asa kaining dapita sa Show Boulevard ha, dito baka ni Sumandaluyong o sa Pasig ato nang mahibawa noon niya mga kabibes ha. So mao na ang angayan gyud natong sundo na sad karong buntag na kay mahibawan kita to. Inani man ni mga kabibes atong nakita nga very kanabang ang paper on money trail maingon ta nga gihimo karon sa prosecution panel ilang establisar kay money, this is about money trail ha. Giyon sa pag-withdraw, kinsang withdraw dito, o niya, pananglit, human makonfirmar, kaya kinanglan mag-ebidensya, human makonfirmar na ining mga bank officers nga ako nang ginganlan, ang pag-withdraw sa kwarta nga mukabat og 612 milyones pesos kapin mga kabibes. Ha? Ang sunod din ni kinsa may ni-withdraw, ha? Aron pag-confirmar, og ipatawag ni pananglit si Gina Acosta, pangutanon man ni kinsa man ang imong gitugyanan sa kwarta. Ha? Kinsa man nga opisyal. Most likely mga kabibes, ari na mong gawas ang pangalan ni Attorney Sulayka Lopez, ang Chief of Staff sa buhatan sa Office of the Vice President, ingon man sa Department of Education sa dihang ang kalihim sa DepEd mao pa si Vice President Sara Duterte mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: And if that will be established, pagutano ni Sulayka Lopez, kinsa man imong gitagaan. Karon og mapiki si Sulayka Lopez nga mayingon nga sige tuganan ta mo. Or tingalig mayingon siya, I will invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ama oron. In all likelihood, bago ginay mahitabo, ang magiyang itugga ng tinood nga, kamerong duha bito ni BP Sara ang nagsabot ato, Your Honor. Ang atong inisal nga nahibawa ni ini mga kabibes, ang mga, ha, kanang security personnel ni Vice President Sara Duterte. Kay daama to siya ay namugda nga BPSPG, Vice President Security Group. Ang ilngiga, karon pamanta ni ana nga, ingon ni ana, kadagana ang gwardya ni Vice President Sara Duterte. Well, she is the second highest official of the land, pero grabe ha sa no? Dila re, way labod aning mga official sa Armed Forces of the Philippines, mga kabibes. O sa nila, ginganlan og si Colonel Dante Lacheca. Nang himakak yung drama, pero may bawan magina. Ha? Labi nagtulisukon siya ni Ramil Madriaga og madayon kinig testigo si Ramil Madriaga. O kita mo ito nagkuyog at tugod. Ako hindi drive. Ya kay ba kagdi nila gibutang ang kwarta mga kabibes. Ha? Diha sa mga dagko kayo nga mga duffel bag. Unya, dili mo to dagang tao, pila ra man to? Matod pag ang Ramil Madriaga ang 125 million sa yung rakay naman ang gidistribuyero. Tulo ra ka tao among itaga ni ana. Mao na diha ron nga og mahitabo gani na mga kabibes. Ha? Bungkag lampini gining mga hinanib ni Vice President Sara Duterte. Mag-iiya naman igluwa silang kagalingon, ha? Kinini ang gika ni Kabibes 4541. Good morning Kabibes, Sir Tonton. Klaro nga pagkasulti kining mga DDS, mga house show, gini sila fake news peddlers, mga kulto. Well, sa pag-resume sa impeachment trial karong adlawa, another evidence will be laid out. Atong atangan po mga kababayan ko. Salamat Kabibes. Salamat po kay kanimo Kabibes 4541. So, mao ni atong atangan karong butaga. Ha? Manam-anam ni, unya may establisar og kinsay madawat. Unya pagtan-aw dito. Ha? Kinsay recipient. Uy, Mirgris Piatos. Hasamnes Mirgris Piatos. Ha? Ang botong kinsay mo direct examination o mo cross-examine baka ha? Ha? Kinini ang pangutanon man nga ha? Kining mga bank managers. Pangutanon o kinsa man inyong kang kinsa man ang pangalan diha. Naapay usa ka pangalan sa land bank officer nga di lang sana ako ibutyag unless and until makonfirmar ni nato gikan mismo sa pagpadayon sa Senate impeachment trial karong buntaga kay nahug man nga tentative pa ni siya ang akong naibawan ang CEO sa land bank ang ipatawag to confirm all of the documents ingon ni ana ka kananaabang kakuti ang paghanay bitaw sa ebidensya mga kabibes. So if and when ma-establishar ni o niya ma-establishar tong katong disbursing officer may withdraw, buong mo to'y pit on di naman ni mo gata nga kwarta ha? Ang magbuingon siya nga waoy among gida sa Mumbai
6: pito nga
5: ang maong ang disbursing officer ang maipit mga kabayab. So may bawaan gini ang tinuod ani. Dinhi na nato mahibaw-an ang kung asa gyud ipaingon ang mga kwarta. Good morning atoy ni Kabayb sa Runic Bless. Good morning Sir Ton. Anong oras po ba ngayon ang impeachment magsisimula? Yeah, thank you for the question Kabayb sa Runic Bless. Alas 10 po sa pagkakaalam ko at it will be at 10 o'clock AM today ha hanggang alas 3 po mamayang hapon. Magkabunga-bunga na po ang defense team ni Ani Unya Kabayb Tonton matod pa ni Kabayb sa Fred Gilmordi. Sureness Kabayb Fred. Ang saon na po na nila, ilan na pong biklon. Lisod lagi mga Kabayb, labi na og mga bank documents, labi na og pag-withdraw sa bangko. Ha? Labi na og di man ginamamakak. Kay ang nipirma dito, ibutang ta kaning disbursing officer. Moingon mo to siya nga adito ako ay lain tong tao. Kay imposible di na mahitabo.
6: Pito nga.
5: So kaning Article 1 kalabot sa alleged misuse of confidential and intelligence funds. Ani na to mabutyag lagi kinsa ni sila si Mary Grace Piatos. Unya moingon mo insister, I'm sure mo insister gina sila nga confidential man na. Agoy. Og doon ay laing ipatawag. Nga moingon ang taga-kuwa nga no, dili na mao ang pamaagi. Kinahangla na nga hipusan gina. Aron mahibawaan gyud og kinsa ang tinuod gani dawat. Bet saon man pagpanubag pananglit isa lang dito si Attorney Zulayka Lopez. How will she answer it? Mingon siya nga waoy among gi laroy-laroy duha ni Vice President Sara Duterte. O na nga og do na pay sobras magkabunga-bunga kabayb spread mao na na. So inani magyud mga kabayb ba niya kapait. Do na tay mga kaigsuunan. Bilang tanganin nato silang anlan nga. Padayon gihapon nga mulaban. Ang ato mangkaha kontra korupsyon makata. Kontra kahiwian makata. O na, klaro na ni ining, pila na lang ka oras ba, tribukar ning maong kahiwian, ato lang gihapong labanan? Na naunsa may taon ang imong moralidad? Ha? Naunsa man taon ang imong matod pa naamos katarong? Katarong ba dahil ng kawatan tas atubang? Ang botang kaha ninyo.
6: Pito nga!
5: So mao ni ha. Ako laging kutluo na sad ang pamahayag ni Attorney Amando Virgili Gutan. Nga na priso maganitog 11 katuig katong principal town. Dito sa Katanduan ni mga kabayabs nga ang diferensya 5,000 ra yun. Kaya ang gibuhat ha? Donay ni Donar o kwarta gikan sa provincial government, 7,000 ra ha? Agoy, imbes nga ipalit og simento alang sa ilang lawak sa ringan, ang iyang gipalit mga kabibes, balik 2,000 raman nga siminto. Ang iyang gibuhat, iyang gi... Ha? Iyang gi manufacture ang resibo. Iyang gi... Ha? Iyang gi palabas nga, iyang gi nagastong tibuok 70,000 pesos nga donasyon gikan sa provincial government sa Catanduanes. Naprubahan mo na ron sa prosecution nga namakak siya mga kabayb. Sa ato pa, nabulsa niya ang 5,000 ka pesos. Kaluoy sa maong maestra. Kaluoy sa maong principal na preso in town. Nang karon kini, labaw pa ni 5,000 ka pesos. Unya, dili na to. Ha? Pagatubagon sa isa ng mahimo mga kabaybs. Kaingon ko, naunsa na ni atong nasod o atong tugutan ang ingon ni Ana ang sitwasyon mga kabaybs.
4: Arangkada sa kabutan.
5: Muna nga, karong buntag na mahitabo. Unya, tanaw na ko mga kabaybs, arin na ni manggawa sila si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ha? Kay usas akong gitanaw, nga si Attorney Benjamin Tolosa, usasa ni ka di kampanilya nga abogado, wa pa ma-maximize ang iyang talento. I just do not know og ilabang kananaang ang mo tumaw ba si Attorney Armando Bergeli Gutan, pero daghan maguna sila sa prosecution team mga kabibes. Ang kining lead prosecutor ni ining Article 1, by the way, si Congressman kining Joel Chua sa Manila nga labad sang o ni Vice President Sara Duterte ani yan ang gikampanyahan dito sa Manila nga aron ta mapilde kay mao man ni ang nangusog sa dihang gipahigayon ang kining hearing sa Senate Committee on Good Government and Public Accountability mga kabab si Congressman Chua. Uy, kaluwis Ginoo bisag giun sa pagdaot ni Vice President Sara Duterte, re-elected mang gihapon si Congressman Joel Chua dito sa Manila, mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
5: So, I understand the act as a team. So, karong buntaga na ito mahibawan kung kinsa ang mo direct examination ining duha ka mga kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines. Sa DepEd branch mga kabibes og ingon man sa kininiang DepEd branch I understand to Anis Pasig og sa Show Boulevard dito sa Mandaluyong City mga kabibes. So mahibawa ni nato ron ha kani pagsukod pa lang niya pagstabilizar pa lang niya do nagay kwarta nga iya sa gobyerno nga nadawat ang Office of the Vice President og ang DepEd isip intelligence and confidential funds mga kabibes. Ha? Ngagipang hatag nga tokidahay sa mga tao. Kunya sa itong mga tawhana nga laliman kag Mary Grace Piatto si Kukoy Villamin unsa pa to mga dapat yung apelido nga mga uwisi daghan kayo nga mga apelido si Chiriawi. Ha? Mingoning ubandayo na yung nga di man good kay confidential lagi. Mao lagi na. Tinuod confidential pero ang balaod nag-ingon kinahanglan do nagikay tinud-anay nga identity. Ha? Unya ningon ang ha? Kining Philippine Statistics Authority nga why mga kining mga tawhana nga nanganlan why mga birth certificate dito sa ilaha. Simbako ang nanganhing na manggaling ni why death certificate? Unya, wa say kamaturan nga nangamin nyo. Why marriage certificate? O kinsa mo din yung mga tawhana? Sabi ni, ungo ni o mga inkanto ni klase ng mga tao. Sumone atong siren karong butaga mga kabibes. Unya, Merkulis man ron, magsugod na sad, inig ka Agusto. Unya, matod pa ni, kining presiding officer Senator Chis Escudero starting August puros na alas 10 kanto sa alas 3 ang sugod or rather ang katapusan kay ini kahapon lagi magsesyon na sad ang Senado mga kabayb. So dayon-dayon na ni until na sad sa ilang laing adjournment mao na nga tungod kay kuti kayo ni mga kabibes, mula na't kinig pila pakabuan ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. May sugo na ba kayo si Vice President Sara dito sa The Hague nga kanang di gikono siya mo resign sa iyang pagka-vice presidente, pero katawa ko slight lang mga kabibes, ha? Iyon ko slight lang kay gipatawa, gipangutana siya sa usa ka vlogger nga at matod pa mo ano siya tinubdag balita, ha? Kining gingalan si Alvin and Company mga kabibes, Alvin and Tourism, nangutana siya Vice President, Ma'am, can you comment on Pax Silica? Okay. Ibao mo mga kabibes, mura magdaungot, takiurok si Vice President Sara Duterte, Pax Silica. Yang murag nilurat ang mata nga, ah, Pax Silica, iya pagingiusab. I cannot comment on that. Sus, why kabang kaagan kung unsa ang Pax Silica mga kabibes?
6: Pinawa!
5: Ako nang gitukoy din ni 3 days ago mga kabibes, unya nabalik ni sa dihang ni hatag sa iyang State of the Nation address si Presidente Bongbong Marcos ni atong adlong Lunes, ha? So kaning faksili ka lagi usa ni ka kanabang og atong yanuhon pagkasulti, this is in collaboration with the government of the United States of America. Aron tugbanga nila ang kanang technological advancement sa China. Ato pa kinahanglan ni og mga minerals diri sa Pilipinas to just to make kinahanglan maguni sa mga kanabitong mga kanang chips nga gigamit sa computer, gigamit sa mga cellphone ug uban pa and so on and so forth. So mao ni unya muragwa may wa may kabangkaagan in town si Vice President Sara Duterte. Sus, si town nagmika man ang atong Vice President, eh wagi kalibutan. Nya mo na ilang gipanghambog nga ko ana. Mo na gipanghambog nila nga 80% kuno sa ang average sa dihang naabugad. Okay. Matod pa ani kabibes spread na pay migi mango kabibes tonton tao nga mangga siguro na bitaw na agyod dagkan kay sila kabibes spread ambot og kinsa kana si migi mango kabibes. Nibalik si kabibes Runic Bless Sir Ton, ano naman itong pinagkakalat ng mga okay mga do anak na lang kabibes Runic ha, na makakauwi na daw ang kanilang Panginoong sa galing sa Dihigya, mauni ni Katapsad. In fact, I discussed that yesterday kabibes Runic. Next week ano, i-release na si former President Rudy Duterte. Fake news mo guna kabibes Runic, pero namagya po yun ito kita pa kong uban nga kanabi tong mga husband na po nga mga artista, mga singer mupusad i-share pa nila wapa mga itaw na higayo ng hearing karon pa mang Septembre ang kining hearing sa kaso ni kining kani Presidente Rudy Duterte. Saan niya pagkagawas, ha? Mao bitaw tong atua aron dito si Vice President Sara Duterte sa The Hague, unya niluwat sa pamahayag nga iyang giingnan ng ilang mga lumalaban nga umay mo ay dala mo pagrally kay di na makatabang sa kaso sa kung amahan, ha? Mao na mga kabibes nga ambot lang dako gid ang fake news unya tuo man pud gihapon ni tao nang pipila ka mga hinanib sa mga Duterte oy. So, mawal lang na. Parehas na po na sa gipakatap lagi ni sa show. Nga, confident na kayo sa akin. Parehas ko gan. Milbin matibag. O gaan matibag. Pag ando pa, dili dahil mao. Nga mga tao ang gitumbok ni sa show. Ingo ni anak, mga kabibes, ang kalidad sa mga pro-Duterte groups sa tapaita lagi mo ay managan sa kalibutan. Mag-unsa na lang kataong Pilipinas sa pangatanon o paksilika ang ilang giidolo. Huwag yung kalibutan o kabangkaagan mga kabibs. So happy tamang alas 10, magdungan taon niya mga kabibs. Ha? Laliman ka, muhumuan ko direk alas 9. An hour after that, ha? Muna ang pagpatawag sa duha ka mga bank manager sa Land Bank of the Philippines. I'm sure mutambong ginin silang duha kay ayo o i-contempt sa impeachment court. Ha? Kining nasoing duha ka mga opisyal, mga branch manager sa Land Bank of the Philippines. Nga mao'y mamatuod nga ni-withdraw yun o kwarta ang kining disbursing officer nga si Gloria Acosta sa Office of the Vice President. Unya mao na ni ang nahimong tinubdan sa confidential o kininiang intelligence funds mga kabibs nga mukabat o kapin sa 600 milyones ka pesos, 612 million pesos. So ato nang atgan karong alas 10 sa pagpadayon sa impeachment trial. Day 10 na ni sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio mga kabibs. Akong po na nag-carpio kay og tinud-anay lang yun kay Minyo man ni siya. Carpio man ang apelido siyang pana. So kanang Sara Duterte iya lang ginang gigamit kay maumay na ila isip siya politician mga kabibs. Di paapa si kabibs 2307 ambot lang yun anang Inday Lustay wa joy laing gibuhatan kundi pagwalda sa confidential fund. Wala na gahuna-huna sa iyang trabaho sa BP. Sumala pa ni Kabibs 2307. Mga Kabibs, nisangko na sangko sa atong takna sa panag-uban din sa Arangkada sa Buntag. Hantod sa ugma pon sa ngan, sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ang inyong Kabibs, si Tonton Alco sa Tugup nga magaingon. Hinaut pa unta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulig ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga kabibes, hangtod ugma. Kabibes, mauna ni!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Ubut pa ang hunahuna?
1: Dagang pa ang hunahuna?
0: Daghang pangutana?
1: Pangutana?
0: Daghang kabalaka?
2: Kabalaka?
0: Wala ka paminawa? Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
3: Oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes, it is now 9:30, nabungol ko, kusog sa headset. And welcome sa programang Kalandrakas. Asa imong microphone da idapit dai ikaw na akadiha. Ah, diri da ikapikas ayon. What a headset.
4: Ambot, wala mo ako'y nakita nga headset there, yun.
3: Ah, dira, yun. Tinapulan ka, digahan mo po niya.
4: Okay, ra, it's okay.
3: Good morning, mga ka-vibes. Sa adlaw karon niya.
4: Miyerkules,
3: mga ka-vibes. Today is a Wednesday. Magandang araw sa'yo, Ate Bay.
4: Magandang umaga naman sa'yo, DJ Kim Lats.
3: Oh, kasi kanina, nung ano, pagdating ko dito sa booth, narinig kita, nagtatagalog. Eh, magtagalog tayo ngayon. Ang sarap mong pakinggan.
4: Talaga ba?
3: Oo.
4: Nag-iiba yung accent ko pag ano.
3: Oh, hindi mo talaga dito, malalagay.
4: Pero pag ako, nagsalita ng gano'n, Tagalog, hindi. Talaga siya maganda, day. Oh.
3: Pero ano, ang husay, napaka-husay.
4: Salamat naman.
3: Walang anuman.
4: What?
3: No, mga ka-vibes, 9:30.

0: NCHG.
1: Si NTU intern.
2: Nangalagad. Aron maghatod.
1: Wait mga ka-vibes. Good morning. Kamusta mo? How are you guys? Kamusta man ang barili?
2: Crew.
1: Kamusta ang barili?
2: Naloading sila doy.
1: Hindi kayo ba hindi ay gana. Nausap ang barili. Oh, fiesta.
3: Oh, wala ko nila.
1: Ikaw, nilaag ka pag-fiesta?
2: Kaayo.
3: Kaosara, DJ.
1: Ha? Kapila man dapat mulaag di ay.
2: Kalima.
3: Dapat ka duha to kay para ini pagfesta mula ag wala ka lag pagfesta gyud.
1: Ah, so bisperas ka nila ag. Oh. Ah, asa mo mo nang lag pagfesta? Sa plaza.
3: Oh, sa plaza ra kay naman dito ang lingaw.
1: Ah, unsay na sa plaza na ipirya na?
3: Oh, na ipirya DJ.
1: Ah, okay no. Basta gimingaw na ko ng fiesta sa kwan, fiesta sa kanang probinsya. Yes, oh. No. Ka remember ko before Ate Bay nagpiesta sa kanamukan, Bustila.
2: Mm.
1: Unya, ikuha ko dito og DJ.
2: Unya, unya.
1: Kami ni Janet, kailan ni Kuan, kailan ni Labinya. Pagkatao na mo dito, ni brand out man ang diskuhan. Ni brand out ang diskuhan. Pero ang piryahan ay generator. Hindi, namirya sa amin dito.
2: Oo, ato sa amin dito, what's a day, balik kami day.
1: Habtan mig alas 2, alas 2 sa nisiga, alas 2 ako ni Tukar. O, diba?
2: Pero ang bayad mo lang gihapon dapat.
1: Ay, umaw lang gihapon. O, rain or shine, diba?
2: Oo, tinuon.
1: Anyway, so okay lang ang barili, lingaw ra ang fiesta.
3: Oo,
1: lingaw ra. Nag-disco gihapon, nag-disco ka.
2: Oo!
1: Hindi mo balik ko.
3: Hindi
1: mo balik ko. Kita si Miss Jovi sa my day. Hindi mo feel friends ni Kwan Ildi.
2: I-add siya kay malingaw kasi ang mga stories.
1: Mao ba?
2: Yes.
1: Si Kwan naman, how about the pride of Kwan, Buluang Compostela?
2: Yes!
1: Oh, ang prinsesa ng Q Park. Lavinia Hika, how are you?
4: Okay, DJ. Medyo
1: on sa?
2: Medyo sa.
1: Emotional. Grabe naman sa duwa. Wala pa gani, sugod pa gani.
2: Sorry.
1: Bitaw, no? I believe you were very busy over the weekend, no? Asa gani ka pag weekend?
4: Pag Sunday, kay sa koan, sa seaside o sa waterfront.
1: Mm.
4: Stand-upper ko.
1: Oo, seaside and waterfront. Oh, para sa unsa tong event gani? Gen Z Live in Cebu. Yan. How was it? Lingaw ba? Nakauban nila si Kona, si G22, si Aja, ug si Vision, no? Ug si Tota sa?
2: Azra.
4: Arza?
2: Azra.
4: Arza.
2: Arza?
1: Oh, kung bugat, imong Arzahon.
2: Azra, oy!
1: Azra ba?
2: Azra!
1: Di ka magbuot kay sila ni Adto, ikaw ang kani Adto.
2: Sala sa kumama, kay gibiyaan ko sa balay.
1: How was it?
4: Nindo siya, DJ. Mm. Pag una, kay kanang murag, nakuhaan pa mi kay... Basendo kaon may ba? Niya. Lingaw jud kay siya dito sa solod. Dagan gig energy man. No, hataw kaayo.
1: Hataw kaayo. Oh. Iya, imong energy okay ra pod. Ha?
2: Or, oh, ano gihapon?
1: Mo jud DJ, ano gid gihapon? Magawas ra yun ang energy ni Lavinia Hika basta mo report na siya.
2: Yes.
1: Lavinia Hika, CITU intern. Bitaw mga ka-vibes, the reason why, yun ba usually si Chini man o si
2: Anne
1: nga itong i-guest permidiri. The reason why naa si Lavinia is because today is her last day. So katapos ang adlaw na niya, pili sa kwan ha, katapos ang adlaw sa intern.
2: Taruhon lang na to.
1: Sa internship. Katapos ang adlaw sa internship, simba ko, no? So syempre no, medyo taas-taas na pod ang panahon niya iyang gahin diri sa ato. Pero ato nang tukyon, later siya ending na nga part. Okay, ato na siya ang pahilako.
2: Bitawa. Kasi sila ang hilak, dili si Lavinia.
1: Ha? Basi, no? Kasi sila ba magkaoban pero may kadabuntag.
2: Yes.
1: Ayaw mo ka bala ka? Ito rin ingnon nga. Pwede ba nga ka tong internship sa lain nga? Kwan, diri na lang sa?
2: Oo. Mag-ESL ka din. Oo,
1: di ba? Pero mag-ihapon, tuloy lang mag-English diri.
2: Oo.
1: Bitaw, 9:36 atong oras, mga ka-vibes, on this beautiful Wednesday. Ang tumpit siya karong adlaw ay 7:29, mga ka-vibes. One more day, so dili pa ang swe. Ay, DDI, 31 day ko to.
2: 31, ay, kalimot.
1: Alam, to birnes pa rin ang swildo.
2: Hanga kayo sa task, kaya itong pagkapubre.
1: Hanga ko na. Bito mga ka-vibes, no? Taas pa sa mga paabuto, no?
2: Matuhol ko pa sa 31, good.
1: Mau ba? Actually, yes, in fairness, no? Pero sa untaman mga ka-vibes, mo yun na, mga anak tayo ng ano. Kamu makarelate mo pahon o magpahon o manarbaho na mo.
2: Oo.
1: Wa mo ilang paaboton, di mo paabot og mansory sa inyong uyab. 15 og 30 ra gyud yung paaboton. Kung dili magani 15 og 30, jis og 25 og 5 og 20, mo ra gyud yung paaboton. Kiligon na lang mog magswildo. Pero karong adlaw mga ka-vibes is what we call, no, before we proceed, no, with our program, no, karong adlaw is what we call kuan, wala may okay, dapat naka red lipstick ka because today is National Red Lipstick Day.

0: po ko angay at nagagrad lipstick ko.
1: Di ba mag-lipstick ka, Pirmi?
0: Lip tint lang. Lip tint girly ko.
1: What's the difference, ana?
0: Ang lip tint kay more ako siya watery ang consistency.
1: So,
0: and then ang lipstick kay more siya oil. Velvety. Velvet.
1: Velvet?
0: Yes.
1: Wow, more cake.
0: Velvet to. Favorite name is Dada.
1: Oh, diba? So, mo dahil na ano. So, anyway, so mauna ano. Sa tanang mga ka-vibes na ito, di haron, dapat pulain yung lipstick, ha? Pero nabanay pa na panahon. Kay girls, man yun mo puros, no? Like na ba, for example, karong adlawa, basi ani ang panahon, dapat, dapat ko an lang nude. O, so, man na. Dila, I'm not saying nude nga. Kanang nude color ba?
0: Kumalong ka, kasabot ni sa nude nga color. Ikaw rin kita nagunahuna o blain kay. Tungo na si mong telegram.
1: Sap no po.
0: Ay, hoy, no.
1: You know, so, kana ano, kana, earn some na kanang earth tone. Naba na yung ana ba na?
0: Naa, na mga kuan po sa undertone.
1: Si, ikaw lang, ikaw, sa may ikaw na ba? Depende ba na sa panahon?
2: Depende sa siya sa imong color, DJ.
1: Ah, okay.
2: So, dili ka ngayon o, for example, cool tone ka, dili ka.
1: Cool tone?
2: Cool yes. Tone,
1: warm ah,
2: cool
1: murag ka to mag-rally. Cool, oh, dito ito, cool tone. Dito, sorry. Cool tone. At ang darohon, ah.
2: Na may mga shade sa lipstick, DJ, nga, hmm. Parang dili bagay sa imong mga.
1: True. Ay, mao.
2: Muna ka ng mga black kay usually dili kini sila mag ay kana murag mga dark skin
1: oh dark skin
2: kan kay
1: basta dark skin dili mag lipstick
2: usually light girl ilang gamitan
1: light
2: ra depende sa color miss no sa mga glossy
1: ayo ko ay wag don't look at me like that you never do ko nag lipstick dye
0: nakakita ko last time mismo nagpuha kag nga bill
1: ha
0: ngano man to na transfer to
1: giko ang gipakog lang pinig. How about sa inyo ha kamutig lipstick mamo?
3: Mo may akong gamit.
1: Ah, mao. Unsang color sa imong lipstick? Violet.
3: Red.
0: Wala ka nag-red lagi karon.
3: Gadagan mo ko ganina, miss.
1: Ay, oo, tama. Mag-red man ni siya gawin.
3: Red.
1: Si LD, delay art. Tigamit ka ayaw, ana.
3: Kuan ka nang... Bago lang dito ko nag-red, DJ. Usually, ka nang mga dark-dark akong kuan.
1: So, maybe kasi, you know, we're talking about this because, syempre naman, mga ka-vibes, no? Dagan ka yung mga mag... you know, magyaw-yaw or maingon nga. Basta ang babae ko, no, musulod anang tindahan na color W, letter W.
0: Oo.
1: Nadyo na yung bit-bit nga.
0: Shoot the fire. Yeah, dili na ka na upload. Ako palitan dito kay Koan.
1: Oh, dili gina. Mabalik ko cotton batch or lipstick dito. Pagkawas, tagan kayo ng mga na-lipstick, na-lip tint, na-lip balm, na-iperting tagahana. No, pero you know what? I just want to kuan, labi na sa mga lalaki nga. Usually, anak ka nang atindahan, ka nang letter W nga tindahan. Daghang ka paabot sa gawas ng laki anak. Nagbarog-barog din sa may ayala.
0: Ay, mas ganaan ko makuyog.
1: Ha?
0: Mas nilatif mo kayo
1: ang
0: laki.
1: Di, kayo mo ang mga lalaki manood. Kami, I'm not sure if I'm speaking in behalf of all of the guys.
0: Oo.
1: Pero we're very one directional may basta mo palit mig mall. Mo palit mig something. Pahintan mo, palit kong sapatos.
0: Oo.
1: Kaya ba ako unsa nga sapatos akong paliton? Mato ko dito sa asa tong atindahan, isugod ang sapatos, bayran, mugawas.
0: Oo.
1: That's it. Di ba? Babae, mato dito, mamili pa. Atay to sa pikas. Mamili pa. Atay to sa pikas. Mamili pa. Ay, balik to sa pinaka first. Na may red ani. Ay, wala. Balik ng tindahan. Ano na siya tayo?
0: Exhaust ka naman yung options.
1: Yeah. So, muna. So, muna siya. But it's you know, I'm not saying it's bad, no? But it's ninot po na at least pili po yun ko ba? You choose the best.
0: Ikaw ay magbayad.
1: Muna kami, if ever mga lalaki, musulod may anang tindahan nga W, ako, kaya buwan ako unsay punito na ko, diha. Ako punito diha, lotion na yun ng facial wash. That's it. Magawa sa dagan ko. Ako yung butang basket, oh, bahala na ka diha. Asa ka ba? Bahala, 30 minutes ka rehabtan diha. Basta ako, man ako, no? Pero para sa ako, ano, kinahanglan niya, kuan po na, what do you call this, i-value po na, labi na sa mga bana or sa mga uyab, o pasang lang na inyong kuan diha. Therapy may yata na nude.
0: True. And it, kuan man, kanang confident man po may sa among self if kanang we look good.
1: O niya,
0: we feel good.
1: I'm not sure if mo agree mo, but for girls, di ba, usually if mag-shop ka, mamalit ka, it's some sort of like therapy, di ba?
0: Yes. Kung na'y kwarta, ha?
1: Siyempre.
0: Kung na'y kwarta, di siya therapy.
1: Di siya therapy, priso.
0: Why? Never.
1: Pero kamo ba, do you usually shop at that store? Di na to i-mention, ha? Kaya wala siya nilagbayad.
0: Bayad na mo, pero mention na muna mo.
1: Di ba? Kung musulod mo, di mga pila ka minutes. Ikaw, love.
2: Dugay, DJ.
1: Mga...
2: Ambot, nakalimut ko.
1: Mga pila, estimate.
2: Kaan, mga 1 hour, girl. 1 to 2.
1: 1 to 2 hours? Robin, what's
3: may... pagod.
1: What's may pampiliyon ni dito?
2: Aside sa, mananaw, lipstick, girl, DJ. 9 hours sa may foundation.
1: Tanan na lang. Balin-balin. Tapos aside from that, tanaw niya. Pa-testing. Di ba na may mga testing
0: yes.
1: dito?
0: Yes.
1: Kamo, pila mga pila ka oras mo dito. Wala may napay W sa barili. Wala nung karap-karap I think na.
0: Dumanhog na naroon.
1: Ay sa dumanhog na anay W.
0: Bago rang open.
1: Ay, right, dapat sa Quezano.
0: Atbang rin sila.
1: Atbang sila. Okay, sige. Yung mga pila ka ka-try mo sulod dito. Yung pila ka minuto sa mo dito.
0: Wala ko kasod sa dumanhog kay bag uro man na sila pero nakasway ko diri sa shoot that. Ko andanay kuyog man pugos akong igagaw. At uyo niya, mili ra pud mi sunscreen dali ra. Oh. 1 hour ka pina na.
1: Ah, dali ra 1 hour ka.
0: Oh, dali ra lang 1 hour.
3: Standard na.
0: Oh?
3: Standard.
0: Sunscreen
1: na to. Basta mo ingon, ligay akong pares mo. Tsaka, muatos ako sa kuan ko. Ay, nabahala ka. Muna ko guli.
0: Kausak ko.
1: Sige, muna ko. Sige, ato sa mig time zone. Magdula sa mig. Hebo kung madugay ka.
0: Yes.
1: Diba? But it's okay. Normal na yun na, no? And actually, they invited 93.1 FMR before because they want to explain nga, ang mga lalaki said, pwede man sa good momo kuan dito na may mga panglalaki
0: po. Mga panglalaki dito po.
1: Yes.
0: And we have to promote.
1: Yes.
0: Kuan po.
1: Men, wellness, no, sa mga
0: and
1: lalaki.
0: And hygiene of men. Yes.
1: Kasi gara magod sa mga lalaki, magod sila nga, ang iligo, mura po ihlamos, nasabon.
0: Mga kuan.
1: O, di ba? So, pero, again, dili sabi maabtag 1 hour. Ay, kaya ba na kung anong maabtag 1 hour?
0: Yan naman.
1: Isa ray cashier diha.
0: Through the fire. Diba, tinood na. Na uban nga usara
1: cashier. I hope nga improve ninyo na di nyo kinahalang daghang sales day diha. Kinahalang daghang cashier.
0: True!
1: Daghang mamalit diha.
0: Lalago siya, true.
1: Kung saan mo na siyang atindahan, basta letter W.
0: Oo.
1: Win this.
0: Color blue, green, or whatever.
1: Ha?
0: Color blue, green.
1: Color blue, green. So, mauna. Anyway, mga ka-vibes, 9:43 na itong oras. And, well, sama sa among gisgutan earlier, mga ka-vibes, no? Karong adlaw man good is a special day, no? Actually, she's special ba? I think it's something na murag ma-achieve po niya. At least, humanagyod ko finally.
0: Yes.
1: Sa, this is the first half of your internship. First half pa ni sa mong internship. Kapila man day ka dapat mag-intern ka?
2: 45?
1: Kaduha? Kaduha?
0: Hanggang kaya lang. Graduate na ang uban siya ka nag-intern pa.
1: 45 siya
0: mag-intern.
1: So, ikaduha ka mag-internship. So, this is the first half of your internship program. So, syempre mga ka-vibes, karong adlaw ang katapusang adlaw sa internship ni Lavinia Hika. Yan, no? Wala mo yung madunggan niya. Lavinia Hika, CITU intern. So, syempre, si Lavinia, mga ka-vibes, na-appeal ni siya sa morning team.
0: Yes.
1: No, morning team sa itong mga interns. Actually, separated man ni sila, no? Kanang na-morning and na-after. Napoy tunga-tunga silang ang CTU, no?
0: Oh,
1: CTU May, no? Yes. Tunga-tunga. Pero sila, morning din ni sila, no?
0: Yes.
1: Syempre, under the supervision of the one and only Jovi Balneg. Diba? Maibang pagkas... Mayo nga supervisor si
2: super
1: Jovi.
2: Super DJ.
1: Super.
2: Pinakomorag. Na-improve jud ko ba?
1: Oh, olo ko.
0: Nagurus.
1: Oh ba? Ngayon nakaingon maka na-improve jud ka.
2: Pag una, nakainamdam jud ko pag first day na ko greet sa news DJ kay kanang nainan ko ni Miss Memorado ko nagbasag podcast. Yamurag adto dito kay Murag. Nakarelease ko, na, juday Murag, dapat tone
1: yes.
2: the way mo deliver sa message. Nay conviction if nay words na dapat i-convey.
1: Oh, nay kanang kuano kanang
0: emphasis.
1: Nay ano yung inflection.
0: Oh,
1: you need to inflect specific words. Yan, no? Dili infection dahil hay mo na.
0: Inflict ba?
1: Oh, no, infection.
0: Ano ba? Impact ba?
1: So,
0: nagkatawa ko
1: sa so, unsa may tanaw ni mo so sa mga pinakadakong improvements ni mo?
2: Siguro news reading and news researching yun, DJ. Yeah, marag, wasa ko nag-expect nga makabaw ko og editing kay kanang kaan. Kana po. Pero dili kay ngon murag super.
1: Yeah. At pero at least diba naka-try ka.
0: Oh,
1: na syempre kauban man sa nila dire ang ila pang duha ka partner sa morning, sa morning team. Ah. Sila yun sila sayo sa buntag mo mga bre sa station. Kasi pinakaunang maabot ninyo dire. Kamo sa oras mo maabot? Mga 5.
3: Pero Monday DJ Kai ko mga 5 na namin dire.
1: 5 do? Yeah. May mga bli lagi.
0: Lagi?
1: Bili ba rin nila?
0: Dapat 4 na sila. Mauban sila ni DJ Sprocket ang Zumba.
1: So, if there's one thing ang mingawon ninyo ni Lavinia, kamong duha, on saman, sige, Chine.
3: Ang ako, okay, kana yung outro. Muma na mo sungog niya, Lavinia, ika. Kanasan ihang kuan ka ng
2: kaming kuan kaming upat ni lang Jailin kay magtabi may murong galalis and ay one time niya na siya gaaway mo.
0: Dili bisdak lang yun ni.
2: Dili da ina normal rin na mo dai. Lambingawon ko na yung term na mo na siya na gaaway mo. Kay nanan niyan ko.
1: Ya ikaw Ildi unsa may mga kaming ngawan?

0: Namingawan ko the way siya mo smile DJ kay kay siya smile
1: jo ay hindi kasi na siya dimple manggod
0: niya kanang kansad kanang murag gig work problema sige lag kanang katawa DJ Mayok ni Noni
1: kanya ang iyang smile kay Loki ba na niya o say maglibog ka niya okay ba siya bad mood ba siya or smile siya
2: No. Pareha panel.
1: But syempre naman mga ka-vibes no, kami diri sa 93.1 FM. Sa tanang mga ina-intern ni Agi sa mga intern, batch 6 naman ni sila, 'di ba? So, no, we always try our best to kung dilim bisan pag di niya linya for example, kanang editing di man linya dapat sa mga your kwan 'di ba? Bachelor of Arts in
0: English language
1: o BAELS, no? O, so di man linya ang editing, no? Pero if you want to learn, 'di ba, there's the giba live mixing pag ini siya. sa kaana.
2: Skills ba na?
1: Sa tanang mga skills nga imong na-learn rin on sa may kanang pinaka-kuan mo, pinaka-tanaw ni mo, imudyong nauyunan, o, favorite.
0: Reporting.
1: Jud. Mag-reporter na ni siya. Lavinia Hika, CITU intern. With also reporting, yan, no? And then sa mga experiences ni mo rin sa may pinaka-unforgettable, sa tanang mga nahitabo ba, syempre, nakadlakaw ka, nakadukagkuan, nakato siyang DWD.
2: Nagwalang gutom kitchen siya. Sa upper siya concert.
1: Di ba? Ang saman.
0: Nakalimot naman ko, DJ. Pero marag ang whole thing. Ang kuan, marag pinaka-memorable ang recent siguro, DJ.
1: Katong sa G22.
0: Kay ka nang nakuyawan ko ato kayo. Ang saon ako pag-process miss ba? Kung ka nang ang energy kay dapat entertainment man siya niya. Usually ako ang ganahan nga report kay kanaro mag
1: kinalaw
2: ko salat lang siya nga.
0: Yeah, dito kay kailangan ma lively ko ina na niya murag pasalamat sa ko sa Ginoo DJ nga murag tina ko murag na lively.
1: Oy, pasalamat yung sa Ginoo.
2: Thank you, Lord.
1: Bito na tinood na because I was looking the stand-upper niya sa G22, no? It's a different. Muto ni anak ko ni comment ko nga very good. It's a different.
2: Yes.
1: Ano man yun na dapat versatile ta, no?
2: Yes.
1: Pwede ta nga mag-top. Sorry.
2: Masumpay ko makasama ta.
1: Sorry. Pwede ta nga ka ng hard news. Pwede po na mo transition into light news,
2: true.
1: No? Entertainment news.
2: Oh.
1: Alright, so, atong ipangutan na si Ildi Gain na o si Chini kung sa'y kamingawan nila. Kaya karon, ato na po si, atong pangutan nun si Lavinia. Lavinia, di ba? Unsa may kamingawan ni mo. Dari sa 93.1 FM. Sige, go.
0: Unsa, DJ?
1: Unsa may imong kamingawan?
0: Sa?
1: Dari sa internship program, sa pag-stay na mo. How long gani ka nang ini-stay, dari?
0: Kaan, mga 34 days karon.
1: 34 days? Wow. Iyon yung gihap, no?
2: Yeah.
1: No, so, unsa may mong coming awan, no? Sa, kuan, sa, nyo ka na pag-arinan mo dire.
0: Una, kay murag ang daily routine, miss. Kaya murag, kailangan mag-look may news every hapon. Namugog na ko.
1: Namugog na.
0: Kato, amurag ikaugma kay lahi na sa ay kanang ikaugma kay murag dili na anang murag ang kakul ba every day kung basin masayop mig tabi ana isunod lang nako nakalandrakas mahadlok ko kabasin nakoy masterya nga di mao eh DJ niya koan moto ka na murag makamingaw siya siguro makamingaw siya DJ kay koan murag ako magiging gi-choose na internship kay Murag. Muna siya ako ang childhood nga dream dyan, DJ Murag. Niya, kanang Murag.
1: Tona.
0: Nangimutar ako siya.
2: Kagad, bugla kayo ko.
1: Sorry.
0: Kaan, moto, kanang Murag, feeling na ko, Murag, nagsikog healing pod kay gikan pag elementary kay Mona jud ni akong first choice, ang radio. Moto, Murag, ni-push surgery ko sa radio, bisan Murag. Ako'y kauban nga taga among parang program na mag-pespa.
1: Yeah, so I'm kind of curious. Anong wala dyan ka ni perso? Anong wala ka nakapersuog communication kay anong BAELS man?
0: Kay katong time ato, DJ, kay transferin naman ko. Yeah, nahadlo ko sa...
1: So you're from a different school?
0: Oh, shifting ako, DJ.
1: Different school, different degree program.
0: Oo.
1: Saan siya nga kuan?
0: Pag first year college na ako, kay City UDAN na ako.
1: Ah, okay. Yes, so, yeah. Program ni mo is?
0: Electrical Technology.
1: Ah, okay.
2: So, layo kayo sa
1: yan. So, actually, kaya electrical technology, pwede man siya, pero same ni Tio, kana, mga isiipa ni sila. Oo. Anyway, tapos?
0: Yeah, moto kay, pag nag-abot mo good miss akong ate sa college, USGR, ay ka lang, dito akong kuan. Sa USGR,

0: Nya mauto ka nang ikong dili lang mo-take nang girl ko gap year kay para inig after sa akong ati ako na lang ako mangod ang paskulahon DJ ba. Unya, mauto na sa lang nga, ayaw ka nang kay sayang ko nang tuig. Mauto ni apply ko si Tio Danaw. Kay ana man akong plano ato kay mag ang minor nga subjects kay ma-credit na lang kay mag-sipo jud ko og eskwela. Kay murag ambot na jud kay murag feeling. Ganahan jud kay ko DJ ba. Nya. Mauto ka tong ni balhin ako the following year kay padung na klase sa USG Hermes.
1: Ah, okay.
0: Yeah, kay layo man ang mua.
1: Nandun ang tanisya na ako, no?
2: Yes.
1: Oo, anyway, so, sige yeah. Pa dahil. Tapos,
0: layo man ang mua, DJ. Yan mo to.
1: Layo, bitaw na Compostela.
0: Nandun ko ba sin, ang klase ato kay August 7. Mm-hmm. Yan, naka-decide ko mag-USG ko mga August 5 na. Mm-hmm. Yeah, mo to, wala ko ni push kay basin ang schedule na ako pang gabiin na ba.
1: Ah, okay.
0: Bati na akong schedule, DJ ba. Mm-hmm. Yan mo to, ang CIT ato kay ang klase nila 24 pa man. Yung motor, nakala ko nga, ani na lang goro ko.
1: Yung mas tayo na noon.
0: Layo na DJ, pero ang schedule, man akong
1: okay,
0: niya pass.
1: Okay, so, but, anya, but na may communication sa CIT?
0: Feel ako, murag na impulsive na dito nga decision, DJ. Murag,
1: okay.
0: Igirush naman po ko sa mga parents nga. Kailangan mo magpa-enroll na ko. Or di, mo stay ko sa CTU, balik.
2: Makes sense.
1: So, pero mo lagi na, no? I mean, siguro, wala man ka ni take sa degree program, but diba, your experience here,

0: come true.
1: Yes.
0: Ito ko yun na ko ato na kwan ko nga ka ng mudyo na iyang kwan yung dream yun siguro, no? So I hope you know, in one way or another we were able to mentor you here.
1: Yes.
0: No? Sa 93.1 nakabalita ka sa radyo. And you know what? If your heart is for the radio, sahay ang radyo may mangita nimo.
1: True.
0: Nagitinood na. For example, sa Ate Bay, yung heart radyo man jud na siya bisan pag basta ko siya expelled sa call center. Di ba gipangita siya sa radyo? Na namula na ang mata nila binya. Ayaw hilak di kay mo hilak ra ba jud ko. Kaya wala ko ikaholman og charger.
1: Lalo na si Jailin, laging. Hataga na ka niyang charger.
0: Pike, man ito yung charger.
1: Pike, pike.
2: Okay, kuhaan mo sa Judy J, akong ati kay Merg, pag humaniyang skwila kay, kanang ala siya nga, Merg, nakitaan mong guro ko niya, DJ nga Merg, na tense ba? Kay ganahan siya, nagiging kay kumos kay Lamis. Yeah. Moto, pag human kay, ala siya nga, ala siya, hangyo siya sa akong mama, yun kay, akong mama, ala mo siya nga, ayaw lang kay, kanang, lisod lagi may, nga mo. Ano si ate, ano akong ate nga, tunga lang daw sila.
1: Si imong ate ang naghapsa para makapasin.
2: Oh.
0: Wow.
3: Uy, shout out sa ate nila.
0: Sa ate nila.
1: Very, very supportive.
0: Sa sister gani si...
2: Ha,
0: name sa imong sister?
2: At Ayesa.
0: Ayesa. Oo.
1: Hello, Ate Ayesa.
0: Salamat.
1: Thank you
0: no?
1: so much. No?
0: And, you know, it's nakakataba ng puso ba no considering kami diri sa 93.1 FMR nahimong pamaagi no para somewhat no matuman ang imong pangandoy.
1: True, true.
0: Ay, no unya si LD nihilak na saan.
1: Pero LD o do ra kay sa imong ate show.
0: Bitaw, that's true no. So we will miss you of course.
1: Yes,
0: no.
1: Oo,
0: mingawon
1: yes.
0: ko sa mingawon ko sa puti nga Yamaha Fazio. sa parkinganan. And you know what? Imagine na to think Compostela, niya mura siya direk very early in the morning.
1: Very early in the morning.
0: The effort is, you know,
1: yes, and very committed. Very, oh, very committed. Si Kuan, si Love.
0: Oh, niya na ganin siya katong pag coverage sa Sona.
1: Mm.
0: Dito, anto na siya dito sa Kulon.
1: Oh man.
0: Nandito ni siya sa Kulon. Kaya mo siya ilabot unta. Oh. Kaya nag-con man sila that night.
1: Nilafagid siya.
0: O ni-appeal yun siya. Because I think yun ako na-miss out niya. I think ganahan po ko mo try ngayon. Ato, di ba? Ito ato ang coverage. But you were there at least, no?
1: Oh.
0: I-participate ka, no? So, mauna. Oy, yun na. Atong background music mo pa ni Huna Human.
1: Thanks,
0: Shana. Sa isa. Okay, sige. Padayan to sa unahan. Anyway, 9:57 na atong oras. So, before we end our program, no? Kaya emotional na kayo si Labin niya, dire.
1: True the fire. Yeah,
0: si Jaylin. May nag-dagoy ni Jaylin.
1: Bantay lang yun sa last day nila upat.
0: So, yes, Lavinia, no, what would be your message, no, to everyone nga imong nahimamat diri mga nakauban nimo. So, igda nato sa imong mga co-interns, ayan, sa mga DJs, and sa itong mga tigpamina. Go ahead, Lavinia. Ano sa mensahe mo para nila?
2: Una, sa mga taga City of Early interns, kaan, thank you so much sa inyong pag-welcome na ako, no. Kailang merg, kailang ako ay inani. Thankful jud kay ko nga merg na welcome ko DJ kay Ate Bay sad kay kanang merg usa sad to sa akong mga fears pa nga what if dili ko ka kanang get along well sa mga interns niya mo to pagka ibaw na ko nga merg vibes ra mi kay merg nalipay ra ko na bisag koan lingaw mo to merg thank you kaayo ninyo
1: you're welcome
0: and then yes
2: sa afternoon pod although merg dili kay mi taas og interaction pero katong nanayaw may pag katong pag
0: lasting
2: dito ko na sad nagka-interact nila DJ and mga baotan sig gihapon sila
0: nanaabot sa mga kuan sa mga staff
2: sa DJ,
0: other DJs yes
2: Ate Bay, thank you so much
1: you're welcome
2: salamat sa kanang merg understanding nimo kanang
1: welcome ka
2: najud may mga kanang najud kay panahon DJ nga merg magsapit gid akong dila inextoryan ako ba yamo to merg thankful ako kay si Miss Bay kay kanang ay siya nga sige lang normal lang alam merg dili jud kay niya ay pressure ba pero at the same time merg encourage mi niya to do well ba next time kanang gipoint at niya mo ang sayo pero I hope sa sunod kay dili na siya may tabo inana niya merg nindot siya nga form sa teaching kay merg dili ka ma pressure
0: yes
2: oh pero kanang merg maginguha gyapon ka nga unta dili na siya mahitabo bale inato niya ka DJ Kim ya thank you sa imong witty nga mga baka na siya ka DJ nga merg kanang awkward jud kay kung nga tao ba na merg feel na ko merg tunga agor ako, say introvert, say

0: extrovert, pero murag kung mag-interact ko ni mo, Sir Kim, murag chill or game
1: yes,
0: or
1: yes, na ma'am.
0: Thank you, DJ. Salamat kayo. Yes. Yaka tong inflection. Dito na
1: yes,
0: talaga. Thank you, DJ.
1: Hamot ni siyempre atong station manager, no? Si Langga Neda.
0: O si
1: Miss Neda. O si Kuya Gab pa. O, sige,
0: ako
1: go.
0: Ako sila isunod din.
1: O, sige, go, go.
0: Naray time. Koan, si Sir Gab, kay thank you. Kay Murag, siya iniingon ako, DJ, nga Murag, kung ako empty canvas, niya, I'm happy na Murag, I'm happy na gi

0: Magani ni kagatol niya na namin tayo sa lot. Aniya, si DJ Sprocket, salamat sa iyong mga jokes, sir. Malakad kaon, sir. Tia, dayon. DJ Mixing Pod, nakakat-on ko. Feel ako marag na cool girl ko. Si, ko, Aniya. Si... Hapon.
1: Si Rico pa.
0: Oh, sila si Rico, si Miss Eva. Thank you sa ninyo. Bisan makana ko nga marag. Oh, ka ba? Kung nindot ba akong acting? Pero thank you kay marag. Kaya appreciate at appreciate gihapon nila ang effort. DJ ba nga marag ni Anhe. O niya kang Miss Neda.
1: Si Junita pa. Oh, last si Miss Neda. Junita, thank you.
2: Junita. Junita.
0: Thank you kay ka nang chill kay ka. Amarag, dili kayo may mahadlok ni mo. Kaya niya, ka nang marag caring sa siya, DJ. Greet siya, siya good morning. Kaon mo dig ice cream. Kaon diha.
1: Narito ilibre.
3: And of course.
0: Of course, si Miss Neda. Thank you so much for the opportunity. Although, kanang dili ta daghan ng interaction kay naman may sa morning. Tas si Miss Neda kay sa hapon. Okay. Thankful gihapon ko kay siya to yung nagtudlo sa akong outro, DJ.
1: Mobito, it's very catchy. Mobito nga mahinom doon pirmi. Diba?
0: Kay kanang pag first day na ko grade, kay gipaadto ko niya sa office. Kaya siyang anaon eh. Kay kanang koan, money ang dapat kay na ay katong emphasis ang imong pag-deliver sa news kay newsman eh. Kay pag una ato kay merg chiller jud kayo basa-basa lang DJ ba. Amo to thank you Miss Neda sa opportunity. Salamat sad kay kanang katong gift nga gihatag niya. Thank you so much, ma'am. And thank you, FMR family. Salamat for accepting me.
2: Thank you for joining.
1: Thank you. Masaya naman para nilabin niya.
2: Oh, I love. I'm very, very proud. I'm very proud, no? Muna ko, always na ko gisulti sa ila. Muna ko na ay manghud every morning. And I've been very vocal that I'm proud of the improvements that all of you have, especially with you, no? Bisanog, you have the shortest time when it comes to kind of internship there with the morning team. I'm pretty sure, bingawon me sa imuhang calm na aura, ang iyang demeanor ba nga, kalma lang siya, no? And that's something I want to have because di magyugo kalma, right? So know that being an ambivert is a gift. Please do not feel bad if there are things that don't go your way because that's how life works. And I know that you are bound to do great things. So I'm very, very proud and I hope to see you soon.
1: Yes.
2: And please bring this experience with you. And hopefully, kaning experience ninyo with us, magamit ninyo sa future, may it be with work or with your personal growth.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Ako kay Kwan, mansad ko. Vocal, mansad ko.
2: Vocal, deka.
1: Kalvo.
2: O, lagay ka. Samay pa kakaroon.
1: Sorry. Anyway, so ako, usay yun sa mga dakong improvements sa mga interns si Lavinia because basically sama siyang gingon naman siya experience good but then karoon no isalang ni mo siya pasan apero ni mo siya pareporto ni mo siya kaya na niya na so I makafeel yun ko sa iyang heart for radio I'm looking at her gain na pag share niya I'm looking at my younger version mga kanang yan ako sa akong self sa una pag graduate na ako
2: mag-graduate
1: ko tanang radio station sa Cebu akong applyan.
2: Kana
1: yun. Akong yan. I can see that heart that you have. And you know what? Digani ko ma-shock if you know one day you will land a job sa radio. Hopefully with us, but kung bisan asa pa na, we will always be proud of you, love.
0: Thank you. Thank you.
1: So, gwa muna gito nag-uulo ko kay wala ko kay kahulman ng challenge. Joke lang. So, mauna no. Anyway, guys, alas G's 4 na kamundo ha. Reaction paper lang sa mundo ha diha. Oh, no. Kay niha tug sila sa ilang mensahe ni Lavinia. Salamat Lavinia Hika, CITU intern. Nangalagad araw maghatod sa nagunang balita. Kami na extra para nimo. Alright, then, salamat. Pero magkuan pa ni siya mag news break ka karon, di ba?
2: Mag-recording
1: ko sa ta.
2: Natigyan kang para sa itong mga ka-vibes.
1: Sige. Anyway, mga ka-vibes, dengan salamat siya pa igumana alas G5 na mag-recording sa aming mga ka-vibes. Okay?
2: Let's go na!
1: One ego oras para sa programang Kalandrakas. Kini si DJ Kim Yan.
2: O kini si Ate Bae.
1: O dahil na sa mga minal, din lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: 93.1 FMR, your favorite music radio.
1: Mga ka-vibes, mauna na.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
4: Mayong buntag mga ka-vibes atong oras, alas 10:08 na sa kabuntagon. Ugunin atong mga nagunang balita aro mga takna alang sa atong FMR News Break. Wa makaipsot mga ka-vibes ang usa ka suspect sa pagpusil patay tungod sa car pursuit operation nga gipahigayon sa kapulisan niya sa May Carbon, Dakbayan sa Sugbo. Balita atong kanato ni CITU intern Lavinia Hika. Lavinia.
5: Balhog sa prisuhan, ang usa ka 30 anyos nga lalaki humana dakpan sa Carbon Police Station nga giingong responsable sa kaso sa pagpamusil patay sa Dakbayan sa Sugbo. Giila ang suspect nga si Robert Regis Alonzo alias Robert Pugoy nga nadakban kaganihang alas 12:00 sa kadlawon. Atol sa hot pursuit operation sa Sityo Kawayanan, Barangay Poblasyon Pardo, Cebu City, diin na-recover gikan sa suspect ang usa ka .38 nga revolver nga walay serial number nga dunay duha ka bala og usa ka kabhang nga gituohang gigamit sa maong krimen. Ang operasyon gipahigayon sa mga miyembro sa Police Station 5 sa pagpanguna ni Police Captain Vincent Buntilaw ug Captain Chris Ponce Limutan ubos sa pagmando sa Acting City Director nga si Police Colonel Ricky Somalde. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Police Station 5 ang suspect samtang padayon ang imbestigasyon aron masuta ang motibo ug maandam ang haom nga kaso batok kaniya. Lavinia Hika, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
4: Dagang salamat, Lavinia Hika. Mga naglang ko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes sa live pang FMR Newsbreak, kunyang alas 11 sa Udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
3: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
4: Oras, mga ka-vibes, alas G's on sina.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: sa atong FMR Newsbreak. Orang lang gabrihan mga ka-vibes sa Dakbayan sa Mandawi, ang Balay Silingan Reformation Center. Balitatod ka na to ni CTU Barili intern Joanne Michelle Villieta. Joanne?
1: Opisyal nang giablihan ang Balay Silingan Reformation Area sa Dakbayan sa Mandawi pinaagi sa blessing o ribbon cutting ceremony nga gipangulohan ni Mayor Tadeo Jonki Uwano uban sa mga opisyal sa PDEA, PNP, DILG ug uban pang ahensya sa gobyerno. Ang maong sentro maghatag og rehabilitasyon, giya ug suporta sa mga kwalipikadong Mandawihanong migamit og illegal nga droga nga gustong magbag-o sa ilang kinabuhi. Sumala ni Uwano, kabahin kini sa paningkamo sa syudad aron matukod ang mas luwas nga komunidad ug mahatagan og bag-ong paglaom ang magusto nang mobalik sa husto nga dalan. Joanne Michelle Villieta, CTU Barili intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Dagang salamat Joanne Michelle Villieta. Ug mo kanay naglangko mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita arong mga takna alang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang FMR Newsbreaks unyang hapon. Arang kada balita, ingon man itong hook up sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang ka-vibes sa taon to. Kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat. Nangalagad aron magkatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada

boto-boto. One day line. Siyempre, inyo ang kauban karon mga kabibs. Nag-solo. Solo ta. DJ's Bracket live on the mix and live on the microphone. Tanong! Why line lami oy na? Ako na. Lami nga DJ, lami tukar. Basta lami. Unang may mga greetings sa mga pa-shoutout at text sa 0995-472-0802. Akong Osmon. 0995-472-0802. Live na takaroon sa ito ang Facebook page o ito ang TikTok account, DJ Sprocket. Gunato mga kabay. Alright, alas 11:19 na.

SJ Biscuccio. Oo, oga, samo kitchen staff si Ma'am Medi Torres. Oga, Dalin Marie Abisada. Alright, mayong-mayong odto ninyong tanahan, may pagpaminaw. Og mayong pagsayaw-sayaw. Oo, mauna di ha. Onya si Aren Turan. Oh, pa-shoutout ko dire sa Sudlon Lahog. Og sa akong mga amigo si Bong, Bubong. Guwapo. Buyag. Buyag. Buyag, ha? And hello ni, hello ni Yan. Hello ni Kevin Dabal. Oy! Kevin Dabal. Oh, mayong masungod to ni Mudra. Bobards, kung ambungan. Oy, Bobards! Kumusta na mga boards? Pasyout out ko kang Lito Lianto sa Lipa, Batangas from Ugly Girl dire sa my Quezon City. And shout out sa tanang taga Sagrada Guadalupe, Karkar, may mod ko. And hello ni sini Chiquito. Tara sa akong mga kauyaban diha, Bobards. Oy, mau ba? Shoutout sa mga uyab, ha? Shoutout ni Boss Emmy, owned and Soundtech sa Double L. Double L, Bikini Man. Bikini Man, ha? Double L, ha? Oh, pwede rin mo mag-invite din sa itong kwan. Pwede rin mo mag-invite sa taga-FMR. Ay! And... Oo, pwede. Oo, bakante na. Alright. DJ ng station 93.1 FMR.

Vibes. Alas 12:04 na sa Kautohon. Kamo na minaw lang yapon sa programang Ka-Vibes Sad sa Auto with yours truly, DJ Sprocket, live with the mix and live with the microphone. Yes! Ako ni, kaog mani. Welcome sa kaduang oras, sa kaduang hugna mga ka-Vibes. Volume in yung radio kung namin mga greetings sa text sa 0995-472-0802. Pasout out ko sa BIN Transport, Helani Ray Allen, Ruel Pinuno, Jason Labina Amo Team Captain. Si Tulis, salamat! Kana, kana, kana, bunal, bunal, bunal! Ako mas bono greet ha? Si Ma'am Ping o si Ma'am G sa DOTR. Mayong ito. Volume yung radio mga kapas. Volume, volume, volume.

Ora sa ito mga kababs, alas 12:10 na kayoan sa kautuhan. Ayaw nga pagpamina o pagtanaw sa live. Sa itong kababs niya, Jesse Mahinay. Sarat sa akong family sa barangay Minchaka, Calatrava, Negros, Occidental. Watching niya sa my Pierre Ono.

Linda. Shoutout ko ni Best Ferlin Bataluna diya sa Alfar Pharmacy sa Liloan. Dito ni Ems. So, ay Ems. Ikaw, Ems, ha? Oh, DJ Josue. Parang DJ Josue. Maayong otoni mo. And hello ni Ma'am Inday Pat Kapangpangan. And shoutout ni Dan Discarga. And hello ni Gabi Aliganga. Oh, di makompleto akong auto DJ ug di ka mapaminawan. Oh, mo na ang ganahan ni bro. Mo na ang ganahan?

Maayong odto sa tanan, taga it's PG Force Multiplier. O daghan kayo sa mga usan ni ka notebookan. Hello ni Road Runner, ni Rango, ni Danny, ni Vince, ni Nif, Sunny, Lyle, Lyles, Janine, Bajon, Gako, Dark Lane, Basilio, Medes, Gigi. Napo niya si Dario, si Ryan, si Junji, si Shooter, si Adele, si Zakaria, si Heidi, si Nario. Grabe yan ni Piskal. Ay, mayong ito naman, Piskal? Mayong ito, mayong ito, mayong ito.

Oras na ito mga kabahan, sa last 12:19 na. May pagpamina o diyan ni Messias Junjun. Junjun Messias, mayong oto, masong oto nabra. O paana, nag-volume ko sa iyang sakyanan. Naglanog-lanog. Padong Talisay Ice Plant. Alright.

0: even to me.
1: Wakoy Bon Jovi ba? Air supply tayo ni.
0: Tayo ni. Mutu me, may. Mutu me.
1: Gaya sa guha niyo.

0: 2029 na. Tayo ang pagbalitok-balitok kuno diyan ni Ate Arlene. Grabe yan, yan pagsayo kuno ka nagbalitok-balitok. Ayaw po. Onya, shout out sa Ziki Glass Pitos Iskina 3rd Floor by Art Maloy. Oh, mayong ito ninyo tanan diya, mga taga Ziki Glass sa Pitos. Onya, good afternoon DJs Brian. Grabe ya, tukara mga lamion kayo. Murag ikaw, oh, mara diya. Dara from Corbada Dahili, Babinay Negros Oriental. Dara ni Ronnie Maglang sa Davao City. Huwag sa tanong mga naminaw diyan mga ka-vibes na ito ha. Volume in yung radio, volume, volume. Ka-vibes sad-sad sa uto.
1: Wakoy Bon Jovi bay, air supply na ni.
2: Bon Jovi, may, Bon Jovi.
1: Gaya sa guwa niya. Wakoy Bon Jovi.

to mga ka-vibes, alas 12.53 na ngayon. And you're still tuning in sa programa ka-vibes, sad-sad sa Odd to sa 93.1 FMR! Your favorite music radio ka-vibes, maanani! Alright, mayong Odd to niya ni Benito Lombra, bossing Benito sa may sayaw, si Bunga may pagsayaw sayaw ni Maria. And mayong Odd to DJ's Bracket, yung tuta sa sounds, Buyag. Ano, gina, Buyag! And please complete happy 13th wedding anniversary both Ralmec Ads and Jing Adlawan. Alright, happy anniversary. O Pizza 29 karon sa buwan sa Hulyo. Kung namoy mga celebration niya, anniversary, happy anniversary. Dahil nag-birthday, happy birthday. Dahil nag-mansari, happy mansari. Nay nagbuwag, happy later now, sad. Alright, alas 12:54, we have 6 minutes more to go. Alas, sige, ho natin.

0: tomar com vibes a las 12. 59 na gyud no sa kaudtong hoen. O mauna jud ni ha, mauna jud ni. Oh, padong na kita magpatiguholos. Bayo pagsayo-sayo diyan ni Clifford. Parte ko ng sinayaway niya ka sinayaway with friends. Oh, mo na diyan. All right, and siyempre sa dili pa ta magpatiguholog mga ka vibes no, mosunod na dayo ng programang Request 931 ni DJ Rico Mambo. Ug ato ang FMR News Break karong ala una. Oh, Request 931 ala una hantud alas 4. Alas 4 hantud alas 5 y media serbisyong ka vibes na program with DJ Langga Neda. All right. And kamo na minaw lang po sa programa ka vibes sad sa auto, and this has been your DJ mga ka vibes. DJ's Bracket Gunato AK Nior. Kano? O padayon lagi mo sa pagpamina. O diri lang. Sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio sa dial, sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio ka-vimes. Mauna ni, ato na kumaka vimes. Amping-amping mo diha, kay Love-love, kuka mong tanon.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna na gayod sa kahapunon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna
4: ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: Mayong hapon, kabayim sa adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 29, tuig 2026. O ganyan ang usabang nag-unang balita karong mga orasa. Byron Garcia ni plead og not guilty sa Safe Species Act case. Ang kompleto detalye atong dawaton gikan sa tong City Human intern Michelle Bino. Michelle.
1: Ni plead og not guilty si Byron Garcia igsuon ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Gwen Garcia sa Safe Species Act case nga gisang-at bato kaniya ni Dr. Nicky Catalan, anak ni Cebu Governor Pamela Pambari 4 atol sa iyang arraignment karong buntaga sa Branch 1 sa Municipal Trial Court in City sa Mandawi City. Miingon si Garcia nga ni plead siya og not guilty tungod kay nagtuo siyang wala niya mabuhat ang sala nga gipasangil bato kaniya. Mipadayag usab siya og pagsalig nga maabsuelto siya sa maong kaso samtang midumili si Catalan sa paghatag og dugang pahayag human sa arraignment. Ang sunod nga hearing sa kaso gikatakdang ipahigayon sa sunod bulan. Michelle Bino, City Humane intern nangalagad aron magatud sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat Michelle Bino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghaton sa nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, kabayes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu. Mo

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: Og romantiko.
3: Romantiko.
2: Plus good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
0: Request 931.
4: Request 931.

0: Atong oras mga ka-vibes, sa launa 30 na sa kahaponon o kamo naminaw sa ito paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga ka-vibes. Oy, kumusta ang inyong hapon mga ka-vibes? Kumusta ang adlaw nga sa inga nini? Kumusta ang adlaw nga Miyerkules, no? May nga pagsikay-sikay ninyong tanan din hakaroon sa inyong mga nahimutangan mga ka-vibes. So syempre, sa mga naminaw, ining atong programa nga request 931, maayong hapon sa tanan o kumusta mo din ha mga ka-vibes, no? O niya, syempre, manghinaota nga naamong karon gihapon ha sa kanaang kuan din ha. Kabusog o kamaya mga ka-vibes. Ining adlaw nga, sa inga nini, adlaw nga Miyerkules, tunga-tunga na ta simana mga ka-vibes. O pizza, 29 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026 mga ka-vibes. O niya, syempre, sa mga naminaw sa ito mga radio karong hapon ha, karong taod-taod live daw sa ito ang FB page mga ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya, syempre, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi mga ka-vibes ang atong hatagan o pagtagad. Ining atong programang Request 931 mga ka-vibes. O niya, syempre, diyan na po si Miss Eva o si Uncle Boy mga ka-vibes. O niya, sige, Uncle Boy, palihog ta rin ha.
1: Okay, unya mo gyapon sa to mga ka-vibes karon manghinaot nga naara mo sa kalagsi kapis kay panglawas unya manghinaot usabta nga sa adlaw nga Miyerkules mamahimong malambuon og malamposon alang kanatong tanan nga mga ka-vibes karon unya kumusta man ang inyong kahaponon mga higala no kumusta man ang inyong mga adlaw kumusta man ang inyong Miyerkules karong hapuna. O niya, siyempre, sa ato usab nga pikas, dyan na po si Miss Eva. Ato sa ning padayon nun, Miss Eva, welcome to the show. Okay ka na, Miss Eva?
2: Hello, hello, hello. Good afternoon, mga ka-vibes.
1: Okay, o niya, muna, sa ato mga ka-vibes karon, ato sa ning tanaw na unsa na paong naman po ning ato ang stinger, no? Murag kuan manggut patay ugwa. O niya, muna mga ka-vibes, ang ato karong sinder di ay maukining si Adrian, 24 anyos, nga taga-Mandawi ni siya Miss Eva.
2: Yes,
1: oh, naon sa man siya nga nakaunaon na mas yung pabuhagay ining istorya na kinabuhi Miss Eva?
2: Kanang kuan, naa siya'y gusto nga babay, pero dili niya maingon.
1: Okay, o niya.
2: Kay naanay, nakapanag-iya.
1: Panag-iya, oy, nahog din ni siya karon o kanaang awahi di siya, na-late di siya ini Miss Eva iya
2: nga kuan. Na-late na siya.
1: Oh, niya karon mo yun na pila edad 24.
2: 24 years ba? Old.
1: Niya karon kana ang sanin na siya gusto o nagustuhang babae di ay. Niya mura og naabot sa punto nga na sanin na-late na hinoon siya ini pagdiskarte hinoon. Pero pwede raman siguro gihapon good kay at na anli kuan lang ugway o walay bana o asawa o uyab pa pwede pa siguro kay di pa magkasado pero muna lagi o ato ning tanahon karon og unsa pagkaunsa nga nakahuna-huna magyud po taon siya sa pagpabuhagay o pag-share ini iyang kasinatian sa gugma Miss Eva. Nanhala karong taon-taon mga ka-vibes ato ning balikon na balik ta karong taon-taon din diri ko mambo.
0: Okay, niya, sa ito mga ka-vibes, karon alaon na 34 na. Balik na karon taon-taon, Miss Eva. Dinihilamang sa ito paborito radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931.

0: Oo naman eh.
1: Request 931.
2: Request 931.
3: FM Radio.

0: 931.
1: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong soiran. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, gabay, sugan niya na usab ang FMR News Break. Suspek sa pagpamusil sa carbon market, nadakpa na. Ang kumpletong detalye hatun sa itong CTU main intern, Jessery Oximar. Jessery?
6: Nadakpa na sa kapulisan ang gitulong suspek sa pagpamusil nga nahitabo sulod sa Carbon Public Market Unit 3 ni atong Hulyo 20 City atul sa Hot Pursuit Operation sa Barangay Poblasyon, Pardo, Cebu City, kaganihang kadlawon, Hulyo 29. Gila sa kapulisan ang nadakpan nga si alias Robert Pugoy, 30 anyos, nga giingong responsable sa pagpatay kang Virgil Paglinawan Marson, 30 anyos, residente sa Tisa, Cebu City. Sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang gituohang .38 caliber revolver, duha ka buhing bala o usa ka basyo sa bala ang gituohang gigamit sa krimen. Sa pagkighinabi sa media, miangkon ang suspetsado sa pagpamusil apan iyang gibarugan nga depensa sa kaugalingon ang iyang gihimo. Matod pa niya, adunay daan nilang panagbangi sa biktima ug nagtuo siyang hulgaon o sabsiya niini sa adlaw sa insidente. Anaa karon sa kustodiya sa Carbon Police Station ang suspetsado samtang giandam ang kasong murder batok kaniya. Jessery Oximar, CTU main intern, nangalagad aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Jessery Oximar. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Programang Request 931 musunod na. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: ACS.
10: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: oras mga kabayan, silas 2:16 na sa kahaponon. Kamu naminaw sa itong paborito radio mga kabayan sa Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kumusta nga itong kahaponon mga kabayan sa adlaw karon nga tumalikon sa pag-usap, adlaw karon nga Miyerkules. Di anatas nga tunga sa simana mga kabayan sa Pizza 29 na hinapos na po sa bulan sa Hulyo mga kabayan sa tuig 2026. Ano yan, syempre sa mga kabayan sa itong karong naminaw sa itong mga radio. Oh, inubanan sa mga maanindot o sa mga sunata mga kabayan. Lahi na po nga kaagi sa gugma, lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Hindi nga itong programa ang request na 31 mga kabayan din. Sukad ta sa launa sa kahaponon, hangtod ta gari sa alas 4 mga kabayan. Og syempre sa mga naminaw karon ha, live na na ito sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu mga kabayan sa itong FB page. Palihog tag-follow, like og share sa itong live. O niya sa mga nagtanaw na karon sa itong live din ha. On air ta sa itong mga radio mga kabayan, 93.1 dial sa itong mga radio. Wala siya. Again, sa itong mga kabayan sa naminaw po sa itong mga radio, sa inyong mga komento karon o mga bulawanong panghuna-huna nga pwedeng i-advise ning atong sender nga si Adrian mga kabayabs, usa ka ulitaw, 24 anyos, matanon pa ni. O, nga taga-Mandawi mga kabayabs, no? Pwede mo nga mo text diri sa tuang numero, nga 0995-472-0802. Okay na ka din, Ms. Eva?
1: Yes!
0: Nanhala, sa ito mga kabayabs garon, ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan.

0: Lepanyang, panyang, panyang.
1: Sabad niya, Adrian. Uy, sige man ka pangaway na ako.
0: Itang pagi kayo kilay.
1: Ano di ay? Tindot ana akong kilay. Bantay ka ha. Inig mo glow up ko. Mudagan ako. Ibog-ibog ka na ko do. Sambagod juti ka.
0: Ibog, batay mo ni kay kag nao. Baka pagi kay kilay.
1: Ikaw man gani. Wala man gani kay brip-brip. Oh.
0: Ikaw na kay pante.
1: Uy, na ah. Na ako pante. Bagun eh.
0: Na ako. Ako, palitan mo kong mama. Bagong nga krason eh. Ako na parol.
1: Oh, wakay angay, oy. Wakay angay. Wagan ikaw, brip.
0: Ikaw ay angay.
1: Hem, sumbong di ka sa ako, mama.
0: Wapag ikaw.
1: Sumbong di ka.
0: Wapag iduaan.
1: Ma! Ma! Awa, Adrian, ma. Giaway ko, ma. Oh.
0: Labihan ako na awayan yan.
1: Na. Do, Adrian.
0: Alam ko na awayan mong anak na.
2: Duhay lang na, duhay lang na si Panyang Dong.
0: Ba't naman ang naong?
1: Pauli, ayun na, ma. Di na kung ano niya, ma.
2: Kagwapa. Kagwapa na akong anak. Uy, oh, ano
1: bitaw?
0: Huwag ka mga ganun kayo nag-ilong.
1: Ikaw, pe. Wala yung toothbrush. Huwag kay toothbrush. Pangag ka, pangag.
2: Ano na lang, Darinak? Nakugi, andam ni mong ice cream.
1: Pao, awa, Adrian, pao.
3: Uy, Dong, Dong, Adrian. Saan

0: sa imong yung batig na akong anak.
1: Liwat ni mo!
0: Tuloy o noon di karon?
2: Wala day tuloy! Wala day tuloy! Hindi yan, pre!
1: Wala na kayo! Wala na kayo! Maalam mo lang!

0: Paspasa ra gyud sa panahon eh. Pilar gyud murag bago pa lang gani minag lalis-lalis pag-ayo ato ni panyang kadi ato apan karon. Takwaaw lang na dagko na mi unya. Kolehiyo na, college na itawon mi. Mura lang kong makatawa ko ba, magunahon na. Mura kong mahimuot, magunahon na nga. Kaniadto, sa gagbay pa mi ni Panyang, kami magsigig yung maglalis kay silingan raman mi. Kababata magunin ako. O niya karon, takwahaw lang, nagkahuman na mi ispag. Human na mi eskwila pag high school. Karon, college na.
1: Uy. Bes!
0: Uy. Hi! Padung na, nanay. Katawa ng hinampak ay narupadung na dais Panyang.
1: Uy, Bes! Ganina ra ka, imo mo kong gibyaan.
0: Kanaang ako na lang kun diri na lang ko naghuwat sa eskina kay kuan mangud kanaang dito dapit sa inyo. Kanaang
1: dinala ko sa iro.
0: Nasa ko gipalit pod, nagpalit ko para snacks ako ni daan ba kay maor bay klase na to ron.
1: Ninduta no.
0: Lahi na magin college
1: kay ninduta sa imo uniform. Oy, bagay kay nimo. Kanang ani samot kag gwapo.
0: Sa mataong ka, mura magkakaroon pa.
1: Unya, bes, kanya adto kay pangagay ka.
0: Ikaw po gani, wag gani kay ngipon, wag gani kay sa una gani, kuan na to, biyabas, dahon na to, biyabas mo itut ba?
1: Unya, Ginoo.
0: Gabi to, sige na, oy, kay.
1: Malit na ta.
0: Tana.
1: Kana nga, iba na, naanam kay motor?
0: Wa mo lagi pero wa ko lisensya.
1: Unya, di na pwede.
0: Mao, nag-commute na ko eh. Mag-commute na ko. Basig badakban unya ta. Usog na ba kayong dakop ka sa LTO?
1: Sige, ilibre ko plate ha.
0: Ay na, ako'y blahala ni mo.
1: Sige, sige, tanya.
0: Sige. Bauto mga kabayms, paspas kayong pagpanglabay sa panahon. Paspas kayong pagpanglabay sa tuig. Sa si Panyang nga kaniadto, kuan kayo dugyot kay Ignaong, karon murag nakabatiag naman ko nga murag ni guwapa naman ni noon o kanang gitawag nilang ni glow up ba pag abota sa college mga kabibes. O mao to nga, murag kong nalipay rapon tao niya nga nagtanaw. O niya gawas pa murag nakabatiag ko sa kong kaugalingon murag na naman ko'y lahi nga pagtanaw sigurong Panyang. O gunya, mao ni mga panghitabo mga kabibes. Panyang.
1: Oo.
0: Panyang. Kana ang musta man si Kuan, musta man si Lipapa ni mo. Padong na magitam uli mo. Muhapit lang ako di sa inyo.
1: Oo, okay. May pa. Okay, dugay na gigong ka. Gimingaw sila ni mo.
0: Bitaw, tao-tao na po doon gawa ko ka. Oo, kani ato
1: kusukay ka mukha o bahaw sa amua.
0: Gimingaw na po ko nilang Kuan eh. Kisa to si Nang Berta o si Nang Berto. Mingaw lang taong ko si mong mga, si mong papa o si mong mama. Ay, uy, na naman na ita. Dool naman na ita.
1: Oo, dool lang kaayo.
0: Ay, naro ay. Oh, ay si Nang Berta ay.
1: Oo, ma. May hapon, ma. Pa, may hapon.
2: Ubod na rin ka. Dari pa nun mo dari. Nangyandang pagkaon.
1: Eh, ganang. Unsay pagkaon na to ron, ma?
3: Ay, nagluto ko ni pinakbit o tinula nga manok.
1: Ay, kailangan niya na. Paborito d'yo kinang Adrian. Klaro ka ayo na eh.
0: Ay, kailangan na nang, oy.
3: Dung, pila lang nakatuig wala kita. Dung, kumusta naman ang imong mga kinabuhi na nila?
0: Maurag yapon yung mga kinabuhi na ko ng sa so, man taon nga na busy man taon ko sa kuan kani adto sa kuan largo na lang pukuli labi na nga nanapoy lang barkada nang ba pero karon nagkakuyog na pud mi balik ni Panyang kay murag kauban man mi pag
1: oy classmate man mi ma
0: oh, kana oh,
1: eskwelahan di ay
0: kurso kurso ba kurso
2: dadanan sa kusina si
0: kana dadanan sa kusina
2: ang hinaw mo
0: sus mo na ko ganahan mang hinaw na na adto ta sa kusina ni sa kusina
1: si Adrian bi daghan kini manok.
2: Uy, sakto
1: oh,
2: di kayo?
1: Oo, kaya paisabong ba? Ganahan ba kay kaanya, di ba?
0: Hilig kag manog
2: na
0: inoy.
2: Hilig kay kona, oy. Saman, kuyog yata manari.
0: Oh, ikaw, oh, pwede. Kamao di ka managkos, noy. Basig di ka kamao mo. Basig di ka kamao mo tawag o sa tawag na tinunga sa kuan ha, tarian ha. Kapara ba na giste? Kamao ka mo giste? Unsay sabot ng giste, noy.
2: Tidawin ko mo, eh.
0: Oo, na.
3: Uy, yan na yun, tabi. Mga os na dito, mga os.
1: Uy, sige, Adrian. Lingkod na diri, oh. Paghinaw sa imong kamot.
0: Ana. Ikaw, di ka mag-ilis dito di ay.
1: Di sa ko mag-ilis ka nang.
0: Okay.
1: Modritso na kong kaon, kaya gigutom na pwede ko.
0: Okay. Og ba ito mga kabayabs nga, nakabantay ko sa kong kagalingon, murag... Murag gaan kayo na kung kasing-kasing nga itong Panyang. Murag abot ba, oy, nana baka na, o basing naanad lang yun ko kay kami nagkuyog sa kadpas pagkabata. O kababata, yun ako siya mga kabibes. O mauto doon ay usa kahigayon ni ana. Nga, plano na untan ako ba nga mudiskarte na lang yun niya kay dugay na ako, sa dugay na ako, sige, huna-huna. murag naka-fail na makabatsyag na gyud ko nga murag na nahigugma kong paniyang. O kunya, pag-abot ako mga kabayabs kay gusto na unta ko nga, gusto na unta na ako nga mag-confess niya ba? Mamay kong naabdan nga naasay ka-istorya. O kunya, mauna yung mga panghitabo mga kabayabs. Kabantay ka ba?
3: Love. Oh, love na, rin ka niya. Love.
1: Oh, kaya maayon mo. Okay, nibalhin na ka diri sa mo ang eskwilahan.
3: Okay, kabaw mo kong mas nindot kung dool tas usag-usa.
1: Maupod lagi yun niya. Kaya love, unsa may na-feel ni mo nga inani, okay ra ba ni mo nga wala pa na ako gipahibaw akong ginikanan?
3: Ah, okay ra na kay ana naman sa so good. Magkahinay, ato man, magkaduga, ato man ato ni mong mamagpapa mananghit tagtaro.
1: Sige lagi love, kanang taon-taon, basin mahibong ka ba nga naimo abot diri, ako ang best friend, si Adrian.
3: Ay, gusto po na ko na siya makaila, harun masuod sad mi ba?
1: Ah, ako rag, mauna ay.
0: Best friend, kasi man yung kuyog, panyang.
1: Kuan, siya si Max. Maxine, pero pwede rin mo siya tawagun si Max.
0: Sana siya, kisingan.
1: Si Max.
0: Max, di ka joyride. Maxine, di ka na. Sa to, Maxim?
1: Maxine.
0: Ah, Maxine.
1: Oo.
0: Maxine, di ko, bin ako joyride. nice to meet you, ma'am.
3: Nice to meet you, pre.
0: Oh, pre, yung day tawag. Sabi ni siya, mura, tumbo yun, maguro ni siya doon. pre, day, pre. Niya, asa may plano ni mo, Maxine? Mungulit na ta, asa man? Asa man
1: eh? Eh, kanang best, ako din ipailaila ni mo akong, akong girlfriend.
0: Unsa?
1: Oh, girlfriend, as in...
0: Uyab ni mo ni babae?
1: Oh, yes, uyab ni best. Ayusag sa ba ila, ha?
0: Pwede din na mag-uyab-uyab kag babae?
1: Pwede na gawin. Nganong dili man nga pareho may gibati. Love na ko siya. Ngayon, love po ko niya.
0: Unsa? Niya? Kay bawag ka si mama ni mo ini. Unsa may? Unsa makay masulti si mong mama ini?
1: Kanang...
0: Nang Berta. O ni papan mo Berto.
1: Ayaw lang sa paibaw. Kanang basin karong gabi eh. Ako anis lang ignore.
0: Unsa?
1: Oo.
0: Maumang ka ha. Nanahala. Muna na lang kong kuloy ni mo eh.
1: Aha, nga naman.
0: Basta-basta. Kuyo na lang ko.
1: Ayaw sa ba, ha?
0: Lagi.
1: Oh, yan, sige.
0: Nahala.
3: Tana pa niyang uli na ta.
0: Lagaw na sila eh. Panguyabat ako niya karon. Karon man ta akong plano nga. Karon man ta akong plano nga. Mukunpis niya. Nga akong iyag-yag ang ako ang gibati nga. Gugma nga itong paniyang. Na ako'y feelings niya. Apan, unsa may noonto kong naabdan. Na-analyze si Uyab niya eh. Huwag mo kong isultiin nga nang uyab na si Panyang. Gawas pa na, yang uyab niya pag yun laki. Tumboy pag yun. Babae nga, ni Barong pagkalalaki. Saan mo kong eh. Sa ito pa na yung wahin na day ko. Wahin na day ang akong gugmang itong paniyang. Og maunto mga kabahibs. Parating itaw na kumura kong isagpa sa kalibutan. Nga, naibawaan ako na naday sa uyab. Nga, katuuntang higayuna. At tutan ako i-kumpisal ang ako ang ibati ng dunya. Nga na ako'y gugmang ang naigugmang miturok sa kong kasing-kasing na itong paniyang. Apan, dito usap na ko nahibawaan nga nanaday si uyab di ay og usa ka tumboy. Og mao na mga kabayabs nga nahibawaan ako nga gisultian na gid ni paniyang o yan ang gidanan niya katong Maxine nga iyang uyab dito sa iyang mamagpapa. Og unya, mao ni panghitabo dito mga kabayabs sa ilahang balay.
1: Kanang ma, nganong dili man ninyo madawat si Maxine? Seryoso siya na ako ma, unya ni Ari pagyo siya diri sa ato pa, ngano man mo?
2: Uy, dahil pa niyang, tarunga na yung anak ko sa'yo, uyab-uyab. Kita ka barog, anak.
1: Ngano man?
2: Kanda akong babae, anak, parehas mo, anak.
3: Unsa na lang masulti sa mga tao, ani, imong gibuhat pa niyang?
2: Bita, unsa na masulti, anak, dahil.
1: Ngano man di ay, inyo ka din paminaw ng mga storya-storya sa mga tao.
2: Sige, pabadlon na pan yan.
0: Muna ay pang paminaw
2: ang yun. Ha? Di na natural. Puros mo babay. Ang babay dapat sa laki na.
0: Bitaw po. Sakto ginanoy Berto.
1: Love. Ngayon wala magkaitingog di alam.
0: Hello? Grabe, pag-uwi ba na nila? Uy, ano ba na sila nga? Babae man na puro.
3: Gimahal man ako ang gimahal man ako ang inyong anak.
0: Lo, gimahal pag yun daw.
3: Mahal. Kasi mahal.
2: Hindi na mahal.
0: Lo, gimahal man ko nun ni Anoy. Sa ako man na Anoy.
2: Rario na na yung gibate.
0: Gusto ba mong? Gusto ba mong?
2: Gusto mo, ikamatay niyo. Lahos mo sa impyerno. Pag sumunod mo dito.
0: Lo? Wala yung haling kita
3: bayan mo na sa kayo dito, Noy. Dili mo na tinood dito.
2: Sige tinood, dako kayo ng pasipala, ha?
0: Na, pasipala, maday doon na day, oy.
2: Han, tingog na na. Di kita masugutan, eh?
3: Di kita masugot. Dako kayo ng isa sa ginawa ilang gibuhat.
0: Gusto mo tumboy ang nininandong, ha? Iyang mama, o ka ni si Mak. Gusto mo kayo tinitingog po ni si mama ni... Ay, mahala, manglakaw. Manglakaw ko, oy. Mahala mo din ang pamilyaha mo.
1: Ay, ma. Ano man ba? Anong dili man pwede nga? Nagkahigog maay man me ni Maxine.
3: Wala gyud na. Dili gyud na siya pwede ang babay. Unsa na lang mabuhat ninyo nga pamilya ana?
2: Wala mo'y future kabalo mo? Kanay mong inhan? Sa una tumboy-tumboy sa danya unsa man nga babae ra man na ron. Ano mo?
1: Oh, mao. Naara man di ay na. Oh, di ba tumboy si mama sa una?
2: Oh, pero, lagi, pero temporaryo ra to.
3: Pwede ra lagi na tito.
1: Oh, pwede ra lagi. Oh, ikaw, Adrian. Nganong mura magag-nalingaw diha, nalipay.
0: Naabot
2: na ako kay Nadis, Adrian, Rio.
0: Naade mo diri. Uy, mo ano mong uyab, day? Panyang?
1: Uy, nakakita naman kaniya, di ba?
0: Oo, ganina. Pero, Noy, Berto.
2: Oh, Adrian.
0: Maabito na iingon ni Panyang. Naanak ko si uyab. Unya, mauni si Maxine. Ano ya Maxin? Sa may imuhang mapasalig nila ni Berto ani. Tinuod gyud na inyo hanggugma nga pareha mamong babay.
3: Ang ako mapasalig lang gyud nila kay akong ampinga nilang anak ug akong higugmaon hangtod sa mamatay ko.
1: Aborit na ni.
0: Dikumto ana ni Berto.
2: Di mo ikaw maong duha.
0: Na tinuod gyud na no.
2: Balo ka Adrian, ikaw akong gilauman nga mahimong bana sa akong anak.
3: Ako di tito. Pwede raman ko.
2: Dili, di ka mahimong bana, kay babae ka.
0: Kana, babae man ano yun. Saan tayo mahimo ng babae?
2: Panyang, Nas, Adrian, dali nga nung mangita mo naglain.
3: Anong dili naman lang si Adrian Panyang?
1: Oo, ngayon dili. Huwag man yung naibong na ako. Inya, usap pa sa, iya mga ni kong sawayon.
0: Sa una ro to eh.
3: Mas nagula pa mong kaila.
1: Dili, mas piliun ako si Maxine. Kung asa si Maxine, muatok ko.
0: Ko na noy ayaw na nagsukot na yun.
2: Ikaw pa niya ha? Suwaye lang yung padayon. Palayason ka na kaning baraya.
1: Okay rin yun na pa. Malayas ko. Mukuyog ko ni Maxine.
3: Layas. Kaya ako mo siyang dawaton.
0: Na. Ayaw ni Maxine.
1: Oo, diba?
0: So, yun.
3: Sa man, makabahog na dayo mo sa inyong kaugaling yung tiil.
0: Sa may babarog ko rin. Kabayo na. Huwag yun yung mapabarog. Diba nang? Kaya mo. Basta.
3: Kaya mo layas-layas naman mo?
0: Maog yun. Tinood gina.
1: Ngayon naman di ay.
3: Kaya na kong buhio na inyong anak.
1: Oo, tito, kaya na tita. Lagi ko niya.
2: Uusa may trabaho ni Maxine.
3: Uusa may pangita.
2: Uusa may trabaho?
0: Sudyante pa na noy ay.
3: May dagan pwedeng trabaho kong sudlan para lang magkauban
2: mi ni Maxine. Oo, mamili ay musud pa ka pa dong. Huwag pa kayo na sudlan.
0: Sus, di pagpang-apply na anay kay Bakir.
3: Tito, magsabong na lang ta tito. Tito, magsabong na lang ta.
2: Sabong?
0: Sabong na lang ka naman. Ay, ulakaw na ko ay. Bahala mo nila ay. Ikaw nalang bahala na Maxine. Saan mo na nga di mamasukot sa papani mo?
2: Masa ako, di ko mo dawat. No. Ikaw Adrian, ikaw ang mahimong banas akong anak.
0: Oo, oh, kana, nindota na. Ang Ginoy, salamat kay Noy ha. Magdakog manok, luha ka buok na rin. Sakto,
2: kukuan. Sakto.
0: Oo, oh, katong buwanteng og talisayon kung dadon rin Noy.
2: Naminaw ka pa niyang, muna'y timan eh.
0: Oo, oh,
1: paminaw din niyang. Di lagi ko, best paminaw, friend rami.
0: Paminaw, sumong amahan niyang. Basta Noy ha, og manoy, magdakog manok, luha ka buok.
2: Oo, oh, sige.
0: Oo niya, magtagay-tagay po tapon na akong tuba po.
2: Kana, muna yung ipangita sa
0: kana.
1: Akong... Kana! Sa mga na ba? Nagpa-sip-sip naman na siya.
0: Sip-sip. Mga ganun
3: mo
0: sip-sip man.
3: Tito, balig na po ka man, no? Kaya.
1: Oo.
3: Huwag na yun.
0: Niyo, suman.
2: Panyang, ano, pakita ng naong anong tumboy-tumboy ni mo, hap?
0: Makita ng bata lang na po ka man. Og mao ni mga ka-vibes, paskang kubuta silang panimalay at higayuna ngang gida ni Panyang ang iyang hinigugma nga tumboy nga si Maxine. O karon mga kabibes, akong nakaba kung nabalaka ni ini tungod kay magsigiog anhi si panyang diri nako. Magsige siya anhi diri ko palaban siya nako kay unsaon kuno ni ilahang gugma ni Maxine nga kay bawa man gid siya nga di gyud musugot sinoy Berto og si nang Berta, sila hang duha ka gugma. O gunya, mo ni mga panghitabo mga kabibes.
1: Bes, nagsige na lang yung nagsige na lang yung mag-away ni Maxine kay gusto dyan niya nga mulayas ko sa amua.
0: Nga naman mugos mapumunan yung gugma taon ay nga di mamusugot sa papa ni mo Berto si...
1: Bes, kinahanglan ko sa imong mga gakos karon.
0: Oh, kanaradiay ada yun, way daghang istorya. Adalili, gakos radiay.
1: Ikaw na dyan ang akong masumbungan, Bes. Pero, ngayon man sa to, ngayon man sa to, pag kiniaging anlaw nga, sige makaglaban-laban ni papa o ni mama.
0: Huwag itawang sa'y kalibutan. Huwag sa'y kaibaw nga, nakagusto ko niya. Ako alang ay, ang alang, laban-laban nagugugod kay, siyempre, ako ko nang kaila si Norberto.
1: Bes, kanang si... huhuot na kaayo yung pagkakos na ako. Huot niya ay. Umbrek na sobrahan.
0: Ito paluagan. Ito paluagan na ito gamay. Oo niya, ako ba, akong sulti ni mo, nga mamugos magka ng Maxine-Maxine, oi nga. O kung sa'y ingon si Mohang Ginikanan, mo tumana kay, wa man na mag, ang Ginikanan, wa na mag, wala magkuan og para madaot imong madaot yang anak ba ilahang pagsulti tinud-anay na
1: pero Bes nahigugma raman ko oh nahigugma ra gyud ko
0: ay nay bebere hugtan to bihugtan ada bahala basta ako ikasulti nimo ako ikasulti ako tambag nimo no paminawag gyud imong gidikanan kay wa na sila naghunahuna sa kadaotan nimo ang ilang ginahuna nga mahimutang kag klaro mao nay akong matambag nimo buhagi na ay si kuan buhagi to ay way makubaron
1: ko nahigo pa man gyud ko niya unsa on man ipagwagtang
0: unsa magaay sa yon ra kay nang mawa nang gugma nimo
1: unsa on lagi unsa on lagi ni
0: kuan ta laglaglaag ta tagay ta kay basta may alak may balak. Say, ikanay ko anak.

0: Mga kabibes, sa omanin ako karon. Ako na lang bagahang ipadayag ang tinudanay na kong gibati nga dunia. Kay wapa magyukukaingon, kay nagduduham sa ko. Kay basin nun niya og manguyab ko niya, basig makaingon niya siya ba nga kanaang samantala ko niya abi kay naasi problema karon. Mga kabibes, sumayangay na kong buhaton. Ako ba na lang ikumpisa lang akong gugma nga to ni Maxine? O ako na lang bang itago, mga kabibes? At agi daw ko, sino mga bulawanong panguna-una? Og, daghang kayong salamat, sino pagtagad? Ining ako nga programang akong istoryas kinabuhi, kaagi sa gugma. Og diri na lang taman, daghang salamat mga kabibes. Ininyo ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu, Maxine. Adrian di ano? Adrian di ano? Adrian di ano? Adrian.
1: Nausam din na oy.
0: Libo ko, dagahan na siya. At ang oras, mga kawain, sa las 2:42 na sa kahaponon o kamo na minaw sa itong paborito kayong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabibes, muna ni. Pero sa mga kawain, ganun mo na itong istorya ni Maxine, ha?
1: O si Maxine? Ah,
0: Maxine, Adrian. Dali ara to litukon bitaw nang Maxine bitaw no. Adrian, mga kabayan nga diin. Nganon ang iyang problema ni Miss Eva di gid siya kaso wa pagid siya kasulti. Adlok di siguro sa kani hingibog pero di hingingon.
1: Na bitaw na ingon.
0: May kay mangibog pero di kaingon ba? Ana murag mauwaw.
1: Oh, murag maamam.
0: Pero karon sa karong panahon na di naman kay inalisod siguro kay pwede naman imo ipaagi ganig notes.
1: Ipadungdungog.
0: Ipaagi lang nimo mauwaw ka. Notes lang ko ni nga kuan. Imong ipadungdungog na ako'y amiga mayon ta panguyaban ni mauwaw man ko. Sharon sa kamatikod nga di ba kahakoy gi padungdungog ani. Ano man ay usor karon mes iba og di gani magmaydi, maydi.
1: Oh, maydi.
0: Magmaydi dayon nga kuan naguol na ako'y amiga.
1: Ara na sa maydi kay mas taas-taas.
0: Mo na nakapabor karon kasi di sama kani adto nga kinahanglan gani mo isplikaran gani mo personal. Oh, murag gana ang karon cellphone naman. Lagi na imay di lang na ni mo nga kuan. Naata ko yung panguyaban ng amiga kay nako na mauwaw lang ko. Kumatikod siya, mo-reply siya, kinsa man na. Mana siya, mana kay... Mana siya.
1: Oh, why na, kinsa
0: amiga ha? Kinsa man na, best. Oh, Adrian, kinsa man ang amiga ha? Ikaw ko. Dari, kayo. Ano rin na siya, diskarte sa yun, kayo na unsa po ni, bangaan po ni Adrian, eh. Oh, bangaan po ni Tohana niya. Ganaan muna, no, sa to ang mga kabay, pero di biya ginaarabagi yung
1: nani. Oh, nadyo yung muna, ay na. Murag, kung makakita sila sa ilahang crush, kay murag mahadlok yun.
0: Oh, maakuan, ganaan mura, o ganaan, imbis, ganaan sabaan kayo, inagabot sa ganaang ilahang naibgan, mahilom. Ana, mahilom muna kayo. Lugos na mga kuan. Apan, sa to mga kabay, siguro na minaw, Miss Eva, ang ito nagkaoban karon, maukining si, ang ito mga, nagkaoban nga sa yung ano ni atong mga intern
1: si Lavinia Jessery,
0: Lavinia
1: o si Pearl ay na unya last day na baya ron ni Koan
0: ay last day na din yes. Ni Moron Inday Lavinia
1: So naadyo tayo mga special message no
0: okay sige
1: Lavinia.
0: Unsa may mahatag ni mo kuan?
1: Tapos
0: sa taas advice usa sa para sa kalimot sige. Unsa may mahatag advice ni mo Adrian karon dai Lavinia?
2: Ni Adrian kay kanang kung happy jud si kanang panyang sa iyang oyab kay murag kuan siya. Siguro iya na lang i-accept siguro nga inana.
1: Dili siya mo ingon. Di siya mo confess.
2: Oh, kung makita niya nga happy si Panyang sa katong kay Maxine, marag, mas okay siguro if mo give way na lang siya. If happy ang tao.
0: Oh, og tanaw niya nga mas nahigugmag yun si Panyang itong Maxine.
1: Hindi na lang niya ipamugos.
0: Hindi na lang niya ipamugos siya ang gugma.
1: Kaya lahi yun baya ang gugma sa best friend o sa love yun ni mo ang usa ka tao. Oo, lahi. Kung magkaka mo, niya best friend mo, marag, na nai changes.
0: Okay. O niya si Day Pearl.
3: Para na ko kay mag-confess na lang si Adrian kay murag dugay-dugay naman pod niya. Nana po na ni Paning.
0: Paning, oh Paning. Tapata ni Paning. Tapata ni Paning.
3: Depende na ni Paniang. Saan na niya pag pili sa duha.
0: Oh, kana. Sige.
1: Si Kwan.
0: Depende na lang ng panya nga sa family.
1: Asa siya, sa best friend. Friend. Oh. O sa iyang
0: kuyab yun. Hindi si Maxine, Tomboy. Okay. Mm. Arita ni Kabayabs Jersey.
1: Just Ray. Oh,
0: Jersey naman noon. Uniform.
4: Pangbag nyo is same sa kang Pearl nga mo confess good si Adrian.
0: Kaya may mawa niya.
4: Kung mo confess siya niya. Mota kabalo, basin din.
0: Nasa niya gusto.
1: Ingon ay na.
0: Mao na, tinuod.
4: Kanang yung uyab-uyab sa tumboy, pakuankuan lang na para pasiluson ni Adrian.
0: Ingon ay na. Atik-atik lang.
4: Okay. Confess na lang siya. Kesa magmahay siya sa
0: kalawahian.
2: Or what if, Kwan?
0: What if?
3: Oh, exactly. Storya.
2: What if naachi feelings ang girl?
0: Saan? Storya.
2: Naachi feelings ang kato si Panyang sa
0: mauna.
2: Katong tomboy, sir.
0: Og nagi sa feelings, di ato nalang yun siya.
2: Siya na lang
4: yung decision. Kung mukonfess na yun si Adrian.
3: Sila na lang ba? Si Kwan na lang. Si Panyang na lang bahala. Siya yung ma-confuse.
0: So aron may bawaan gano og asagi ang feelings, mas maayo mo confess ko siya. Yagi kong pisal nga muna, pinayang Panyang. Lagi ko'y gugma ni mo yang. Ana, tinod-anay gini kung gugma ni mo kay kababata mangita niya. Gawas pa kaila na gano'y Panyang ni Adrian kay silingan man sila. Di ba? Okay, sige o niya, gana ang sa itong mga kabayab sa nagtanaw sa itong IBP page, Miss Eva.
1: Gika ni Whisper Thought. Second chance at pagmasaya na ako by June Cesar requesting. Thank you.
0: Salamat, Whisper. Onya Jesus. Okay, Nazarino.
1: Maayong hapon DJ Sri Kumambuan in the Eva selfie. Akong ikatambag si sender nga parehas ra gyud nako og edad. Isulti na lang na par. In short, take the rest para makabalo ka og naaba jud kay chance og mas nindot jud nga personal kay para ma-feel pod niya nga sincere jud ka sa imong gugma ngadto niya. Kay pulong para bas mga goals na kanang 24 pangitaan na og apo. Maong sender take the rest lang unya i-pray pod na nga makaamgo siya nga sa yup jud ilang relasyon kay pulo sila babay. Why kumo sa pag-ampo par ana. Okay. Ka-vibes maora ni.
0: Salamat ka bayam si Jesus Nazareno. Sa mong Igrin or Gisa di ako mahay. Inday Eva Selfie. O di Jericho Mambo, mayong hapon. O niya si Jasper Inson. Hello di Jericho.
1: Yes,
0: may hapon na Jasper o ni Ma'am Igrin. Mayong hapon ninyo.
1: Yes,
0: sa mga nagtanaw sa itong IB page. Garon, comment mo din na sa obos. Kaya itong aron mag-greet mo na ito mga kabayams. Okay, sige o niya. Murag na may last dance na karon Miss Eva.
1: Last dance. Ano siya? Murag dibo.
0: Murag si Kwan Lebron James.
1: Imuha Pearl, unsay imo ma-message nimo?
0: Sa imong kagalingon.
1: Dili, ni Lavinia nga naka-uban mo diri sa FM radio.
0: Sa man nimo? Hilak na.
3: Kanang lingaw kay siya, lingaw sa tsaka kuyog, nindot po siya ka storya niya. Lingaw siya ka work sa OJT and I wish her all the best. Kay basin dungan mi graduate.
1: Dungan mo no.
0: Dungan day.
1: Onya si si Lavinia, unsa may message nimo dire tanan. Sa FM radio. di nila pagkatawag doon.
0: Konsel Wagas, great ko mauwanon nga kahaponon sa tanan. One day ron Konsel Wagas. Okay sige, inday Lavinia. Konsel Wagas ato sa ning pagkuanon sila kay murag last na niya dire sa to ang last na ning appeal sa drama kay mo kuan na siya mo walk out na. Okay sige.
2: Sa whole FM.
1: Gusto
0: na whole FM station. Ikaw na lang asaman. Sige.
2: Thank you sa opportunity. Kana murag hindi na siya per me maabot. Maong kan sitting here kay murag na happier jud ko sa akong experience.
0: Happier ka, wa ka na pugos drama. Sige na pugos ka basig ning ingon drama. Wala po drama na po. Drama mo ra script.
1: Yeah, dili sa mo.
2: Sa request 931
1: mga na experience ni mo ay na
2: dinijud ko na kasuway o katong impromptu nga drama. Kana
0: diri po ka nagbagulbol sa drama po nga drama na po wala ba script dito ka maon. Okay
2: kaana Kuya, na kuya wan jud ko ato DJ and Miss Eva pag una
0: kay kanang kulbaan, kulba ka.
2: Oh, kay basin dili ang ako mga ipangtabi kay dili mo fit sa storyline ina na ang mga fears na ko niya. Pero ni bisan ko na kuya wan ko kay mohi lang gihapon ko.
0: Kay
2: sabaw-sabaw ang mga develop. Pero kanang feeling na ko merg na improve ako ang confidence.
1: Oh, sakto yun. Oo.
0: Kay og wa kay confidence diri Miss Eva unya drama ka nga way script. Murag kuan yo ka din ha sama si mong ingon kugang-kugangan ka gyud og unsay unsa may unsa kay sulti na ko nilo. Musulti na ba ko nagsurya para ba sila? Ana ba? Na alam sa mong naho na nagtabi para ba si kuan Jisrim mo sa man musapaw ba ko? Ana na sa mong naho na ana unsa kay ko istorya ni unsa may isumpay na ko ani unsa may idea ni ano. Okay, sige. Unsa pa gyud?
2: Thank you sa mga interns.
3: You're welcome.
2: Kanang kuan. Wala ko nag-expect nga mag super get along me. Kay murag
1: daghan sa makeup book,
2: daghan me. Tuwa na ko murag magpundok-pundok lang me mag
1: mag-iya-iya.
2: Pero kanang happy ko kay ana may magpundok daga tanan.
0: Kaya na. Sa may masulti ni sa mga kontra ni mong intern.
2: Okay, kaya na mo.
0: Kisa may kontra ni mong intern.
2: Okay, kaya
0: ka, DJ. Wala mo mag-away niya, day. Sayang nga, God. Mag-away tamo. Dito, nanhala. Salamat kayo, ha. Kanaang day, Lavinia.
2: Kang Miss Neda, thank you.
0: Ma'am Neda.
2: Kang Sir Gab. Miss Juvie. Tanan na lang akong i-mention.
0: DJ Kimya, Sprocket.
2: DJ Kimya, DJ Sprocket, Server Hill, DJ Rico Mambo, Miss Rika, Miss Eva.
0: Salat din ka dyan.
2: Miss Eva, sorry.
0: Okay, salamat kayo niya. Kanaan si Jusrey, ang sabi mo, hatan niyo advice.
1: Advice
0: ni ko ang Lavinia. Ang sabi mo, advice mong Lavinia.
1: Message. Message for Lavinia.
0: Kasi nanguyab ba? Muyab ka, Jusrey.
4: Uloy. Pwede advice message na ni Lavinia.
0: Pwede ra pong manguyab ka on air kay aron na kuan yon.
1: Para subton.
0: Kuan romantic.
1: Witness me.
0: Witness sa romantic.
3: Lupigo ni mo si Adrian.
0: Dito. Bitaw, nakagusto gika.
4: Para no same ra sa Pearl is we wish you all the best long love.
0: Long love. Sa wish you all the best love.
4: Sa love. Ya kining kon ba? Kining, way karim tani tani yun dere. Sa outside world ba? Kita lang to niya. Madayon gitong.
0: Ala. Asa mo day?
1: Asa day yun noy.
0: Asa mo day yun day? Sa QS. Susuroy mo.
2: Tanan unta to sir if mo kuyog
0: sige. Manglaag mo, laag. Okay. Sige, salamat kayo ha niya. Salamat po Lavinia ha sa imong hapon nga pag kooperar sa ato mga sa ato programa no diri.
1: Yes.
0: Bisan pong panimo makulbaan ka pero naaghapon ang imong presensya. No, salamat kayo niya. Manghinaot pud mi sa imong hangkoan sunod nga journey no.
1: Yes,
0: sa na kama butang sa Ginoo nga di pud ka kalimot namo.
1: Di no? Minimo makalimtan.
2: Oh, syempre po.
0: Di ka makalimot sa Redcas nga magdaper mig burikat nga pa. Bitaw salamat kayo no niya muna manghinaot may nga puhon-puhon.
1: Mingawan pud minimo kay bisan kaya. Ikaw ra usa diri nga sa imong eskwelahan ikaw ra usa diri.
0: Wala na to sila si. Sila
1: pero
0: si kuan
1: no. Na ka no.
0: Si kuan wa na to na kuan no si Hana og si kuan sa. Wala timaw na wa nagkalito sila. Unsa man to? Atong last Friday. Ato ba itong Birnes? No?
1: Pagka Friday.
0: Last Friday.
1: Wala na to sila na salang.
0: Nalimutan nga sila na last day. Sige. Last na lang adlaw ba? Okay, sige. Salamat kayo ha. Niya ninyo, Jisery, o kuan. For inyong pag-appel sa drama. Kay alas 2.55 na, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sige, niya. Sa itong ipipage, palindi kung basa ka doon, Miss Eva.
1: Ingo ni Mame, si Mibaw. Pero gugmaan yun imong kababata sa usa ka tomboy. Didisab na to, matuluan ang gugma niya. Kalipay baya po na tong pilion kaysa tibuok ni mong kinabuhi ang pagmahay. Tugkara ang imong kasing-kasing o gunahuna, pangayo o pangaliya sa Ginoo aron malamdagan imong panghuna-huna. Ana, dayon, congrats and turn looking forward sa inyong maayong ugma. Ingon si Ma'am Yasi Mibaw.
0: Mauna.
1: Ana.
0: Okay, sige. Sa to'y kuha na ni Ms. Iba sa isang sulyap mo iyang ipangayong awit. Okay. O niya, salamat kayo ninyo ha sa inyong pag-appel sa drama. Okay, unya.

0: Kasi may nagkanta ni sa iba sa kuan.
1: Wala yung kuan diha.
0: Daghan man yung isang sulyap dire. Okay na sa itong mga kabayab sa last 2:56 na sa mga naminaw sa anas siya maayong hapon sa tanan mga gwapo o gwapa. Ilabi na na Rico Mambo nga insikon, pution, taas buhok, gwapahon o buutan nga sige lang o adjust sa gunitanan sa microphone. Si siya nga ni Mataa. O niya, og si Inday Eva Selfie. Ing maskara, hadlok siguro siya makitaan iyahang mga sa iyang mga boyfriends. O niya, great lang di ko sa ako ang mga kabraderhood diha sa Capitol. Capitol site, Philippine kuno. Philippine Guardians Brotherhood Incorporated kung PGBI na sila si Cesar Labra o si Kenneth Labra labi na nimo bro Rico Mambo, daghan kayong salamat kaninyong tanan from Angelito. Oy, salamat kayo kabayab sa Angelito o maayong hapon nimo din ha kabayab sa Angelito ha. Okay, saan namin si iba? Kasi may nagkanta na, ah, okay, sige, kanindi ay. Okay na sa itong mga kabayabs garon, sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, Randy Rans Santisas, ano siya, happy listening to Bruno Bravo, mula po kay Randy Santisas. Oy, may hapon, kabayabs Randy, mamisi, may hapon. Okay, sa itong pagbalik, mga kabayabs, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, din hilamang sa itong paboritong radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Alas 2:52 na sa kahapon nun, mauna ni, kabayabs.
2: Bakit kapag tumitingin ka, natutunan?

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Ikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayb, so ganina usab ang FMR News Break. Lalaki na angul human gipusil sa gituhoang riding in tandem sa Punta Princesa. Ang kumpletong detalye gikan sa tong City Human Intern Ninia Turing. Ninia.
6: Naangol ang usa ka 34-anyos nga lalaki human kini gipusil sa gituohang riding in tandem samtang naglakaw sa sityo Kalubihan, Barangay Punta Princesa, Cebu City kagabi, Hulyo 28, 2026. Ang biktima giila sa alias nga Jules, 34-anyos, walay trabaho ug residente sa maong lugar. Sumala sa unang impormasyon sa Labangon Police Station na dawat nila ang report sa insidente pasado alas City, tantay 3 sa gabi o gilayon kining gitubag sa maong kapulisan. Gikataho nga naglakaw ang biktima sa maong lugar dihang miduol kaniya ang duha ka lalaki nga sakay sa usa ka scooter. Ang duha ka suspect nga parehong naka-helmet ug naka-bonnet giingong mipusil sa biktima gamit ang wala pa matimo nga kalibre sa armas. Human sa insidente, dali nga nakasibat ang mga suspect samtang ang biktima nakaangkon ug samad pinusilan sa iyang tuo nga kamot. Gidala dayon ang biktima sa Cebu City Medical Center alang sa medikal nga pagtambal. Nagpadayon pa ang imbestigasyon ug hot pursuit operation sa Labangon Police Station aron mailhan ug madakpan ang mga suspek nga hangtod garon wala pa mailhi. Ninia Turing, City Humane Intern, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat Ninia Turing alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, gabay.
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: Maanan ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
7: ACS.
4: 93.1.
7: Maunan ni.

0: This is the newest.
1: The newest.
0: The hottest.
1: The hottest.
0: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
1: Night and day.
0: 93.1.
1: 93.1.
0: FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Mauna ni.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3:21 na. O gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo mga ka-vibes, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Oy, kumusta nga itong mga ka-vibes? Miyerkules. O niya, syempre sa itong mga ka-vibes, karong na minaw ang cool boy Miss Eve. Okay, DJ Rico Mambo. Kamari sa ta sa Kuanbe ka na ang karon mangod Miss Eva, ang cool boy. O sa mga nag-viral yung kayo sa mga social media karon bisag asa siguro ka o baka gana ang mga balita ba? Kinilaging nakapakugang, gini ang balita dito sa butuan Miss Eva, ang cool boy. Kining usa ka bata nga dos anyos.
1: Katong nawala.
0: O, katong nawagtang kuno pong pasainahan, nga nawagtang kuno og nawagtang na ni, o ikaunom na ron kaadlaw. So ato ning aging simana, ato ning aging simana Miss Eva na wa ni bata. O niya garon, paskang kuan na naman gudaan na dito, na viral naman yun eh, kay paskang naghana na sa mga nag-vlogger dito. Mura o ganap ito nga, mura usapod ini ba, kinilaging reels-reels garon. Karon panahon na nga, o na gani mga sipiat gamay gani, sigihan kag dotan kag gamay sa kamera, kay naghan man po nangandoy lagi, nga mudaghan po nilang followers, mudaghan nilang viewers, Miss Eva. So muna, kini, mura usan ni sa mga inunta dito sa butuan, nag-viral gini mga bata, kini si kuan taon, kini
1: si Ayan.
0: Oh, minyo. Sa nga suspaita dos anyos in town mga kabayabs nga pong palagi na wagtang ni no oh na wagtang ning maong nga bata ni adtong nga aging semana. O niya karon halos ka ng usa ka halos ilang lungsod dito sa Butuan. O nila sa Butuan, Miss Eva, daghan pa nga mga ganaang mga individual nga gustong mo adto kay mutabang yung pangita sa maong nga bata kay nawagtang lagi mga kabayabs, no? O niya karon lang adlaw nakita na.
1: Nakita na.
0: Suspaita in town. Nakita na maong bata mga kabayabs nga wa na gid in town, kinabuhi in town. Susluya. O ganis si kanilaging maong nga bata nga si Ayan. O niya mga kabayabs, ni atong aging adlaw, Miss Eva, kana ang una ani ang pong palagi sa inahan
1: gikuha ko ni ay engkanto
0: okay nalukop na malang ning pangita ning inahan kuno pong pasinahan ha pero nalukop na malang ning inahan og duot-duot ang asa siya gani paskang daghana na sa mga albularyo og inantumpong nga kaning mga mananambal ba nga kamao kuno musubay kamao musubay og asa na ni mao nga bata unya pong palagi sa mga albularyo dito kita magitas video ini kay daghan lagi kay nagvloggers daghan na kay mga nagkuha og kuan ni video kay bawa naman ta karong panahon na nga mao na gina na gani karong mga kasikas gani tabangan kagig video Miss Eva. O niya mao ni nga nakita na to sa video dito kay daghan magi kay nagpost ini social media kay lagi nagviral ni sa gitawag og Facebook mga kabayabs ni social media nga gana ang pong paatong usa ka kana ang kanilagi mga albularyo. O kining subay-subay ba nga gana ang mga tagna-tagna nila nga subay pa kuno niya na atoy kay daghan ang mga di ra man kay usa ang albularyo o kaning kanang mananambal ang niadto silang lugar paskang naghana naman. Katong una nakita na to Miss Eva, katong laging nag-ihog manok. Ana nga ang gipangayo ko sa engkanto kay engkanto man tayo pasangin lang. Sa engkanto no. O nga kana ang mo'y gipasangin lang ang engkanto mga kabayabs ka mao kuno ay nagkuha sa bata. O nara diri aring mangga kaning mangga ha. Katong nakumpuno ang mangga. Ang nagkina ang pong padre sa kaning mga engkanto nga nagkuha sa bata kuno.

0: kung sa mananambal ha. Ana siya nga ganaang nagkuha sa bata engkanto oni akoan ato ning ihawag manok ha, ihawan tong manok. Oh, mao tong ang manok ra ba unom ra ba gyud kabuok manok mismo. Suspaida unom ka manok ang gipangayo ha, mao to gipalingkod ang katong babae ang katong inahan sa bata. Gipalingkod dito sa punuan sa mangga, gisigihag pangadji mismo iba. Oni gibutangan tong usa to mga asin mato oni human gitampok ang katong kutsilyo. Oh, sa mananambal nga og mahog ko no, og mahog ko ng kutsilyo buot pasabot nga mangayo pagyug puno ang kaning mga engkanto. Anak ko nang nahog lagi mahog lagi mao ni nakaapan karon naun sa man tong niya kani nakita namang bata mis iba di man engkanto unsa naman lang inyo hang kredibilidad mananambal ini.
1: So katong una nga vlogger katong mananambal
0: unsa
1: di ba katong mananambal nga mao'y nakatag-an nga niingon siya nga nakita niya sa iyahang kuan nga wala na jud ang bata
0: katong si Batang Hilir.
1: Oo, wala na jud kuno ang bata.
0: Ang tag-an ni Batang Hilir katong mananambal kun nga kuan. So wa na ang akong tag-an na anak kuan nga
1: nganong pasanginlan ang engkanto.
0: Nganong pasanginlan kay katong mangong mga mananambal mga katong nagsubay-subay dito sa ilaha.
1: Nga giduulan sa inahan.
0: Oh, mao man to nga paihawon ko na mo unom ka buok manok pero ito. Unya mo to ihaw manok padugo dito gi suru-suru is muna sa mangga.
1: Unya ang katong kuan ang igsuon atong bata ni comment man dito.
0: Ni comment ko na siya post nga kuan kana
1: nga dili nga kung tao pa ingon ana bla bla bla.
0: Mama sakpan makita nun ta kay ako ni mga ero. Pero mao to mga kabayabs mo ni dito ni nagsugod nga
1: murag na your inside
0: paskang,
1: job
0: oh paskang daghana na gyud kay mga tawo nga nagsigig pangita gani usa ka barangay usa ka lungsuran nangita sa maong bata sukad ba ni atong aging semana kagahapon unya mao to ni atong aging adlaw mis iba o kagahapon pa ni mga pulis ni ato dito sila ang balay ni ato sila ang balay kay naapil na magkauting kay ang mga kapulisan ini dito sa kuan aning dito sa lungsod sa Butuan kining dito sa may barangay kuan ni mis iba barangay Kamahayan sa ni kani ang sa ni barangay Kamahayan Butuan City Manila itabo ani mao ni nga gana ang mga kapulisan dito mga kapulisan na apil na in town og kauting kay kay syempre kay sabay di mabalaka nga bata na wa dos anyos mao to nga giadtoan og mga kapulisan ngadto silang balay. Sus ana mga pulis mis iba mo toy naka kuan ba mura naka trigger sa mga pulis na duda sila kay pag imbestigar nila dito syempre inahan ka mura malipay ka nga oy naain taon mo sir ha salamat kay aron makatabang mo sa pagpangita unsa gining kuan na pong palagin dito kay anang mga pulis nga mura og kuan man
1: mura kay
0: og mga vloggers kuno og kaning mga
1: natubang
0: kaning magsigig video kay
1: mga media ayon ana media
0: mga media mo adto sa ilang balay mo atubang man inahan og mo adto ang mga kanaang sayangan ini kanang mananambal mo adto matubang apan og mga pulis kuno ni adto
1: magdikay-likay
0: nagduaduha magkuno mura mag nagsige na lagpuyo taas ni man mura mag di kay mo atubang mis iba mao ni nga murag na uting kay paska naman gyud ang uban pud lagi ini sakay na ni sa isyu kay lagi gusto man pud intawon nangandoy man pud intawon nga mag-viral pud ilahang mga video nag-viral pud ila mga kanaang post sa Facebook mis iba kay nahog na lagi content lagi ang bata sus paita oi no dili lang kay asta mga tao kining maala gini kining gusto nga mag-content ba bisag wa din ha magkuha og video i-crap i-appel pa ilang naong mas iba
1: kay na
0: i-appel ilang naong dito nga mo kuno ni no na sursuroy na dito sa paita magkaana ka ba na unsa murag nahog lagi nga gi-content ang bata lagi aron nang mag-viral ang ilahang ganaang mga video.
1: Unya, karon Rigirico Mambo, nakita na ang bata
0: karon,
1: pero
0: suspaita,
1: wala na yung kinabuhi.
0: No? Magkapahasubo sa una-unaon mga kabayabs nga na nakita na yun, no? Nakita ang tuod pero maulagi na.
1: Ang pangutana, ganong pwerte ka layo?
0: Mao na ikaw ang pangutana. Mao na
1: i-imbestigaran.
0: Imbestigahanan karon sa mga pulis mga kabayabs. Kay kaganina, karon lang ni ha, karong adlaw lang ni napalgan na nakakita ni Miss Eva kana ang usa ka kana
1: ang katong tagiya sa yuta.
0: Oh, nagtagiya sa yuta dito sa mao nga lugar pod unya nagtuba og saging. Naibong siya nga murang mag nanimaho na ba? Nanimaho na. Og maunto karon na nakitaan dito nga ang bata sus na adar dito in town naghayag.
1: Kalabira na ang kuan.
0: Mauna no sa to mga kabayabs bitaw karong naminaw murag grabiha no og tinuod ba nang litan mis iba bag makaingon ta kani wa pa man ni ha wa pa man ingon nga kanang nigawas na ang kanang investigasyon kay karon
1: padayon pa man
0: padayon pa man gyud ang sige og kuan ang labi na mga pulis na manggi mo kuan na ni
1: sila na may naay katungod ani dili na mga albularyo
0: di na gyud mo ingon nga subayan ninyo diha na bitaw katawa lang ta magunaon na ba kay katong mga manok hurot in taong manok ito sugo sa engkanto.
1: Bitaw, no?
0: Gawas ba ito?
1: Ang iyahang pagbaalbularyo o iya palang ipangita, no?
0: Gawas ba ito, Miss Iba? Naapon to'y usaka, daghan man iso albularyo. Naapon to'y ingon nga, oh, ang suwat sa tawas na poldere, baboy, gini.
1: Baboy, baboy. Nagpababoy-baboy ko, no?
0: Baboy-baboy, baboy. Ang nakuha sa bata. Nakuha sa bata. Sus, paita na, ho. Bitaw, mag... Mauna makaana ka ba nga kribilidad mo ba isip albularyo pataka kag nagpataka kag subay dito nga di day mao imo
1: parihaan ang kuan nga nawagtang ang imong kwarta unya ang last nga niso dito sa inyo ha moy napasangin lan kay moingon lang ang albularyo nga kinsa may last nga niso dito sa inyo ha ana
0: sige unya mao na mga kabayabs karon wa pa ni padayag og ganaang argumento ang mga kapulisan ini kay ila pa maning
1: imbestigahan
0: tukion pa man ganila apilon pa man kaning inahan
1: ang kaning inahan jud mao
0: Dako ginisyog pangutan nun. Nga nung naabot man yung bataan dito.
1: Sa iyang giingon na nilhigra baya siya. Maubihan na iyang giingon.
0: Poong pa sa inahan nga ako, nanilhig ko diri sir. Niya pag-uan ako, nisaka ang bata, mamutuingon niya sa iba. Pagsakas bata.
1: Kinisayaw ko nung atong kuan. Nitukar ko nung kukumelon.
0: Oo, nagpatukar mag kuno siya dito. Sus, paglingi niya. Wow,
1: nawa ko nung bata. Gikuan ko no, giso dito sa manggahan.
0: Mao to nga murag na nagdoda dayon sila nga nawa dayon, wa ka kakita dayon. Basig engkanto. Okay, mao man lepsan nila dayon.
1: Oh, mao gyud.
0: Kay nawa man kuno dayon usa ka pamilok ni nawa kuno dayon bata kuno, ala siya. Mao to ana mga tao dito. Ah, sige engkanto ni engkanto. Dito dai mga albularyo dito sige subay mayo.
1: Dagan kaayo dayon.
0: Hurot-hurot ang manok igihaw kay pangayo sa kanang engkanto himan-himan suspaita mo na. Mao ni nakaapan karon sige. Unya mo na ha sa mga kabayabs karon na minaw labi na og nakakita mo social media ining maong panghitabo dito sa Butuan City karon mga kabayabs do na nay kuan ha nakita na ang bata pero mo lagi na taon kay
1: kinabuhi
0: suspaita sige lang manginaot ang masulbad nis mga kapulisan bis iba og mahatagan intaw og hustisya ni mong bata paskang luoya dos anyos
1: oo nya na patoy giingon di Jerry Kumambo nga ang bata gwapo kaayo mo nang nauyunan kuno sa engkanto
0: lagi luya sa mga engkanto eh, sigihan na magduot sa pasangil ng mga engkanto hurot laging manok ug ihaw
1: nya tinuduon ta mo oh kana
0: nananhala sa to mga kabayabs karon no ang istorya karong hapon ha kaagi sa gugma kinabuhi sa tong sender nga si Adrian mao ni si Adrian nga mura pud siya na engkantuhan wa man pud siya kaingon Okay, sige, sa may masulti ni mo, Uncle Boy, Miss Eva, sa to ang sender karong hapuna, nga si Adrian.
1: Ang ako ang matambag ni Adrian nga kinahanglan na iyahang ipadayag ang iyahang gibati sa iyang higala. O niya, maghuwat siya o unsay pong sa iyahang amiga nga kung adto ba siya sa tumboy o anak ba siya ni Adrian. Pero mas maulagi na para mahimutang siya, iya dyan ang iingon ang iyahang gibati. Kay para pod nga kuan ba, kanang makahibaw siya og unsa jud ang gibati pud sa iyang amiga nga Dunia.
2: Okay. Sige. Onya, ay naalang ko'y mapuno, Miss Eva. Kaya nakabantay ko aning maong nisyo lagi ning maong bata nga nawa. Maangusap po sa mga gidudahan sa mga kapulisan nga murag naagi ka ng something ba sa inahan. Kaya ni Ana man ni siya nga sa during sa interview sa inahan, ni Ana man siya nga ako rin makasulbad na.
1: Kaya na po eh.
2: Mato nga nasood sa mga unahuna, bisan sa gurog mga individual, kita mga watay mga alamag sa mga investigar, Miss Eva, makaana siguro ka o ikaw man dahi makasulbad, ganong dugay pa man ni mo, ganong ikaw raman, makaana ba, si mong unahuna, o bisan kitang individual, watay alamag sa investigar, Ana, Miss Eva, ingan Ana, pero masood si mong unahuna nga, ikaw raman dahi makasulbad, ban nganong di man mo sulbaron dayon nga imo pa mang pahawaton og asa na ron imong anak nga kay bawo ka man bata pa kayto og makasulbad ka og makit animo og asa ron pangitaan alang diretso kay aron nga mauli na nang bata dos anyos liman ka nang dos anyos onya karon usapon ana Miss Eva interview pod sa mga kapulisan dito sa Butuan City kaning mga ilang mga kuan ba kaparentihan pong sa mga kaparentihan kini kunong inahan palahubog palahubog ko nung maong inahan. Unya, o sa to, Miss Eva nga, maabot pa sa panglapwa sa to.
1: Katong, kuanin og tubig, sa biyagan.
2: Sa biyagan, tubig yung muna.
1: Kung mahubog.
2: Muna, ang ini nga tutukan ini na,
1: ang
2: na,
1: sa inahan gini.
2: Inahan gini, niya, pangutano ng mga anak na may nilaing anak sila. Unsa man day, wamo kabantay di rin nga, gibunala ni bata. Basin na hinaykan, basin ba ko, ana?
1: Unya, basin po, gibriefing na ni sa ginikanan.
2: Unsa man day, doon, kadagko ng mga anak ining uban unsa man wa mo kabantay diri nga nabunalan ni sinyong mama kay og pero kuan pod ha dili pod ingon pasangil kay daghan dako pa kay ni Miss Iba basin tungod og naon sa pagkaunsa pero layo na kay nahitabo dito
1: murag gituyo gyud kuno labay
2: murag gituyo labay dodas mga tao kay
1: layo na kay naabtan lugar. Duha ka bukid na kuno ang makuanan
2: naabtan dito munay dako kayo karon nga tanaw nun ini mga kabayabs o unsa yung tao'y hinungdan o unsa nang hitabo nga nung nahitabo nga ang bata na ingon ini kaya lisoda yung tao'y kalooy sa mga anghel no? Wapay yung tao'y kalibutan ining wapay alamag sa kalibutan o niya na yun anin na siya okay arita sa istorya ni Kuan Adrian ang ako lang nga na isulti na lang na Adrian ay lalang hadlok-hadlok Adrian okay posloog musugot o sadi basta kay importante nakasulti ka tinoon ni mong gagibati nga na si Moha karong siya nga ni best friend anak na lang Adjiri Kumambo
0: okay niya muna ha sa ato ako apod may si iba morang yun na bugtong niya kaya aron maka basin dahil ka na ang nakaoyon po diyang amiga diyan niya di wa man sila'y asawa man sila'y bana anahala itry ko no basin na ma-okay inyo hang duha kagugma ano yan syempre sa ito mga kabayabs karong naminaw musunod na karong taon-taon may si iba ang service yung kabayabs kaoban si DJ Langga Anida masunod usab ang kaniang arangkada balita sa hapon kaoban si DJ Langga Anida hapon o ang service yung kabayabs ang sinin kaniang arangkada balita kaoban si Jake Batalyonis o ang TV Patrol mga kabayabs muna wala naman tayo kong oras panahon mga kabayabs kayo na may si iba
1: sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon. Mga ka-vibes, amping!
2: Okay, salamat kayo, Miss Iba. Muna ako na lang usap, mga ka-vibes, si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taro? So, yung mga lawa, tigmo na kita. Tigmo, tas yung mga lawa, mga ka-vibes, unya. Ana siya, good PM, DJ Rico Mambo, mo request kong song, DJ Aking Radio by April Boy Regino, dedicated to our to Jazz Master. Start their new journey of life. Hope your boys will hear through the ambition from clip of Unswa. On ya, dere sa unahan, anak po siya dere nga. Okay, anak siya, mayong hapon sa tanan, guwapo, labi na. Oh, mana ni. On ya, muna, di jari kumaya. Sa ito mga kawayabs, ito nag-oman ka kanina, Sir Virgil, o niya Garon, Sir Edgas, o niya Sir Gabriel, si Ma'am Junet, ang atong station manager, usabs, DJ Langga Anida. Mga kawayabs, wala tayo kong oras panahon, o mga adlawa, tigmo-tigmo, kawaban si Uncle Boy, o siyempre, doon na po na ipahalipay ang atong tigmo o mga adlawa, no? Sumuna sa ito mga kawayabs, hala, sige, gana ang paminaw, magpakusgin yung mga radio, o mga... Niya, tabang mo analisar sa ito ang tigmo kay basin na ikaw mo ay maka-jackpot sa ito ang pahalipay, no? Alas 3:37, dinawa na tayo kong oras mga ka-vibes. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo nga gustong buhaton. Buhatan na mga ka-vibes, hindi pata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ng mga sunata. Dinhilamang sa ito paborit ng radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu! Oy mga ka-vibes, may hapon, nagang salamat! Alas 3:30, day out suna sa kahaponon mga ka-vibes. Bye-bye! Oy may hapon sa ito mga taxi drivers, mga grab drivers, mga jeepney drivers, sa mga... Sa paman, basta... Bye-bye, ka-vibes!

0: ito nga ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
3: Serbisyong Ka-Vibes.
2: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
4: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
3: Maalagaron nga ka-vibes.
4: Ania na ang pambansang Tamsi,
3: Langgat Neda.

0: Alas 4:08 mayong hapon, mga ka-vibes sa Cebu, Kabisayan ug Mindanao. Ingon man usab sa tibuok kalibutan. Kininyo ang programa nga andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Kininyong ubos nga alagad lang ganeda sa inyong favorite 93.1 FMR Cebu. Kumusta mga gipanghutoy present? Kumusta ang mga naigugyod sa mga dili maayo nga virus? Ay, kinahanglan na agyod tay vitamins, no? Kanang vitamins, dili gina siya imnon kung kanus alang masakit. Imnon gyud na siya kanang everyday. Or at least kung kanus ang isulti sa inyuhang doktor. So, kinahanglan na agyod. Pero ang pinaka-safe nga source sa vitamin C kay ang mga gulay o prutas para dili na daghang maayo ba niyo siya? Daghang kay tag concerns. Basta nagka 40 pataas na rabag yun, kaya daghana kayo concerns. Uy, later, naagyo daghang concerns ato ang mga ka-vibes nga mga katigulangan. Pero later sana, kaya nga tong kuyog, dili pa ni sila tigulang. Mga bata pa niya, nga akong mga campus ka-vibes. Marinig ka tawa lagi ka, El. Tigulang na ba ka, El?
1: Dili pa halata.
0: Dili pa halata. Ako mga campus ka-vibes, si Pearl o si El. Maying hapon, girls.
1: Maying hapon lang ganada.
2: Maying hapon lang ganada.
0: Ay, as a sweet girl, lagi ka, Pearl. Marag dili lagi na ikaw.
2: Lahi-lahi akong character mo. Lagi. Depende sa segment.
0: Oo. Abit ano, ay pagpangalagad ba yan, Rod? So dapat, Ana.
2: Softy-softy.
0: Kumusta man ang inyuhang Wednesday afternoon?
2: Fine and exciting.
0: Exciting. Ingon sila kung hump day ko no kay daghang kuan, daghang kasikas. Nga naman na, nga naman yung nanari, di na tinuod.
2: Dili siguro. Depende. Para na ko. Depende sa tao.
0: Wakay mga hump day. Wednesday hump day. Wala mga inana.
2: Wala.
0: My humps. Wala mga inana. No? Basta kita kayod lang yun. Laban sa kinabuhi. Padayon sa mga pagpamaligya. May inana. Uy, nainana ha. Naidaghang mga tao na naidaghang kanang racket sa kinabuhi. Oh, dapat i-appeal ni mo ha. Si mong ka-vibes advisory. Unsa ika ng menu for today. Ay, gitalo ang DSWD. Walang gutom kitchen.
1: SM.
0: Diba? Bongga. Bitaw, ako ang mga campus ka-vibes nga girls. Pero magbuwag mo, no? Kaya mag-usap ang schedule si campus ka-vibes L.
1: Yeah.
0: Next week ba ni?
1: Ikaw, August 10.
0: Ay, August 10, mausap ang schedule.
1: Yes.
0: Ah, niya si Pearl ang mabilin sa hapon.
2: Nag-check pa ko sa akong schedule, kaya akong klase kay morning, ang sunod afternoon pa. So, nako sa middle para mo duty here.
0: Ah, subot pa sabot ila kong biyaan, 'di ba? After everything. Human ang tanan nga among gibuhat nila, mamiya sila. Hoy, last day ni
2: Lavinia.
0: Ato ang laing intern from CITU. So eviction day na mo today. Last week nagsugo. Last week si Shekai na
2: yes,
0: nana.
2: Friday.
0: So last week nagsugo damang eviction. Kaya nami duha ka interns. Si UP Cebu Com interns. Shekai na and Hana. Unya today, ito ang CITU intern si Lavinia. So from Dusi, gamay na lang sila. Na, nine na lang. Oh, diba? Hangtod nga, mahumat na gyud sila tanan niya. Mabalik na gyud mig kamingaw din eh. Pero di po ko sure, akong graduhan.
2: Wow.
0: Para di, para madili mo hawa, diba? Pero depende sa lang performance. Importante, mga lagad. Today, mga ka-vibes, kuanda ro, July 29, gikan sa MCWD, rain day. So ilang giawhag na kung mag-uwan, atong sauron ang uwan, unya mo'y atong gamiton para mang limpyo sa tugkaran, ibubo sa tanom, ipangbanwa sa mga kanang angayng limpyuhan. Di ko sure if mayo ba na sasakyanan ang pero mauwanan biyang sakyanan, so okay ra siguro. So basin pwedeng gamiton, di ba? Para ang katong limpyo nga tubig, mas magamit nato sa mas mahinong danon pang mga butang. Kanag yung mainom nato, makaon nato, dito siya magamit. So ang uwan, atong Sauron. We do, syempre, dahil pinalaki tayo ng iba't ibang klaseng bagyo na anad tag-saud-saud. So, suhito na kaita, no, mag-saud kung naiuwan. So, mo na pahinumdom ni MCWD. O, dili na nato kalimtan mga kavais. At any point, sige, bag-uwan-uwan.
1: Yes, nya. Pahinumdom sad nga, if magpundo og tubig kay tabunan na lang sad kay... Uso yes. Sa dengue.
0: Yes, no? Wato mang hadlok, pero doon natin mga mabasa, madawat nga balita, nga murag nagkasak, nagtaas daw ang kaso sa dengue din sa syudad sa Sugbo. So mag-amping ta, so kung mag-sout ta, let us make sure nga magamit da yun siya. Di siya ipundo og dugay. And if ever kinahanglan siya mapundo og dugay, kay namoy gitaganan, cover the kanang balde or container kung asa mo nagpundo og tubig. Alright? Ato, lahos na ta mga ka-vibes. Sa ato ang ka-vibes advisory. Go, L!
1: Yes, ang una na tong ka-vibes advisory kay nagpahibalo ang MyBus nga sugod Agosto 1, 2026 ang BDO Fented to SMC side MyBus route dili na libre og mobalhin na sa regular paid service nga adunay 30 pesos nga pliti matag biyahe. Samtang ang libre nga MyBus service ibalhin nga do sa bagong SMC side to Tisa to Labangon loop aron magpadayon ang libreng sakay sa maong ruta. So gi-advisehan nako ang tanang pasahero nga planuhon daan ang ilang biyahe ug timan-an ang mga kausaban sa ruta ug plite aron malikayan ang kalibog ug kahasol sa ilang pagbiyahe.
0: Yes, ang mabagulbol baya dayon ta, na? Libre pa man to sa tumiaging adlaw.
1: Dili aware.
0: Dili aware. So I'm sure magbutang pud ani ang mga mall, ang mall no nang hingtungdan ug kining mismong bangko. So para ma-aware ang mga regular passenger. So, 30 pesos inyong iandam, mga ka-vibes. Ayan. So, money siya ang SMC side to Tisa to Labangon Loop. Alright. Unsay ato ang pangalagad highlight karong hapon na, Pearl?
2: Sa atong pangalagad highlights na atay na ang project buy nga nagpalig-on sa partisipasyon sa kabatan-unan. Kani kay gipalig-on sa Cebu City Government ang iyang suporta sa participatory governance o youth empowerment pinaagi sa pag-appeal sa RAFI Project Bayanihan Action for Impact or BAI Local Action Group Module 3 Fostering Governance Embracing Shared Accountability. So sa kaninga kalihukan ang Participatory Governance ug Sangguniang Kabataan Reform Act nga nagdasig sa shared accountability ug aktibong partisipasyon sa kabatan-unan sa paghimo og desisyon ug paglambo sa komunidad. Gipalaom usab niini ang kahibalo sa mga pulisiya ug balaod nga nagpalig-on sa papel sa kabatan-unan. Mitambong ang mga membro sa project management team sa Cebu City Government, lakip na ang CCYDO, CCYLYDC, SKF Cebu City, NYC, IMPRS, HRDO, DILG o GRAFI. Sa kaninga workshop, gipalig-on ni ini ang pagsabot sa participatory governance, sectoral engagement o youth civic participation samtang gipalambo ang pagtinabangay sa local nga gobyerno, mga organisasyon sa kabatan-unan og development partners alang sa inklusibo, transparent og accountable nga panggamhanan.
0: So sabi ni
2: para ni siya sa mga kabatan-unan nga project most especially sa mga SK kay kaninga proyekto kay nagstorya ni siya about sa ilahang knowledge about ilahang
0: doon na ba ni mga SK, diba? So doon na yung kalabutan sa leadership.
2: Yes, ilahang mga batas, mga nana.
0: Mabalaod nun.
2: Yes.
0: Ayan. O mahinungdan nun ka, ayun, no? I remember last time, katong guest na to si Vice Gov, Glenn Soko ba? Hingana, gid siya nga, mahinungdan nun nga isip SK, dili lang kay sugo-sugoon o mga minyal nga mga trabaho, tanga hatagan gid sila o dakong responsibilidad. No? Kay, mo man na,
2: kay servisyo man na nila.
0: Yes, and preparation to a much bigger responsibility should you guys decide na mo dagan pa no sa mas taas nga posisyon. At least kamaon na sila. So nindot ni kay ma-strengthen. So ayan ako mga ka-vibes sa ato ning mga updates nga inyong mapaminawan din ni sa servisyong ka-vibes ng hinaot mi nga inyo nang makuha o nya if interested mo avail mo, di ba? Ayan ako sa mga ka-vibes nato din ha, dugang ka-vibes advisory tomorrow and pangalagad highlights tomorrow gikan gihapon ni L ug ni Pearl. Daghang salamat girls.
2: Tagang salamat lang ganada.
0: Ano mga Charlie's Angels. Dapat mag-practice dyan mo, Ana. Dapat dungan dyan mo. Nahala. Sige, thank you again. Ugma, ato silang makauban, mga ka-vibes, sa lain na po natong pagpangalagad. And, syempre, sa mga ka-vibes nato din ha, dunay mga gipagawas or dunay gipagawas sa Cebu or gipagawas sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Ang usa ka pahibalo alang sa ng biyahedor sa baboy o mga motor bangka operator bahin sa mga gikinahang sa mga kinahanglanong dokumento sa pagdala o buhing baboy o mga produkto niini padung sa Cebu City. Kabahin kini sa pagpatuman sa Executive Order 86 ni Mayor Nestor Archival nga nagtumong sa pagpanalipod sa industriya sa baboy sa syudad gikan sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Alang sa buhi nga baboy gikan sa laing probinsya, kinahanglan ng mga musunod. Recognition of active surveillance sa ASF o Certificate of ASF free status gikan sa Provincial Veterinary Office. ASF negative test result. Veterinary health certificate nga adunay destinasyon nga Cebu City. Local shipping permit gikan sa Bureau of Animal Industry. National Veterinary Quarantine Service. Livestock handlers permit gikan sa Department of Agriculture. Certificate of acceptance gikan sa Cebu City Department

0: Cebu City Quarantine Center, M. Logarta Avenue, Cebu City. Mamahimo mong mutawag sa 032-401-0418 or 401-0419. Mamahimo po ninyong subayon ang official Facebook page sa DVMF alang sa Dugang Kasayuran. Mahinungdano ni ha mga ka-vibes, labi na nga daghan kay tag mga negosyo, mga patigayon din hi nga naggamit gyud no sa karning baboy or baboy atong lechon, 'di ba? So we have to protect our Cebu City also nga atong mga i-offer sa ato ang mismong tugkara o ana kanang kaon table ba no, sa atong family, not just guests and tourists. Luwas ta mga ka-vibes. Alas 4:21 na. Mga ka-vibes, basin doon na mo yung mga concerns, no? Labi na ang mga senior citizens tungod kay kauban nato karong hapon na, no? Doon na tayo bisita. Aron maghatag og update na bisita na ni nato sila kaduha sa programang Servisyong Ka-vibes kay paduol lagi nato ang pagpangalagad ngadto sa katawhan. Unya, doon na sila i-update na sila maayong balita para sa mga katigulangan din ha. Basin doon na po may pangunta na live ta karon sa 93.1 FMR Cebu. Pwede mong mo-comment sa inyohang question. Mamahimo po mong mo-text sa itong official text line 0995472-0802. Karong taod-taod, ato nang ipaila-ila nga ito ang bisita din sa programa. Andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Mabalik ko mga ka-vibes sa 93.1 FMR Cebu.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-vibes! Ka-vibes!
3: Paborito gini nako ang FM Radio Cebu. Pero mas paborito tika mauna ni.
4: Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga hikayon nga puno sa kabalaka o kag-ol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-vibes. Servisyong Ka-vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-vibes. Ka-vibes. Mauna ni.
4: Mauna ni.
6: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: Alas 4:23, balik ta sa programa ang andam nga mamangalagad. Servisyong Kavibes. Kinigihapon ninyong ubos nga alagad. Langga Neda, sa inyohang paborito, 93.1 FM Radio, FMR Cebu. Mga Kavibes, kauban nato ang Regional Director sa National Commission of Senior Citizens. Atong makauban, si RD Jocelyn Tabo-Tabo. Mayong hapon, RD.
1: Mayong hapon, Langga or Mamnida. And all the listeners and viewers of this FM Radio Cebu. So tanan na maabot sa Rich.
0: Yes.
1: Aning FM Radio. Mayong hapon sa tanan.
0: Daghantag maabot, RD, kaya because we have the audio streaming app. So worldwide.
1: Wow.
0: Basta Android ilang gamit. So pwede ninyong i-download. Go to Play Store, search FMR Philippines. Aron, you can vibe with us anytime, anywhere. Yeah. Apan sa Radyo Central Visayas, so Cebu and Bohol. So daghantag mga ka-vibes, mga katigulangan dinhi sa Cebu and Bohol.
1: Yeah.
0: Nagpaabot katong last nga dinhi si Ma'am Agnes.
1: Yeah.
0: Katong nag-post mi among gi-highlight ang pipila ang usa lang kanang murag usa sa gihisgutan. Unya daghan kaayog nangutan, daghan kay nag-react adto gyud. Tapos sila yung mga pipila ka mga concerns. Basin og naay mi magpadangat ron atong suwayan.
1: Sure.
0: Atong suwayan og tubag. Apan
1: yeah, sure.
0: Sa dili

0: dali sa padangat sa ilahang mga concerns. Unsa may update na to, RD, gikan sa National Commission of Senior Citizens?
1: So, natay ubay-ubay nga programa sa NCSC or the National Commission of Senior Citizens. Now, in the country, bag-o lang mini-abot ikan sa Manila because last Saturday, nag-celebrate, but we celebrated last Friday sa atong 7th anniversary for the commission.
0: Yay.
1: So, ako'y balik pag-storya here na kita si kita ang commission is pinakabag-ong ahensya sa gobyerno ni sa atong nasod. So, dili pa siguro ta infant, padung na ta mag-toddler stage.
0: Oh, yan.
1: Okay,
0: oh.
1: So, we are gihatagan ta og mandato sa pag-atiman sa ato ang mga panginahanglanon sa ato ang mga senior citizens in the country. So, senior citizens meaning or define ang atong senior citizens sa diri sa Philippines, katong mga nag-edad og say sinta pataas are considered as senior citizens. And during that summit, because we have the summit also, and at the same time, pagkasunod na adlaw, nag-celebrate us ato ang anniversary, na ay gihatag ito nga data from the UP research. Now, that the Philippines is already an aging population.
0: Oh, so buot pa sa buot daghang...
1: Daghan na kaayot ang mga senior citizens. It's because ang data dito ni show up, na during 1980s, taas kayo ang fertility rate sa Filipinos.
0: Okay.
1: And like I remember the time when I was a public health nurse and I was working with the Department of Health. Ang problema gyud nato is porting taasa sa atong fertility rate, wherein di ko kalimot nga nagsigit ang campaign of family planning.
0: I remember also no nga kanang lanug pud kay nakatong bata-bata pa ko.
1: Yes, nang ganida. And I was so surprised and shocked nga during the presentation of that data ni bali ang curve.
0: Okay.
1: Nga so fertility rate anymore is not taas na kaisanan, but naanata sa ubos kaayo
0: abitang
1: ang Philippines. Yes.
0: Yes, RD.
1: Oh.
0: Daghan bitaw, no, of course, karon you telling, giving us an update nga kanang kaubos ang fertility rate, mo ma-add up siya. Dugan kay kong kaila nga, pila na, dugay na silang married,
1: but
0: up until nawa pa sila yung anak.
1: Okay, dili Manila priority ang mga anak good this time. Murag na shift ang una-una sa ito ang mga batan-on na generation. Karon, pwede lang sila mag-uyab-uyab, mag-live-in, but wala sa plano ang pagpanganak. Because if they will save money, mag-bakasyon. So, lahi kay kaniadto yun, na shift yun karon.
0: Abitaw, no?
1: Oh,
0: so,
1: diba?
0: During the 80s, family is something, no? Nga, pangandaman.
1: Yeah.
0: Kinahanglan na agid ko'y pamilya. Usa siya sa mga murag bugat nga pangandoy.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Mapababae o mapalalaki. Nowadays, dili na dayon mo ni Ana, RD.
1: Oh, ang figures at kanya ito lang ganada is, sa usa ka family, there are 6 members. So, husband, wife, natay, for average of 4 to 5 nga children.
0: Tinaod.
1: But now, mubo na gyud kaayo.
0: Usa-usa ra.
1: Usa na lang yun.
0: Sa akong circle of friends, RD.
1: Ako usa ra. Diba?
0: Ako usa ra kong anak. Tinuod, RD.
1: Yeah. So, maayon na siya karon. So, the country or the government now should prepare for the growing number of senior citizens. Okay. So, now, the in charge or ang mandato asa padong is na adiri gihatag sa ato ang National Commission of Senior Citizens.
0: So unsa man ang ato ang pagpangandam sa mga gikinahanglan sa mga senior citizens?
1: Okay, very good program. So first and foremost, nakita na to dito sa based on the surveys nga katong sa research kipakita. Ang first concern gud sa senior citizens is the health and wellness program.
0: Agree.
1: So ang panglawas gyud kay kung mo edad na ka-start kag 60 daghan na kay pamation sa lawas.
0: RD bisan 40 RD.
1: Okay.
0: 40 na ko kapataas.
1: Non-communicable diseases will set in like hypertension, diabetes, kanang manang dili manakod nga mga sakit. So murag na normal lang namo at 60 need na kag maintenance sa high blood, sa diabetes, sakit imong tuhod, sakit imong buko-buko. And also there are some and more cases na are naana po ni dapat ang communicable diseases like TB. So naanagin na siya upper respiratory tract infection. So gitanaw na to ang gipresented sa research is ang priority yun nga needs sa senior citizens now is the health concerns.
0: Okay.
1: So unsay gi-advocate karon the commission with the commission and with the Department of Health.
0: Yes.
1: Being our partnered agency.
0: Mm,
1: is that number one is protection, promotion of health. Okay. Meaning prevention, so wala pa na sakit, we need to have such activities nga dili ta masakit. Like for example, number one, exercise is the best. Eating good, balanced diet. So dili mo kaon og sobra fatty, dili mo kaon og sobra salty, sobra tamis.
0: Katong is recommended bitaw sa DOH,
1: yes,
0: nga
1: sa pinggang Pinoy.
0: Ayan, yeah, pinggang okay, Pinoy, yeah. Dapat na diri kani ang kanon mo ni ang gulay mo ni ang ulam, okay. Ana.
1: So more on the preventive aspect of the diseases, and naa naman yung tele, for example, nanata is that to sustain. So it's not anymore, kami nag-advocate, it's not anymore with the medications. Like for example, nainom naman kong tambal sa high blood, it's already sakto na. But it's a combination of tulo.
0: Yes.
1: It's a medication, it's an exercise, and lastly is the proper diet. So mauna siya ato akaroon di on sani.
0: Gi-campaign, no? Para makasustain na to mga ka-vibes.
1: Yeah, and also there are some programs karon sa ato ang mga government agencies or ato mga partners and stakeholders nga pwede gyud ma-avail kung masakit. Like for example, the program of the PhilHealth Now.
0: Okay.
1: Oh, the YAKA program.
0: YAKA program.
1: The YAKA program, siguro maghisgot na lang qualify ka na as a good idea of the YAKA program because I came from the Department of Health.
0: Yes, RD.
1: And now we're working with the PhilHealth karon. So YAKA program is that dili na siya, it's a different thing sa katong mga PhilHealth nga itong makuha ko ng ma-hospital ka.
0: Yes.
1: So, it's makuha na ito as an outpatient services.
0: Mm-hmm.
1: So, check up and including the laboratory and mga examinations and imaging karon plus natambal.
0: And natambal.
1: Okay. So, we can access that services. Dili ta maglisod kay dili ra siya na as a private but na as sa mga health centers.
0: Correct.
1: So, nagkalinlaing lungsod din sa ito ang Pilipinas. And also, we're talking on Cebu Province, Bohol, maka-access sa gid sila. Not only sa ato ang mga health centers, but also in the hospitals because these hospitals and health centers are YAKAP accredited facility of the PhilHealth.
0: And daghan na ta og YAKAP accredited facilities. Yun.
1: Yes, ma'am. So, mo na gipaninguha gyud sa Department of Health with PhilHealth na dapat daghan para maka-access in tango itong mga kaigsuunan ng mga senior citizens and other ages dito sa mga nagkalain ng sort.
0: That is why siguro na to nga miyembro ta sa PhilHealth.
1: Yes, ma'am.
0: Atong klaruho ha, kay mo ingon unya ang uban nga anya usaon man na pag-avail. Una sa tanan i-check una kung miyembro ba ka sa PhilHealth.
1: Yes, ma'am.
0: So naay mga katigulangan ron nga mo ingon nga wala gyud na miyembro.
1: Yeah.
0: Pwede ninyong ipa-member ang inyohang mga senior citizens, no?
1: Okay. Yes, ma'am.
0: Sa PhilHealth.
1: It's because automatic ang tanang senior citizens are PhilHealth member.
0: Yes.
1: So naa man tay gitawag og paying, like for example ako nagtrabaho pa ko sa gobyerno, mapugos yung kong bayad sa PhilHealth.
0: Okay.
1: But there are those na nang retire na sila.
0: Alright.
1: Sakto na ilang payment kun mogamit sila sa PhilHealth, no need na silang mabayad.
0: Correct.
1: Okay. And kanagitawag na to og mga less fortunate ones, kanang wala nakabayad, kanang mga poorest of the poor.
0: Yes.
1: So bayaran na pod na sila sa gobyerno. So libre gyud in reality ang senior citizens bisag unsa ka nga level sa imuhang panginabuhi, maka-avail yun ka sa senior sa PhilHealth.
0: YAKAP.
1: But you need to register to PhilHealth in order to be a member.
0: Yes.
1: And to avail that YAKAP program, it's not only a PhilHealth member, but you need to be partnered with a YAKAP facility.
0: Correct.
1: But dili siya lisod yun kaayo lang ka nida. Because once you go to the health facility, i-guide na kanila where to and how to avail of that YAKAP
0: program.
1: That's
0: correct. Tanang mga facilities din he, they were all instructed to make sure nga maklaro, makita dayon, or kung dili manggali doon nagay pangutana, doon nagali questions, pwede dayon silang i-assist sa mga taga-hospital. So, go ahead and avail, mga ka-vibes.
1: Okay, in addition to that, ang ganida, they also have the what we call the 20,000 gamot program of PhilHealth. So, once again, PhilHealth member ka, na ay mga prescription coming from the accredited PhilHealth physician, maka-avail ka worth 20,000 medicines, drugs and medicines to the accredited
0: drug stores
1: nga nang naan 20,000. So daghan na gyud umaavail kaluoy alang-arang na lang gyud compared before. Mo-focus lang ta sa ato mga senior citizens.
0: Ayan.
1: So another thing is that what we are now advocating is that if you remember, katong namilaw na ko sa first na tong interview is, we are advocating on the Senior Citizen Center.
0: Alright, yes. O sa nai-update ani RD?
1: Yes, ako ibalik nga Senior Citizen Center, dugay na kanya siyang balaod. Mm. It's on the Republic Act 7876.
0: Okay.
1: The meaning of that is that mandating all mayors, all policy makers sa tanang lungsod o syudad nga naagod sila ibutang nga balay. The center for the senior citizens.
0: Yes.
1: And the good thing in the province of Cebu now is that I think 2 months or 3 months ago, there was an ordinance passed and approved by Cebu province na gamandate sa tanang lungsod o syudad sa province of Cebu to institutionalize the senior citizens center. Meaning, they are into na butangan yun ang tanang lungsod, tanang syudad sa probinsya sa Cebu, yaning Senior Citizen Center. Now, for the numbers of Senior Citizen Center, kaluoy sa Ginoo in Region 7. Region 7 na lang.
0: Region 7, yes.
1: So, we already have a total of six. I think sobra six.
0: Nadugangan na ni since your last visit, RD.
1: It's only one.
0: Last time, yes, yeah, nga nag-mention ka katong naa sa
1: Mualboal.
0: Nya na kay nabatoy Bohol.
1: So we have one in Mualboal, two in Bohol, one in Ubay and in Mabini, one in Zamboanga in Negros Oriental. Kay appeal paron kay wala patay NIR among services. Appeal, and also we have one in Lapu-Lapu City.
0: Alright.
1: And the last that we launched is in the island of Madredejos in Bantayan Island.
0: Wow, good job. Oh. Good job kayo sa NCSC.
1: But lisod kayo siya nga.
0: Yes.
1: It's so hard sa project because number one is that you need to catch, you need to have the go signal or parang imog yung makuha ang kiliti ni Mayor.
0: Yes, sa municipality.
1: And the first thing is they will be asking you is that na may kwartang itukon na mo building.
0: Mm.
1: So our answer is definitely pugri pagyod in town kayo ang NCSC. Kasi wala pa na. So what we did and what we did with the team including our mga kauban sa NCSC is that during the payout activities of our ECA, akong gipamap nila kay not all of the areas I'll be visiting kay dako kayo. Gipamap na kong area. Number one question akong gihatag nila, tan-aw ninyo na aba sila'y a center or an office for the senior citizen. If yes, talawa unsa kadako.
0: Okay.
1: Next is unsa serbisyo nga naa dito. So kung makapasar sa standards in terms of size o sa kadakon sa building nga maka-accommodate sa mga senior citizens, the next thing is that I will be writing the mayor and ask for a courtesy visit.
0: Alright.
1: Or explain what is in the center, o sa mga activities, o sa mga kayuhan. If he say yes, next activity is the what we call the stakeholders collaborative meeting.
0: Alright.
1: So, i-orient na to ang tanang mga unit heads nga naa sa LGU, including the stakeholders and partners of the different national agencies nga naadiri. O mag-meeting, mag-inform, unsay matabang nila. And then, na-plan. Then, next is i-launch na to ang center. So, mo na siya mo come in next.
0: Wow, nindot kaayo, no? I remember, no, mo gyud imong gipadayag last time sa imong very first visit din ni RD nga lisod gyud kaayo kay labi na nga bago ang NCSC, bago ang commission. Apan gikan adtong usa dinhi sa Cebu like now unom na imong gihatag nga update. Yeah. So, sige lang hinay-hinay and syempre, I'm sure, no, katong imong gitungahan sa Manila, pag-share nimo sa datos, it was also shared to all municipalities and make it known nga ingon ni Ana di ay ka seryoso dapat ang angayng tutukan mahitungod sa senior citizens.
1: Yes, nanganida. So siguro ako na lang include diri what are the services nga naa sa center.
0: Yes.
1: So number one, akong gi-mention ganina is the main concern is health gyud siya. So there are consultations nga atong himuon dito sa center na instead ang atong mga tigulang mopila dito sa health center for daghan kaayo nga mangonsulta, mag-resupply sa tambal at tuon na sila sa doctor on a scheduled basis because one of the major requirement sa center is the physician's room.
0: Yeah.
1: Na agyo dito so ato mag-resupply og tambal. So another thing is that ang ato ang mga edad-edaran, labi na yung nang retire na nasa balay, ay kinahanglan in taon na sila og socialization.
0: Yes.
1: Ka-istorya.
0: Tinuod.
1: So, ka-istorya, kay mingaw kayo sa life. So ang ato ang gi-promote dito is like board games.
0: Ay,
1: okay. Mm. So we have nag-promote ta og board games sa sungka, the baraha, in the bingo, the bingo games nga lae dito ubay-ubay sila, and also even mahjong, because those activities is magamit na to ang mind
0: sa mga utok, ang brain. Utok.
1: So in preparation for the prevention of the what we call dementia. So maogid na siya. So kung lonely kayo ang senior citizens na naala sa balay, dapat mo ato sila dito, makasturya sila, and then magamit pa lang utok. Another thing is that ang atuan dito is sometimes gusto silang mananaw og movie.
0: Ayan.
1: So ang TV dako kaayo. Mag-movie marathon na sila, mananaw sila nila, maminaw lang dito, or at the same time manganta na sila
0: mag-karaoke. Video-key. Ganahan kay mga ano-ana, tigulang.
1: Ganahan kay mga tigulang. Ako lang i-share katong dito, pitami sa Taiwan. Nagito sila ka-park, like Parehas de Riz Plaza, Independencia, na stage-stage. Mukhang talaga ang mga tigulang dito, mag-solo sila dito. Kumaniya, mulingkod na sa sila, ay nasa na mo paso dito. Ay, mamakpaksa na ang uban. So, there are those activities. Another thing, nga maka-exercise sila, there are scheduled Zumba activities.
0: Yan.
1: Yan.
0: Uso na ron.
1: The Zumba, dili po na ng mga anak-anak yung kaisanan, but kanahinahinay para tiguang lang po na Zumba activities. And another activity nga amo ang gi-introduce yun is that the livelihood project.
0: Ay, that's very good.
1: And there are those senior citizens, ma'am, na kaya pang manginabuhi pero wala ang good high source of funds. So what we did now is naghimo ta og survey na questions nga unsay gusto aning grupo ang organizations nga ilahang inegosyo or ilahang buhaton. After that survey, kon makonsolidate ta gani we tap with the partner agency, which is Dole.
0: Very good.
1: Okay, and also Tesla for them. But the Dolly first. Dolly first because we want the puhunan.
0: Yes, na-pray program si Dolly for startup business nga program.
1: Yes, so the first time is tuluan pa nila how to make project proposal.
0: Yeah.
1: And then kung maka-identify na proposal na kwarta, when we need the training, we top up Tesla.
0: Yes.
1: So, ato na sa test of skills and development
0: skills
1: training.
0: Correct.
1: So, inyon ana siya ang ato ang gisud gyud diha sa senior. But other plans for the senior citizens, naunta may plano, unta lang ha, big plans man na. Kuna man siya kanang bata nga preschool. Diba natin mga preschoolers nga ibilin, pwede rin bilin itong mga bata. So, we'll make that center in the future nga binlan o sa on adlaw nga basis while manrabaho, manlakaw ang ato ang mga
0: ginikanan.
1: Nagbantay sa mga tigulang. Tingapon na lang po na ito inagkahapon.
0: Habitaw, tinood.
1: Yes, ma'am. And also, we'll be having training in the future for our centers na for those mga carers at home. Nga i-train na ito sila on how to take care of their senior citizens nga naghigda na sa ilahang balay.
0: That's very, very important. Aron, maampingan sila yun with care, the proper care needed. Labi na tong mga bedridden or kadtong mga dunay mga problema bitaw sa ilahang lower body, sa tuhod, ano na mga tigulang fragile na baya. So insaktong pag-atiman, pag-amping ang kinahanglan.
1: Also we have that what we call the disaster preparedness.
0: Very good.
1: Kay ganun magod siya based on the statistics and data na to, if there are calamities like sunog, like bagyo,
0: linog,
1: ang most ato ang ma-hurt mga matay as senior citizens. The first reason is that number one, lisod na sila, dili pares nga active pa kayo, makadagan or
0: ilang mobility.
1: And the second one is that mga gahig ulo ato mga senior citizens.
0: Yes. Good ko mo biya, good.
1: Yes, true.
0: Ihatag pa sa imong papa.
1: Oh, ano, balag mamatay ko diri, ma'am. Di ko
0: ba? Di gina ko biyaan ng mga kahiyupan.
1: Anak man. True, good na. Nakarelate lagi ka, ma'am.
0: Akong nanay, kay gay, mampudog ulo po.
1: Yes, ikon ana ang mga. So we will be training them not to be as responders, but unsao nila paglikay.
0: Ayan.
1: If there are disasters.
0: And pagluwas ay lang kaugalingon man lang.
1: Yes, yes.
0: or dili magpabugat ba sa ilang mga kaubanan sa palibot.
1: Yes.
0: Because tinuod man gyud na, I'm sure ang mga naminaw ron nga mga senior citizens na sige katawa pag reenact nako sa unsa sila kagahig-ulo. I'm sure inyo ra nang gikatawan pero kahibalo mo nga tinuod na.
1: Yes.
0: So, simbako mabutang ta sa kahimtang nga kinahanglan natong luwason na nga tong kaugalingon kay baw gyud mo nga inyo nang iset aside ninyong pagkagahig-ulo.
1: Yeah. And also, Ma'am Nits, kanang mao na itong programa ron sa Expanded Centenarian Act.
0: Akani.
1: For those areas nga na ay centers, ato na ito himuon dito ang atong paghatag sa mani.
0: Ayan.
1: And also,
0: kayo.
1: Some will be used for the social pension. Pero ang uban sa social pension, ato na mago nila sa barangay.
0: Barangay,
1: so
0: correct.
1: So it's a good avenue or the venue nga manghatag ta dito sa ato ang kanang grantee o kanang tag 10,000.
0: Mm-hmm.
1: And then, gitawag na nato siya og one-stop shop.
0: Yes.
1: Meaning, unsay kinahanglan nun sa senior citizen, dili na siya maadto sa office sa MSWD, ato sa OSCA, mayor's office, ato ka sa RHU, but we are bringing the services in one center para ma-access nila. Like, pag sugod ni Mog 60, ang imog yung gikinahanglan nun is the senior citizen's ID.
0: Ana. Oh, so nana dito sa...
1: Para ma-member, naka sa Club 20.
0: Oh, sa may Club 20, RD? Ah, yeah. Ano din tawag? Club 20%.
1: How to ba kay Ming? Ang dili mahatagan sa discount. So, kay Ming, because we belong to that Club 20. Oh, okay.
0: Diba? Tinood. Unya, kanang nabilong na sa Club 20, ha? Sa usaka transaction ka, usara magamit, no?
1: Ah.
0: Tulo mo kabuok senior citizen, pwede ka mong tulo.
1: Kaming tulo.
0: Ah,
1: but there are those, ako na lang sa Gideon, before ko malimot, kay malimot trabako. It's not now, based on the 9994, it's not only the 20% will be availed of by our senior citizens. For example, mapalit ka og tambal. So it must be deducted first with the VAT.
0: Ah,
1: the value added tax exemption.
0: Una to i-deduct.
1: Una i-deduct ang 20%.
0: So deduct muna the VAT.
1: Yeah.
0: And then, did transact again to deduct the 20%.
1: Okay, so ano ako gid ni siya?
0: Karuhon, yes,
1: RD. Karuhon gid ni ako siya because me, myself, is always a victim of that.
0: Ah, alright.
1: Okay, so dapat tan-aon gid nato dito. But ang klaro gid kaing muhatag og klaro incentives gud or benefits kani gud ato ang mga Jollibee.
0: Ayan na nga.
1: So klaro gud kaayo na aliha mga klaro gud kay, but there are those ang ato ang mga butika kinahanglan pa ka makiglalis pa ka for them to give the ano.
0: So sakto Arlino nga imo gyang gi-mention aron ato silang ma-remind ha katong masigi gamit sa senior citizens ID or kamo mismo i-check ninyo ha.
1: Yeah.
0: Kay basin pud bitaw inana. No, again dita mag-think og lain sa mga establishmento nganong na nila siguro on, pero kita akong i-remind.
1: Yeah.
0: Ma-appreciate na I remember, katong nagkuyog bis akong nanay, ma-appreciate na ko nga muduol bitaw ang waiter and explain na ma'am, ha, mong gi-deduct ang VAT.
1: O
0: niya, maunay ang discount ni nanay ni mo.
1: So,
0: I appreciate that.
1: Okay. So, ako lang sinasad ni hatag po na information na kani adto man god when you buy medicines kinahanglan nun pa ka og booklet.
0: Tinuod.
1: Okay.
0: Kahinumdum ko ana mag booklet pa si nanay.
1: Oh, so karon with our coordination with the Department of Health among ipatangtang ang booklet kay ano man ang senior citizens malimtanon kayo.
0: Tinuod, malimot na.
1: Okay, so pwede na kang makapalit og tambal without the booklet but you need to have your prescription.
0: Yes.
1: From the doctor and your OSCA ID. So kabaghuan said langga ni NEDA aside from malimtan nimo ang imong booklet, malimtan pag yun nimo imong OSCA ID.
0: Oh.
1: Ako may myself, Marie, katulon na nina akong ID. Kay magmalimot man yun. So what we did with the DICT, we collaborated with the DICT to have this digital ID.
0: Ayan na nga. Mani bago ni mong balita karon,
1: yes, yes,
0: mong pagbisita. O saan man yung digital ID?
1: Oh, very good. So, a digital ID. So, mani siya bago karon nga kung wala kay katong physical ID, kung makaregister ka sa egov.ph
0: alright.
1: And then mo answer ka dito sa mga pangutan on mugawas yata na nimong national government issued IDs.
0: Okay.
1: So again ha, kanang nationally issued IDs.
0: Mm.
1: So kuha dito, appeal ang imong senior citizens ID.
0: Okay.
1: But you need not print that one. Ang uban in taong mga senior citizens, ipaprint, ilapagin, ipaplastik, ibutang silang pitaka. No, dili na siya. Kaya nga, no, ang atong purpose is, kung malimtan, mostly sa itong mga senior citizens sa agyo telepono, mga Android ones. Ah. Mahilig big Facebook.
0: Oh.
1: O, diba?
0: Mahilig ba matalakan
1: ako. Langga neda.
0: Oh, oh. Mahilig ba dayon ka. Oh, service so, ka vibes.
1: So,
0: oh.
1: Go na lang sila directless ng egov.ph or they can screenshot.
0: Oh,
1: mone ipakita dito. Mm. Now, there are those nga mga pharmacies nga dili gihapon mo. Pwede kita makiglalis. Ah. Okay, there is already a certain agreement with the ICT and NCSE na dapat dawaton dito siya.
0: Kanos pa man ni nahimong effective?
1: Ay, last year pa siya. Last year. Hinahine lang sa gyud nato gi-advocate to the owners kay
0: Tinood, yes.
1: Or baka feel man, ako sa baka sabuk to sometimes, like mamalit o tambal, umukaon ka, sayang baya po, nang ihatang 20% and 12%. So, kung pwede, muunsa yun na sila. Okay. Mayingon yun nga, mangita yung Oscar ID, makinglalis. Yeah, but karon, nanahinahinay na yun nga, mudawat
0: pamaagi.
1: Na. And even, any government-issued ID, like PhilHealth, basta lang na date of birth.
0: Ayan. Okay. So, ato ning, after aning ato ang topic, atong discussion, RD, amo ning i-lift nga part, aron mo'y atong ibutang sa ato ang official Facebook page, aron mas makpakatap na ato ang information.
1: Yes, ma'am.
0: Aron na, wala naging senior citizen na kinahanglan pang makiglalis.
1: Yeah.
0: Maingon na sila, pwede lagi ko, no? Ingon lagi dito si RD o si Langga Neda sa servisyong ka-vibes. Nara ko, no, o, daraan. Okay. Ayaw yun din yung kalimti. Dapat naan yung Android nga phone. Dapat makita din to yung ano, digital
1: also,
0: ID.
1: Yeah. Also sa Langga Neda, karon ang kanang mga gitawag to over-the-counter drugs like vitamins and minerals. Like sa imong gimension, ganyan ang vitamin C.
0: Oh, kana.
1: Diba? Di man sad mi kapalit ana before kung wala kay prescription. But again, karon anay mga kabaguan nga pwede ra gid ka makapalit without the prescriptions for those mga vitamins pero good for 7 days lang pod. Makasabot sa kus butika kay kun abusahan man gud na siya.
0: Ah, bitaw
1: like,
0: no.
1: Like palit ang tigulang, vitamins ihata ko mga anak.
0: Anak, ang apo, ang pag-umangkon, ang anak sa iyang kumari. Anak naman, no.
1: So, ingon anak siya. So, mauna na in the pagpalit ka o tambal. Now, when you eat outside, like for example, kaon kag SM or sa kamukaon, sometimes na-adjud ko experience and I want to share pasad sa uban.
0: Yes.
1: Na, nagkaon mi dito, senior, duha mi kabok senior citizen, pagbayad na, napakita mi sa among ID. Ang giingon sa crew, nadili siya because it's already, kanang, saan ang gitawag nila? Deducted or promo.
0: Alright. Oh, yeah. Kanang promo nila
1: na. Promo na daw, na 1,599 in one set na. Saan nga promo? So, nagtuo siguro siya nga, dili po na kamao. So, wala yung kumutingog, wala na. So, the next is ang litingog, ang ako ang kuyog na. If it is promo, show us your DTI permit na this item is promo. Siga ang mata, no? And then, adili lang yun. Sige, you call your supervisor. I will talk to your supervisor.
0: Alright.
1: So, gidiscuss ako. So, ina na akong supervisor. It's not with the amount, but our rights.
0: Yes.
1: Kaya makabayad man ta, but our rights. Kaya muna yung gisulti sa balaod.
0: Okay, RD, before ka mo proceed, ganahan ko ato ning pahimugatan, no? Tinuod, no? Kadaghanan, anak, baya dayon ta, i-judge, baya dayon ta sa uban.
1: Yeah.
0: Ingnon man dayon nga, unsa man ni Shaoin, managinot.
1: Yeah, true.
0: Hotdon man yun tanang diskwento. Karon nga imong gisulti na ganahan ako siyang pahimugatan, it's not the amount, it's not the discount,
1: but
0: ang pag-avail namo sa amo untang benepisyo.
1: Yes.
0: Amo man ka ng katungod, gihatag man ka na, gihatag man ka na sa gobyerno, gihuna-huna na. At while they were kanang sa dihang gipanday nila ang balaod, gahuna-huna sila para sa maayong kahimtang sa mga katigulangan.
1: Yes.
0: Unya, asa man na, dili na mo ma-avail?
1: Yes.
0: Kami man ang and ana na siya, not only ha, sa mga pipila ka mga ka-vibes na to nga, naabi to sila yung discount, mga disabilities,
1: Na,
0: pwede yun na ninyo, sakto si RD, pwede yun mo muingon nga, anong di mo na ako ma-avail? Ako mga kanang katungod.
1: Yeah.
0: Mauna ang programang servisyong ka-vibes, gimugna, sa dihang gimugna ni namo nga programa ning ana, yun ko kinahanglan, mas mapakatap na to ang information, arundaghan ang makapahimos
1: Yes.
0: sa ato ang mga benepisyo. nga una sa tanan, doon na tay contribution, doon na tay tampo biyaan na, ha? Yeah. Kaya every time mo palit bayata, na tax tanti hangin. So atong gamiton,
1: yes,
0: atong i-avail, ang angay natong i-avail. Proceed, yes, RD.
1: Okay, so another program said which I am so proud of Cebu City.
0: Mm.
1: Ako lang i-share. So during the summit, ang tanang mga regional offices gipadala mi dito og best practice.
0: Okay.
1: So ang atong i-identify na best practice in Region 7 is ang ato ang practice karon naghimo sa Cebu City. If I remember it right, last October during the Elderly Filipino Week celebration, this sa Cebu City, I met with Councilor Harold Go.
0: Okay.
1: Napailaila mi niya, taga NCS, himi, sir, anong, what's up yung mga programa, ano yung mga programa? Sir, kanang magpatabang unta, Mina. Mm. Ang kanang mga senior citizens nga kaya ba, ma-employed unta.
0: Yes.
1: So, diretso mag-check ingon lang ganida. Okay, you come to my office.
0: Mm.
1: So, unsa ba kung buhaton, ko, pwede ba matawag nimo ang mga tag-iya, anang mga pagkaunaan, Jollibee and everything.
0: Yes.
1: Mag-meeting ta dito, wala abdig 1 month, bitaw lang ganida, iyang ipatawag. Ipatawag ko secretary, ma'am, mag-meeting na mo dito.
0: Mm.
1: So, dito pag-meeting, you orient na what is RA 9994, the rights and privileges of senior citizens.
0: Mm.
1: And what's up, ug buwan, nagpanday na siyang ordinansa.
0: Yes.
1: Employment.
0: Mm. Oh, para sa mga senior citizens.
1: And now, McDonald's, congratulations McDonald's, and thank you so much, are already employing 50 senior citizens. Yes.
0: Og usa ni ana ka senior citizen na himo na kong guest din he.
1: Wow.
0: Si Cindy De Jesus, si Ma'am Cindy De Jesus, kung diin siya mismo, no? Cindy De Jesus Antonio.
1: Yeah.
0: 65 years old siya, service crew sa kana nga fast food chain din na sa Banawa nga branch.
1: Oh, yes.
0: So I'm very happy nga na-connect, no, ang imuhang imuhang mayong balita today og katong guesting nat og guest nako pag July 21, 65 years old. She was very happy, RD, excited kay siya. Grabe yahang vibe when she was like talking yahang trabaho, unsa ka proud yang mga anak. Syempre hesitant ang mga bata.
1: Yeah.
0: Ingon nga kinahanglan nagpahuway na ka. But ingon siya na anad siyang manrabaho, maestra siya.
1: Yes.
0: Maestra siya, retired teacher.
1: Uh-huh.
0: And then nag-call center siya for 2 years. And then pag-undang na niya, wa siya mahimutang.
1: Yeah.
0: Di siya ganahan sa idea nga wala siya gibuhat. Sakto ka.
1: Yes.
0: Abtik pa, pwede pang manrabaho, kaya pa niya atimanon iyang kaugalingon og atimanon ang kadaghanan.
1: Yes.
0: Nanrabaho siya. I'm very happy nga na-witness po dai ni nako ning nindot ninyo nga inisyatiba.
1: So it's one of our initiatives.
0: Ganahan ko. Good job.
1: And again, it's not the money.
0: Yes.
1: But it's still fulfillment. So mayon ka, if you're asking me lang ganada how old am I?
0: Yes.
1: I am already 63, but still I really enjoyed working.
0: Tinuod. Makabata ba yagid RD?
1: It's not with the money nga ako ma-receive, but na anad magunta nga always on the go.
0: Mm.
1: So kung mo retire na aras balay, unsa naman ang life?
0: Tinuod. Labi na ang imo mga gigikanan nga ahensya.
1: Yeah.
0: Mga kuan kaayo, mga unsa na mga unsa to mga in demand. Oh.
1: So masakit ra gyud ko lang ganeda kay mostly mo maginay mo rag gunahon na gud sa mga mo retire na. I wanted to retire kay kapoy na kay trabaho. So unsay akong buhaton? Higda, tan-og TV, kaon. It's not dili na mao sad lang ako ang plan. Dili na mao among gitan-aw para sa mga senior citizens.
0: Yes.
1: Kung kaya pa,
0: tinuod.
1: Go with it.
0: Good job. Congratulations, RD. I love
1: you,
0: the initiatives.
1: Thank
0: you. No, nindot kayo. Madugangan pa unta ni, no? Madugangan,
1: yes,
0: pa unta.
1: In which, connect na sad. Yesterday,
0: okay
1: na ay dito, nag-present sa ta dito, og murag, concept about the priority lanes sa Cebu City. Gipatawag na sad mi sa, ni Councilor, step leader, sa senior citizens. Iguang lagyod ko.
0: Alagi.
1: Anyway, nag-present ko dito paper kay they are into nang ilahan ng still part of the Republic Act 9994 na dapat na agyod unahon gyud si senior citizens.
0: Mm.
1: Mag-conduct sila study for those establishments nga walay priority lane. Isa to do? Walay priority lanes. Mag-conduct sila kinaman sa balaod, so na sila'y sanction on in the future.
0: Ayan.
1: So nag-present ko dito concept, unsay mga status, unsay dapat buhaton sa LGU.
0: Ayan.
1: So it's unsay na. And since with this benefits kan mga discounts so among buhaton kay lisod ban sad gyud we planned and I plan to have that activity orienting the drugstore owners sa mga ato ang mga Jollibees and everything unsa gyud dapat ang makuha sa senior citizens
0: tinuod
1: aron walay mahay in the future kun musanction na ang Cebu City. Yes. Advocacy o sa takaron.
0: Tinood na. That's very good, RD. No, di hamang good magsugod. Aron na, klaro. Di, walay mga dili pag sinabtanay. Yeah. Walay kinahanglang masuko nga tiguang. Yes. So, klaro siya. Kanang announced siya yeah. kay bawang tanan na aron na, okay, hatag yun ni nato.
1: Okay.
0: Diba?
1: I remember, it's Councilor Alcover.
0: Okay.
1: The senior citizens in charge for senior citizens sa Cebu City.
0: Ayan. So, ayan, nindot kayo, RD, yeah. no? So, kanang, syempre, no, unsay matabang sa 93.1 FMR Cebu, aron ato nang ipakatap nga information, sakto ka, advocacy, information dissemination, mao ni ang kinahanglang ma-avail sa mga tigulang.
1: Yeah.
0: Inyo gining ihatag.
1: Yes.
0: Maoni ang mahinungdanon kung doon na yung priority lane. Ang walay priority lane, dapat na ay priority lane.
1: Yeah, sanction.
0: Mahinana ba? So, dapat tanan yun. No, but of course, no, a few naman lang po, or at least mo ang experience, I mean, never na kuyog na ako akong nanay, o na kuyog na mga tigulang, aware man noon sila. Pero kato lang, karoon na ako realization na dapat i-check na na-deduct sa day ang 12% na VAT before ma-avail ang 20% ka discount.
1: Naputay tanawunon sa in the malls. Mm. Like for example, usaray cashier.
0: Mm.
1: Ako po na na-observe.
0: Mm.
1: So, usaray cashier, isalot-salot lang itong mga tigulang.
0: Ah, oh.
1: So, wala gyoy dapat meaning priority lane na agad yes. sa so hinahinayon lang yun na to through information activities and advocacy activities.
0: Ayan.
1: So that's what we can do.
0: And you're doing a great job, RD. Yeah,
1: thank you.
0: 93.1 FM Radio Cebu, kuyog ni mo, kuyog ninyo, no, sa NCSC, sa komisyon, aron atong ipadangat ang mga mahinungdanon kaayo nga information nga angay mahibawaan sa mga anak, sa mga apo, o mismong mga katigulangan. O kinahanglan masabtan ni sa mga kabanay, ha? Dili kaya mga tigulang lang.
1: Yeah.
0: And of course, doon na pa ba yung mga mahinungdaan nun kayo?
1: Yes, of course.
0: Last part na ta.
1: Oh. Pila na kami nets. Tabian na ba kayo?
0: Gani, tabian kayo, kaganahan kayo. Na lang tayo 5 minutes, RD.
1: Okay, so last 5 minutes. So the latest update of our expanded Centenarian Act program.
0: Okay.
1: So before, man good, we are doing this, padong nami mag 2 years. So
0: yes.
1: annually, we have a total target of 22,000 something for the whole region. Grantees and ato, including atong mga centenarian.
0: Ayan.
1: So before, mag-pay out ta, this is what we call pay out, padoon yun ang mga itanan yun in a setting among hatag yun physically. Now, nakitaan sa amo ang central office na there are those na mag-lisod na yun o ato sa area like na sa Tagabukid. So we have this what we call the digitalization.
0: Alright.
1: So we use bank transfer, bank to bank. Ang karakto maglisod sa bank to bank, labi na ang mga lugar, walay mga banko like Land Bank and other banks, pwede na silang ma-access through Palawan and through GCash.
0: Ayan.
1: So, we are starting this based amo ang data as of yesterday, kaya wala man panigod gi-full, kaya di subaya good kaya there are pros and cons,
0: mm-hmm.
1: but we need to tarungon lagi na itong implement. As of the second quarter, naana may 17 kabuok nga naagyapon may mga hitches and mga issues and concerns but hinahinayon lang yun ma-fulfill yun ang gusto sa ato ang central office na digitalization. Aron sa dili, mawahi ato mga senior citizens. Digitalization
0: correct.
1: Age.
0: Diba? Oo. Abi pa lang, puro na lang naipapil nga bit-biton. Naagyog ipagsipit pirmi nga papel.
1: Yeah.
0: Wala na. Wasa man imong kuan, nasa ko ang phone.
1: Okay.
0: Nasa kong tablet. Yeah. Dapat inaana ang mga senior citizens. So, nindot na siya, RD.
1: And we are very proud na we are one of the regions with highest number of grantees nga nahatagan na to sa itong 10,000.
0: Very good.
1: And
0: good
1: happy
0: job.
1: Na makaabot sa itong annual target na 22,000 because I think we already have 17,000 nga natagan.
0: Mm-hmm.
1: So, gamay na lang yun work until December. But, ako na lang sigurong iyon sa Lirina.
0: Mm.
1: For those ages, 80, 85, 90, 95, nga wala pa maka-file. Kay wala pa kay baw kay na magiuban nga dili gyud siya ma-reach.
0: Yes.
1: So start filing now your application. Before ka mag birthdays akong gi-mention nga edad, mo apply na ka asa ka mo apply ato sa imuhang OSCA office.
0: All right.
1: So tanang lungsod na gitawag og Office of the Senior Citizens Affairs nga maoy mo dawat mo hatag sa porma og muhatag mo alagad ninyo unsay mga requirements. So for those nga wala pa naka-apply, please do apply because naanay kwarta nga gigahin ninyo ang atoang kagamhanan or nasod nga Pilipinas through the National Commission of Senior Citizens.
0: Ayan. So before your birthday, 80th, 85th, 90th, 95th,
1: 100th. Yeah.
0: Oh, before mo mutungtong ana, process na dayon ninyo.
1: Yes.
0: Adto rin mo sa inyong OSCA office. Adto rin na sa inyong barangay.
1: Yeah.
0: Pangutana dito, ganahan kung makadawat ini og 10,000, yes. Di ba, RD?
1: 10,000.
0: Pero ang 100...
1: 100 years.
0: Oh. Ang 100 years old...
1: 100,000. Wala deduction, ma'am.
0: Oh. Ang 80, 85, 90, 95, 10,000.
1: Yeah.
0: Ang 100 years old, 100,000. So, atong isimplify. Muadto mo sa inyong barangay, adto mo sa OSCA, ing naganahan ko makadawat aning gitawag nilang 10,000 kung 80, mag-80 na ko karong November. I-file na karon. Tudluan ka nila unsaon, unsay requirement.
1: So, requirements, need pa na ko explain. Okay, natay gitawag o primary documents.
0: Okay.
1: Number one, meaning primary, muna siya pinaka.
0: Labing mahinungdanon
1: okay,
0: nga requirement.
1: Okay, so number one is birth certificate.
0: Agoy.
1: Okay. But there are those nga panahon sa gubat so wala gyud maproduce.
0: Man, RD, oh.
1: But karon ang ato ang partner agency, ang PSA, nag-issue og national ID.
0: Okay.
1: So kung wala kay birth certificate but naa kay national ID. Together na more na may attach yung application form.
0: Okay.
1: Okay. So kung wala dyan ka sa duha, kay wag yung ka-access even for the PSA or the national ID, natin gitawag og secondary documents.
0: What unsa are those? Secondary documents.
1: So secondary documents, number one, any issued government ID. So tanang senior citizens, ana man kay OSCA ID, so usa
0: yes.
1: na lang. Parisa na lang ni mo og another.
0: Oh.
1: So naa kay PhilHealth ID.
0: Pwede.
1: Pwede.
0: Driver's license.
1: Driver's license. Naa
0: pwede.
1: Ka. Naa kay PhilHealth Health ID, okay. Naa kay SSS, kay pensioner ka, naa kay GSIS.
0: Kana.
1: So, dikit kay kag mga government issued ID. So, naa kay voter's ID.
0: Pwede.
1: If wala kay voter's ID, ba't nakabutal ka? Go to your COMELEC office.
0: Ah.
1: Magkuha ka og voter's certificate.
0: Oh.
1: Grabe po yun, wala gila na.
0: Correct.
1: So, kung wala, nagwag yung ka na yung makitaan.
0: Oh.
1: Next is, mangutan ako, nabunyagan yun siguro ni siya.
0: Ayan na.
1: Baptismal certificate. No, kung wala pa yun, kaya nasunog ang simbahan.
0: Bitaw. Oh.
1: Wala yung record.
0: Oh.
1: Ang iyahang birth certificate sa iyahang anak. Kaya ang birth certificate na amang yun ngan sa mama, ngan sa papa, o kanos anangata. Kaya there are two only instances nga amuhag yung ipangita ani Langga Neda. It's the proof of life, meaning buhi pa ka,
0: yes.
1: Na nakaabot ka sa mga, and the proof of age. So we need picture nga nagunit o kalendaryo anang buwan na pag-apply ni mo nga buhi.
0: Correct.
1: Paka. And the documents.
0: And of course, your OSCA, kanan yung office sa OSCA, kahibalo na.
1: Yeah.
0: If doon na pag yun may pangutana, pwede rin yung manawag na mo, diri, memorize na ko slide. O dili, amo, i-send na mo ni RD. Ato, i-send na mo dito, RD na, mo din ni sakto ba ni, o ana, ayaw yun mo kataha. Ha? Pangutana yun mo ha, mga lola and lola din ha, in town, sayang ang gismil.
1: Yes.
0: Pwede rin yung ipalit, o pila naman na ka-maintenance.
1: Daghan
0: na kaayo. O wala mo yung maintenance, very good. Libre sa mga apo. Pero ang uban, we encourage ako, I encourage na inyo nang i-avail, inyo nang i-enjoy, magpa-manicure, pedicure ba mo ron, magpa-hair color, mag-travel ba mo ron, ano lang sa island, kaya 10,000
1: raman.
0: Ato mo sa Bohol, ato ba mo ron na, mag-road trip ba mo ron. Diba? What we're trying to say is, I know it's 10,000, muingong bigo, gamay ra ka, namay minana.
1: No, dako na kayo.
0: Dako na kaayon ng 10,000, and, gip kaning kamutan in town ni sa commission and sa atong gobyerno nga dun na'y ma-set aside nga pundo para ninyo aron ba isip,
1: pahalipay
0: ba nga
1: at
0: 80 years old
1: kalisod pag abot sa 80
0: tinuod yun na so i-goal na nato kita mga 40 taon pataas i-goal na to nga wakadawa tag 10,000
1: yes.
0: Pwede na kami mo apply mo process karon 46 pa man.
1: O yung 79.6 na
0: buwat lang kita. So, i-goal na tumutungtong tag 79 para maka-process ta,
1: yeah.
0: Ha? So, mga naminaw din, ha? Ayaw na ninyo in town, ibaliwala, i-avail na. Yes, RD.
1: Yes, so I think nahuman naman siguro 5 minutes grabe katabian imong RD.
0: I know, right? Bagay gyud ta pa reason RD. So unsa may imuhang mga pahinumdo mensahe sa ato ang mga katigulangan og ilang mga kabanay?
1: Yeah, of course. So sa atong mga kaigsoonan nga mga senior citizens, ang ato lang gyud is that enjoy life. Mm-hmm. Do what you can do as of the moment. And then ayo kalimti ang pamilya gyud gihapon. Mm-hmm. And we do not know kinsa sa atong mga anak motima na to in the future. Huwag kita kay Bobby sa buutan pa kay tanga mama. So part of living na sa mga tiguang, and we should be ready for that. So government agencies are very open to the services of the senior citizens because priority na kita karon sa ato ang gobyerno, although wala ta na appeal sa SONA, but don't you worry.
0: Yes,
1: because there is a pending bill. Maura ba na wala ma 10 minutes sa ganito naarban magsigir na baginag-ngo-ngo ang ahiyang-ngo ito mga asa na among universal social pension. But na, wala na mention, but don't you worry because ang Congress ana is fighting for that. So once ma-approve, mahimo na siya ang bill into law, itang tanan, makadawat na gid utana. Hopefully na atay kwarta.
0: Hopefully.
1: Hopefully.
0: No? Oh, hopefully kanang mahinayon gyud.
1: Yeah.
0: Aron kita diri nga padung pa. Klaro na amo ang kuan.
1: Yeah, but
0: future.
1: Your future depends on your healthy lifestyle.
0: Yes, very important, yes, RD. Amping kanunay more power to you.
1: Yeah, thank you so much.
0: And to the National Commission of Senior Citizens, God bless you, more power ninyo padayon na ninyuhang kadasig. Aron in town dili ni mapasagdan ang mga katigulangan.
1: I assure everyone in Region 7, kaming tanan, including sa ako ang mga kauban sa trabaho, mga kugihan and hardworking o mga buutan.
0: Yeah, and kami din
1: And
0: kami din sa 93.1 FM Radio Cebu. Kanunay mi nga mututok ninyo aron manguhit unsa na po'y update, RD. Unsa na po'y kuha, maningil tag unsa'y update aron makaibaw atong mga katigulangan.
1: Yes, and at this juncture, I would like to say sagang kayong salamat langga, Neda, because wa pa man mi naili actually yun. Wala pa ni naili si NCSC sa tanan. Magtuo silang DSWD.
0: Yani,
1: Yeah, so with this activity this afternoon, dako kay Shag Rich. So dako kay mong natabang na mo, nga makahinahinan mi pala ilang nga. Here comes now the NCSC in charge sa itong mga idad-idaran. Dili tiguang.
0: Yes.
1: Okay.
0: Dili ko kapuyan also nga magpadangat nga to ay paabot sa katauhan sa itong mga ka-vibes nga NCSC exists para sa ito ang mga senior citizens.
1: Yes.
0: Dago salamat.
1: Thank you, Kai.
0: Ang pink kanunay. I will see you again. Definitely.
1: Sure. On October, schedule na ta. Because October is scheduled as an elderly Filipino week.
0: Ayan. O sige, okay. October na yun. Mabalik si RD October.
1: Of course.
0: Mga ka-vibes, the regional director, Jocelyn Tabo-Tabo, maayong pagpaminaw sa tanang mga taga-komisyon. Napas, Ma'am Agnes?
1: Naapo doon siya sa talisay na active. Oh. Shout out daw.
0: Oh, gani. Shout out yun ay na to. Napa, kisa pa i-shout out mo, RD? Well, mo to.
1: Ang tanang mga kauban na mo sa NCSC Region 7 yun na akaroon sa opisina. So, no, di na natin i-mention kayo. Ibay-ibay man na
0: Maupod.
1: Sila. And,
0: and
1: most of all, ang atong mga OSCA offices, ang atong mga federation president din sa Region 7, including our focal person sa nagkarinlaing mga lungsod.
0: More power to you. Padayon mo diha. Dasig mo din na. Sa atong mga senior citizens, sa amping mo kanunay, love-love mo na mong tanan yun. Tika, salamat, RD.
1: Thank you, Langga Neda, for the opportunity.
0: Ayan.
1: We love you.
0: We love you. Naku, amping mo kanunay. Alas 5:11 na mga ka-vibes. Maghunay-hinay in town taog aginod sa unahan, no? Ang ato ang arangkada balita mo sunod na. Kini si Langga Neda sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mangalagad. Serbisyong ka-vibes. Anong favorite? 93.1 FMR Cebu.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kabibs, nalapas na ta sa atong atun. Para, para! Mauna ni!
6: Kabibs, kabibs, kasama sa awanan.
7: Mauna ni!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay,
2: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
8: 93.1 FM Radio Cebu, kabay, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: Music Radio. Ani-ana ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Maulang Miyerkules mga kaaranggada. Ngayon ay July 29, 2026. May dalawang low pressure area na binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng PAR. Madulas ang kalsada, kaya ingat po kayo ha. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadana natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: Ang bahay sa Kinapawan City, nawasak matapos matabunan ng gumuhong lupa dulot ng habagat. Misuse ng confidential funds ni VP Sara Duterte, dinalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Dalawang dating bank managers, iginit na unusual ang ginawang withdrawals ng Office of the Vice President. Mga alagang hayop, rumampas sa catwalk sa isang mall sa Pasay City. At Pinoy Tennis Pride Alex Yala, makakaharap si DC Open Defending Champion Leila Fernandez sa round of 16.
1: Sexy naman itong tennis player. Natabunan ng gumuhong lupa ang limang bahay sa Kidapawan City. Pahirapan naman ang biyahe sa bayan ng Arakan dyan sa Cotabato dahil din sa landslide. Yan ang umarang kadang balita ni Noreen Egonia.
4: Labre! Makikita sa video ang mga nawasak na bahay sa Sitio Sumayahon, Barangay Perez, Kidapawan City, Cotabato. Natabunan ang mga ito ng landslide nitong Lunes. Ayon sa mga residente, bigla na lang gumuho ang lupa matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dahil sa habagat. Agad namang nakalikas ang mga nakatira sa lugar. Bukod sa limang bahay, nawasak din sa landslide ang isang daycare center. Nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar sa Kidapawan City. Patuloy naman ang clearing operations ng City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa bayan naman ng Arakan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos magkaroon ng landslide sa barangay Anapolon nitong Lunes, Hulyo 27. Tulong-tulong naman ang mga rescue team at mga sundalo na kargahin ang isang motor para makatawid sa kabilang bahagi ng kalsada. Matapos ang clearing operations, kanina ipinalam ng lokal na pamahalaan sa publiko na passable na ang kalsada sa lugar. Mula dito sa Davao, Noreen Egonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Patay ang isang helper matapos masagasaan ang isang cement mixer sa bayan ng Samboan sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Papunta sa barangay Kanyorong ang isang cement mixer para sa isinasagawang road concreting project kahapon. Pagdating sa matarik at makipot na bahagi ng daan, umakyat ang 53 anyos na helper sa ibabaw ng truck para sana alisin ang mga nakaharang na wire. Pero nawalan ito ng brake at umatras. Tumalo ng helper pero nasagasaan siya ng cement mixer. Naisugod pa sa Samboan Rural Health Center ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Nasa kustudiyan na ng Samboan Police ang driver ng truck habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
2: Iniimbestigan na ng Department of Education ang insidente ng pambubugbog ng dalawang grade 10 students sa isang guro sa Maco, Davao de Oro. Nangyari ang insidente noong Lunes at kumalat sa social media ang video ng pananakit ng dalawang estudyante sa isang guro sa Elizalde National High School. Ayon sa Maco Police, nag-ugat ang pananakit ng sitahin ng guro ang isa sa mga estudyante tungkol sa paglabag sa school policies. Nagpahayag naman ang DepEd ng suporta sa guro na nagtamo ng injuries. Tiniyak din ang ahensya na magsasagawa ang mga otoridad ng patas at masusing imbestigasyon alinsunod sa due process. Namahagi ng mahigit 5 milyong pisong tulong pinansyal ang pamahalaan para sa mga dating miyembro ng rebelding grupo sa Samar. Layo nito na matulungan ang mga dating rebelde sa kanilang panibagong buhay. Kabilang sa mga nabigyan ng tulong ang mga miyembro ng Peace Builders Group mula sa Kalbiga, Pinabakdaw, Basay, Villarreal, San Jorge, San Jose de Buan at Paranas, Samar. Pati na rin ang mga mula sa Borongan, Eastern Samar at Las Navas, Northern Samar.
1: Nanawagan ang ilang opisyal sa Leyte sa Local Water Utilities Administration na pangasiwaan ang operasyon ng mga water districts sa Leyte para masolusyunan ang 13 taong krisis sa tubig ng probinsya. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Barion.
5: Matapos manalasa ang Yolanda noong 2013, hindi na naibalik ang maayos na supply ng tubig sa mga residente ng Leyte at Tacloban Leyte Metropolitan Water District at Prime Water Leyte Metro. Ang mga hindi nakakatanggap ng tubig, sinisingil pa ng minimum. Kaya maraming consumer ang nagpapaputo na lang ng kanilang supply at umaasa na lang sa tubig-ulan at pag-iigib sa mga poso. Dahil sa walang katuparan ng mga pangako, duda ang ilang opisyal sa lalawigan ng Leyte sa pangako ng mga kumpanya na bago matapos itong taon ay masosolusyunan na ang kanilang krisis sa tubig.
6: Ikadto na yun, kung diri baga maagapan or kung diri baga makahatag yung maupay nga pitad. Kaya mismo, ito na akong baga kitakita, itong management, itong prime water, wala yung nagyapong klaro. Kaya nga naging baligya.
5: Mas maniniwala pa raw si Uy kung mismo na ang Local Water Utilities Administration LOA ang magsabi na siyang may regulatory power para pangunahan ang sana'y gagawing imbestigasyon sa ilalim ng Presidential Decree 198 na maaksyonan na ang nasabing problema. Dahil dito, nagsumiti na ng isang resolusyon ang lokal na lalawigan para matugunan ang mas lumalalapang krisis sa tubig sa nasabing lalawigan.
6: Amo to nga, nagpagawa siya kung sa resolusyon na panawagan itong LOA. It luwa, hira itong nag-oversee. It tanan ng operation itong mga water district. Kumbaga, may dito nira dako nga gahum na pwede nira kitaon itong paano pinapadalagan ano sa mga water district.
5: Mungkahi inaopisyal sa LMWD na magkaroon ng isang konsultasyon sa pagitan ng pamunuan, luwa at mga miyembro para sa mas klaro at komprehensibong solusyon sa krisis. Sa datos ng LMWD, nasa mahigit 35,000 water concessionaires sa probinsya ng Leyte at Tacloban City ang siniservisyuhan ng nasabing pamunuan. Ako si Jay Barion ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa may Camarines Sur ang unang LPA, wala itong tsansa na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras. Habang nasa labas naman ng parang isa pang LPA na nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas, hindi rin ito nakikitang magiging isang bagyo sa loob ng 24 na oras. Pero magiging maulap at may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. May posibilidad din ang pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Inaabisuhan na ng pag-asa ang mga apektadong lugar na mag-ingat sa mga banta ng landslide at pagbaha.
1: Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto ang 2-4 na bagyo ayon sa pag-asa. Ito'y sa kabila ng posibleng malakas na El Nino sa bansa. Paliwanag ng pag-asa, inaasahang kaunti ang bagyo sa mga susunod na buwan dahil nga sa El Nino. Pero posible pa rin na mabuo ang malalakas na bagyo. Nauna nang sinabi ng pag-asa na may 81%ng tsansa ng napakalakas na El Nino sa bansa sa Oktubre hanggang Disyembre.
2: Akbayan Party List, isinusulong ang congressional inquiry sa planong Pax Silica Initiative ng gobyerno.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
7: Tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Delivery! Maria Jose?
13: Akin yan? Ang laki ng box!
12: Surprise!
13: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
12: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
13: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
14: Pag-ibig Fund, solid
15: kaban! Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
16: Dahil hindi tumitigil ang balita,
15: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
16: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad!
2: Siyam sa bawat 10 Pilipino ang nagbigay ng thumbs up sa pagtatrabaho ng kanilang district representatives ayon sa pinakahuling survey ng Momentum Research. Ayon sa survey, may tuturing na performing well ang mga mambabatas. Ipinagmalaki ito ni House Deputy Speaker Jay Kong-hoon. Aniya, base sa Momentum Research, nasa 85.7% ng respondents ang nagsabi na ang kanilang congressman ay good o very good pagdating sa pagtatrabaho. Ito ay sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos. Naniniwala si Kong-hoon na ipinapakita ng positive ratings na tiwala ang mga tao sa kanilang mga representative.
1: Mariing binweltahan ng palasyo ang mga pasaring ni Senator Aimee Marcos tungkol sa umano'y ICC sa Malacanang. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
17: Na nag-uudyo na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
18: Hindi pinalampas ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang banat ni Senator Aimee Marcos na mayroon ding ICC sa Malacanang, kung saan sinabi niya na ang letrang I ay nangangahulugang impakta.
17: It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impakta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impakta? Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi nating totoong naglalarawan ng salitang yan.
18: Dagdag ni Castro, hindi niya inaagaw ang corona sa bansag na impakta. Walaan niya siya sa kalingkingan ni Senator Aimee at ng kanyang grupo para gumamit rin ng naturang salita. Samantala, tila pasaring din kay Vice President Sara Duterte ang pahayag ni Castro patungkol sa mga hindi nagbibigay respeto sa sona ng Pangulo.
17: May mga tao na ang nais ay manatiling walang alam. Mangmang ang mga kababayan, mas madaling maging or manipulahin ang mga taong walang alam. So sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri. Obligasyon po nating alamin ang katotohanan at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan.
18: Ayon kay Castro, ang paggalang sa SONA ay paggalang din sa konstitusyon. Hinimok niya rin ang publiko na maging maalam at suriin ang katotohanan bago magpaniwala sa anumang nakikita o naririnig na mga impormasyon. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: May sinusundan ng impormasyon ng Philippine National Police kaugnay sa dalawang bomb-related incidents malapit sa DOJ at Senado ilang oras bago ang State of the Nation address ng Pangulo noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., mayroon ng leads ang mga imbestigador para malaman kung konektado nga ba ang dalawang insidente sa paggambala ng SONA ng Pangulo. Lunes ng madaling araw nang may sumabog sa tapat ng DOJ building sa Padre Faura Street sa Ermita, Maynila, habang isang improvised explosive device naman ang na-recover sa Jokno Boulevard malapit sa Senado sa Pasay City ilang oras bago ang SONA.
2: Nitong Lunes ay nasaksihan natin ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kunan natin ang reaction dyan si dating Senator Aquilino Coco Pimentel Jr. Magandang gabi, Senator Pimentel, at welcome po sa Arangkada Balita.
14: Magandang gabi, Jack, sa lahat po ng nakikinig sa atin. Salamat sa Arangkada Balita.
2: Okay. Senator, again, marami salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada. Senator, ganito, ano muna yung reaction niyo sa naging SONA ng Pangulo? Ito yung kanyang fifth na SONA po.
14: Fifth and second to the last. So, maintindihan natin na talagang binigyan niya tayo ng todo-todong impormasyon. Mm-hmm. Puro mga figures, ilan ang mga natulungan ng PhilHealth, ilan ang natulungan ng mga evacuation centers dahil sa disaster relief. Marami pang iba. So, pabayaan na natin ang gagawin ng Pangulo yung kasi second to the last na ito. Yung last kasi na SONA, pasasalamat na lang po yun eh.
2: Oh.
14: So, ngayon na meron pa siyang dalawang taon na sinabi na niya kung ano pang pwedeng gawin. Ano na yung nagawa, ano pa yung pwedeng gawin. So medyo dragging lang kasi mahirap talaga sa isang speech ang mga puro figures eh.
2: Uh-huh.
14: Puro figures, mga 'di ba, may mga sinabi siya 6 million na yata sa PhilHealth, uh-huh, 600,000 sa mga evacuation centers, sa mga disaster relief, ganun po. Tapos may mga 350,000 na pesos na income sa isang taon na balak niyang i-exempt sa income tax. Tapos yung mga sa kuryente, mga marami. So malaman ang SONA. At sa tingin ko, agree naman ako na binabana ng presidente sa microeconomics. Kasi yung macroeconomics, kunyari sasabihin mo na lumaki ang ating ekonomiya ng 5%, wala sa taong bayan yun eh.
2: Oo nga po.
14: Hindi nila sabi, pag narinig nila yun, figure din yun eh, tapos marinig nila 5%, ano ibig sabihin nun?
2: Mm-hmm.
14: Yung sinabi lang niya na, meron na tayong totoo na itong no balance billing, at least kung yung isang Filipino na naranasan niya yun, sasabihin niya, totoo yan.
2: Oh.
14: Meron nga akong kakilala na, meron kakilala na nagpa-hospital na totoo nga, kinukumpirma niya na no balance billing. So, finally, nangyayari na.
2: Kumbaga, Senator, ang gusto marinig ng tao eh, kung ano yung pakinabang dyan kesa sa figures na ano, yung kumbaga relatable.
14: Maganda rin yung i-report mo na, lumaki yung ekonomiya, middle income na tayo, category, pero macroeconomics po yan eh, parang... Kasi magbabanggit ka na lang din ng figure, uh-huh, magbanggit ka na lang sa microeconomics, na baka yung isa dun sa mga 6 million na nagbenepisyo sa PhilHealth, sabi nila, totoo yan. Isa ako dyan sa 6 million na yan.
2: Uh-huh. And Senator, ganito, days leading dito sa SONA na to, marami sila may magiging earth-shaking yung magiging announcement. At ito nga ay nauna dun sa kanyang talumpati, yung tungkol sa fraud control issue at yung plano nga na pagsampa ng kaso sa data ating speaker. Marami yung medyo, hindi naman masyado nagulat doon sa sinabi, pero parang nabitin daw sila dahil parang na-singled out ata ang ating former speaker. Ano pong masasabi niyo doon, Senator?
14: Ako medyo naawa ako kay former speaker. Tandaan mo, leader siya ng kamarang yan. Ha? Mm-hmm. Naawa naman ako na na-anunsyo pa sa SONA tapos pinalakpakan pa. Sana hindi na lang nagbanggit ng pangalan at sinabi na lang na malaki na ang asenso nung yung laban kontra sa katiwalian nung sa flood control. Marami nang ano, number one, na yung sindikato, mm-hmm, na buwag na dismantle na yung sindikato. Meron nang naging state witness na yung iba, meron nang mga nakakulong, mm-hmm, at ang pinakamagandang epekto, yung kahit yung budget estimate ng DPWH, yung mga bloated figures na mga materialis, pinababa na niya. Actually, immediately, ginawa yata niya yun. Sabi niya, 25%, tanggalin ka agad sa estimate. So, sana ganun na lang yung approach. Pero anyway, nangyari na yung nangyari. Sabi ko nga, to be fair to the former speaker, kahit na pinalakpakan yung pag-anunsyo na papaila na siya ng kaso, i-remind na lang natin ang taong bayan na meron pa tayong presumption of innocence, no? Mm-hmm. Hindi po siya, kahit na gusto natin ng big fish, gusto natin ang ulo ng big fish, may presumption of innocence po tayo. Oh. Pero Wala naman pong earth shaking doon sa SONA. Okay naman 'yun, hindi naman kailangan na kada SONA mayroong earth shaking. Meron kung wala mang earth shaking, merong electrifying. Mhm. Yun ano mo ibig sabihin? Jack.
2: Ano nga po si Oh, nga po si.
14: Oh, di ba yung meron naman siya about ipira at
2: yes,
14: sa sister, about electricity, ano yun eh, cost eh, energy cost. So, sabihin na lang natin kung wala mang earth shaking, at least naging electrifying yung SONA.
2: At katulad nga niyan, yung usapin sa kuryente, very relatable sa ating mga kababayan. Kaya nga, yun yung mga na-absorb ng ating mga nanood noong talumpati, tama po.
14: Kaya nga, I think yung approach na yan mas mabuti. Pero syempre, ang hirap, sana ba binawasan niya yung mga numero kasi hirap talaga sundan ang, sa speech. Ha? Sa speech na wala kang PowerPoint. Kung may PowerPoint ka, pwede, pero wala eh. Syempre, very, very formal ang SONA. So, anyway, kung siguro yung mga kababayan na lang natin ang makaka-identify nga doon na is doon sa mga nagbenefisyo doon sa mga sinabi niyang mga figures, sila po, pwede nila sabihan yung kanilang kapitbahay, ang kanilang pamilya na, ay, totoo yan, isa ko dyan. Isa ko dyan sa mga nagbenefisyo dyan.
2: Okay, and Senator, madako naman tayo doon sa ongoing impeachment last year. Sinubo ko yung tanongin tungkol dyan, pero kayo mismo nga yung nagsabi sa akin, Jack, hindi ako pwede sumagot dyan dahil ako ay magiging Senator Judge. So, ito nga yung pagkakataon ko, Senator Pimentel, ano ang reaction mo na ngayon this ongoing impeachment trial? Kontento po ba kayo sa takbo nito?
14: At least bumibilis na.
2: Mm-hmm.
14: Tsaka nagiging streamlined na yung presentation ng witnesses.
2: Mm-hmm.
14: Sa tingin ko matatapos ito ng siguro within 3 months tapos na to kasi malay mo magulat pa tayo na mayroon pang i-withdraw. Hindi lang i-withdraw na mga witnesses ang prosecution, baka mayroon pa silang i-withdraw na ground para lang mapabilis na. O kasi dahil nga sa order ng presentation ng evidence, tatapusin muna lahat ng prosecution bago ang defense, kung madadrag talaga yan, pagdating ng time ng defense, malilimutan na. Ano ba yung pinag-uusapan? Di ba? Kasi, babalik sa grave threats, pero ang pinag-uusapan na, confidential funds na. Tapos may bribery pa yata, may graft and corruption pa. So, makakabuti talaga hindi lang sa proseso but sa publikong sumasabay sumusunod sa impeachment, pabilisin na po natin ito sa lalong madaling panahon, tapusin na. Ako naman ang prediction ko tatanggapin ng taong bayan ang desisyon ng Senado,
2: mm-hmm,
14: whether guilty or not guilty, tatanggapin ng taong bayan yan. Importante matapos ng maayos ang proseso.
2: Pero Senator Coco, yung napansin mo yung marami nagko-comment sa social media, actually magkabilang panic naman na sabi, may mga ibang senator judge na nagiging biased sa kanilang mga pagtatanong. Do you agree?
14: Hindi, pabayaan na natin yung kasi part na ng process yun. Kaya nga tignan mo ang importante sa Senate impeachment rules namin. Binigyan namin ng time limit.
2: Mm-hmm.
14: Yun yung importante, to, basta may 2 minutes ka lang.
2: Mm-hmm.
14: Sayangin mo yung 2 minutes mo, okay, charge sa'yo yan. Charge talaga sa'yo yan. So, mm-hmm. part na po ng process yan. Kahit magtanong sila about the solar system kung gusto nila, pero yung hanggang 2 minutes lang sila.
2: Oo.
14: Ano na yan, yung oras na yan, ano na yan, charge na yan to a senator.
2: Uh-huh.
14: Ang nangyayari ngayon, nagsa-second round pa nga sila eh. Pero uh-huh. Anyway, understandable naman yun dahil konti lang ata rin naman na nagtatanong. So uh-huh. Mabuti na rin yun kung meron talagang gusto pa i-clarify ang isang senator judge. Uh-huh. Bigyan siya ng time. Pero lagyan ng, kaya yun yung purpose dun eh. Uh-huh. Very clear kami doon, may 2 minutes, tapos may 5 minutes. Uh-huh. So, lahat dyan may cap sa oras.
2: Uh-huh. And huling talong lang po, Senator Coco, no, I'm sure aware kayo nung over the past weekend, naging controversial yung naging post ni Senator Pia Cayetano kung saan nag-splice ng video at sinasabi nga ng iba ay fake news. Dapat po ba may sanction na ito, lalo na isa siyang senator judge?
14: Well, hindi ko kasi talaga napanood, pero yun na nga narinig ko na may gano'n na siyempre ipagdudugtong mo yung para kang... Kung sa pleading yan, nag-file ka sa korte na nag-cut and paste ka ng pleading pero tinanggal mo yung mga importanteng mga words. Kasi kung tatanggalin mo yung word na not N-O-T, tanggalin mo yung N-O-T, lalagyan mo ng dot, bumaliktad yung meaning nung sentence, hindi ba?
2: Opo.
14: Kung tatanggalin mo yung negative word tapos papalitan mo ng dot, di, so, iwasan natin yung mga ganyan. I'm sure, although attributed ang pag-post kay Senator Pia, I'm sure hindi siya ang gumawa ng video na yan.
2: Mm-hmm.
14: So, i-discipline na lang natin yung mga staff man ang gumawa niyan or
2: social media managers.
14: Audience man ang gumawa niyan, so medyo wag po natin gagawin 'yan kasi kung sa amin 'yan, kung sa korte pa man 'yan malpractice yan eh. Mm. mali ang quotation mo, kukuha ka ng ruling ng Supreme Court pero merong words na tatanggalin mo, nagbago ang meaning.
2: Mm-hmm.
14: So iwasan na po natin ito. Yung mga ganyan.
2: Okay, nako, maraming salamat.
14: Jack, online nata si Prosecutor Congressman Joel Chua, so congratulations na sa kanya. Napaka-organisado, napaka-handa ang kanyang presentation sa mga witnesses. So congratulations po kay Congressman Joel Chua.
2: Oo nga po, makarating po, siya na nga po mamaya-maya yung susunod. Again, maraming salamat Senator Coco Pimentel sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Mag-ingat kayo sir at mabuhay po kayo.
14: Thank you.
2: Laghain ng 3 criminal complaint para sa tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa isang kumpanyang may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO at iba pang kumpanya. Inihain ito ng BIR sa Department of Justice noong July 23 sa ilalim ng Run After Tax Evaders o RATE program para sa mga paglabag ng National Internal Revenue Code. Bukod sa isang POGO link company, isang construction firm at 2 real estate sellers ang sinampahan ng reklamo. Tinatayang aabot sa 402 million pesos ang tax liability ng kumpanyang Zunyu One Technology Incorporated at mga opisyal nito. Sangkot sila nooy sa sinalakay na POGO hub sa Bamban, Tarlac. Ayon sa BIR, galing sa POGO operation ang umunoy kita ng kumpanya at bigo silang magdeklara ng sapat na taxable income mula sa offshore gaming activities. Nais imbestigahan ng mga mambabatas ng Akbayan Party List ang planong pagsali ng Pilipinas sa PAC-Silica, isang US-led technology at artificial intelligence initiative na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
4: Nagbabala ang Akbayan Reform Block laban sa umano'y mina madaling pagpasok ng Pilipinas sa Pax Silica, isang international initiative na nakatuon sa advanced technology, artificial intelligence at rare earth minerals supply chain. Ayon kay Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya, hindi dapat magmadali ang pamahalaan sa pagpasok sa kasunduan hanggat hindi pa nailalantad sa publiko ang buong detalye nito. Kaya naghain ang kanilang partido ng House Resolution Number 1227 para magsagawa ng congressional inquiry in aid of legislation sa naturang proyekto. Base sa panukala, target nilang alamin at suriin kung tunay na magsisilbi ang kasunduan sa national interest bago ito pagtibayin. Sa kanyang ikalimang SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bahagi ng plano ng administrasyon ang pagtatayo ng Pax Silica Industrial Hub bilang sentro ng AI-driven economy ng bansa.
19: We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain.
4: Bago pa man maghain ng panukala, sinabi ni House Majority Leader Sandro Marcos na bukas siya sa ideya ng isang inquiry tungkol sa Pax Silica.
20: So mas maganda na mag-guha na lang tayo ng inquiry to see ano ba talaga yung katotohanan. And what if there are shortcomings in the project, paano natin aayusin?
4: Nauna namang sinabi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na inaasahang lilikha ang proyekto ng halos 200,000 trabaho at makakaakit ng dinatayang 180 billion pesos na halaga ng pamumuhunan. Bukas ang akbayan sa mga oportunidad na mabibigay nito para sa bansa, pero hiling lamang nila tiyakin raw muna ng Kongreso na mapapangalagaan ang national security, kalikasan, komunidad at ang long-term interest ng sambayanang Pilipino. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
21: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Davao de Oro at Davao City matapos ang kanyang State of the Nation Address.
2: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
22: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at liga, bawat Pilipino may

ng Gabi sa PRTB Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTB Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTB Prime Media. Ka-vibes!

0: natin ang update sa impeachment. Kasama si House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang gabi po, Congressman Chua.
1: Hi, good evening ninya at magandang gabi rin sa lahat ng mga taga-subaybay ninyo, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng Luzon ng Maynila.
0: Kumusta po kayo, Kong, after today's hearing or impeachment trial, ano? And kanina, I don't know if you heard, kinukumusta rin po kayo ni former Senator Coco Pimentel at sinabing maganda raw yung inyong presentation kanina.
1: Ay, nako, napakasarap naman pakinggan yan. Coming from Bartop Nacher, tsaka talaga naman napakahusay na senador. Maraming salamat po sa ating mahusay na senador.
0: Alright, so kayo po kanina ang nanguna sa direct examination sa dalawang dating branch managers ng Land Bank sa 10th araw ng impeachment ni VP Sara. Ano po ang inyong assessment? Very quickly lang po, brief assessment sa nangyari.
1: Well, yung kanina naman appetizer lang yun. Dahil, syempre, Nina, yung mga, itong usapin ng confidential fund, ito yung pinagmulan eh. Yung pondo na winidraw o in-cash sa dalawang bangko, which is yung Land Bank, Shaw Boulevard Branch sa OVP, at doon naman sa Land Bank Debt Aid Branch. So, kanina na-establish natin, syempre, na ito ay na-withdraw at yung buong amount na 125 million in the case ng OBP at 37.5 million ay buo na na-encash ng mga kanilang mga SDO or Special Disbursing Officer na si Ms. Gina Acosta at saka si Edward Fajarda.
0: Okay, kung binigyang diin kanina ng defense na sinabi ng bank managers na hindi suspicious ang transactions, para sa mga nanonood at nakikinig po sa inyo, ano ba ang pagkakaiba ng unusual sa suspicious? Paano nyo gagamitin yung unusual nature ng cash and cash encashments, no, or ng encashments na yan para patunayan ang misuse sa confidential funds?
1: Well, sinabing unusual, pag sinabi mong unusual, base ito dun sa dalawang testigo natin kanina, kung yung amount ay malaki at hindi nila regular na ginagawa yun. So, kaya siya unusual dahil ay ito naman ay first time nangyari na ang isang government agency ay mag-withdraw ng 125 million ng cash. No, kasi sinabi nga nila yung iba dinadaan sa mga cheque. So ito talaga 125 million cash in four instances. Doon naman sa debt at 37.5 million. Now, pag sinabi mo naman na suspicious, ibig sabihin yung source ay kaduda-duda. Ito hindi naman kaduda-duda yung pinanggalingan dahil galing naman ito sa National Treasury.
0: So, would you say na okay, it's unusual but it's not illegal?
1: That is not illegal. Unusual kasi first time na naka-experience sila ng ganitong kalaking one-time withdrawal or one-time encash, check encashment from the respective branch.
0: Opo. So, nagtugma yung ilang testimonya raw ni Madriaga sa naging testimonya ng mga dating branch managers ng Land Bank. Ano po ang masasabi ninyo sa ilan daw na pagkakapareho na ito? At can you tell us kung ano po ito?
1: Well, yung sinasabi nila, yung number of bugs na kinuha, apat. Yun din kasi yung sinasabi ni Madriaga. But the witness kasi kanina, hindi niya specifically ma-describe yung laki. Basta sinabi niya malaki, no, na bag ang kanyang nakita. So, yun ang mga specifics na nasabi rin. Kung hindi ako magkakamali ni Madriaga.
0: So, kung ganito po, kasama ba siya sa susunod na ipapatawag itong si Madriaga?
1: Well, titingnan muna natin kasi kagaya nga ng sinasabi, no, ng mga senator judges at para siyempre mag-i-streamline tayo ng mga witnesses. Titingnan natin kung material yung kanyang pangasasabihin, dahil kung may establish na rin naman natin yung gusto nating ma-establish dito sa Article 1, titingnan natin kung ano yung mga testigo na babawas natin. Like for example, doon sa Article 4, doon sa threat, may mga binawas na tayo doon ng mga testigo, kagaya na lamang ni ano, ni Zulaika, ni Attorney Zulaika, dahil na-establish na yung mga sasabihin niya. So, dito naman, ay sa ngayon kasi appetizer pa lang to. So, yung susunod na dalawa, ito po yung importante, dahil ito na ikuha, yung susunod na testigo natin.
0: Yun nga po, ikinakabit nyo ba ang mga pondo sa mga questionableng resibo tulad ng Mary Grace Piatos, o may iba pa kayong ebidensya kung...
1: Yeah, may mga ebidensya. Marami naman tayong ebidensya. In fact, lahat ito naka-pre-mark na. At ina-analyze na lang namin kung kailan namin ito ipipresenta, kung ano mauuna.
0: Okay. Hindi ho ba kumakambyo ang defense kapag sinasabi nilang sumunod sa rules ang bangko? Paano nyo po ito tatalunin?
1: Well, wala namang problema dito sa withdrawal na ito Dahil insofar as the bank is concerned dito sa dalawa, wala pang illegal na ginawa. Kaya lang, kailangan natin ito ipresenta dahil ito yung source ng funding.
0: Opo.
1: So, yung mga susunod na testigo natin, ito na yung magtatahi.
0: Yes, opo. Kung saan napunta yung confidential fund.
1: Yes, kaya... dahil yung pag-withdraw naman, in itself, wala namang problema Di ba? So, yung paggamit. Yun ang problema. Dito magkakaroon ng problema. Kaya yun ang patutunayan natin. Kaya nga magpipresenta na tayo ng mga COA officers.
0: Ayun, yun ang mas mahalaga. So hindi nyo na kailangan palang mag-argue kung unusual, suspicious, or di ba?
1: Hello?
0: Yes, Kong. So mukhang you all agree naman na those transactions are normal or hindi na kailangan mag-agree. Normally, unusual. Parang gano'n, ano? Anyway, nang wala sa... linya si Congressman Chua. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Chua.
2: Tumayong testigo sa Senate Impeachment Court ang dalawang kawaniin ng Land Bank. Ito ay para patotohanan ang nasa 612 million pesos withdrawals ng special disbursing officers mula sa Office of the Vice President at DepEd. At live mula sa Senado, may umarangkat ng balita si Angela Babad. Angela.
3: Jack, bagamat hiwalay ngang tumayo ang dalawang testigo na sina Violeta Constantino at Ninita Camposano, ay iisa ang lumalabas sa kanilang pagsagot sa Senate Impeachment Court. At ito nga ay ang unusual o hindi pangkaraniwang halaga ng pera na winidraw ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Violeta Constantino, former branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard, sa magkakahiwalay na cheque mula December 2022 hanggang July 2023, makikita ang apat na transaksyon na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos na idinaan sa withdrawal through encashment ng payee na si Gina Acosta.
4: Brian, ang process po na encashment namin, particularly ito pong transaction na to, ay malaki po yung amount involved. So meron pong tumatawag sa amin from cash division po ng OVP a day or two prior po doon sa encashment.
3: Ito rin ang inilahad ni Ninita Camposano, retired manager ng Land Bank DepEd Branch, pagdating naman sa tatlong transaksyon na nagkakahalaga ng fig 37.5 million pesos mula February 2023 hanggang July 2023, kung saan ang nag-withdraw naman o ang payee ng tatlong cheque ay ang Special Disbursing Officer ng Department of Education na si Edward Fajarda. Ayon kay Constantino, ito ang kauna-unahang pagkakataon na kanyang nakita ang pag-withdraw in cash ng nasa kalahating bilyong piso.
5: Ganyan din. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
4: First time po.
6: First time?
4: Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
6: Mm-hmm.
4: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila.
3: Kinumpirma naman ni Camposano, normal ang nasa mahigit 30 million pesos na transaksyon sa ibang ahensya ng gobyerno ay hindi ito normal para sa Department of Education.
7: Ed po, for government agencies, ano siya, unusual po ang amount ng pag-withdraw.
3: Bagamat hindi inilahad ng dalawang testigo kung nai-report ba ng bangko ang mga transaksyon sa Anti-Money Laundering Council, nauna nang sinabi ni Constantino na compliant ang land bank pagdating sa pagre-report, habang isinaad naman ni Camposano na otomatikong inire-report ng kanilang system sa AMLAC ang mga transaksyon na lumalagpas sa 500,000 pesos. Pero para sa suspicious transactions, bangko umano ang nagre-report nito. Jack, inaasahan nga sa susunod na linggo ay haharap naman ang dalawang testigo mula sa Commission on Audit at ang isang testigo naman mula sa House of Representatives. Jack?
2: Okay, Angela, linawin ko lang. No? Ano yung magiging schedule na ng impeachment trial? Next week ito itutuloy at anong oras?
3: Jack, Monday next week itutuloy ang paglilitis. Ito ay 10 a.m. pa rin pero para sa mga susunod na araw, Tuesday at Wednesday, wala pang pinal na schedule dahil kanina itinaas nga ng ilang senator judges na ibaba or gawing late ng kaunti, 10:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. ang paglilitis. Jack?
2: At kanina, Angela, no, na-monitor ko yung sabi ni Senator Ping Lacson, dapat may expert pagdating sa confidential funds. Ito ba yung COA na sinasabi ng prosecution? Kailan sila sa alam?
3: Jack, hindi klaro no kung yung pinopertain ba ng prosecution na kanilang expert witness pagdating doon sa confidential funds ay yung mga tatayo next week. Pero ang klaro ay ang sinabi rin nilang depensa at ng prosecution ay meron silang reserved witnesses na magpapatunay doon nga sa paggamit ng confidential funds. Jack?
2: Okay, maraming salamat, Angela Babada. Naghain ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano ang mga women's rights advocates at feminists. Dahil ito sa pagpo-post ng senadora ng spliced at misleading video tungkol sa pahayag ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kabilang sa mga naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee, sina dating CED Chair Patricia Licuanan, UP Professor Jean Franco, mga kinatawan mula sa pinasama Every Woman at iba pang grupo. Git nila, ang pag-edit ng opisyal na impeachment proceedings ay seryosong ethical issue na sumisira sa integridad ng Senado.
8: But it is a serious topic.
0: Alamin na natin ang latest sa showbiz mula kay Jaiho.

0: 2.0 ni Kapuso actor Anton Vinzon. Madami ang mga nagbukas na oportunidad sa kanya. Mula sa telesereng Batang Riles to his first leading role, Ang Kamao, kamakailan pumalo nga sa 6.5 ratings ang telesereng Kamao ni Anton. Agad nating kinamusta ang aktor sa mga kaganapan sa kanyang karera. Ang buong detalye, alamin sa Joy Hot Exclusive!
1: Sa kauna-unahang pagkakataon na bumida sa isang teleserye ng Kapuso actor na si Anton Vinzon, agad na nasungkit ng telesereng Kamao ang mataas na ratings. Ano nga ba ang masasabi niya sa mainit na pagtanggap ng mga manonood? At inalam na din natin ang payo ng kanyang ama na si Roy Vinzon.
2: Siyempre po, nung nalaman ko po yung 6.5, siyempre nagpalitsyon po kami agad ng dad ko. Sabi ng dad ko, "Nak, huwag kang mag-alala. Focus ka lang sa character mo, focus ka lang sa ginagampanan mo ngayon. Pero ako, nakikita ko sa'yo na you're very good."
1: Mukhang na in love na sa boxing ang aktor. Kamusta naman kaya siya sa kanyang mga trainings?
2: Pinapatigil niya lang ako sa pag-gym eh. Kasi sabi niya, "Workaholic ka ba? Grabe na yung ano mo." And nagkakalagnat na rin po ako sa fighting scene namin ni Rahil.
1: Mabilis sa mga pangyayari. After Pinoy Big Brother, bumida sa teleserye at mainit itong tinanggap ng mga manonood. Overwhelming ang mga kaganapan para sa aktor. Ano ang masasabi niya sa mga nangyayari sa kanyang karera?
2: Hindi po ako makapaniwala kasi sobrang bilis. And pag yung Batang Riles, tapos PBB, and now Kamao. And I'm just really happy po sa mga result na binibigay po sa akin.
1: Samantala, inalam din natin ang masasabi niya sa mga nagsiship sa kanila ni Carmel na nakasama niya sa Pinoy Big Brother Collab 2.0.
2: O sana magkaroon po kami ng project soon. Maraming salamat po sa panunod ng Kamao. Masasabi ko lang po, maraming salamat po na talaga from the bottom of my heart.
0: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz.

0: Masayang ipinakita ni Davao de Oro Provincial Hospital Chief of Hospital na si Dr. Ferdinand Anthony Soberano ang tseke na naglalaman ng 147 million pesos na personal na iniabot sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa paggamutan sa Monte Vista, Davao de Oro kahapon Hulyo 28. Ang nasabing halaga ay gagamitin sa pagpapaunlad ng serbisyo, kagamitan at mga pasilidad ng ospital para sa mga residente ng Davao de Oro.
1: Thank you. Big thank you for this gift to the hospital. The long-awaited gift to the hospital. The staff really need this. Yung kanilang mga needs. Lagi kong nakikita na hindi ko makapan.
0: Binisita rin ni Pangulong Marcos ang mga pasyente sa ospital at tiniyak na tutulungan sila ng gobyerno. Ininspeksyon din ng Pangulo ang People's Civil sa Barangay Riverside, Calinan, Davao City, kung saan inanunsyo din niya ang expansion nito na magdadagdag pa ng 42 buildings na inaasahang matatapos sa last quarter ng 2028. Nangako din siyang lalagyan pa ng karagdagang pasilidad ang pabahay gaya ng basketball court, swimming pool, commercial strips, clubhouse at paaralan.
2: 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitingnan ng planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela. Baka pwede na maglagay. Lahat ng pinuntahan namin may bata eh. So baka kailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay. Gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat.
0: Ang People's Ville ay ang 14.23 hectares na housing project sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program ng Social Housing Finance Corporation. Meron itong 28 square meter na abot kayang housing units. Sa ngayon, nasa 1,500 na aplikasyon ang ipinoproseso ng SHFC sa pakikipagtulungan ng Department of Human Settlements and Urban Development at ng Pag-ibig Fund. May monthly amortization ito na 2,300 pesos hanggang 2,400 pesos at walang babayarang down payment o equity ang sinumang aprubadong aplikante. Ang pagbisita ng Pangulo ay isinagawa isang araw matapos ang kanyang State of the Nation address. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Rumampa sa catwalk ang mga alagang hayop nitong weekend sa isang mall sa Pasay City. Bahagi ito ng 3-day event ng International Pet Summit. Kasama ang kanilang mga fur parents, nagpatalbugan sa kanilang mga costume ang mga fur babies. Meron futuristic, mga superhero at iba ay hango sa mga TV series. Lahat kasali mula sa dogs, cats, pati na mga pato. Ang nasabing event ay dinaluhan ng humigit kumulang 40,000 katao.

0: Up ni Filipino tennis star Alex Ayala ang Mudabala. Defending champion at Filipino-Canadian player na si Leila Fernandez sa DC Open Round of 16. Una nang nagwagi si Ayala laban sa dating world number 4 at Olympic gold medalist na si Zheng Qinyan sa katatapos lamang na round of 32. Sa score na 4-6, 6-4 at 6-1, nanalo ang Pinoy Pride laban sa pambato ng China. Mangyayari naman ang rematch ni Ayala at Fernandez sa Center Court ngayong Miyerkules alas 11 ng gabi. Inaasahan ni Ayala na makabawi siya sa pagkakataong ito matapos mabigong manalo laban kay Fernandez sa Stuttgart Open noong Abril. Good luck kay Alex.
1: Oh, etong si Fernandez ay may dugong Pilipino rin. So Canadian.
0: Kahit sino dyan sa dawa ay panalo ang Pinoy.
1: Ang Pinoy, oo.
0: Yung kanina, oy, thank you to sa tungkol sa pet. Mga pet, yung mga costume nila, talagang todo effort yun. At salamat. At parang, kami ay naging guest nyo sila.
1: Naging guest kasi namin yan. Oo, may International Pet Summit. At pati pala yung mga fur parents ay nag-costume din.
0: Yes, oo, ganun lagi. Terno lagi sila. Yung parent, pati yung ano, ganun lagi yan. In tandem lagi sila.
1: Grabe naman tong costume na to. Ano yan?
0: Sa mga base yan sa game. Meron dyan yung kanina, yung sa mga napapanood mo sa mga Netflix series, meron pa yung mga futuristic.
1: Pati pato, nag-costume.
0: Oo, pati yun. Superman.
1: Sinong best in costume?
0: Hindi ko nga na ano na, yung ano mahaba. Pero yung ano dyan, yung kanina yung Superman, yung dala niya yung great poodle na ano. So yan, may maleta pa yun.
1: Super dog.
0: Super dog.
1: Kaya yun. Cute naman.
0: Thank you. Doon sa mga organizer po niyan dahil sa pag-accommodate. Tsaka maraming pumunta doon dahil may

0: libreng consultation sa mga...
1: At saka rabies shot.
0: Oo, kaya yes. Very laking tulong para yes. sa community.
1: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Mia Corpus.
0: At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Arangkada Balita.
2: This is FM Radio. FM

0: tulungan para sa akin ibubuti na ng lahat.
1: Tayo ang likod, tayo ang kapamilya.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, magkanulay na insidente ng sunog, sumiklab sa Maynila, residential condominium at hilera ng mga bahay natupok. Halos 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang Peking skincare at cosmetic products na samsam ng NBI. Exclusive, lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at maanakan ang kanyang sariling anak, Kalaboso. Ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumentro sa paratang kaugnay ng umano'y questionable paggasta ng confidential funds ng tanggapan ng pangalawang pangulo.
3: Wala naman pong illegal doon sa impeachment ko. Usually po kasi kaya nag-i-unusual pa sa akin kasi cash po siya mabuhay.
2: Retiradong manager ng bangko, sinabi na ang sunod-sunod na cash withdrawal ng OVP ay hindi pangkaraniwan. Pero hindi rin anya nakikita ang kaduda-duda o illegal. Nawala ng preno at bumangga sa riprap sa Marcos Highway sa Tuba Benguet. Alex Ayala, pasok na sa ikalawang round ng DC Open matapos talunin ang dating world number 4. Mga kapamilya stars, nakipagkulitan sa ticket selling ng Star Magic All-Star Games.

0: Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa dalawang magkahiwalay na sunog sa Maynila. Sa Pandakan, tinupok ng apoy ang isang condominium building kung saan isang bumperong nasaktan. Sa Tondo, 10 bahay ang nilamo ng apoy na taon pa ang sunog sa kawalan ng supply ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
1: Nabulabog mula sa tulog ang mga nakatira sa residential condominium na ito sa Pandakan, Maynila nang sumiklab ang sunog madaling araw ng Miyerkules. Kanya-kanya silang bit-bit na mga alagang hayop at mga gamit para isalba. May napahagulhul na lamang habang pinapanood na nilalamo ng apoy ang kanilang unit. Si Tristan nagising matapos marinig ang sigawan ng mga tao.
2: Tapos kinuha ko na rin yung ibang gamit namin, pantalon lang dalawa, susi ng motor, helmet, ayun lang, pati itong mga suot namin.
1: Dahil gawa sa light materials ang mezzanine ng condominium, mabilis na kumalat ang apoy at usok sa magkakatabing unit ng gusali. Tumulong rin ang mga residente, lalo't may pagkakataong naubusan ng tubig ang mga bumbero. Kita ang laki ng pinsala sa drone thermal imaging footage na kuha ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Tuluyang naapula ang sunog pasado alas 9 na ng umaga.
3: Sobrang hirap, hindi namin alam, wala kaming damit, wala kaming pagkain, hindi kami, saan kami matutulog, hindi ko alam.
1: Walang residenteng nasaktan pero may isang fire volunteer na binigyan ng paunang lunas matapos mahulog sa fire truck. Sa inisyal na imbestigasyon ng Manila Fire District, nagmula ang apoy sa isang unit sa ika-apat na palapag.
4: Ang nakarating na sa amin na information is wala daw po tao yung isang unit doon pero may naiwang na kasaksak. So isa lamang po yan sa tinitingnan natin na pwede maging sanhi po ng incident.
5: Appliance
4: po. Appliance po.
1: Aminado naman si Sabla na naging hamon sa kanila ang pag-apula ng apoy. Lalo't kasabay nito ang isa pang sunog sa Gagalangin, Tondo, kung saan nasa 10 bahay naman ang natupok. Mabilis rin kumalat ang apoy sa barangay 185 sa Gagalangin.
6: Binisi kasi ko ng anak ko, akala niya breaker yung problema. Kaya bumaba ako. Pagdating ko sa baba, nakita ko nagliliyaban na yung samig-samig.
1: Pero ayon sa mga residente, agad sanang naagapan ng sunog kung may supply lang ng tubig. Sa kabuuan, nasa 71 pamilya o katumbas ng higit 200 individual ang nawala ng tirahan sa dalawang sunog. Naghatid na rin ang paunang tulong ang Manila Department of Social Welfare sa mga apektadong pamilya. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala sa dalawang insidente. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
0: Nasunog ang isang cement truck sa bahagi ng South Luzon Expressway ngayong Miyerkules ng tanghali. Pasado alauna 15 ng hapon na makuha na ng videong insidente ng isang netizen sa SLEX. Nakita rito ang malalaking buga ng apoy sa gitna ng cabin ng truck at ng nakakabit na tanker ng semento. Ayon kay Fire Chief Inspector Rodel Barrientos, kontrolado na ang sunog nang dumating ang mga rumisponde sa insidente. Sinasabing dahilan ng sunog ang braking system ng truck. Wala naman nasugatan sa insidente. Iniimbestigahan na ng Department of Education ang insidente ng panununtok ng dalawang estudyante sa guro ng Elizalde National High School sa Macol, Davao de Oro noong Lunes. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na dapat maging ligtas na lugar ang mga paaralan para sa mga teacher at mag-aaral. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa sugatang guro na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para ipatupad ang mga regulasyon ng paaralan. Siniguro rin nilang magiging patas ang investigasyon. Samantala, kinundi na ng ACT Teachers Party List ang insidente at nanawagang ipasa na ang teacher o ipasa na ang Teacher Protection Bill para hindi naman maalangan ang mga guro sa pagdidisiplina ng mga bata.
7: Halos 12 milyong pisong halaga ng hinihinalang peke na skincare at cosmetic products ang nasamsam ng NBI sa magkakahiwalay na operasyon sa Maynila. Ang babala ng NBI sa publiko, posibleng magdulot ng panganib sa kalusugan ang mga peking produktong ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
8: Yes, sir.
5: Sa visa ng ani na search warrant na inisyo ng Makati Regional Trial Court, sinalakay ng mga ahente ng NBI Intellectual Property Rights Division ang ilang tindahan at warehouse sa Binondo, Maynila. Tumambad sa kanilang halos 12 milyong pisong halaga ng mga hinihinalang peking skincare at cosmetic products.
8: There are reports coming in na meron daw mga nabiktima na nangangati o kaya nakapag-develop ng mga rashes after using this product. So, they suspected that the products might be counterfeit, kaya nagpadala sila ng kanilang mga tao to conduct initial test buy operations. And it was then that they were able to confirm na itong mga binibenta in the market are actually counterfeit.
5: Bukod sa mga nabiktima ng mga peking produkto, apat na international companies din ang nagreklamo dahil pineke ang kanilang mga produkto at binibenta sa murang halaga.
8: In fact, this is actually a red flag. Kung halimbawa alam mo ang normal na presyo ng produktong binibenta tapos malaki ang, sabi ko nga, substantial ang difference in price, malamang peke po ito.
5: Naharap ang mga may-ari ng mga establisimento at iba pang sangkot sa paggawa at pagbebenta naman ng samsam na peking produkto sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines. Patuloy din ang pangangalap ng NBI ng mga dokumento mula sa iba pang ahensya ng gobyerno para matukoy ang mga kumpanya at mga taong nasa likod ng ilegal na operasyon. Zia Nambrosio, ABS-CBN News.
7: Nasusunog ang isang residential area sa Barangay Capitolio, Pasig. Alamin natin ang sitwasyon ngayon. Live nagpapatrol, Liza Aquino. Liza, malaki pa ba ang apoy? At kamusta ngayon, Liza, ang mga nasunugan?
9: Karen, nandito ako ngayon sa May Rosemary Lane, kanto ng Shaw Boulevard dito sa Barangay Capitolio sa Pasig, kung saan isang malaking sunog ang sumiklab dito sa lugar kanina alas 2 ng hapon. Makita mo sa kalikuran ngayon, ilang sa mga residente ay nandito po ngayon, nakapwesto pa rin ang mga trucks ng DFP dito sa lugar, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mapping up operations. 5:44 PM, Karen, ang idineklarang fire under control ang sunog, hindi pa idinedeklarang fire out ang sunog. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mapping up operations ng DFP. Ilan sa mga residente nandito ngayon sa taas ng Rosemary Lane kasi yung sunog ay kailangan pang bumaba dito sa may area nila kung saan magkakadikit na paunggawa sa light material sa mga bahay itong nasunog. Nakausap nga natin ang DFP kanina at ayon sa kanila, pasado alas 2 ng hapon nang sumiklab ang sunog dito sa lugar at agad na iniakyat sa ikatlong alarma ang sunog dakong alas 2:30 ng hapon. Paunggawa kasi sa light materials, magkakadikit, maliliit itong mga units kaya mabilis sa kumalat ang apoy. Ayon sa barangay, tansya nila Karen, ay hindi bababa sa 250 pamilya yung initial tally nila kanina, pero ngayon as of 6:38 PM, Karen, umakyat na sa 300 pamilya ang naapektuhan dito sa sunog. Nakahanda naman ang amphitheater at multipurpose hall ng barangay para pansamantalang magamit bilang evacuation center ng mga apektadong residente. Nakakuha na rin tayo ng update ngayon sa Bureau of Fire Protection na sa 100 bahay ang natupok dito sa nangyaring sunog. At ayon nga sa kanila, naglabas na rin po ng statement ang mga kinatawan ng Barangay Capitolio. Sila po ay nananawagan ng tulong para po dito sa ating mga kapamilyang nasunugan, mga damit, diapers, hygiene kits. Kung nais yung po mag-donate para po dito sa ating mga kapamilyang wala na halos na isalbang mga gamit, Karen, ay maaari kayo magtungo again sa amphitheater at sa multipurpose hall ng Barangay Capitolio. Ang magandang balita naman dito, Karen, kahit papaano, kahit napalaki na sunog, ay wala pong naitalang nasawi dito sa insidente. Bagaman marami po sa mga, may ilan dito sa mga residente ang nagtamo ng mga minor injuries, mga minor na sugat, dahil nga nagmamadali silang umalis dito sa sunog. So sa ngayon, Karen, hinihintay lang natin na formal lang ideklara ng BFD na far out na itong sitwasyon dito sa lugar. Pero mabilis lang pong update sa mga kapamilya natin, Karen, na dadaan dito sa area ng Shaw Boulevard at dito sa Mekato ng Rosemary Lane. Mara po muna tayo ng alternatibong ruta. Hindi po umuusad ngayon itong kahabaan ng Shaw Boulevard dahil marami po pong mga truck sa bumbero at mga abulasya ang nakaparada dito sa lugar. Mula dito sa Pasig City, balik Sir Karen.
7: Maraming salamat, Liza Aquino. Sa CCTV ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Sa tulong naman ng GPS tracker na aresto sa Quezon City ang angkas ng riding in tandem na nagnakaw ng mamahaling motor sa Rodriguez Rizal. Kakasuhan naman ang suspect ng illegal possession of firearms and ammunition. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
10: Linggo ng madaling araw nang makuhanan sa CCTV ang pag-U-turn ng riding in tandem na ito sa Barangay Jeronimo, Rodriguez Rizal. iniwan ng driver sa lugar ang kanyang angkas na agad namang nilapitan at kinalikot ang mamahaling motorsiklong nasa dulo ng hilera ng mga sasakyan. Maya-maya pa, napaandar ng suspect ang motor at pinaharurot paalis. Hindi nakilala ang suspect dahil naka-helmet, pero natuntun sa kinabukasan matapos magkasignal ang GPS tracker ng motorsiklo pagdating sa Quezon City.
11: Nireport po ito ng victim sa pulisan ng Rodriguez NPS. Agad namin nakipag-coordinate itong Rodriguez sa atin dahil IOR natin itong sakop natin yung area kung saan pumitik yung GPS. Nagkaroon ng konting habulan pero eventually na-corner po ito at nahuli dito sa Barangay Pasong Tamo.
10: Kumagulgol sa nagawa ang nakakulong na suspect na miyembro umano ng malaking carnapping group sa Quezon City at Rizal.
11: Pag may nakuha silang motor, para mabilisan po ay binibenta nila sa worth 20,000. Kaya madali po itong kagatin ng buyer.
10: Bukod sa carnapping at paglabag sa anti-fencing law, kinasuhan din ng illegal possession of firearms and ammunition ang suspect dahil sa nakumpiskang baril. Sapul din sa CCTV nitong Lunes na madaling araw ang basag kotse modus ng riding in tandem sa Santa Cruz, Maynila. Pagdating sa bahagi ito ng Aurora Boulevard, tumawid ang angkas at sinipat ang mga nakaparada sa sakyan. Maya-maya pa, binasag nito ang salamin ng isang pick-up at tinangay ang bag sa loob. Mabilis na tumakas ang dalawa matapos na tumunog ang security alarm ng sasakyan.
12: Dumating sila ng 3:45 in the morning. So, span of 6 minutes kasi 3:51 pa po na ganap yung talagang pagbasa. Kinuha po isang bag na hindi namin ma-disclose kung ano po kasi pan ngayon po ay nasa investigasyon pa po.
10: Pinaghahanap na ng pulisya ang mga suspect. Christopher Sitsun, ABS-CBN News.
13: Nasalisihan ng isang lalaki ang isang cafe sa Barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal nitong Martes ng hapon. Sa kuha ng CCTV ng cafe, lumapit ang suspect sa lamesa kung saan nakapatong ang dalawang cellphone ng mga may-ari ng cafe na tinatayang nasa halos 100,000 piso ang halaga. Kinuha ito ng suspect at mabilis itinago sa kanyang pantalon. Sinilip muna ng lalaki ang may-ari ng cafe na abala sa pag-aayos sa labas ng tindahan bago tuluyang tumakas. Agad ipinagbigay alam ng may-ari ng cafe sa barangay at pulisya ang insidente. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng suspect at pagtugi sa kanya. Tatlo ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang delivery truck sa riprap sa Tuba, Benguet ngayong Miyerkules ng umaga. Kita sa CCTV na bumabaybay ang truck sa bahagi ng Marcos Highway nang mapunta sa kabilang lane at bumangga sa riprap at tumagilid. Naipit ang driver ng truck habang nagtamuri ng sugat sa katawan ang dalawa niyang kasama. Nasagip sila at dinala na sa ospital. Base po sa paunang investigasyon, galing sa Chilan, La Trinidad ang truck at papunta sa Maynila para mag-deliver ng mga bulaklak nang mawalan umano ng preno. Sa ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na ang presentasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG. RG, ano ang lumabas sa pagilitis?
14: Bernadette, ang retiradong branch manager na si Violeta Constantino ng Land Bank Shaw Boulevard Branch ang unang sumalang na testigo ng prosekusyon sa pagpresenta nito ng bintang laban kay Vice President Sara Duterte na maling paggamit ng confidential funds. Inilarawan ni Constantino na unusual o kakaiba ang ginawang pag-encash at pag-withdraw ng pera ng OVP, pero kalauna niliwanag niyang hindi ito kaduda-duda o illegal. Si Violeta Constantino ang manager ng Land Bank Shaw Boulevard Branch na magbukas doon ng account ng Office of the Vice President noong Setyembre 2022, sabay sa paglipat nila ng opisina sa Mandaluyong City. Anya siya ang nangasiwa sa transaksyon para in-cash ng mga taga-Office of the Vice President ang apat na cheque na tig 125 milyon pesos o katumbas ng kalahating bilyong piso. May mga petsang December 20, 2022, January 31, 2023, April 18, 2023 at July 13, 2023 ang mga cheque. Kwento niya, personal nila itong binigay sa mga kawani ng OVP sa backroom ng branch nila at isinilid ang pera sa tinawag niyang gym bags.
15: Bali, pumupunta na po si Miss Gina Costa at si Mr. Ortonio po sa branch para po mag-encash. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. After po ma-receive sa check po yung payment received, nirelease na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each po. Nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag?
16: Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi kung 125 million at 3 gym bag, eh gym bag, ganun lang kalaki yun. Mahaba. Baka hindi ka mahaba.
15: Opo.
16: Kakasya ba dyan 125 kilos?
15: Ganun, 4 bags.
7: Sino ang naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala.
15: Sinagot ko po yon na si Miss Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, ng bags.
7: Hindi ko tinatanong.
14: Pinatotohanan ng depensa ang mga checking ipinakita sa korte at pag-encash ng mga taga-OVP na mga cheque.
17: So that these checks are authentic, that these checks were encashed by Gina Acosta, that these checks cover the face value of 125 million each, encashed on the dates mentioned by the respondent, and that it was encashed by Gina Acosta.
18: SDO, Your Honor.
14: At dahil hindi na nag-cross-examination ng depensa kay Constantino, ang Senator Judges na lang ang nagtanong.
19: Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
15: Wala po. Unusual po ito.
20: Kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
15: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
21: It is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
15: Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Yes. Kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
22: No, kasi kung apat na sunod-sunod na yung binanggit po ninyo, 125 million, sunod-sunod, nagiging usual na po ba siya o unusual pa rin?
15: Kung sunod-sunod naman po, magiging ano na po siya, talagang usual transaction na po yun.
7: Sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso?
15: Meron naman po kasi silang inisyong advice.
14: Bago ang pagtatanong ng Senator Judges, ipinaliwanag ni Constantino na may tumatawag na taga-OVP sa kanila isa o ilang araw bago ang transaksyon.
15: Yung sa cash division po yun ng OVP, si Ms. Queenie Masangkay po. Siya po yung liaison ng OVP from the cash division at siya rin po yung tumatawag po sa akin sa other banking needs po nila.
14: Kinatiga naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Constantino na tumangging sagutin kung inulat ba sa Anti-Money Laundering Council ang encashment. Pero tiniyak ni Constantino na compliant o sumusunod ang Land Bank pagdating sa reporting o pag-uulat ng mga transaksyon. Naghanap naman si Senator Judge Panfilo Lacson ng testigo na makapagsasabi sa tamang paggamit ng intelligence at confidential fund.
23: Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund.
24: Yung COA po.
23: They will be COA is not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds.
14: Pinutol naman ni Escudero ang opening statement ni Prosecutor Laila De Lima dahil labag sa patakaran ang mga sinabi niya. Kahit pa binalaan na siya bago siya magsalita.
25: Kindly call your witness, Representative...
14: Bernadette, bago nga natapos ang unang bahagi ng paglilitis ngayong Miyerkules, niliwanag din ni Constantino na niliwanag ni Constantino na wala na ang orihinal na kopya ng mga cheque dahil ayon sa patakaran ng bangko, isang taon lang nilang itatago ang mga pisikal na kopya ng mga cheque. Bernadette?
13: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Philco sa Quezon City. Ariel, bakit naging maulan ngayong araw at magpapatuloy ba ang ganitong panahon bukas?
26: Alvin, isang low pressure air na tumatawid sa katimugang bahagi ng Luzon ang
2: paulan, hindi lang sa Metro Manila, kundi maging isang malaking bahagi ng Rizon ngayong maghapon ng Miyerkules. Ito yung nabuong low pressure area sa may silangan ng Visayas kahapon. Muling namataan ng LPA sa bayan ng Makalelo dyan sa Quezon Province. Ito ay aasahan magpaulan pa sa malaking bahagi ng Rizon hanggang mamayang madaling araw. Ito ay posibleng papunta sa may West Philippine Sea. Samantala, may isa pang nabuong LPA sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga, huling namataan mahigit 1,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon, pero kumikilos palayo sa ating bansa at walang epekto sa panahon sa atin. Bukas po, nasa West Philippine Sea na yung LPA pagkatawid ng southern Luzon at posibleng malusaw na. Natambay naman sa silangan ng ating bansa yung LPA sa labas na pwede ring malusaw o sumanib sa mas malawak na sirkulasyon ng Typhoon Dolphin na nasa gitna naman ng Pacific Ocean at wala pa pong epekto sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 30, araw po ng Webes, sa Luzon may mga pag-ulan pa sa umaga sa Central Luzon at sa tanghali naman ay may aasan din mga pag-ulan sa may Aurora at Cagayan Valley. Maulan naman sa hapon dulot ng thunderstorm sa Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Bicol Region at may aasahan pang mga pag-ulan sa Calabarzon at Mindoro pagsapit ng gabi. Meron din mga kalat-kalat na ulan mula hapon hanggang oras ng hapunan sa malaking bahagi ng probinsya ng Palawan. Maaraw at mainit naman sa malaking bahagi ng Kabisayaan sa umaga pero magsisimula ang mga pag-ulan bandang hanggali. Meron pong malakas hanggang matinding ulan sa hapon sa Samar Province at ilang bahagi ng Capiz at Iloilo. Mababawasan ang mga pag-ulan sa gabi pero maulan pa sa Bohol pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit din sa maraming lugar sa umaga at tanghali at hapon magsisimula ang mga pag-ulan lalo na sa may Bukidnon, Agusan del Sur at Davao del Norte. Sa hapunan, malakas pa ang ulan sa Agusan del Sur at Sultan Kudarat at may mga pag-ulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao pag lumalim ang gabi. Ito sa Metro Manila, maula pa pero sisilip-silip na ang araw sa umaga at tanghali at mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan dulot ng thunderstorm pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Alvin, dito sa Pilcoa, actually sa malaking bahagi ng Metro Manila ay maulap na lamang pero makulimlim pa itong ating kalangitan at wala ng mga pag-ulan. Tingnan naman natin ang lagay ng sitwasyon at ang trapiko sa iba't ibang kalsada dito sa atin sa Metro Manila. Unahin na natin itong underpass ng Quezon Avenue sa pagitan po ng EDSA hanggang sa may bahagi ng Senator Miriam Defensor Santiago Avenue ay napaka-bagal po ng daloy ng trapiko sa underpass at maging sa ibabaw ng Quezon Avenue papunta po sa Quezon Memorial Circle. Sa ibabaw naman ng southbound lane ng Quezon Avenue ay mabagal din ang trapiko. Medyo maluwag yung nasa underpass. Sa bahagi naman po ng Commonwealth, pagkalagpas lang ng Techno Hub, ay mabilis ang daloy ng trapiko dito sa northbound lane. At dito naman sa may southbound lane or papasok po ng Quezon Memorial Circle, nagkakaroon lamang ng build-up papasok sa circle. Sa bahagi po ng EDSA at White Plains area, yung northbound lane po nasa kanan ng inyong screens ay medyo maluwag yung daloy ng trapiko pero itong southbound lane patungo sa may Ortigas ay may traffic build-up. At sa bahagi naman ng EDSA Orense, yung northbound lane po sa kaliwang bahagi ng inyong screen ay medyo mabagal po ang daloy ng trapiko at napakaluwag po, halos walang sasakyan itong southbound lane naman sa kanang bahagi ng inyong screen. At yan po ang update sa lagay ng panahon at trapiko sa Metro Manila. Ako po si Ariel Ross muna rito sa bahagi ng Pilcoa, Quezon City. Ingat, kapamilya!
13: Umakyat na sa 13 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na yumanik sa Kumamoto Prefecture sa Japan itong Martes. Walang naiulat na Pilipinong nasawi o malubhang nasugatan pero patuloy na pinag-iingat ang lahat sa mga aftershock. Nagpapatrol, Zen Hernandez.
3: Lord! Lord!
13: Gumapang at nagtago sa ilalim ng mesa ang OFW at bayan patroller na si Janice Doria Mejia
1: nang maramdaman ang malakas na pag-alog ng kanilang bahay sa Yachushiro City, Kumamoto Prefecture sa Japan. Nang huminto ang paggalaw, hindi na niya napigilang umiyak. Nasugatan din siya sa tuhod at iba pang bahagi ng katawan. Nitong Martes, naramdaman ang malakas na pagyanig sa buong Kyushu Island ng Southern Japan, alas 4:27 ng hapon oras sa Japan. Sandali lang ang lindol, pero ganito kalawak ang iniwang pinsala sa Kumamoto Prefecture. Sumiklab ang maliliit na sunog, gumuho ang ilang gusali, bumagsak ang isang tulay, nagkabitak-bitak ang mga kalsada at libo-libong bahay ang nawala ng kuryente. Ayon sa Department of Migrant Workers, walang naiulat na Pilipinong nasaktan o nasawi sa nangyaring lindol. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga Filipino community para tiyaking maayos ang kalagayan ng lahat. Ayon sa Konsulado ng Pilipinas sa Osaka, 4,500 ang mga Pinoy sa Kumamoto na karamihan ay nagtatrabaho sa mga factory. Ligtas naman silang lahat.
4: May mga nare-report pa rin ng mga aftershocks, tapos may mga areas daw na intermittent or na nawalan ng kuryente, tsaka nawalan ng tubig. May mga areas na yung mga local governments ng Kumamoto prefectures have announced evacuation procedures, pero so far wala tayong feedback na na-receive from our community, no, from our PhilCom members na kasama sila doon sa mga na-evacuate.
1: Patuloy naman ang rescue operation sa isang mall na gumuho bunsod ng isang pagsabog pagkatapos ng lindol. Bumuuna ang Japan ng Emergency Disaster Countermeasures Headquarters na pinangunahan mismo ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi. Ayon kay Takaichi, gagawin ang lahat para sa rescue at paghahatid ng mga mahahalagang supply gaya ng pagkain at tubig, pati ang maliliit na aircon para maiwasan ang heat stroke dahil sa mainit na panahon ngayon sa Japan. Sa datos ng Japan Meteorological Agency, naitala ang epicenter ng magnitude 7.1 na lindol, 20 kilometro timog ng Kumamoto City. Sa lakas ng pagyanig, naramdaman ang lindol hanggang West at Central Japan, pati South Korea. Binaganda naman ang mga residente ng Kumamoto sa malalakas na aftershock at mga posibleng landslide sa loob ng isang linggo.
4: Listen to the local authorities, lalo na pagka may mga announcement about evacuation procedures, at sinabihan namin sila na yun, patuloy na mag-ingat to make sure that they are very aware of their surroundings. Huwag pumunta doon sa mga alam nila na may risky or dangerous areas, and to call the consulate kung meron silang pangangailangan.
1: Pinapayuhan ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na makipag-ugnayan sa Migrant Workers Office o Philippine Consulate General sa Osaka. Pwede ring tumawag sa DMW hotline na 1348 ang mga pamilya dito sa Pilipinas na may kaanak na overseas Filipino workers sa Japan. Zen Hernandez, ABS-CBN News.
6: Gretchen, sinong veteranong broadcaster ang tampok sa Oh My Gan?
8: At hindi sa likod ng palaban na personalidad ng veteranong mamamahayag na si Carmina Constantino, pamilya ang kanyang sandigan at inspirasyon. At sa panayam sa Oh My Gan, ibinahagi niya ang kanyang journey para malampasan ang life-threatening na brain aneurysm at ang legacy na gusto niyang iiwan sa susunod na henerasyon. Nagpapatrol, Ganiel Krishna.
18: I didn't go and seek out journalism. Journalism found me.
24: Ilan lang ito sa mga ibinahagi ng veteran journalist na si Carmina Constantino sa kanyang pag-upo sa ABS-CBN News Podcast na Oh My Gan. Kwento ni Carmina, filmmaking ang kanyang first love.
18: I wanted to be a filmmaker or a screenwriter. That's what I really wanted to do. Alam mo, pag nagsusulat ako, nawawala ako. Yung talagang...
26: The imagination.
18: Yes, I get lost in my imagination and writing a story and all that.
27: Carmina Constantino.
24: Para kay Carmina, higit sa profesyon, mission ang pagiging mamamahayag.
18: For every chance that you get and you to hold them to account, you take that.
26: Yeah.
18: Yan lang naman ginagawa ko.
24: Ibinahagi rin ni Carmina ang naging hamon sa kanyang kalusugan noong 2015 nang magka-brain aneurysm habang nasa trabaho.
18: I was so loopy, I was so wonky already. And I felt like my energy was draining already. Yes. Yung humihiwalay na talaga ako.
1: Mm. Ngayon, patuloy siyang nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang podcast na Casey After Arts. Ayon kay Constantino, hindi kita o views ang layunin nito, kundi mag-iwan ng mahalagang mga aral para sa kanyang apat na anak.
18: This is gonna be a love letter to my children.
1: Mapapanood ang buong interview kay Carmina sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Mapapanood din mula Lunes hanggang Biyernes ang Umaygan sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, tatlong lalaking nag-aalokomano ng iligal na paggalikot ng metro para mapababa ang buwan ng bayarin sa kuryente ng kanilang kliyente, Timbog. Panukalang batas para sa pagtanggal ng system loss charge sa bayarin sa kuryente, inihain na sa Kamara at Senado. Kapamilya Stars nakipagkulitan sa bentahan ng tickets para sa Star Magic All-Star Games. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: DTTZMM numero uno sa aksyon!
1: Para sa isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
12: Happy! Everybody is happy!
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrisin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tinatayang nasa 300 pamilya na apektuhan ng sunog sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
30: Tinatayang nasa 300 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa isang residential area sa Rosemary Lane, Barangay Capitolio, Pasig City, kaninang alas 2 ng hapon, July 29, 2026. Ayon kay Fire Marshal Leo Antisto, itiklarang under control ang sunog bandang 5:44 ng hapon. Anya, hamong sa mga bumbero ang masipot na daan, dikit-dikit na bahay at ang mabilis na pagkalat ng apoy dahil gawa sa mga lightweight materials ang mga bahay kaya natatagalan ang pag-apula ng apoy. Pinatayan na sa 100 bahay ang naapektuhan ng sunog. Wala namang naiulat na nasugatan o nasaktan sa sunog at patuloy ang investigasyon sa kung ano ang tinagmulan ng apoy. At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
2: Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
9: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
7: DZMM, numero uno sa aksyon!

0: ng illegal na pag-tamper ng electric meter para mapababa ang buwanang bayarin sa kuryente ng kanilang mga kliyente. Isa sa mga naaresto ay napag-alamang third-party lineman ng Meralco. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Putol at nakakalas na ang housing ng kultador na ito nang makumpiska mula sa tatlong lalaki sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Narecover din ang ilang resistor na hinihinalang ginamit ng mga suspect sa pag-tamper ng metro ng kuryente at iba pa nilang gamit sa ilegal na operasyon. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng Meralco tungkol sa umano'y electric meter tampering services ng mga suspect. Inaalok nila ito online kapalit na 15,000 piso.
2: Ang promise nila ay pwedeng i-calibrate ang resistor depende doon sa electric bill na gusto ng customer o yung mag-aabel sa kanila. So ibig sabihin, pag ang ginusto ng customer, 1,500 lang ang maging electric bill niya monthly, ay magiging fixed na po yun sa kasunod pang mga buwan.
1: Inamin ng mga suspect sa pulisya na higit 30 bahay na ang nakinaban sa kanilang serbisyo na pagnanakaw ng kuryente.
2: Ito po ngayon ang tinitrace namin ng PNP at ng Meralco para po matunto natin yung mga household na nakabita na po nila. So ang danger po nito ay pwedeng mag-overload at mag-short circuit ang kuryente, which is pwede mag-cause ng sunog.
1: Napag-alaman din ng isa sa mga suspect na electrician ay nagsisilbing third-party lineman ng Meralco.
2: Ang nagsasabi po ay ang ating mga kababayan na walang kamuang-muang. Nagtataka na lang sila na tumataas po ang mga electric bill nila dahil sa mga system losses.
1: Sa isang pahayag, sinabi ng Meralco na patuloy ang pakikipagtulungan nila sa PNP para paigtingin ang laban kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Nagpaalala rin sila sa kanilang customers na huwag tangkilikin ang mga inaalok na ilegal na serbisyo at agad itong i-report sa kanila. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act of 1994. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
3: Naghain na ng mga panukalang batas sa Kamara at Senado para mabilis na matanggal ang system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer bago matapos ang taon. Ang tanong ngayon ay, sino ang sasalo sa gastos ng system loss ng mga pribadong utilities at electric cooperative sa buong bansa na aabot din sa bilyong-bilyong piso?
4: Isa si Mercy sa milyon-milyong consumer na hindi naiintindihan ang lahat ng binabayaran sa bill sa kuryente. Kaya may duda siya kung kayang alisin ang tinatawag na system loss charge na mahigit 250 pesos din ang ambag sa kanyang July billing. Kahit si Pangulong Marcos mismo ang nag-utos nito sa kanyang State of the Nation address noong Lunes.
5: Maniniwala ako kung natanggal na, pero hanggat hindi ako naniniwala. Kasi parang lagi na lang ganun. May sinasabing laging tatanggalin, pero hindi naman natatanggal.
3: May mga naihain na agad na panukalang batas sa Kamara at Senado kaugnay sa pag-aalis ng system loss charge sa bayarin sa kuryente ng mga consumer sa buong bansa. Para kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman aabutin ng isang taon bago maipasa at maging ganap na batas ito.
4: Si Energy Secretary Sharon Garina nagtansyang pwedeng abutin ng isang taon bago tuluyang maalis ang system loss charge sa bayarin. Pero bago umano maipasa ang batas, gagawan nila ng paraan para mabawasan ang system loss na ipinapasa sa mga consumer.
6: Meron namang immediate na pwedeng ma-accomplish yung DOE while we're waiting for reforms in the law, on the policies and the regulation. So meron ma-implement kaagad, as soon as we can, to adjust the charges.
4: Sa ilalim ng kasalukuyang patakaran, pinapayagan ang pagpasa ng system law sa mga consumer hanggang 6.5% sa mga pribadong utility gaya ng Meralco at hanggang 12% naman sa mga electric cooperatives. Pero sa datos ng DOE, lumalagpas pa rito ang ilang cooperatives, partikular na sa Mindanao.
7: ang pinakamataas ko, pero my record, no? Ay umaabot siya ng 19.47%.
8: Ay, sobra na po yun sa cap.
7: Those are talaga sobra sa cap. That means, hindi nga nila masisingil lahat yun. In fact, dapat i-absorb nila as a distribution utility yung losses na umaabot ng 19%.
4: Kaya ang issue ngayon ay kung aalisin ang system loss charge, sino ang sasalo ng gastos sa nawawalang kuryente sa power transmission at pagnanakaw? Sa datos ng ERC, bilyong piso na ang katumbas ng system loss charge sa Meralco pa lang.
9: Kung itatranslate mo ito in peso amount, itong 5.5% na ito ay umaabot ng mahigit 30 billion a year. Or ngayon nga, ang first 6 months ni Meralco, nag-a-average ng 3.2 billion.
4: Handa makipagtulungan ng Meralco sa diskusyon sa panukalang pag-amyenda sa Electoral Power Industry Reform Act o EPIRA. Pero kailangan anilang masagot ang tanong sa gastusin at dapat dumaan ito sa masusing pag-aaral.
10: Inherent in any operation that involves transmission from point A to point B will involve some losses. That's the way it is. When you push electricity through the copper wires, there'll be resistance. The longer the lines are, the more the losses will be. It is not a question of inefficiency. It's just the way it is. The real question is who bears the cost.
4: Para kay Senate President Sherwin Gadjalian, hahanapan dapat ng pondo ang mga electric cooperatives dahil hindi naman sila kumikita. Pero ang mga pribadong utility, gaya ng Meralco, bawas ito sa kanilang kita. Noong 2025, umabot ng mahigit 50 billion pesos ang income ng Meralco.
11: Papasok yan as expense ng utility. Pagdating naman sa mga private, katulad ng Meralco, magiging expense rin, pero kakain naman yan sa kanilang kita. At tingin ko naman kaya nila dahil malaki naman ang kanilang kita.
4: Pero para sa grupong bayan muna, hindi lang dapat system loss ang tanggalin kung hindi pati na ang 12% value-added tax sa buong bayarin sa kuryente.
12: Kinahamon natin ang Marcos administration na alisin na ang value-added tax sa electricity at hindi lang sa system loss para magkaroon talaga ito ng meaningful at makakatulong sa ating nahihirapan ng mamamayan.
4: Ayon sa mga sources ng ABS-CBN, aabot ng 110 billion pesos ang mawawala sa revenue o kita ng gobyerno kapag tinanggal ang VAT sa singil sa kuryente. Pero kung mga residential consumers lang ang hindi papatawan ng VAT, wala pang 20 billion pesos ang mawawalang revenue sa pamahalaan. Samantala, bisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inauguration ng Energy Museum sa loob ng DOE compound sa Taguig. Ipinapakita sa iba't ibang pods sa museum ang mga sources ng kuryente sa Pilipinas na ayon sa Pangulo ay pwedeng magsilbing inspirasyon sa mga kabataang Pilipino.
13: To every young Filipino that walks through these pods and sees an engineer, a geoscientist, a policy analyst reflected in these exhibits, I say, this could be you. This is the future of the Philippines that will be built on by the students who will visit or stand in this museum.
4: Libre sa lahat ang museum pero kailangan magpa-schedule muna sa DOE website para maayos ang bilang ng mga bibisita.
0: Lalaki na paulit-ulit umanong ginahasa at naanakan ang sariling anak, Timbog. At Kings of P-Pop SB19 na dangandana para sa Lollapalooza. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TV Patrol sa DZMM.

0: ng DCML para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCMM Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada

0: pagkatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
0: Bago pa man sumikat ang araw,

sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

bagong balitang ito. Arestado isang lalaki na nagtago sa Iloilo matapos umanong paulit-ulit na gahasain at maanakan pa ang sarili niyang menor de edad na anak sa Laguna

0: sa Mindanao, bihira lang siyang bumalik dyan sa Iloilo. Nagkaroon tayo ng positive identification nito sa mga kamag-anak, considering na nga nagbago na yung mukha niya dun.
1: Matapos makumpirma na siya nga ang suspect, muli nila itong binuntutan at doon na inaresto.
2: Daba! Pulis kami! Daba!
1: Wala nang kawala ang 51 taong gulang na suspect.
2: Kami may warrant of arrest, ha? Ha, naiintindihan mo? Kami may kaso na qualified rape.
1: 4 counts ng qualified rape ang kinakaharap ng suspect. Ang biktima, ang sarili niyang anak na minor de edad. Paulit-ulit umanong hinalay ng suspect ang anak noong nakarang taon sa Santa Rosa, Laguna. Nasa 12 anyos lang ang bata nang mabuntis niya ito at nanganak ayon sa mga pulis.
3: Nangyari ng May last year hanggang August last year. So hanggang ito ay nakapagsumbong actually sa barangay midwife. Kaya yun ang tumulong sa kanya. Medyo tahimik po yung nanay ng biktima. Kaya ang tumulong po dito talaga ay yung city social welfare and development.
1: Ang pag-aresto sa suspect ay bahagi ng pinalakas sa kampanya ng Calabarzon PNP laban sa mga sex offenders.
3: Alam mo, simula nung July 10 na up to date, hanggang ngayon ay meron na tayong huli na 184 na personalities o katao na lahat yan ay involving sex offenses.
1: Hindi pinayagan ang korte na makapagpiansa ang suspect. Dennis Datu, ABS-CBN News.
4: Ibang balita naman, maagang natapos ang 10th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil naging maiksi lamang ang naging cross-examination ng defense. Dinesisyonan na din ang Senate Impeachment Court na huwag nang baguhin ang takbo ng trial kung saan tatapusin muna ng prosecution ang kanilang presentasyon o ang kanilang panig bago maghain ng kanilang ebidensya ang depensa. At live mula Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, maraming tanong ang mga Senator Judge tungkol sa pag-withdraw ng Office of the Vice President at ng DepEd sa Land Bank. Pero bakit iisa lang ang naging tanong ng kampo ng Vice Presidente?
5: Sinabi ni Defense Counsel at spokesperson Michael Poa na hindi na niya pinahaba yung cross-examination para doon sa dalawang dating opisyal ng Land Bank dahil para sa kanya, hindi naman anya questionable yung encashment ng mga cheque o yung paglalabas ng pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education mula sa kanilang mga account. Ayon kay Poa, ang issue na mas dapat tutukan ay kung paano nga ba ginamit ng pangalawang pangulo ang mga naturang pondo. Sa pagharap ng dalawang dating branch manager ng Land Bank na sina Violeta Constantino at Nerita Camposano sa Senate Impeachment Court, karamihan sa mga tanong ay sumentro sa kung tingin ba nila ay kaduda-duda o kakaiba ang pag-encash ng cheque ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong 2023 dahil pumalo ang kabuuang halaga nito sa mahigit kalahating bilyong piso.
6: Ano po bang pinagkaiba ng covered transaction, suspicious transaction?
7: May system po ang Land Bank na ang mga transactions ng banko na in excess of 500,000 ay automatic na naka-report. Ang suspicious transaction naman po ay pagka mayroon kaming nakita kay malaking amount, kay maliit, basta parang doubtful yung transactions, kailangan po naming i-report.
8: Ano ang usual na masasabing transaction for government agencies?
7: For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
8: 10 million cash?
7: Yes sir.
9: Bakit unusual po sa DepEd, pero hindi unusual dun sa government organization na yon?
7: Yung mga ibang agencies po, para normal na from ano na naglalabas sila ng ganoon. Ito pong kasing sa DepEd, kaya ko po nasabing unusual is, ito lang pong tatlong to ang nangyari.
10: Madam Witness.
5: Ayon kay Defense Counsel at spokesperson Attorney Michael Poa, wala silang nakitang issue sa testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank na kinumpirma ang

0: Lalabas ng 500 million pesos mula sa account ng Office of the Vice President at ng 112.5 million pesos naman mula sa account ng Department of Education.
1: Para sa akin, again, I'm overusing the word, parang masyado ng petty talaga kung pati yun eh, patulan pa natin.
0: Ang bukod tanging naging tanong ng depensa,
2: lumapas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
3: Yes, sir.
2: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
3: Yes, sir.
0: Ayon kay POA, kailangan itong linawin para maiwasan ang mga haka-haka kung bakit hindi sa regular na labasan dumaan ang Special Disbursement Officer ng DepEd na si Edward Fajarda nang nag-encash ito ng check-in noong February, April at July 2023. Samantala, inilarawan naman ng prosekusyon na perfect start ang testimonya ng mga dating opisyal ng Land Bank para sa paglalatag nila ng kanilang paliwanag kung paano nilustay umano ng pangalawang pangulo ang milyong-milyong pondo ng OVP at ng DepEd.
4: Ang unusual ay appetizer pa lang. We will let the evidence lead the court to a finding of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution in the coming trial days.
5: Apat na bag, ipinaglagyan ng cash, tatlong 30 million at isang 35 million. At ito ay nakumpirma no? Sa testimonya ngayon ng ating bank manager na gaya nga ng nabanggit ninyo, noong April pa, sinabi na ito ni Ramil Madriaga. So again, no, there's a striking coincidence.
0: Samantala, papanatiliin ng Senate Impeachment Court ang orihinal na plano na patapusin muna ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya bago bigyan ng pagkakataon ang depensa na maghain ng kanilang sariling testigo at dokumento.
6: We shall finish with the presentation of the evidence in chief of the prosecutors for all the articles of impeachment that they will not withdraw. Thereafter, we will hear the evidence in chief of the respondent for all the articles that remain or all the articles that evidence will be presented by the prosecution. So ordered.
0: Sa Lunes, alas 10 ng umaga pa rin inaasahan na magsisimula ang trial. Pero pag-uusapan pa ng Senate Impeachment Court ngayong Linggo kung dapat bang pagbigyan ng hiling ng ibang senator judges na iurong ng 10:30 ang naturang schedule. Sa press conference ng House Prosecution Panel kanina, tinawag nila na mapanganib at nakababahala yung mga spliced at edited video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Shell Jokno na pinost ni Senator Judge Pia Cayetano sa social media. Ang depensa naman tumanggi ng magpahayag o magkomento dito sa naturang issue dahil sinabi nilang ayaw nilang makisawsaw sa mga bagay na hindi naman sila kabahagi. Ito ay dahil nahaharap ngayon si Senator Pia Cayetano sa isang Senate ethics complaint matapos siyang ireklamo ng grupong Tindig Pilipinas dahil sa paglabag niya umano sa impartiality na inaasahan mula sa mga senator judges. Sinabi rin ng grupong Tindig Pilipinas na malisyoso yung pagkaka-edit ng video ni Diokno na pinost ni Senadora Pia Cayetano. Sa ngayon, Karen, ay wala pang pahayag ang kampo ng senadora tungkol sa naturang issue. Karen.
7: Maraming salamat, Katrina.

0: gutom ako. May panalong recipe ka ba dyan para maiba naman ang inihahain ng ating mga kapamilya?
1: Ay, Alvin, panahon ngayon ng santol. Pero

0: Baguio Island sa Quezon Province si Ethel Ramirez. Sa kanilang lugar, sikat na ulam ang ginataang santol o sinantol.
1: Peak season siya ng parang July, August. Nagpabili ako sa husband ko ng 2 kilong santol. So, naisip ko na sayang yung balat. Sabi ko, wag mo itapon yan, try gawin nating sinantol.
0: Hindi akalain ni Ethel na ang sinantol pala ang magiging main source ng kanyang income matapos niyang gawing negosyo ang kanyang sariling recipe. Sa pagluluto nito, ihanda muna ang main ingredient, santol. Kailangan itong kayurin at pigain para mawala ang dagta at asim. Yan ang winning discarded tip number 1 ni Ethel.
1: Ang ginagamit po sa sinantol, ito po, itong laman. Ito. So, aalisin po ang buto, kakayurin po yon. Meat na po siya ng pinakang santol. Pipigain po siya, aalisin ng dagta at asin ng santol. At para hindi po mangitim, nilalagyan po ng asin.
0: Iset aside ang pinigang santol, tsaka maggisa.
1: Hindi naman kailangan pong lutong-luto masyado dahil maluluto naman siya mamaya.
0: Sunod na ilagay ang gata. Winning discarded tip number 2 ni Ethel, huwag tipirin ang gata. Nilalagyan niya rin ito ng tanglad para pampabango. Pakuluin ng 10 to 15 minutes, tsaka lagyan ng asin, siling haba at paminta. Haluin para hindi dumikit sa kawali ang gata. Isunod na rin ilagay ang pinigang santol.
1: Hintahin nating maluto at i-absorb ng santol yung gata.
0: Pakuluin sa panghinang apoy sa loob ng 30 to 40 minutes at voila! Ready to serve na ang sinantol ni Ethel.

0: Yes, pero paglagay ng suka, huwag ahaluin agad-agad habang hindi pa kumukulo para hindi mahilaw. Habang nagpapakulo, huwag rin takpan para hindi magtubig ang gata. Try nyo ang sinantol. Muli, ako po ang Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
1: Palang itaas sa 350,000 pesos annual income ang tax exemption, inihain na sa Kamara. At Alex Ayala, sasabak sa second round ng BC Open. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Mababalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
6: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
7: Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Madadagdagan ang take home pay na maraming Pilipino oras na maipatupad ang panukalan ng Pangulong palawigin ang income tax exemption sa mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Pero may hirit ay sa eksperto na itaas pa sa 1,000,000 piso ang threshold ng naturang exemption. Nagpapadrol, Jackie Pascual.
1: Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon.
2: Isa ito sa malakas na pinalakpakan sa sona ng Pangulo. Sa ngayon kasi, ang nakatax exempt ay yung may annual salary na hindi lalagpas sa 250,000 pesos. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, kung maipatutupad itong expanded income tax exemption, madadagdagan ng higit 1,000,000 manggagawa ang hindi nakakaltasan ng income tax.
3: Before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos. This is a timely and meaningful tax reform that puts more money in the pockets of millions of Filipinos.
2: Malaking savings anya ito para sa manggagawa at tataas rin ang kanilang take-home pay. Halimbawa, yung mga may annual salary na 250,000 to 350,000, magkakaroon na ng dagdag na 15,000 pesos bawat taon sa panukala dahil di na nila kailangan magbayad ng buwis. Ayon sa DOF, may epekto rin pati sa may mas mataas na sweldo dahil liliit ang income tax nila.
3: Everybody above 350,000 as well will also benefit from the raising of the threshold of the of personal income tax exemption. So this will include, of course, the great middle class.
2: Ayon sa tax analyst na si Mon Abrea, magandang simula ito. Pero ang panukala niya, taasan pa ang income tax exemption hanggang 1 million pesos.
4: 1 million tax-free income talaga for every Filipino. Para nga mas dumami yung mga manggagawang Pilipino na makikinabang sa pinaghirapan nilang pera.
2: Sa panukala ni Abrea, itaas ang exemption sa may annual sweldo na 400,000 ngayong taon, 800,000 sa susunod na taon at 1 million sa 2028. Wala pang tugon ng DOF sa panukalang ito. Pero sa proposal ng Pangulo na 350,000 ceiling, mawawalan ang gobyerno na aabot ng 60 billion pesos sa tax collection. Isinusulong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ang ginhawa bill. Kasama dito ang mas malawak na income tax exemption.
5: Simple ang layunin ito. Dagdagan ang take-home pay ng ating mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang kumikita ng hanggang 400,000 pesos sa isang taon ay hindi na magbabayad ng income tax.
2: Inihain naman sa House of Representatives ngayong Martes ang isang bill na layong taasan ang income tax exemption sa 350,000 pesos. Ayon kay House Speaker Faustino D., panahon nang repasuhin ang tax system para maramdaman ng middle class ang bunga ng kanilang pagsisikap. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
6: Patuloy na tinututulan ng iba-ibang grupo ang pagpapatayo ng PAC Silica Hub na ayon po sa Business Conversion and Development Authority ay lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Pero ano nga ba ang nakikitang epekto ng pagpapatayo nito, partikular sa mga kalapit na komunidad? Nagpapatrol, Rafael Busano.
7: Higit 1,600 hectares ang lupa na planong pagtayuan ng PAC Silica Hub sa New Clark City. Katumbas ito ng halos 30 complex ng isa sa pinakamalaking mall sa Asia. Ang hub na ito ay bunga ng PAC Silica Initiative na pinangungunahan ng Estados Unidos. Layon umano nitong palakasin ang supply chain ng artificial intelligence, data centers, semiconductor at critical minerals, bagay na napakarami sa Pilipinas. Nitong Abril lang pumirma ang Pilipinas sa PAC Silica Declaration na binubuo ng higit 20 bansa. Sa ngayon, inaayos pa ang framework agreement na target mapirmahan sa huling bahagi ng taon. Pagkatapos nito, balak maumpisahan ang konstruksyon ng hub sa 2028. Pero hindi biro ang kakailanganing kuryente at tubig para maayos na tumakbo, partikular ang mga AI at data center. Kaya ayon sa BCDA, surface water at water impounding technology ang kanilang balak gamitin. Target nitong mag-supply ng 65 hanggang 19 million liters kada araw, kaya hindi umano nito maaapektuhan ang supply ng tubig sa komunidad. Bagay na napakahalaga lalo na sa panahon na mababa ang supply nito.
8: Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
7: Hindi naman kumbinsido ang environmental at scientific groups na tutol sa pagpapatayo ng PAX Silica Hub.
9: Malamang sa malamang, yung kukunin niyang tubig ay yung surface water na magmumula sa mga ilog, magmumula doon sa mga dam na direktang pinagkukunan ng mamamayan ng Central Luzon para sa kanilang tubig.
7: Una nang sinabi ng BCDA at ni Pangulong Marcos Jr. na makalilikha ng maraming trabaho ang pagpapatayo ng hub.
1: The PAX Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
7: Pero naniniwala ang grupong Agham na ang libo-libong trabahong ito ay bunsod lang ng konstruksyon ng pasilidad, habang ang mga pangmatagalang trabaho sa mga data center tulad ng sa Amerika ay aabot lang din umano ng daan-daan. Mariin ding tinututulan ang PAX Silica Hub dahil sa mataas na konsumo nito sa kuryente. Mismong gobyerno na ang nagsabing hindi nito hahayaang maapektuhan ang supply ng kuryente ng mga komunidad sa paligid ng hub.
10: What we want to avoid is kahit meron kang PAX Silica or kung anong man data center na ang laki-laki ng demand, we don't want na affected yung mga consumers outside PAX Silica, whether it's a household or business.
7: Ayaw namang magkomento rito si Vice President Sara Duterte.
11: PAX Silica, do you know anything about that?
12: Wala, I cannot comment on that.
7: Pinangangambahan din ang polusyon na pwedeng magmula sa pasilidad, kaya gusto na ng ilang mambabatas na paimbestigahan ito sa mga susunod na araw. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Umuusad si Pinay Tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng GC Open matapos talunin ang dating world number 4 at Paris Olympics tennis champ na si King Lin Jin. Mula Washington DC, nagpapatrol na Yan Castillejo.
13: Dumagsa ang mga Pinoy para ipakita ang suporta kay Alex Ayala na kalaban ng dating world number 4 Qin Wenzhong ng China. Gumagabay pa rin kay Alex si Coach Joan Bosch ng Nadal Academy. Kalahating oras lang ang warm-up ni Ayala para mareserba ang energy para sa laban. Lumamang si Alex ng 2-love sa first set, pero nakabawi si Qin Wen, naging 2-all, 3-all at 5-3 para kay Zhong. Gamit ang malakas na serve, naisara ni Qin Wen ang first set 6-4. Sa second set, dikit ang laban pero lamang ng isang break si Qin Wen 4-3. Pero tumaas ang level ni Ayala habang todo cheer ang mga Pinoy. 6-4 para sa world number 28. Sa third set, mas naging agresibo si Alex. Lumakas ang palo, lalo na ang return of serve. Kahit naka 14 aces si Zhong, dinomina ni Alex ang final set 6-1. Todo smile at kaway si Alex sa mga Pilipino sa center court. Nagtipon sa labasan ng court ang mga Pinoy para magpa-autograph.
14: Congratulations, Alex! Laban lang! Laban lang, girl! Laban lang!
15: Congratulations, Alex!
14: Welcome to the DMV! We love you here!
15: Congratulations, Alex! We love you! You're so good!
13: Masaya ang tournament owner ng DC Open sa laro ni Ayala.
16: Over the last month, the ticket bid team says at least 80%, if not more, of the requests in this tournament are about Prince Alex. It says something about Alex's following, kids who are super glad she's here. Her, she's such a really nice person and a grateful person and a humble person.
13: Proud si Alex sa kanyang laro, lalo't dati siyang natalo ni Kin Wen sa 19th Asian Games.
17: It's a really good win for me. I think she's an amazing player. She's known to be a fighter and of course very accomplished. So, really had to dig deep.
13: And thank you for coming for a round. Malaking bagay anya ang mga Pinoy na hindi rin bumitaw sa pag-cheer.
17: The atmosphere is great. It makes it so fun to be out on court and very competitive. So, thank you everybody.
13: Matinding laban ang inaasahan ni Alex sa susunod niyang pagtapak sa court laban sa defending champion na si Leyla Fernandez. Konti lang ang pahinga ni Ayala sa sunod na araw, Miyerkules. Balik na naman siya sa center court para sa round of 16 match kay Leyla Fernandez. At syempre, inaasahan muli ang all-out na suporta ng kababayang Pilipino. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Washington, D.C.
0: Susunod, star-studded na bakbakan sa Star Magic All-Star Games, kasado na. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Iniimbestigahan na ng Philippine Navy ang pagkamatay ng isang trainee nito noong nakaraang linggo. Ayon sa tagapagsalita ng Navy na si Captain Marisa Arlene Martinez, nahilo at nagkaroon ng matinding panginginig bago nag-collapse si Officer Candidate Aldwin Dulnua noong July 21. Ito ay matapos ang kanyang schedule na 5 kilometrong takbo sa Naval Education and Training Command Center sa San Antonio, Zambales. Nalapatan ng paunang lunas si Dulnuan na sinasabing nakaranas ng cardiac arrhythmia, heat exhaustion at electrolyte imbalance. Kalaunay, dinala ang trainee sa isang ospital sa bayan ng San Marcelino at na-admit sa ICU bago ilipat sa isa pang ospital sa Olongapo City kung saan binawian siya ng buhay nitong July 22. Tiniyak naman ng Navy na wala itong nakikitang foul play sa pagkamatay ni Dulnuan batay sa mga nakalap nilang impormasyon.
1: The excitement is building up para sa nalalapit na Star Magic All-Star Games. At mismo mga kapamilya stars ang sumali sa masayang ticket selling para sa big event.

0: sa acting para magbalik hard court ang ilang kapamilya stars sa Star Magic All-Star Games 2026. Arangkada ang bakbakan sa basketball at volleyball games sa August 23. Pero bago yan, nakipagkulitan sa ticket selling ang ilang kapamilya stars gaya ni na Francine Diaz at Seth Fedelin, Binsoy, Colette Madelo, Lela Ford at Joaquin Arce.
1: Kalaban po namin ngayon si GMMTV. So kung nanonood po kayo ng Thai dramas, ma-entertain po kayo sa All-Star Games.
2: Maglalaro ng volleyball and first time ko pong maglaro. Kinakabahan pero
3: yes.
2: Give my all.
1: Ano position ka sa volleyball?
2: Open spiker.
1: Open spiker.
2: Yeah, Colette, kung ako sa'yo.
0: Samantalang magbabalik Pinas ang Bjorn Again, isa sa mga matagumpay na international band na kumakanta ng hits ng grupong ABBA.
4: It's been almost 10 years and we have great memories of being there last time and we just cannot wait to be there again.
5: What do you remember most from your last Manila visit?
4: The people. Yeah. And they knew the words of all of the songs. Yeah. Every song. It was crazy.
6: They sing so loud and so well in the Philippines. Yeah. We cannot wait to hear it one more time. Yeah.
0: Ready na ring sumigaw at kumanta ang mga 18 dahil sa July 30 na ang inaabangang performance ng mga hari ng P-pop SB19 sa Lollapalooza stage. Pero bago yan, nagsama-sama muna sa isang masayang hangout ang ilang fans para maagang ipagdiwang ang milestone ng grupo.
7: Sobrang excited kami para sa 5. Sobrang nakaka-proud kasi first Filipino group sila na magpe-perform sa Lollapalooza. So excited!
0: Sa July 30, alas 3:30 ng hapon, oras sa Chicago, Illinois, ang performance schedule ng grupo. Alas 4:30 ito ng madaling araw, July 31 sa Pilipinas. At pwedeng mapanood sa Disney Plus app. MJ Felipe, ABS-CBN News.
8: Ako, umabot 1 hour 10 minutes Quezon City, Tumakati, ikaw. Pero nag-edsa ka kahapon.
9: Oo, matindi. Nag-drive. Ako kasi nagda-drive
8: Oo, sa'yo. Kasi ang maghirap rin, alam mo, pag skyway, pagbaba mo ng Bendia, traffic din. Yun din.
10: Kasi ako hindi ko problema mga 100 meters alam, away lang ako.
8: Sarap, that is the best.
9: Alam mo, pag...
8: ang sarap yung naglalakad sa trabaho.
10: Hindi naman ako naglalakad.
9: Pwede naman daw maglakad, walang makati.
10: Hindi, pero tama po sila.
8: Dati naglalakad ako.
10: Sa mula.
8: Ito na ako nakatira ng tabi ng EBS.
10: Tama, naalala ko ngayon, Katie.
8: Sabi mo?
10: Kaninang umaga, nag-cover ako sa DOE, mahigit isang oras. From Quezon City to BGC, nandun ang DOE. Ang tanong ko, ibig sabihin, ang dami pa rin nagmamaneho kahit ang mahal ng gasolina?
8: Parang ganun eh, no?
10: So, kailangan itaas pa?
9: Huwag naman, no?
10: Tinatanong ko. Sorry mo, tinatanong ko lang. Tinatanong ko. Kasi yun ang sinasabi nilang impact. Pag sobrang mahal ng diesel at gasolina, nawawalan traffic.
9: Pero
8: yung ulan kasi.
9: Ang maganda yung sa bus, yung carousel. Yes. Mabilis sila.
8: Bawal ka kasi dun po.
10: Bawal ka dun, Ate Mi. Huwag kang pumasok dun. Pag nahuli ka, nakakahiya.
9: Good for the bus, yung mga nagtitik ng bus. Kasi mabilis yung biyahe nila sa bus. Mabilis yung biyahe sa MRT, di ba? So, meron namang nakangiti doon sa traffic. Yung mga privado, medyo na stress. Pero kung gusto mo ang bus, mabilis na ka.
10: Anong oras ka ba uwi?
8: Ngayon na, ngayon na.
10: Actually, bumper to bumper na rin. Papuntang Makati.
8: Yun na.
10: Huwag ka na munang umuwi.
8: Ako, Diyos ko, hindi kailangan ko na umuwi. Yung mga anak ko ako. Okay.
9: Gusto mo sa ba? Alam, pinaisip ako for you. Mag-MRT ka na lang. Tapos yung driver mo, pa-driving.
8: Oo, mauuna ako.
9: For
10: alam mo kung saan bababa yan? Magkamali sa top 10 bababa. Hindi lumagpas siya ngayon.
9: Hindi
10: siya marunong. Saan ba ako bababa? Saan ka bababa?
9: Marunong ka ba?
10: Saan ka bababa? Sige.
8: Bababa ako sa Ayala Station.
10: Oh, tapos, ano gagawin? Pag bababa sa Ayala, lalakarin.
8: Hindi, tas natawag ako.
10: Hindi ganun din, tatawag. Pasundo naman ako, naligaw ako.
8: Kasi baka mapashopping ako sa Ayala.
9: Maganda yung One Ayala, ha?
8: Oo, ang ganda naman.
9: Kasi may bus, may MRT, it's one terminal.
10: Parang pusa na yan, ubilisan mo na ako.
8: Talaga, grabe ito.
9: Dadalhin ko siya.
8: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel. Kapamilya on online live at 8 to Z. Susunod na sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davin.
10: Galing ni Katie, marunong palang mag-MRT po.
8: Galing ko nagawa. Ang daming beses ko na nag-MRT.
10: Talaga. So, saan ka nga bababa? Paulit ko. Sige na, sige na.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anong mang hamon, anong mang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Sembrano.
10: Ako, hindi mo ako tatanayin kung saan ako bababa. Quezon Avenue Station. Lapit lang. Napapanood po ng live ang TV Patrol. Ano ba mga paborito ninyong palabas sa I-1? At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Ol Chico sa kala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Payan!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Goodbye!
1: Goodbye!
11: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio.
2: FM Radio.

0: favorito na ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. So wa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Sa itong sender nga si Adrian, ania ang replay sa iyang istorya. Sa itong programang Request 931.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapag-an sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.

0: Atong oras magkakabaib sa launa 30 na sa kahaponon o kamo naminaw sa to paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu magkakabaib. Oy, kumusta ang inyong hapon magkakabaib? Kumusta ang adlaw nga saingan nini? Kumusta ninyong adlaw nga Miyerkules, no? May nga pagsikay-sikay ninyong tanan din hagaron sa inyong mga nahimutangan magkakabaib. So syempre, sa mga naminaw ining atong programa nga request 931, maayong hapon sa tanan o kumusta mo din ha magkakabaib, no? Onya syempre manghinaota nga naa mo karon gihapon ha sa kanaang kuan din ha kabusog ug kamaya mga kabayan sining adlaw nga saingon ini adlaw nga Miyerkules tunga-tunga na ta semana mga kabayan sa pizza 29 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026 mga kabayan. So niya syempre sa mga naminaw sa to mga radio karong hapon ha, karong taod-taod live daw sa to ang FB page mga kabayan sa 93.1 FM Radio Cebu. O niya syempre lahi na pong kakaagi sa gugma, lahi na pong kakaagi sa kinabuhi mga kabayan sa ngatong hatagan o pagtagad ini nga tong programang request 931 mga kabayan. So niya syempre yan na pong si Miss Eva o si Uncle Boy mga kabayan. O niya sige Uncle Boy palihog ta rin ha.
1: Okay, onya mo gyapon sa to mga kabaybs karon manghinaota nga naara mo sa kalagsi kapis kays panglawas onya manghinaot usab ta nga sa adlaw nga Miyerkules mamahimong malambuon og malamposon alang kanatong tanan nga mga kabaybs karon onya kumusta man ang inyong kahaponon mga higala no. Kumusta man ang inyong mga adlaw? Kumusta man ang inyong Miyerkules karong hapuna? O niya, siyempre, sa ato usab nga pikas, dyan na po si Miss Eva. Ato sa ning padayon nun, Miss Eva, welcome to the show. Okay ka na, Miss Eva?
2: Hello, hello, hello. Good afternoon, mga kabibes.
1: Okay, unya muna sa ato mga kabibes karon, ato sa ning tanaw na unsa na paong naman po ning ato ang stinger, no? Murag kuan manggood patay ugwa. Unya muna mga kabibes, ang ato karong sinder di ay maukining si Adrian, 24 anyos, nga taga Mandawi ni siya Miss Eva.
2: Yes,
1: oh, na unsa man siya nga nakaunaon na mas yung pabuhagay ining istorya na kinabuhi Miss Eva.
2: Kanang ko ay naa siya'y gusto nga babay pero dili niya maingon.
1: Okay,
2: oy. Kay naanay nakapanag-iya.
1: Panag-iya, oy. Nahog din ni siya karon og kanaang awahi di siya, na-late di siya ini Miss Eva iya ang kuan.
2: Na-late na siya.
1: Oh, unya karon mao yo na pila edad 24.
2: 24 years ba? Old.
1: Unya karon kanaang unsa ni na siya gusto o nagustuhang babay di ay. Onya muraog naabot sa punto nga na sa nila late na hinoon siya ini pagdiskarte hinoon. Pero pwede raman siguro gihapon good kay atla anli kuan lang ugway o walay bana o asawa o yab pa pwede pa siguro kay di pa mangkasado pero muna lagi o ato ning tanahon karon og unsa pagkaunsa nga nakahunahon na magyudpo taon siya sa pagpabuhagay o pag-share iniyang kasinatian sa gugma Miss Eva. Oh nanhala karong taon-taon mga kabayos ato ning balik kon na balik ta karon taw daw din diri ko mabo.
0: Okay niya sa to mga kabayan karon ala una 34 na balik ta karon taw daw Miss Eva. Dinhi lamang sa to paborito radio 93.1 FMR your favorite music radio Cebu. Mga kabayan, mao na ni. Welcome ang tanan sa tunga programang Request 931
3: FM Radio favorite music radio. FM
4: Radio 93.1 mao na ni.
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
6: Imong gibati.
5: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
6: Simpatiko.
5: O romantiko.
6: Romantiko.
5: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Kavibes Rico Mambo.
3: Request

0: At oras mga kabayam, sa las 2:16 na sa kahaponon. Kami naminaw sa ito paborito radio mga kabayam sa Kabisayan og Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio of Cebu. Kumusta nga itong kahaponon mga kabayam sa adlaw karon nga tumalikon sa pag-usap, adlaw karon nga Miyerkules. Yan ang taso nga tunga sa simana mga kabayam sa Pizza 29 na hinapos na po sa bulan sa Hulyo mga kabayam sa tuig 2026. O niya, syempre sa mga kabayam sa ito karong naminaw sa ito mga radio. O, inubanan sa mga maanindot usab nga mga sunata mga kabayam. Lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan o pagtagad. Hindi nga itong nga programa ang request na itriwan mga kabayam diin. Sukad ta sa launa sa kahaponon, hangtod da nga rin sa alas 4 mga kabayam. Og syempre sa mga naminaw karon ha, live na ito sa itong FB page, 93.1 FMR Cebu mga kabayam sa itong FB page. Palihog tag-follow, like og share sa ito ang live. O niya sa mga nagtanaw na karon sa ito ang live din ha. On air ta sa ito mga radio mga kabayam, 93.1 dial sa itong mga radio. Wala siya. Again, sa ito mga kabayam sa naminaw po sa ito mga radio, sa inyong mga komento karon o mga bulawanong panghuna-huna nga pwedeng i-advise ning atong sender nga si Adrian mga kabayabs, usa ka ulitaw, 24 anyos, matanon pa ni. O, nga taga-Mandawi mga kabayabs, no? Pwede mo nga mo text diri sa tuang numero, nga 0995-472-0802. O, ginakadin namin sa iba?
1: Yes!
0: Nanhala, sa ito mga kabayabs, garon, ato na ning sugdan sa pagkaykay sa kahanginan. Ato na ning sugdan sa pagkuan, kana ang yagyag sa kahanginan ang istorya. Sa tuang sender karong usa ka lalaki, usa ka ulitaw, nga si Adrian mga kabayan 24 anyos og unsa pagkaunsaa nganong naabot sa punto higayon na diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa iyang istorya mga kabayabs. Mauni ang iyahang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi.

0: Penyong, penyong, penyong.
1: Sabad niya, Adrian. Uy, sige man ka pangaway na ako.
0: Itong pagi kayo kilay.
1: Nga no, di ay. Unindot, anak akong kilay. Bantay ka, ha? Inimoglow up ko, mudagan ako. Ibog-ibog ka na ako do. Sambagod, duty ka.
0: Ibog, ba't mo nakikig na ako? Ibog, bakikig ilo. Yeah,
1: ikaw man gani. Wala man gani kay brip-brip, oh.
0: Ikaw na kay Pante.
1: Te, bag-uni.
0: Ako, palitan mo kung mamang bag-ung nga kersone.
1: Oh, wakay angay, oy. Wakay angay. Wagan ikaw, grip.
0: Ikaw ay angay.
1: Hem, sumbong di ka sa ako, mama, ha?
0: Wapak ikaw.
1: Sumbong di ka.
0: Wapak iduaan.
1: Ma, ma, ma. Awa, Adrian, ma. Giaway ko, ma, oh.
0: Labi yan ako na awayan yan.
1: Do, Adrian.
0: Alam ko na awayan mong anak na.
2: Duwa lang na si Panyang Dong.
0: Ba't yung nang naong?
1: Pauli, ayun na, ma. Di na kuhay na niya, ma.
2: Kagwapa na akong anak. Uy,
1: malawin daw.
0: Huwag ka mga na kayo nag-ilong.
1: Ikaw, pe, wai toothbrush. Huwag kay toothbrush. Pangag ka, pangag.
2: Ani na lang, Darinak. Nakugi, andam ni mong ice cream.
1: Pao, awa, Adrian, pao.
3: Uy, Dong, Adrian. Sana yung mga kuhaan, sa yung batig na akong anak.
0: Liwat na mo.
3: Tuliyon, noon di ka ron?
1: Wala dahi tuli. Wala dahi tuli, Adrian, bre.
0: Wala na kayo, hindi na kayo. Mahala mo lang.

0: Pas pasar gis panahon eh. Pilar gyud murag bago pa lang gani minag lalis-lalis pagayo ato ni panyang kadi ato apan karon. Tako aho lang na dagko na mi. Unya kolehiyo na. College na itaon mi. Mura lang kong makatawa ko ba magunahon na. Mura kong mahimuot magunahon na nga kani ato sa gagbay pa mi ni panyang kami magsigig yung maglalis kay silingan raman mi. Kababata magganin ako. Unya karon tako aho lang nagahuman na mi pag human na mi eskwila pag high school. Karon college na.
1: Oy. Best!
0: Oy. Hi! Padong na na eh. Katawan ang hinampak ay narpadong na na-stun
1: niya. Oy, best! Ganina na ka. Imo mo kong gibyaan.
0: Kanaang, ako na lang kung dirin na lang kung naghuwat sa eskina kay Kuan Mangud. Kanaang, dito dapit sa inyo. Kanaang,
1: nahadro ka sa iro?
0: Nasa ko yung gipalit po. Nagpalit ko. Para snacks na kung niadaan ba kay maura ba yung klase na to ron.
1: Ninduta, no?
0: Lahi na maging college.
1: Kay, ninduta sa imo uniform. Oy, bagay kay nimo. Kanang anisamot ka kagwapo.
0: Samot daw ka. Oh. Mura magkagkaroon pa.
1: Unya, bes, kaniad to. Kay, pangagay ka.
0: Ikaw po gani, wag gani kay ngipon, wag gani kay... Sa una gani, kuan na to, biyabas, dahon na to, biyabas mo itut. Ba?
1: Sige
0: na, ikaw.
1: Malate na ta?
0: Tana.
1: Kanang, iba na, naanam kay motor?
0: Oo, maulagay, pero wag ko lisensya.
1: Unya, di na pwede.
0: Mao, nag-commute na ko eh. Mag-commute na ko. Basig madakpan, unya ta. Usog na ba kayong dakop ka sa
1: ito? Sige, ilibre ko pretty, ha?
0: Ay na, ako'y blahala ni mo.
1: Sige, tana.
0: Sige. Bauto mga kabayms, paspas kayong pagpanglabay sa panahon. Paspas kayong pagpanglabay sa tuig. Sa si Panyang, ang kaniadto, kuan kayo dugyot kay Ignaong, karon, murag nakabatiag naman ko nga murag nigwapa naman ni noon o kanang gitawag nilag niglow up ba pag abota sa college mga kabayms. Og mauto nga, murag kong nalipay rapon tao niya nga nagtanaw. O niya gawas pa murag, nakabat siya kus kong kaugalingon murag, na naman ko'y lahi nga pagtanaw sigurong Panyang. O gunya, mauni mga panghitabo mga kabayms. Panyang.
1: Oo.
0: Panyang. Kana ang musta man si Kuan, musta man si Lipapa ni mo. Padong naman kita mo ulit mo. Muhapit lang ako di sa inyo.
1: Oo, may pa. Okay, giming obya sila ni mo.
0: Bitaw, taw-taw na po
1: kong gawa ko ka. Oo, kanyang ito kasukay ka mukha o bahaw sa amua.
0: Gimingaw na po ko nilang Kuan eh. Kisa to si Nangberta o si Nangberto. Mingaw lang taong ko si mong mga, si mong papa o si mong mama. Ay, ay, na naman na ito. Dool naman na ito.
1: Oo, dool na lang kaayo.
0: Ay, naray.
1: Oo,
0: si Nangberta ay.
1: Oo, ma. Maying hapon, ma. Pa, maying hapon.
2: Ay. Ubod na rin ka. Dari pa nun mo rin. Nangyandang pagkaon.
1: Eh, ganang, unsay pagkaon na to rin, ma?
3: Ay, nagluto ko rin pinakbit o tinula nga manok.
1: Ay, kalamihan na. Paborito yung kinang Adrian. Klaro ka ayon na eh.
0: Kalamihan na nang, oy.
3: Tinalam na katuig ko alag kita. Dung, kumusta naman ang imong mga kinabuhi na rin?
0: Maoragyapon yung mga kinabuhi na ko rin. Sa mga taon nga na busy man taon ko sa kuan kani adto sa kuan largo na lang pupuli labi na nga nanapoy lang barkada nang ba pero karon nagkakuyog na pud migbalik ni Panyang kay murag kauban man mis pag
1: oy klase
0: man mi pareha man mi og kana
1: eskwelahan di ay
0: kurso kurso ba kurso
2: dadana sa kusina si
0: kana
2: dadana sa kusina hinaw
0: din sus mo na ko ganahan mang hinaw na na adto ta sa kusina ni
1: sa kusina si Adrian biya dagan kining manok.
2: Uy, sakto
1: rin kayo? Kaya paisabong ba? Ganahan ba kay kaanya, di ba?
0: Hilig kag manog na inoy.
2: Hilig kay kona, uy. Samang kuyog yata manari.
0: Ikaw, o pwede. Kamaunay ka managkos, noy. Basig di ka kamaumo. Basig di ka kamaumo tawag o sa tawag na tinunga sa kuan ha, tarian ha. Kapara ba na yung giste. Kamao ka mo giste. Sa sabot ng giste, noy.
2: Ayaw ko mo, ikaw.
0: Oo na.
3: Oy, yala na rin yung tabi. Mga haos na dito, mga
1: haos. Oy, sige, Adrian. Lingkod na diri, oh. Paghinaw sa imong kamot.
0: Ana. Ikaw, di ka mag-ilis dito di ay.
1: Di sa ko mag-ilis ka nang.
0: Okay.

0: Ko sige ko nauna, murag naka-fail na makabatsyag na gig ko nga murag na nahigugma kong paniyang. O kunya, pag-abot ako mga kabahibs kay gusto na unta ko nga, gusto na unta na ako nga mag-confess niya ba? Mamay kong naabdan nga naasay ka istorya. O kunya, ano mga panghitabo mga kabahibs? Kabantay ka ba?
1: Love. Oh, love na, rika niya. Love.
2: Oh, kaya maayon o. Okay. Inibalhin na ka diri sa mo ang eskwilahan.
1: Okay, kabaw mo kong mas nindot kong dool tas usag-usa.
2: Maupod lagi yun niya. Kaya love, unsa may na-feel ni mo nga inani. Okay ra ba ni mo nga wala pa na akong gipahibaw akong ginikanan?
1: Okay ra na kay ana naman dyan sa so good. Magkahina, ato, magkaduga, ato na ato ni mong mamagpapa mananghid tagtaro.
2: Sige lagi love, kaya nang taon-taon, basi mahibong ka ba nga naimu abot diri ako ang best friend, si Adrian.
1: Ay, gusto po na ko na siya makaila, harun masuod sad mi ba?
2: Ay,
0: best friend, kasi ano yung kuyog? Kanyang?
2: Kuan, siya si Max. Maxine, pero pwede rin mo siya tawagin si Max.
0: Sana siya, kasi nga...
2: Si Max.
0: Max, di ka joyride. Maxine, di ka na. Sa to, Maxim?
2: Maxine.
0: Maxine.
2: Oo.
0: Maxine, di ko, binakog joyride. Nice to meet you, ma'am.
1: Nice to meet you, pre.
0: Oh, pre, yung naitawag. Sabi ni siya, mura tumbo yun, maguro ni siya doon. Pre, day, pre. Niya, asa may plano ni mo, Maxine? Mangulit na ta, asa man?
2: Kaya ng best, ako din ni ipaila-ila ni mo akong girlfriend.
0: Unsa?
2: Oh, girlfriend, as in...
0: Uyab ni mo ni babae?
2: Oh, yes, uyab ni best. Ayos at sabay nila, ha?
0: Pwede din na mag-uyab-uyab kag babae?
2: Pwede na, good. Nga nang dili man. Nga, pareho may gibati. Love na ko siya. Ngayon, love po ko niya.
0: Unsa? Niya... Kay bawag ka si mama ni mo ini. Unsa may unsa makay masulti si mong mama ini?
2: Kanang
0: nang Berta, og ni papan mo Berto.
2: Ayun lang sa paibaw kanang basin karong gabi ako anis lang inoy.
0: Unsa?
2: Oo.
0: Mao man ka nanala. Muna na lang ko kulo ini mo.
2: Aha, ngayon man.
0: Basta-basta.
2: Kuyog na lang ko. Ayos na ba ha?
0: Lagi.
2: Oh, sige.
0: Nahala.
1: Tanan pa niyang uli na ta.
0: Lakaw na sila eh. Panguyabat ako niya karon. Karon man ta akong plano nga. Karon man ta akong plano nga. Mukunpis niya. Nga akong iyag-yag ang ako ang gibati nga. Gugma nga tong paniyang. Nga na ako'y feelings niya. Apan. Unsa man noonto kong naabdan. Nga naanalay si uyab niya eh. Uwa magkunisultiin nga nang uyab na dahil si Panyang. Gawas pa, anak. Iyang uyab di pag yun laki. Tumboy pag yun. Babae nga, ni barong pagkalalaki. Sao magkuni? Sa ito pa dahil, wahin na dahil ko. Wahin na dahil nga kung kumanga itong Panyang. Og mao to mga kabahibs, padating taon ako mura kong isagpa sa kalibutan nga naibawaan ako na naday sa uyab nga katuuntang higayuna ato tan ako ikumpisal ang ako ang gibati nga dunya nga na ako igugmang ang naigugmang miturok sa kong kasing-kasing atong paniyang apan dito usab na ako naibawaan nga naday sa uyab di ay og usa ka tumboy. Og mao na mga kabahibs nga naibawaan ako nga gisultian na gid ini paniyang o iyan ang gidaanan niya katong Maxine nga iyang uyab dito sa iyang mamagpapa. Og unya mao ni panghitabo dito mga kabahibs sa ilahang balay.
2: Kanang ma, nganong dili man ninyo madawat si Maxine? Seryoso siya na ako, ma. Unya ni ari pa siya dili sa atua. Pa, ngano man mo?
3: Uy, dahil pa niyang tarunga na yung kuana. Usay, uyab-uyab. Kita ka baro, anak?
2: Ano man?
3: Unsa nalay masulti? Anak, priyas mo, anak?
1: Unsa nalay masulti sa mga tao, ani, imong buhat kanyang?
3: Bita, unsa masulti, anak, dahil?
2: Ano man di, ay? Inyo ka din paminaw ng mga storya-storya sa mga tao? Wala,
3: pwede pabadlon na panyan.
4: Wala, ay pangong paminawan
3: niyo na. Wala, ha? Di na natural. Puros mo babay. Ang babay dapat sa laki na.
4: Bitaw po.

0: Tagtog na noy Berto.
1: Lam, nganong wala man kay tingog diha lam.
0: Hello? Grabe gyud pag-uya ba nila. Uy, ano man na sila nga? Babae man puro.
2: Gimahal man ako ang gimahal man ako ang inyong anak.
0: Lo, gimahal pag yun daw.
2: Kasi mahal.
3: Dili na mahal.
0: Lo, gimahal man kuno ni Anoy. Sa o man Anoy.
3: Glorio ra na yung gibate.
0: Gusto ba mo ni Berto ay?
3: Gusto mo ikamatay niyo lahos mo sa impyerno pag sumunod mo dito?
0: Na? Wala yung haling kita
2: dili mo natin nood dito, Noy. Dili mo natin nood dito.
3: Sige, Tiro, dako kayo ng pasipala, ha?
0: Na, pasipala, maday doon na day, oy.
3: Han, tingog dira. Di kita masugutan, eh?
2: Di kita masugot. Dako kayo lang sa Ginoo, ilang gibuhat.
0: Gusto ba tumboy ang ininandong, ha? Iyang mama, o kanis makro. Tinitingog po ni si mama ni. Ay, bahala mong lakaw. Ang lakaw ko. Ay, bahala mo din ang pamilyahan mo.
1: Ay, ma. Anong man, ma. Anong di naman pwede nga. Nagkahigong maay man, me. Ni Maxine.
2: Wala, agad na. Dili agad na siya pwede ang babae. Unsa na lang mabuhat ninyo nga pamilya, anak.
3: Wala mo'y future kabalo mo. Kanay mong inahan. Sa una, tumboy-tumboy sa dahil. Yung saman, nga babae raman na ronon. Ano mo?
1: Naaraman di ay na. O, di ba tumboy si mama sa una?
3: O, pero, lagi. Pero temporaryo
2: na
3: to.
2: Pwede na lagi na, tito.
1: O, pwede na lagi. O, ikaw, Adrian. Ngayon mura magag-nalingaw di ha. Nalipay.
0: Naabot ba
3: na ko din. Nalis, Adrian, Drio.
0: Naaday mo diri. Uy, mo ano mong uyab dahi? Manyang?
1: Uy, nakakita naman kaniya, di ba?
0: Oo, ganina. Pero, Noy, Berto.
3: Oh, Adrian.
0: Mabitaw na giingon ni Panyang. Nanay ko si uyab. Unya, maunin si Maxine. Unya, Maxine. Kung sa may imuhang mapasalig nila ni Berto, ani, tinood yung gana inyuhang gugma nga, pareha mamong babae.
2: Ang ako mapasalig lang yun nila, kaya akong ampingan nilang anak ko, akong higugmaon hangtod sa mamatay ko.
0: Aborit na yun. Di kumtuan na, Noy Berto.
3: Din mo ikaw maong duha.
0: Na tinuod gina Noy.
3: Balo ka Adrian, ikaw akong gilaog man nga mahimong ako. Bana sa akong anak.
2: Ako dito ito. Pwede raman ko.
3: Dili, di ka mahimong bana, kay babae ka.
0: Kana, babae man Noy. Sa matay mahimo na babae.
3: Kanyang, just Adrian, dali nga nung mangita mo ang naglain.
2: Anong dili naman lang si Adrian pa niya?
1: Oo, ngayon dili. Huwag mo yung naibong na ako. Inya, usap pa sa iya mga ni kong sawa yun.
0: Sa una na ito eh.
2: Mas naguna pa mong kaila.
1: Dili, mas piliun ako si Maxine. Kung asa si Maxine, mo ato ko.
0: Kung ano'y ayaw na sukot na yun.
3: Ikaw pa niya ha? Suwayo lang yung padayon. Palayason yun ka ni Baraya.
1: Okay rin yun na pa. Malayas ko. Mukuyog ko ni Maxine.
2: Layas kaya akong siyang dawaton.
0: Na. Ayaw ni Maxine na yun.
1: O, diba?
2: Sa man, makabarog na dahil mo sa inyong kaugaligong tiil?
0: Sa may babarog ko rin. Kabayan mo. Huwag yun ni mapabarog. Diba nang? Nagpita.
2: Kaya mo layas-layas naman mo?
0: Maog yun. Tinood gina.
1: Ngayon naman di ay.
2: Kaya na kong buhion ninyong anak. Tito, tita.
3: Kung sa may trabaho ni Maxine, ha? Kung sa may pangita. Sa may trabaho?
0: Siyante pa na nyo ay.
2: May dagang pwedeng trabaho kong sudlan para lang magkauban
3: ni Maxine. Oo, kung ay, masud pa ka pa dong. Huwag pa kayo na sudlan.
0: Sus, di pagpang-apply na anay kay Bakir.
2: Tito, magsabong na lang ta, tito. Tito, magsabong na lang ta.
3: Sabong?
0: Sabong na lang ta naman. Ay, lakwan ako ay. Bahala mo nila ay. Ikaw nalang bahala na Maxine. So, ako mo na nga di mo.
3: Basta ako, di ko mudawat. No. Ikaw, Adrian, ikaw ang mahimong banas akong anak.
0: Oo, oh, kana. Nindota na. Ang Ginoy, salamat kay Noy, ha. Magdakong manok, luha kabuok na rin.
3: Magbuanting ang kuwan. Sakto.
0: Oo, katabuanting ang talisayon kung danon rin, Noy.
3: Naminaw ka pa niyang munaitiman, eh.
0: Oo,
1: paminaw din niya. Di lagi ko, best paminaw. Friend rami.
0: Paminaw, sumong amahan niyang. Basta, Noy, ha, ugmanoy, magdakong manok, luha kabuok.
3: Oo, sige.
0: Oo niya, magtagay-tagay po tapon na akong tuba po.
3: Kana, muna yung ipangita
0: kana.
1: Sa... Kana! Sa muna pa, nagpasip-sip raman na siya.
0: Sip-sip, mga ngalong
2: Tito, man. Tito, balig na po ka man, no? Kaya.
1: Oo.
2: Huwag na yun.
0: Leo, so man.
3: Panya, ano, pakita ng nao nga ng tumboy-tumboy mo, hap?
0: Makita ng bata lang na po ka man. Ugmaon ni mga kabayans, laskang gubuta silang panimalay at higayon na ngang gida ni Panyang ang iyang hinigugma nga itong tumboy nga si Maxine. O garon mga kabayans, akong nakaba, akong nabalaka ni ini tungod kay magsigiog anhi si Panyang din ako. Magsigi siyag anhi din ako, palaban siya na ako kay unsaong kunin ni ilahang gugma ni Maxine. nga kay bawa mangit siya nga digin mo sugot sinoy Berto og si nang Berta sila hang duha ka gugma og unya mo ni mga panghitabo mga kabahibs.
1: Bes, nagsige na lang Jimmy gaaway ni Maxine. Kay gusto dyan niya nga mulayas ko sa amua.
0: Nga naman mo gusto mapumunan yung gugma taon. Nga di man musugot papa ni mo, Berto. Si...
1: Bes, kinahanglan ko sa imong mga gakos karon.
0: Oh, kanara di ay. Ada yun, may daghang istorya. Ada di, gakos ra di ay.
1: Ikaw na dyan ang akong masumbungan, Bes. Pero,
0: ngayon
1: naman sa to, ngayon naman sa to, pag kiniaging anlaw nga. Sige mo kaglaban-laban ni papa o ni mama.
0: Huwag itawang sa'yo kalibutan. Huwag sa'yo kay Bao nga, nakagusto ko niya. Ako alang eh, ang alang, laban-laban nagugugod kay, siyempre, ako ko nang kaila si Norberto.
1: At doon ay kumalaban siya. Bes, ka nang huhuot, nakaayaw yung pagkakos na ako. Huwag di ay. Oh, marag nasubrahan.
0: Ito paluagan. Ito paluagan at gamay. Oo niya, ako ba, akong sultin ni mo, ano, mamugos magka ng maksin-maksin, o nga. O kung sige, ingon si mo ang ginikanan, mo, tumana kay, wala na mag, ang ginikanan, wala na magkuan para madaot ni mong madaot yung anak ba ilahang pag sulti tinudanay na
1: pero Bes nahigugma raman ko oh nahigugma rang yun ko
0: ay na bebere hugtan to be hugtan na bahala basta ako ikasulti ni mo ako ikasulti ako tambag ni mo no paminawag ni mo ginikanan kay wala sila naghuna-huna sa kadaotan ni mo ang ilang ginahuna nga mahimutang kaglaro maunay akong matambag ni mo buwagay na eh si kuwanin buwagay ito eh way makabarong
1: maun niya Bes nahigot pa man yun ko niya unsaon man ipagwagtang
0: unsaon mag-aay sa yun rakay nang mawa ng gugma ni mo
1: unsaon lagi ni
0: kuwan ta laglaglaan ta tagay ta kay basta may alak may balak. Say, bagay ka na ikuwala.

0: Mga kabaibs, sa omanin ako karon. Ako na lang bakang ipadayag ang tinudanay na kong gibati nga ito niya. Kay huwag pa magkukaingon, kay nagduduham sa ko. Kay basin nun niya o manguyab ko niya, basig makaingon nun niya siya ba nga kanaang samantala ko niya abi kay naa si problema karon. Mga kabaibs, sumayangay na kong buhaton. Ako ba nalang i-kumpisa lang akong gugma nga ito ni Maxine? O ako na lang bang itago, mga kabaibs? At agi daw ko, sino mga bulawanong panguna-una? Og, daghang kayong salamat, sino pagtagad? Ining ako nga programang akong istoryas kinabuhi, kaagi sa gugma. Og, diri na lang taman. Daghang salamat, mga kabaibs. Ininyo ang programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Maxine. Adrian Diaz. Adrian Diaz. Adrian Diaz. Adrian.
1: Nausang din na, oy.
0: Naglibog at tagahan na sa nga. At ang oras, mga kawain, sa Lasbos, 42 na sa kahaponon o kamo na minaw. Sa itong paborito, kayo nga radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Kabibes, muna ni. Ano sa mga kabibes, ganun mo na itong istorya ni Maxine, ha?
1: O si Maxine? Ah,
0: Maxine, Adrian. Dali ara to litukon bitaw ng Maxine bitaw no. Adrian di Adrian, mga kabayads nga diin. Ngano ang iyang problema ni Miss Iba di sa kaso wa pagin siya kasulti. Adlok di siguro sa kanay. Hingibog pero di hingingon.
1: Na bitaw na ingon.
0: May kay mangibog pero di kaingon ba? Ana murag mauwaw.
1: Oh, murag maamam.
0: Pero karon sa karong panahon na di naman kay inalison siguro kay pwede naman imo ipaagi ganig notes.
1: Ipadungdungog.
0: Ipaagi lang ni mo, mauwaw ka. Inotes lang ko ni. Nga kuhan, imo na padungdungog na ako'y amiga, mayong tapanguyaban, mauwaw man ko. Siyara mo sa kamatikod nga, di ba kahakoy gi padungdungog ani? Ano naman ay usor karon mo sa iba? Di gani, magmaydi.
1: Oh, maydi.
0: Magmaydi dayon nga kuhan, nag-uol na ako'y
1: amiga. Aral na sa maydi, kay mas taas-taas.
0: Mo na nagkapabor karon kasi di sama ka ni Adto, nga kinahanglan ko mo, isplikaran ko ni mo sa personal. Oh, murag gana karon silpo naman. Mo lagi na imaydi lang na nimo nga kuan. Naata ko ang panguyaban nga amiga kay nagon eh. Mauwaw lang ko. Matikon siya mo reply sa kinsa man na. Mana si mana kay mana
1: si. Oh, wala kay kinsa man.
0: Kinsa man best. Oh, Adrian kinsa man ang amiga ha. Ikaw gud. Dali na kayo. Ano rin na siya, diskarte sa yun rin kayo, nausa po ni, bangaan po ni Adrian, oy. Oh, bangaan po ni Tuhana niya. Ganaan mo na, no, sa toang mga kabay, pero di biya, ginaarabagi yung
1: muna. Oh, nadyoy yung muna, na. Murag, kung makakita sila sa ilahang crush, kay murag mahadlok yun.
0: Oh, maapuan, ganaan mura, o ganaang, imbis, ganaang sabaan kayo, inigabot sa ganaang ilahang naibgan, mahilom. Ana, mahilom muna kayo. Lugos na mga kuan. Apan, sa itong mga kabayabs, garong namin na, Miss Iba, ang itong nagkaoban karon ron, maukining si, ang itong mga, nagkaoban nga, sa nga nini, atong mga intern.
1: Si Lavinia. Jessery,
0: Lavinia.
1: Lavinia, o si Pearl. Ay na. O niya, last day na ba yan ron ni kuan?
0: Ay, last day na din ni Moron Inday, Lavinia.
1: So, nandito yung mga special message, no?
0: Okay. Sige.
1: Lavinia. Lavinia.
0: Ano sa may mahatag ni mo kuan?
1: Tapos
0: sa tas advice usa sa para sa kalimot sige. Ano sa mahatag advice ni mo Adrian karon dai Lavinia?
2: Ni Adrian kay kanang kung happy jud si kanang panyang sa iyang oyab kay murag kuan siya. Siguro iya na lang i-accept siguro nga inana.
1: Dili siya mo ingon. Di siya mo confess.
2: Oh, kung makita niya nga happy si Panyang sa katong kay Maxine, marag mas okay siguro if mo give way na lang siya. If happy ang tao.
0: Og tanaw niya nga mas nahigugma gyud si Panyang atong Maxine.
1: Hindi na lang niya ipamugos.
0: Hindi na lang niya pamugos siya ang gugma.
1: Kay lahi jud baya ang gugma sa best friend og sa love jud nimo ang usa ka tawo. Oo, lahi kung magkaka mo niya best friend mo murag nanay changes.
0: Okay. Onya si Diferl.
3: Para nako kay mag-confess na lang si Adrian kay murag dugay-dugay naman pod niya. Nana po na ni Paning mag ay Panyang.
0: Paning, oh Paning. Tapatan ni Paning. Tapatan ni Paning.
3: Depende na ni Panyang unsa na niya pag pili sa duha.
0: Oo, oh, kana.
1: Sige. Si Kwan.
0: Depende na lang ng panya. Sa
1: siya, sa best friend. O sa iyang kuya
0: yun. Sumaksin, tomboy. Okay. Arita ni Kabayibs Jersey.
1: Just Ray. Oh,
0: jersey na may noon. Uniform.
4: Pangbag nyo is same sa kang Pearl nga. Mukonfess yun si Adrian.
0: Okay, wang may mawa niya.
4: Kung mukonfess niya niya. Matakabalo, basi hindi.
0: Nasa niya gusto.
1: Oo, ingon ay na.
0: Mao na, tinuod.
4: Kanang yung uyab-uyab sa tumboy, pakuankuan lang niya para pasiluson niya sa Adrian.
0: Oo, basi atik-atik lang.
4: Okay. Confess na lang yun si Adrian. Kesa magmahay siya sa
0: kalawahian.
2: Oh. Or what if, Kuan?
0: What if?
3: Oh, exactly.
2: Surya. What if na-achieve feelings ang girls?
0: Surya, Surya, Surya. Saan, Surya.
2: Na-achieve feelings ang kato. Iba niyang sa...
0: Mauna.
2: Katong tomboy, sir.
0: Umlagi sa feelings, di ato na lang yun siya.
1: Kaya
4: na. Siya na lang yung decision. Kung mukonfess na yun si Adrian.
3: Sila na lang ba? Si Kuan na lang. Si Panyang na lang bahala. Siya yung ma-confuse.
0: So aron may bawaan gano kasagi ang feelings, mas mayo mo kumpis ko siya. Yagi kumpisal nga muna, pinayang-panayang. Lagi ko'y gugmani mo yang, ana, tinod-anay gini kung gugmani mo kay kababata mag-intaon niya. Gawas pa kaila, nag-spanyang ni Adrian kay silingan man sila. Oh, di ba? Okay, sige o niya, gana ang sa itong mga kabayab sa nagtanaw sa itong IB page, Miss Eva.
1: Gika ni Whisper Thought. Second chance at pagmasaya na ako by June Cesar requesting. Thank you.
0: Salamat, Whisper. Onya Jesus. Okay, Nazarino.
1: Maayong hapon, DJ Srico Mambo and Inday Eva Selfie. Akong ikatambag si Sender nga parehas ra gyud nako og edad. Isulti na lang na par. In short, take the rest para makabalo ka og naaba jud kay chance og mas nindot jud nga personal kay para ma-feel pod niya nga sincere jud ka sa imong gugmang adto niya. Kay pulong para bas mga goals na kanang 24 pangitaan na og apo. Maong sender, take the rest lang o niya, i-pray po na nga maka-amgo siya nga sa yup, jod, ilang relasyon. Kay pulo sila, babay. Why kumo sa pag-ampo par? Ano? Okay. Ka-vibes, maura ni.
0: Salamat ka-vibes, Jesus Nazareno. Sa mga ingrin, orkisa, di ako mahay. Inday Eva Salfi. O di Jericho Mambo, mayong hapon. O niya si Jasper Inson. Hello, di Jericho.
1: Yes,
0: may hapon na Jasper, o ni Ma'am Ingrin, may hapon ninyo.
1: Yes,
0: sa mga nagtanaw sa itong FB page, garon, comment mo din na sa obos, kaya itong aron mag-greet mo na ito, mga ka-vibes. Okay, sige, unya, murag na may last dance na karon
1: Miss Eva. Murag dibo.
0: Murag si Kwan, Lebron James.
1: Unya, imuha, imuha Pearl, unsa yung ma-message ni mo?
0: Sa mong kagalingon.
1: Dili, ni Lavinia nga, naka-uban mo dili sa FM radio.
0: Hello, hello, good day, hello, good day. Saan man ni mo?
3: Ano ko, uy?
0: Hilak na.
3: Kaya nang lingaw kay siya, lingaw sa tsaka kuyog, nindot po siya ka storya niya. Lingaw siya ka work sa OJT and I wish her all the best. Kay basin, dungan mi graduate.
1: Dungan mo, no?
0: Dungan di ay.
1: O niya, si Lavinia, unsa may message ni mo, dire, tanan. Sa FM radio. Di ako kumila pagkatawag
0: ko. Consiel Wagas, great ko mauwanon nga kahaponon sa tanan. Uwan dayon ron Consiel Wagas. Okay, sige, inday Lavinia. Consiel Wagas, ato sa ning pagkuanon sila kay murag last na ning niyadre sa tuang last na ning appeal sa drama kay mukuha na siya, mu-walk out na. Okay, sige.
2: Sa whole FM.
1: Gusto na ako.
0: Whole FM station? Ikaw na lang, asa man. Sige.
2: Thank you sa opportunity. Hindi na siya per me maabot. Maong. Kaan, sitting here. Kay Murag. Na happier jud ko sa akong experience.
0: Happier ka? Huwag ka na pugos drama. Kasi napugos ka pa sige, nagingon ng drama. Wala po drama. Drama, wala ba script?
1: Yeah, it is a good one.
2: Sa request 931.
1: Mga na-experience ni mo, ay na.
2: Dinijud ko nakasuway o katong impromptu. Drama.
0: Dari po ka nagbagulbol sa drama po. Drama na po, wala ba yung script? Dito ka maon. Okay.
2: Kaan, Kuya, na kuya wan jud ko ato DJ and Miss Eva pag-una
0: kay kanang kulbaga.
2: Oh, kay basin dili ang ako mga ipangtabi kay dili mo fit sa storyline ina na ang mga fears na ko niya. Pero ni bisan ko na kuya wan ko kay mohi lang gihapon ko.
0: Okay,
2: sabaw-sabaw ang mga pero meron ka nang feeling na ko merg na improve ako ang confidence.
1: Sakto yun.
0: Kaya ugwa kay confidence diri Miss Eva unya drama ka nga way script. Murag kuan yung kadinha sama si mongingon kugang-kugangan ka gyud unsay unsa kay sulti na ko nino. Musulti na baka ko nagsurya para ba sila ana ba? Naa mas mo na hona. Nagtabi para ba si kuan Jisrim unsa man musapaw baka ko. Naana na si mga naho naana unsa kay ko istorya ni unsa may isumpay na ko ani unsa may idea ni okay sige unsa pag yun
2: thank you sa mga intern.
3: Ay, you're welcome.
2: Kanang koan wala ko nag expect nga mag super get along me kay mag
1: daghan sa make book
2: daghan mi to na kog mag pundok-pundok lang mi mag
1: mag-iya-iya
2: pero kanang happy ko kay ana mi pundok daga tanan.
0: Kaya na. Sa may masulti niyo sa mga kontra ni mong intern.
2: Ay, kaya na.
0: Kasi may kontra ni mong intern. Ay, kaya na. Okay, wala mo mag-away diha day. Sayang nga, God. Mag-away ka mo. Dito, nanhala. Salamat kayo, ha? Kanaan kay Lavinia.
2: Kang Miss Neda, thank you.
0: Ma'am Neda.
2: Kang Sir Gab, Miss Juvie. Tanan na lang akong i-mention.
0: DJ Kimya, Sprocket.
2: DJ Kimya, DJ Sprocket, Server Hill, DJ Rico Mambo, Miss Rika, Miss Eva.
0: Salat ni kanya. Miss Eva, sorry. Okay, salamat kayo niya. Kanaan si Jusre. Ang sabi
1: advice
0: ko ang niya. Ang sabi advice mong labi niya.
1: Message for loving niya.
0: Sa nanguyab ba? Muyab na ka, Jusre.
4: Uli. Pwede
0: ra pong manguyab ka on air kay aron na kuan yon.
1: Para sa tuon.
0: Kuan, romantic.
1: Witness me.
0: Witness na, romantic.
3: Rupigo ni mo si Adrian.
0: Bitaw, nakagusto giga.
4: Para no, same ra sa Pearl is, we wish you all the best, long love.
0: Long love? Wish you all the best love.
4: Ang sabi niya, yeah, kining kon ba? Kining, way karim tanay, tani niya dere. Sa outside world ba? Ikakita lang to niya. Madayon gitong...
0: Ala, asa mo day?
1: Kasi day yun, noin.
0: Asa mo day yun, day? Sa QS? Susuroy mo?
2: Tanan ang to, sir, if makuyog
0: siya. Manglaag mo, mlaag. Okay. Sige, salamat kayo, haon niya. Salamat po, labi niya, ha, si Buha po niya.
2: Thank you, sir.
0: Kooperar sa itong mga sa itong programa no diri
2: yes
0: bisan pong pani mo makulbaan ka pero naaghihapon ang imuhang presensya na salamat kayo niya manghinaot po sa imuhang kuan sunod nga journey no
2: yes,
0: asa na ka mabutang sa Ginoo nga di po ka kalimot na mo
1: no di mo makalimtan
2: syempre po
0: di ka makalimot sa Red Cast nga magdaper may burikat nga pa. Bitaw, salamat kayo noon niya. Muna, manginaot may nga puhon-puhon.
1: Mingawon po minimo kay bisan ikaw ra usa diri nga sa imong eskwelahan, ikaw ra usa diri.
0: Wala na to sila si Kuan.
1: Sila pero si Kuan. Pero mas nauna ka, no?
0: Si Kuan, wala na to na Kuan, no? Si Hana o si Kuan, sa? Wala na si Mauna, warag kalito sila. Ano sa mato? Atong last Friday. Ito ba itong Biyernes? No?
1: Pagka-Friday. Wala na ito sila na salang.
0: Nalimutan nga sila na last day. Sige. Last na lang adlaw ba? Sige. Salamat kayo ha. Niya, ninyo, Jisri, o Kuan. For inyong pag-appel sa drama. Kay alas 2:55 na, Miss Eva.
1: Okay.
0: Sige. Niya, sa itong ipipage, maliwag niya kung basa ka doon, Miss Eva.
1: Ingon ni Ma'am, Messi, mi baw. Pero, gugmaan yun imong kababata sa usa ka tumboy. Didisab na ito, matuluan ang gugma niya. Kalipay baya po na tong pilion kaysa tibuok ni mong kinabuhi ang pagmahay. Tugkara ang imong kasing-kasing o gunahuna, pangayo o pangaliya sa Ginoo aron malamdagan imong panghuna-huna. Ay na, dayon, congrats and turn looking forward sa inyong maayong ugma. Ingon si Ma'am Messi Mibaw.
0: Mauna.
1: Ay na.
0: Okay, sige, sa to'y kuha na ni Miss Iba sa isang sulyap mo yung pangayong awit. Okay. O niya, salamat kayo ninyo ha sa inyong pag-appel sa drama. Okay, unya.

0: isa may nagkanta ni sa iba sa kuan.
1: Walay kuan di ha.
0: Daghan man ning isang sulyap dire. Ito na sa itong mga kabayab sa las 2.56 na sa mga naminaw sa anas yung mayong hapon sa tanan mga gwapo o gwapa. Ilabi na na Rikumambo nga insikon, pution, taas buhok, gwapahon o buutan nga sige lang o adjust sa gunitanan sa microphone. Siya nga ni Mataa. O niya, o si Inday Eva Silfe ing maskara, hadlok siguro siya makitaan iyahang mga sa iyang mga boyfriends. Niya, great lang di ko sa ako ang mga kabraderhood ya, sa Capitol. Capitol site, Philippine kuno, Philippine Guardians Brotherhood Incorporated kung PGBI na sila si Cesar Labra o si Kenneth Labra. Labi, labi na ni mo bro Rico Mambo. Daghan kayong salamat kaninyong tanan from Angelito. Oy, salamat kayo kabibes Angelito. Og maayong hapon ni mo din ha kabibes Angelito ha. Okay, sana may sa iba. Isa may nagkanta na. Ah, okay, sige. Kanindi ay. Okay na sa itong mga kabibes garon. Ah, sa itong pagbalik, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, Randy Ranz Santisas. Ano siya? Happy listening to Bruno Bravo. Mula po kay Randy Santisas. Oy, may hapon kabibes Randy. Mamisi, may hapon. Okay, sa itong pagbalik mga kabibes, magkaoban na to si Uncle Boy, si DJ Pamela, din hilamang sa itong paboritong radio. 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Alas 2.52 na. Sa kahapon nun, mauna ni, kabibes.
2: This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: 93.1 Mauna ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Og romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Kavibes Rico Mambo.
0: O niya, syempre sa itong mga kabibes karong naminaw, ang cool boy, Miss Eva. Okay, DJ Rico Mambo. Okay, arita sa istorya ni Kuan, Adrian, ang ako lang nga na, isulti nilang na Adrian, ay nilang hadlok-hadlok Adrian. Okay, poslog, musugot og sadi, basta kay importante, nakasulti ka, tinuod ni mong gagibati nga na si Moha karong, sa nga ni, best friend. Anak na lang, DJ Rico Mambo. Okay, na muna ha, sa ito, ako apon mas iba, maurangin na yung bugtong niya, kaya aron, basin dayo ka na ang, nakaoyon po diyang amiga diyan niya, di, wa man sila'y asawa, man sila'y bana, anahala, itry ko no, basin na yung ma-okay inyo hang duha kagugma. Ano yan, syempre, sa ito mga kabayabs, ganoon naminaw. Musunod na karong taon-taon, mas iba ang service yung kabayabs, kaoban sa DJ Langganida. Masunod usab ang kaniang arangkada balita sa hapon, kaoban sa DJ Langganida. Hapon, o ang service yung kabayabs, kaniang arangkada balita, kaoban sa Jake Batalyonis, o ang TV Patrol, mga kabayabs. Muna, wala naman tayo kong oras, panahon, mga kabayabs, kayo na, mas iba.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o gasumbungan, sa ilang magsanatian sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon. Mga ka-vibes, Amping!
5: Okay, salamat kayo, Miss Eva. Muna ako na lang usab, mga ka-vibes, si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti, di ba taro? So, yung mga adlawa, tigmo-tigmo na ito. Tigmo, tas yung mga adlawa, mga ka-vibes, unya. Ana siya, good PM, DJ Rico Mambo, mo request kong song, DJ Aking Radio by April Boy Regino, dedicated to our to Jazz Master. Start their new journey of life. Hope your voice will hear through the ambition from clip. Dari sa unahan, anak po siya diring, ha? Okay, anak siya, mayong hapon sa tanan, guwapo, labi na, oh, manani. O niya, muna, din dyan ikuman. Okay, sa ito mga kawahim, sa ito nag-oban ka ganina, Sir Virgil, o niya, garon, Sir Edgas, o niya, Sir Gabriel, sa Ma'am Junets, ang atong station manager, usab, si DJ Langganida, mga kawahim, so na tayo kong oras panahon, o mga adlawa, tigmo-tigmo, kawban si Uncle Boy, o siyempre, doon na po na ipahalipay ang atong tigmo, o mga adlawa, no? So muna, sa ito mga kawahim, sala, sige, gana ang paminaw mo, pakusgin yung mga radio, o ma, tabang mo analisar sa ito ang tigmo, kay basin na ikaw mo ay maka-jackpot sa ito ang pahalipay, no? Alas 3:37, dinawa na tayo kong oras mga kabahim. Ako na lang usap si DJ Rico Mambo mag-ingon. Lihok na, mintras sa iyo pa. Mintras sa pa'y panahon na pa'y oras mo nga gustong buhaton. Buhata na mga kabahim. Sa dipata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ng mga sunata. Dinhilamang sa ito paborit ng radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oy mga kabahim, sa may hapon, nagang salamat. Bye-bye!
3: Request 931.
6: Request 931.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Mauwi na ni.

0: po ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaya.

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.

Africa vibes. Good morning, Maka vibes. Ayaw itandi ang imong kaugalingon sa uban. Ang matagtaho adunay kaugalingong oras sa pagpamulak. Oras na ito, mga kabans. Alas 4:18 na. Huwag ka muna minaw sa inyong paborito nga sasuna sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio, kabans, mauna ni. Maayong morning, may buntag mga ka-vibes. Welcome, welcome. Ani-anosap kita sa itong program alas 4:00 alas 6. Ang programang ikaw lingawon, pukawon, og pasayawon. Programang buntag na

kinahanglaan ko sug mamukaw ninyo sa iyo sa kabuntagon. Kinsa man ko? Kaugbi ko. This is your DJ Mac Vibe DJs Rocket. Kana. Wala ay line lang mi oi. Ako ni kaug mani. Bago pa no ba ito mga kababs, santo na lang sa isa kabuntago niling adlaw nga kanang Huwebes Pizza 30 sa buwan sa Hulyo Tuig 2026. Ako ngos mo na Pizza 30 karon mga kababs. O happy happy birthday sa tanong nag-birthday karon. Happy happy anniversary sa nai anniversary. O anniversary sa pagkauyab. Anniversary sa pagkasal. Oon sa panay niyong anniversary diha. Onya syempre. Kung napoy nagmansary diha, happy happy mansary. O kung nay nagfiesta diha, happy happy fiesta. Kung nay nagpabunyag diha, happy happy pabunyag ninyo tanan mga kabay. Syempre, adlaw nga Huwebes karon na atay. I-rebuild na ito itong pakutana karo sa dili pata mamainit. O itong pakutana, pangutana karo buntaga, mauni! Mauni! Kung mahimo nimong usbon ang usa ka desisyon sa imuhang kinabuhi, unsa man na? Akong usbon, kung mahimo ni mong usbon ang usa ka desisyon sa imong kinabuhi, unsa man o? Alright, ato nang pagkabasahon unyan taw-taw da. Ang inyohang, syempre, katong mga nasuito na sa atong text line, kay Boris lang sa i-text. Katong wala pa, o i-text sa ato ang text line 0995-472 0802. Akong usbon 0995-472-0802. Oras na to, alas 4:21 na. Alas, sige ka, tumabago ni mata di. Alas, sige. Pagkutaw nagkape, pangape.

sa man ka na. Ahaon sa man ka na. Maray na aga sa amin sa Bicol. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga din po sa iyo, Julie. Hindi na ako basahin yung pangalan, ha? Oh, sige. Dili na ako, Osborne. Ako, decision you are. Kani ato o karon kay bisan pobre ako, pamilya. Pero hamo gaway, wa jod ko. Nagmahay sa ako, decision kani ato. Kana? Diyar ako believe ni mo ka vibes, ha? Diyar ako believe. Oo, diyar ako believe.

Sweet. Good morning to Marlon Archibald Sadlaon. Good morning, good morning. Live na ta karon ha sa tuang TikTok account DJ Sprocket. Kung na to mo nang tuang TikTok. Saka to mga naay tubag niya oh. Sige at uulitin natin ha sa mga nanonood diyan sa ating TikTok live. Kung meron kang say usbon gani sa Tagalog. Oh sige kasi mo translate ani sa Tagalog.

nanonood dyan sa ating TikTok live. Good morning, good morning, good morning. Meron po tayong katanungan, ha? Early morning, meron tayong katanungan. At ang Tagalogin natin, ha? Tagalogin natin. Kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano yun? Sige daw. Kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano iyon? Grabe yan, na-translate tayo na eh. Sa Bisaya pa, kung mahimo ni mong usbon ang usa ka desisyon sa imo kinabuhi, unsa man ka na? Unsa man!

baguhin ko na ang aking ugali, ang aking sarili, osbon ko na. Akong kaugalingon, mag-usab na ko, dili na ko, patintal sa mga chicks. Then mag-uba ang akong pamilya kay bukdonon ko sa mga babae. Maoba! As in! Magbinot-an ako kay gibaharan ko sa akong pares. Ngaong magbinuan ko usab, putlan ko sa akua. Maulagi ha! Baguhin na gosbunan ako akong kaugalingon. Di na ko magpatintal, ego na lang ko mo smile og mangidat. Baba! Good morning to Ma'am Jo Laude, good morning! Dapat baguhin mo ha! Baguhin mo ang ugali mo ha! Kasi ano eh, gokdunan ka kasi ng mga chicks eh ha! Oo ha! Kung mahimo ni mong usbon ang usa ka desisyon sa imong kinabuhi. Onsa man na? Sige. I-comment lang. In Tagalog, kung maari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano iyon?

biro ka dati.

heart trap ko. Kana! Naaraman dahin na? Diba na DJ Sat, sa tanan taga Tangunan Ormoc o sa Gisuna family? Alright, good morning, good morning, good morning.

sa desisyon ay o Hartraman. Oh, sige daw, Kong. Oh, asa naman to? Kong!

sasaman ka na. Magbabae raw na lang ako o kana. Sige.

ang hitsura. Kaya garabi ka gukdo nun. Asa mo gukot, iro? Ang naong na lang ang Osbon DJ kay Lisod Ikasuroy. Hoy, ang desisyon, Manggon. Huwag man ta mag-ingon, yaon sa ang inyong iparitoke. Chinia, good morning! Bayan po tag DJ from GR Sign, Bitswala. Good morning to Ken Naaron. Darot from Kuwait. Ay, Chini! Oh, welcome here in the Philippines, ha? Oh, why sukulit niya? Why sukulit? Good morning, shoutout sa family Fuentes. Taga Pal-Ew, Tanhai City. Ayan, ha? Kung naamoy, kung saan naman to? Kung mahimo,

kana. Sige daw, unsa man kana. Kung mahimo ni mong usbon ang usa ka desisyon sa imong kinabuhi. Unsa man. Unsa man. Walay angay usbon sa ako desisyon. Kay sonay. Di na ako mabasa ang imuhang kwan, ang imuhang message. Kapan ako basin makatubag sa ko ugangan nga. Ay, okay. Oo. Oh, ayo gidos ba. Onya, good morning, shout out. Oh, wala asan ni, wala DJ kay mahal kayo ang bayad sa sukulit. Mabasin ni.

usibin. Usbon ako dito nga. Dato ko piling rapod ba? Wala pod ko'y usbon. Nga guwapa, kagwapa na ako. Maupa! Sige! Maumang ka ha! Dato tol dere barangay Caridad. Bye-bye late. Zone 3. Kagnonok. Good morning. Kape, kape, kape. Princess kape. Ayan ha, kung oh, mahimo ni mong usbon ang usaka desisyon sa imong kinabuhi. Unsa man ka na. Or kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo. Ano po iyon? Ah, may po na na.

nako, ako ang decision DJ nga magpaka-loki. Bisan kong kwartahan ko nagpaka-loki ko karon di nako magpaka-loki. Ako nang ipakita sa ko ka kwartahan kana. Bahini ko. Hello ni Ma'am Rebecca Pulido, good morning. Oh, bahini ko, bahini. Good morning sa Mataga Ormoc. Hello, good morning. Oh, pareho na mga sa leader, no? Kanang mga short films, no? Oh, mga short reels nga. Ay, mga maluki-luki ba? Yeah. Pwede siya king day siya. Maluki-luki niya siya day pinakagamhanan sa tanan. Good morning sa mga single giant. Baka naman. Oh, si Princess is single yan, single. Sige, ayoko nyo gara-gara ito baga ito pangutahan na, be. Tubaga. Kung mahimo ni mong Osborne ang usa ka desisyon sa imong kinabuhi, Unsa man ka na. Or kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano iyon, ha?

5:12 na mga ka-vibes. Kamu namin nalagyan po sa programang Buntag na Vibes. Ang programang... Oo, makalingaw, makapukaw o makasaya. Kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano iyon? Princess, ano iyon?

Sean DJ. Mauna ni. Tama? Ako imon sa ako kina, ha? Kinabuhi gusto ko maging matatag sa buhay ko kung ano man dumating sa buhay ko. Kana? Tama yan Ma'am Rebecca, tama yan. Good morning, DJ, guwapo. Ayan ang guwapo. Lami on rat na, lami.

ano. Good morning, DJ Guapo. Basta ikaw ang motong kadagang makalong agog sa'yo ka, no? Sasat-sat ko sa akong mga kaliwatan diyan sa Kabadbaran City. Good morning. O, paglongag na mo ha, katong nai, estudyante diyan nga alas 5:30 mo sulod. O, nai alas 5:30 ang klase. Alas, sige. Bangon na mo diyan. Bangon, bangon, bangon. Dili magtinas po kain. O, kaya nga tong mama, papalululula, tatay, nanay, sayo kayo ito, nagtikaw-tikaw kayo, naghikay. Para na kayo mapamahaw, na kayo mabaon. Paad to sa eskwilahan. May pasok po ba? Meron sa mga merong pasok. Hello ni Aris from Kuwait. Good morning! Ayan ha, kung meron po kayong ano, kung meron po kayong kung maaari mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano iyon? Ayan ha, sige, sagutin nyo, sagutin nyo. O, kung mahimo ni mong Osbon ang usa ka desisyon sa

Pudot sa workout na siya. Cardio, sorry, cardio movement. Pasingot, pasingot. Ang pagkadanghag. Kanay mong usbon.

Jay. Para basol ka? Onya, maghanap buhay ng maayos para maganda ang buhay. At least, no? Maganda ka na, maganda pa yung buhay.

Kumusta na, di ba? O pwede Osbon, DJ, di ko mag sigig. Kaligog sa pasaw na. Sa nag-squila pa ko. Nga naman! Nga naman, pranto? Kagit ka, pranto? Kapit lang kaglinta pa, ha? Pranto? Osbon ako, DJ, nga dili dayon mo desisyon. Kaya naadyod ang karma, DJ. Depende po na sa imo ang pagdesisyon. So, taka ba, imong pagdesisyon dayon nga nitabang ka sa imong isig kaingon, kaya naitabangunod.

Maro jud ka, mao jud ni atong live, oh atong live, yes. Oh. E-focus na lang ang live, isayaw na lang basta motokar na kakana. Ma'am Michelle, good morning.

na decision ka nga magdinawaan. O, baski na ka, magdinawaan ka. O, siyempre, naanani mo ang imo ang gidinaw. Pero sa pag-abot sa panahon nga ikaw po ay manginahanglan na dinaw, kuhan po ang katong pangayuan ni mong tawag, gidinawaan po ni mo, ah, mauna!

Alas 5.25 na ngayon sa Kabuntagon. Hola, kisi-kisi na mo niya mga kababs. Kisi-kisi na. Kisi-kisi na mo kay labi na tunay mga trabaho niya. O kato ato rin, good morning kato mga kugyan na ito, mga security guard niya, no? O kato mga driver na ito niya. Good morning, good morning, good morning. Oo, nag-decide ko sa maling lalaki, DJ. Na shoot ko sa kabo.

hindi, maling oras ko, maling timing. Oo. Maling timing yan. At ang inyo natatan mga ka-vibes, ang ato ang ka-vibes pa-zumba.

favorito nga sa radio 93.1 FMR, your favorite music radio ka vibes maona ni. Good morning from Hampang, Argao. Dito sa akong asawa nga si Ani, nagluto na buwan kana. Niabot rin ang baho sa buwan o kahumot sa buwan. Hello ni Chris Lynn Lorilia. Good morning, good morning.

icing ko na. Padong na gyud ta magpasumba mga kabans. Ato sa ni pagbasahon ning mga tubag diri sa ato ang pangutana. Nga, ang ato pangutana kay kung mahimo nimong usbon ang usa ka desisyon sa imong kinabuhi, unsa man ka na. Alright, aso taning tiwason sa dipata magpasumba. Good morning, DJ. Kung naman ko'y bagoon sa akong kaugalingon o kutong mali nga nisalig ko sa maling tao. Oh! Itaw, no? Onya,

0: Sayaw-sayaw eh. Mabog na ang morning niya sa Dol o sa mga nagalagobo sa mga panimalay sa mong tukar. Yes!
1: Yes!

0: Kinyan at eBay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: 93.1 Mau na ni!
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Pag-andam kay pasin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes Tonton.
3: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. Maing buntag Sugbo, Kabisayan ug Mindanao adlaw karon nga Webes, pitsa 30 sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome sa Line Ausam nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako ang inyong kabayb si Tonton Alcosantugop. Maghiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Pakabayb sa nagtinguha nga musalmot, hining atong programa pinagi sa pagpadayag sa ilang opinyon. Welcome gyud kayo kamong tanan. Ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo nako, official text line 0995-472-0802. Unya sa kining nagtinguha nga mo abiba ka na to o musunod ka na to sa atong kining official Facebook page, ang 93.1 FMR Cebu. Usbo nako, official Facebook page, 93.1 FMR Radio Cebu.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Mga kabibes, the word of the day yesterday sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte was the word unusual.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Dili man usual nga ispoko ni mo mga kabibes, ha? Ang kantidad sa kwarta nga gi-withdraw sa duha ka mga bangko, ha? Sigun sa testimonya sa duha ka mga kanhi bank managers, ha? Daw gisayon-sayon raman pag-withdraw sa mga tinugyanan sa Office of the Vice President ingon man sa Department of Education ubos kaniadto sa administrasyon ni Vice President Sara Duterte sa dihang siya pa ang kalihim sa edukasyon.
2: Arangkada sa Buntag.
3: Pagkangilngiga lagi. Unya ra ba mga kabibes, ha? Sigon sa atong nakita og nadungog, ha? Sa testimonya niining mga bank managers nga sila si Violeta Constantino sa Land Bank of the Philippines, ha? Show Boulevard Branch mga kabibes. Ha? Hihi. Gipang sold og, ha? Kanang gitawag nila og gym bag. Ha? Kana bang bag mga dadon kasagaran sa gym mga kabayb sa atong mga kigsunan. daw manghon-manghon na naog duffel bag mga ka-vibes nga gigamit kasagaran sa atong mga sakop sa armadong kusog sa Pilipinas. So imagine ingon ni Ana ang gidaghanon sa kwarta mga ka-vibes nga i-withdraw mataghigayon nga dunay pag-withdraw nga to sa maong branch sa land bank sa Show Boulevard nga ni balor kinitanan, ni kantidad kinitanan og half billion pesos tungod kay 500 million pesos matod pa sa maong kanhi bank official ang na-withdraw dito sa iyang branch office nga siya ang nagdumala kanhi pinaagi sa iyang gibutyag na pangalan nga si Gina Acosta nga kanhi usab special disbursing officer kon SDO sa Office of the Vice President mga ka-vibes.
4: Arangkada sa butang.
3: Tiaw mo ng kwartaha nga iyanura o pag-withdraw sa bangko. Ha? Unya, upat ni kahigayon mga ka-vibes, tag 125 milyones pesos matag transaksyon. Cold cash ha? Ha? Nagpabaylog, chike. Unya, gitawag daan sa lain pong tinugyanan sa ha, opisina sa Office of the Vice President o niya buwela inig-add to dito ha, i-release dayon ang maong kandidat sa 125 milyones pesos mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: Pangutan na unsa may gamitan sa kwarta asa man ni paingon. So, per se, matinood, ha? Atong dasuna ning pamahayag ni ha? Kininiang Senator Alan Peter Cayetano o Senador Robin Hood Padilla nga unusual pero dili illegal. Ha? Ang pangutan na mga ka-vibes, moral ba?
4: Arangkada sa kabutan.
3: Perse, sa ato pa, at its face value ba? Ha? Unusual tood. Ha? Kay spoko ba na nimo, matod pa sa gibutyag ni ining kanhi bank manager nga si ha? Violeta Constantino mga ka-vibes, ang ilang brand sa bangko, sagad dito, in here, 32 years in service isip ha? Official sa land bank o kawani sa land bank kaniadto kay retired naman ni siya mga ka-vibes. Kadto pa ang higayon nga ingon ni ato kadak-a ang kantidad sa kwarta nga gi-withdraw alang sa usa ka opisinas gobyerno mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: You know, Land Bank is the official depository man sa atong gobyerno, mga ka-vibes. So, makaingon ta, asa man tuod paingon? Lusot traba dayo ng mga lumalaban sa campus mga Duterte nga, daura, taka mo lang mo. Wa may illegal niya ito, wabitaw. Nga? Wabitaw, pero nagsugod pa lang tariha. Kanya, remember ang gigamit nga termino unusual. Padong nataniini kung giunsa ang kwarta sa musunod nga mga adlaw pohon og posible niini karon ang sunod semana. Ha? Karong adlaw Lunes, Agosto 3 nga diin ipadayon na usab ang Senate impeachment trial mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: Puko na ni mong 125 milyones matag transaksyon. Ambra kadaog loto kanunay oy ang Office of the Vice President.
5: Ay!
3: Sigon sa testimonya ni Violeta Constantino mga ka-vibes. By the way, napailaing kanini ang branch sa Land Bank sad nga Lain sa dito ang ilang nga kalaki mga kabibes kay ha? Ang kwartasan alang sa DepEd ha? Nga mikabat o mibalo, may kantidad o 112.5 milyones pesos mao gihapon. Unusual gihapon ang puo nga gikamit sa naasoy nga kanhi Land Bank official mga kabibes nga ginganla nog si Ninita Campuzano ha. Kinis Ninita Campuzano mga kabibes lahi sa niila dito kay matod pa inig-release sa kwarta dito sa ilang giingon nga backroom sa ato pa luyo sa at mga tiller sa maong mga bangko mga kabibes kaya nabitang doon ay tabil ang uban doon ay bumbong ni ana mga kabibes adto i-release ang kwarta. Uy, kalain ba nga adto man mo agi sa fire exit mga kabibes?
5: Ayaw!
3: Astilan, garbiha bitaw, makaingon ka, makapanglimbaw sa balihibo uy. Nga ingon ni ana lang kasayon ang pag-withdraw sa maong kwartas bangko mga kabibes. Ha? Sigon sa gibutyag ni Constantino, ha, mga kabibes, upatyod kahigayon ni nga nag-withdraw og tag 125 milyones pesos. Ha? Kining kanhisad, ha? Kanhisad Special Disbursing Officer SDO sa Office of the Vice President nga ginganlan og si Gina Acosta mga kabibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: Matod pa ni Constantino, ha, di a take note of this ha, kaya ito ni isumpay sa gisulti ni Ramil Madriaga. Unang pag-withdraw ni atong December 22, 2022. Ang ilngiga ha, pila palang gani kabuuan ng atong danan 125 milyones pesos man dayon.
5: Ayaw!
3: O niya nasundan pa ni pag-withdraw niya itong maugyapo na 125 milyones pesos Enero 23 o Enero 31 mga nung gitunong manikatapusas buwan 2023 mga kabibes. O niya nasundan ni itong Abril 18, 2023. O niya niya ito dahil pagka-Hulyo 13, 2023.
4: Arangkada sa kabutan.
3: Adi ay, murag na sildohan na tingala ni Skakak for sale sa yuha, oy. Ha. So, sige mo, gyaw-yaw sa confidential 125 million. Wala kabot bilyon sa Presidente Show. Ang confidential bilyon ang nag-confidential. O kusaman po na na nagasto nga ultimo mga Intel fake news builder man sama sa PCO. Di ana po ni Skakak Porcelay. Oy Kakak, kamo lagi ba ang inyo? Laging utok kamita, laging sakto. Ang pangutana, Kakak, doon na by impeachment complaint batok sa Presidente sa Pilipinas? Mga man ay isyo di ha? Pastilan ka ba? Ganun yung ha? Basik utrusag ka nga wa ka kasabot o kung sa'yo fax sila ka ha? Klaruhon ta ni.
5: Ayaw!
3: Ang gasto ko no kanahiring abot paita ning mga paita bitaw ning mga naas grupos DDS oy. Ha? Gasto ko no kanahiring. Nganong magol magid mo tao no? Ha? Nga apil man as trabaho sa mga sakop sa Senado. Ha? Sweldado man sila diha. Ikaw bitaw siyo, ha? Sweldado man kapila man. Ay, maudeng nitingo ka kay sweldo sa demo ron. Pisa 30 man ron ang mga tawa sa tabi.
5: Pito ka!
3: Good morning ato ni Kabibes Marvin Ladera. Katawaan ta na lang ni taon si Kak Porceloy. Kay magsige lang. He is really trying to distract me. Pero sige lang, kaya siya nagtrabaho. Pero anda dataan na siyo. Blessed morning, karangkada ka vibes sa Tonton, Dan, Share, and Heart. May now always more power, always ka vibes. Sumauna ni, salamat kay ka vibes Marvin Ladera. So, bali ko na to. Let us not be distracted by this troll named Kak for Sale, Cebu City. Muna mga ka vibes. nga 500 million pesos nga gisod og gym bag, mangod-mangod og duffel bag mga ka-vibes, dito sa maong buhatan sa Land Bank sa Show Boulevard Branch alang sa Office of the Vice President.
5: Pinawa!
3: Naana po niyo, membro man ka sa mga vlogger nila. Simbako taon. Ngano ko taon. Huwag yung ko, nangandoy nga mag-vlogger ko kakak for sale. Ha? Kay sultian taka, og ako po tingali nag-produtirte ron, ahagbay rako ni Sirit pagka-vlogger, oy, pero namat ay prinsipyo, ma'am or sir.
5: Pinawa!
3: Mga ka-vibes, sumpayan ka na lang ni Daan. Kaning kwarta ha? Sigon sa unang pagbutyag, ha? Gibutyag ni Gina Acosta ang kani Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Gikuha ni ngadto kaniya sa usa sa mga opisyal sa militar nga nahimong hepe sa Vice President, ha? Security and Protection Group sa BPSPG mga ka-vibes, nga ginganlan og si Colonel, ha? Raymond Dante Lacheca mga ka-vibes.
4: Arangkada sa kabutan.
3: Maunay, labing klaro ang istorya diha. Unya, atong masumpay ni kay ni atong pag tumao ni Ramil Madriaga, iyang gibutyag nga kining nahitabo ni atong Disyembre 2022 nga sigon sa record, ha, na gasto ang 125 milyon de pesos sud lang sa 11 ka adlaw, mao ni gibutyag ni Ramil Madriaga kaniadto nga wa ray 24 oras ilan ang nahurot pagpanghatod ang maong 125 milyon de pesos nga kwarta mga ka-vibes. Mao na nga mukatawa na lang minimo kakak for sale.
5: Ayaw!
3: Mauro ko nung script. Hasta la paita. Maumanay nahitabo gahapon, Dudong o Inday. Unsa ka ba? Maumanay nahitabo gahapon sa hiring. Wa man ta nagtumo-tumo din eh. Ha? Mabit

0: Kaya ang original copy ni ini mga kabayo, suwa naman. Apandili raman na ang punto mga kabayos nga dunay ni dawat. Ha? Dunay ni dawat sa maong kantidad sa salapi nga may abot og 500 million pesos mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kanang paita bitaw sa grant na lang ni kakak por sale. So focus ta mga kabayos kay ngano di ni basta-basta oy. Alaliman ka giwari-wari ra ang 612 million pesos mga kabayos. Ang sumpay ni ini kadto nang motumaw na ni pangalan nila ni Mary Grace Piatos. Mabitaw in taon si Sara Duterte ditos inigbalik na ko sa second portion niya. Ha? Daw nalisang naman ni Sara Duterte nagpataka na malagyawit dito sa The Hague, Netherlands mga kabayos.
2: Ayaw!
0: Kay niya pa tuta ko noon ni Sunny Trillalis o ni PBBM ang ICC na unsawa. Nahanugod taon nga kadaghan nga mga nasod ang daghan ang mga nasod nga sakop sa ICC. Nahimo na noong tuta ni PBBM o ni Sunny Trillalis pagkatoy-toy ang istorya ha.
2: Pinawa!
0: Mga kabab, sa lasays imidya na mapos lang ko makadiyot, human niining mga mahinugdanon kayo atong ipadayon ang pagtuki niining maong isyo, palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, Maunani! Maunani!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
2: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
5: Buntag nga arangkada.
2: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong Ka-Vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
5: Walay preno sa pag-arangkada.
2: Sika Vibes Tonton.
6: Arangkada sa buntag.
7: Bino, salamat kay la size 33 na mga ka-vibes. Kasabot ako aning mga role sa pikas. Pero okay ra. Kanang

0: mao ni ang issue mga ka-vibes nga ha? Dili basta-basta nga kantidad sa kwarta oi. Laliman ka kada transaksyon 125 milyon pesos. Unya sigun sa gibutiag sa maong kanhi branch manager sa Land Bank ha? Dito sa Show Boulevard sa Pasig City mga ka-vibes. Ang ilang labing dako nga transaksyon in her 32 years in service ha? Ha? Matod pa niya tag narag yun sa tag 20 milyones ha? Unya kini tag 125 milyones pesos matag transaksyon mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Gani suma pa niya nga doon ay abiso da ng Office of the Vice President sa ato pa ug sa kanana ang emergency situation pa ni magpa-rescue sila. Ha? Gikan sa ilang land bank cash center. Ha? Prior nga i-withdraw ang maong kantidad sa kwarta mga ka-vibes. Ha? Of course, dili ang makasulti kining maong mga kanhi ha? Bank managers mga ka-vibes nga confidential o intelligence fund bakini. Apan, matod pa nila. Ha? Konpirmado gyud nga na-withdraw ni gikan sa ilang mga branches mga ka-vibes sa Land Bank of the Philippines.
1: Arangkada sa butang.
0: And you know, og imong tan-aon karon ang nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The prosecution panel is very methodical in their presentation of evidence. Ha? Nga gisubay ba? Ha? Kung unsa gyud ang gitawag og money trail mga ka-vibes. Kani ang pag withdraw pa ni sa maong kwarta ha? Ang sunod simana ang mga tinugyana na sa kining commission on audit mga ka-vibes. Ha? Good morning ito ni ka-vibes Benjamin Ildore. Good morning ka-vibes Tonton. Musta after sa cash withdrawal of 125 million times 4 times. Of course 500 million kabayes Binji niya katong katulo ni withdraw og 37.5 million. Kanto 112.5 million. Sa ato pa sakto ka 612.5 million ang total kabayes Binji. Mao na nga matud pa nimo paldo. Good morning ato ni ka-vibes sa paning diha sa Ormoc City. Mo-greet lang ko sa imo. Good morning og maminaw lang usa ko karon. Yeah, kay inani ka-vibes paning kining atong gibutyag kalabot sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Igo pa ni hanay sa money trail lagi. Ha? Kung diin gyud kung unsay sinugdanan sa tanan. Ang interesante ani pohon mga ka-vibes kung pagtumbok na og sikinsa ang kanabang gitugyanan sa kwarta og asa paingon ang kwarta. Ha? Unya unsa ang kining nahimong aksyon niini sa Commission on Audit? Unya musumpay naman ni pohon mga ka-vibes. Niadtong ginganlan og Mary Grace Piatos nga ambot sa Ginoo og tagaasa ni siyang Espinoha. Mabot rata diha pohon. Ha? Onya mga ka-vibes pastilanoy. Ha? Ang napag-ibitay kanilaging algorithm sa social media ba? Ha? Alang nila bili illegal ang gibuhat sa Office of the Vice President kaniadto og sa kininiang Department of Education sa dihang nagdumala pa si Vice President Sara Duterte sa maong ahensya sa gobyerno. Pero tanaw ra gud ninyo kanilang 37.5 million nga katulog i-withdraw sa lainsad nga kanang opisyal sa DepEd mga ka-vibes. Sigo ni Nita Campuzano, ang kanhi bank manager sa kining Land Bank DepEd branch dito sa Pasig lang gihapon, mga ka-vibes. Ang ni-withdraw ni ini kining ginganlan og Edward Pajarda, counterpart sab ni katotoang si Gloria Gina Acosta, nga special disbursing officer. Kay mo mugun sa mga ka-vibes, human nga naihap ng kwarta, gi turn over gikan sa teller o niya na ang presensya ni ining bank manager kanhi nga si Ninita Campuzano sa ilang gitawag og backroom kanang bang opisina, luyog yun sa mga bank teller ba, kanang maong porsyon sa bangko og nasuwito mo sa mga bangko, mga ka-vibes. Human ninighatan dito sa backroom, uy, kibaw mo kasa mo agi dili sa regular ka pultahan, uy, adto mahinoon mo agi spire exit. Laliman mo yan, nila pa. Adto mo agi spire exit. Ni Depensa Rabataon dahil si Attorney Michael Poa, nga tungod na kay ang iyang hapin nga ang opisina sa Land Bank o ang kining DepEd, sikit ra duol ra, naras loyo ko no. Unya, anong ato man magis fire exit? Ngang fire exit para man na emerhensiya, para man na doon ay sunog. Doon na doon sunog itong panahon na. Pinawa! Unya, unahan ta na lang ni, kining maong kantidad sa 112.5 milyones pesos, matod pa ni ining Edward Pajarda sa dihang dito ni siya mitambong sa kining hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Kini niyang iyang gikabutsag nga dito ni niya giturn over ang maong kwarta sa ginganlan og si Colonel Dennis Nolasco, nga mao ang kanhi kanang security officer sa Department of Education, mga ka-vibes. Kini si Colonel Dennis Nolasco mao sa di ang pangabaga, mao ni ang deputy sa kining Vice President Protection and Security Group, BPSPG, mga ka-vibes. Vice President Security and Protection Group. So dito sa niniya gitugyan ang maong kwarta. Ang pagkutan na lagi, kay matod pa ang bottom line ni ini, ang common denominator ni ini, mga ka-vibes. Sa sigon sa gibutyag ni ining Edward Pajarda, SDO Edward Pajarda o katong SDO Gina Acosta, mga ka-vibes, ang nisugo nila, ang nimando nila nga adto itugyan ni ining duha ka mga opisyal sa militar, way lain mao si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: As per instruction. So, mao ni nga naglihay-lihay taon si Vice President Sara Duterte kay ngano, mga ka-vibes, og siya isa lang dito, pasigma. Sigurado gid nga makonbikto kay magkapunga-punga panubag. Tawa lagi ko kay laliman ka nga, wagi sa labutan kung unsa nang paksili ka, mga ka-vibes. Baita lagi niya, mao na'y magpresidente sa Pilipinas. Dili well-rounded ang personalidad. Nag-away sa trabaron ng mga vlogger sa kininiang pabor sa Duterte camp, mga ka-vibes, kay nainitingog ang vlogger ng taga Davao City. Matod pa nga kinilaging vlogger nga ginganlan og si Alvin and Tourism, ang gusto ra gyud matod pa daw tuyo-tuyoon baro makahimo og engagement. Kani magod sila, nag-away ang masad, kaya ba magod sa ilang giawayan, mga ka-vibes? Kwarta ra gyud taon. Kaya nito mao naman ni Ron nga mga soldado, saan ni sila, mga ka-vibes? Unya mo toy gibutyag kagahapon ni kining bank officer Ninita Campuzano. Nga matud pa niya mga ka-vibes. Kanang unusual sa ni alang sa ilang dapit. Kay nga no, ang average nga withdrawal dito sa ilang bangko o ang labing dako in her 34 years. Daliman kag 34 katuo sa 32. Siya 34 katuig ng kiningkawani sa land bank. So, wa pa siya mo retire mga ka-vibes. Matud pa niya ang labing dako dito sa iyang branch, dito sa DepEd branch. Ningon siya nga 10 million raman matag-adlaw pero kadto 37 million nga gitumbok ni senadora Ressa Ontiveros mga kabibes nga almost times 4. Wow, gihapon ang description, unusual ang maong kantidad sa kwarta mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So maingon ta kagahapon adlaw dili pa kayo explosive ang mga testimonya. Diha toy pamahayag unta si prosecution panel member Congresswoman Laila De Lima pero daw gibaraw man siya ni presiding officer Senator Chis Escudero kay sumala pa statement of facts and law. Well, discretion na sa presiding officer. Akong gibasa ang content yun, ang substance ni kininiang sa maong pamahayag ni Attorney Laila De Lima. Dili man unta ingon ni adto pero wa man gi gitugtan nga ipadayon kay ni oppose man niini, ni opponer man niini, ni object man niini ang abogado sa depensa nga si Attorney Michael Pua wa in town makapadayon sa iyang pagpadayag, sa iyang argumento, sa iyang opening statement si kining Congresswoman Laila De Lima mga ka-vibes kagahapon dito sa maong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya mga ka-vibes, doon ay lain pong panghitabo. Nga kagahapon sad na itabo kini. Uman sa hearing, doon ay grupo sa mga kababayanan ang nipasaka o complaint batok ni Splice Piao, Splice Piao Senador Pia Cayetano mga kabibes. Ang Tindig Pilipinas o uban pang mga grupos kababayanan mipasaka sa complaint ganto sa kininiang Senate Ethics Committee nga gipanguluhan ni Senador Vicente Tito Soto III, labot lagi ni antong pag-splice ni Senator Pia Cayetano sa video footage nga diha si Congressman Chel Jokno nga sakop sad sa prosecution panel kay matud pa nila dako nga kalapasan ang gihimo sa naasoy nga senadora mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya rabas Pia Cayetano gipangutan na gahapon wa na mo react. Nakita ako sa footage sa usa ka reporter sa kining usa ka major TV network mga ka-vibes. Nibalibad gitaon si Senator Pia Cayetano mao sadli ang butlang. Sa point na kao ni Pia Cayetano nga tuyo klaro magikay nga iyang gisplice. Ang katong mga pamahayag ni Congressman Chel Jokno. Laliman ka nagbabasakali. Walang ebidensya pero ambot lang. Abogada man unta si Pia Cayetano daw nawa may pagkaabogada atong panahon na mga ka-vibes. Shout out good morning ito ni Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Maing butag Kabibes Tonton, always watching your program from Negros Oriental. Salamat yung kay kanimo kanunay Kabibes Altea Batumalaki Puntillas. Ngayon ni Kabibes Ilong Chuapos. Good morning Kabibes Tonton. Good morning sad Kabibes Ilong Tuapos.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Yung manutan manggaling ni si Senador Pia Cayetano, unsa kailang ipahamtang niya ni? And it will really depend on the majority of the senators, mga kabibes. Ha? Kaya lang nako ba, klaro man to nga disinformation ang iyong gihimo. Nagpakatapos siya, dili maong nga impormasyon. Dili tukma nga impormasyon. So, unsa may iyang motibo? Mabito nga, muingo na lang ko nga, nga no, waning managsuong kay Tano, hailang bi, ilan na lang hubuo ng ilang kwat, ha? Ilang robe pagka senator judges o niya, adto na lang sila tapon, ha? Puno sila nga to sa kininiang defense panel, mga kabibes. Kaya klaro man kayo. Ngawag sin English pa, lawyering ang ilang gihimo. Daw, nag-abugar sila alang sa habig ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga dapat unta sa usa ka senator judge, dili ka bias, impartial ka, wa kay labanan. Mabitaw na yung naka naka pa-controversial sad ni Ruben Padilla, kay pataka ala sa gal-gal yung tao, Ruben. Kagahapon, medyo orang-arang. Pero murara siyang ni parot sad sa punto ni Senador Alan Peter Cayetano nga unusual pero dili illegal. Per se, yes, I agree. Ah? Pero ang wa nila masabte, paka lang dahil ngal-ngal ng mga vlogger po pabor sa DDS, ngayon sila nga tanawara. Dili man lagi explosive ang niyang gibutya gahapon. Of course, kay nagsugod paman gihanay paman ang money trail lagi din gika ng kwarta nganong dunay aligasyon sa misuse of confidential and intelligence funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning ito ni Kabibes Mike Angelo Cubar. Nice one, Kabibes Tonton. Good job. God bless. Mauna ni. Salamat kanunay, Kabibes Mike Angelo Cubar. So, mauni mga Kabibes nga. Og sa kananaabang pagtahi pa ni og usa ka support pa. Nagsugod pa, uy. Kanang gi tanaw pa og unsa ang klase sa support ang buhaton. Kanang og sa mga sastre pa ni mga kabibes, naghimo pag pattern, gi-establishar pa ang pattern. So gi-establishar pa ang pagsugod. Kung giunsa pagwari-wari, giunsa pagwaldas ang intelligence and confidential funds sa buhatan sa Office of the Vice President o ingon man sa DepEd, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O niya, kaning kang Pia Cayetano, labad sa oo gini. Tanaw na itong sao ni pagtubag ni Pia Cayetano. Maingon ni siya, tingali nga, ay pasensya na po. Nahak ako, nahak siyang
2: pinawa!
0: May kamo ko noon, saan nang kapagtubag ni Senator Pia Cayetano ngayong gisplays ang video ni Congressman Chel Jokno. Good morning ito ni Kabibes 5237. Good morning Kabibes Sir Tonton. Makabugo dyan yung mulaban kaugsadan. bitaw Kabibes, nani mga good Kabibes, ako nang gikengon tungod lagi na sa algorithm bitaw sa social media. Sila-sila ramagid niya balik-balikon katong mga fake news, katong ilang mga punto, sila-sila ra. So, mauni nga, og makadungog sila sa katong mga punto sa ambot. Makaingon ta nga ang utok, mahadlok ta nga, gilingkuran silang mga sampot, uy, kakuyaw, mapisat.
2: Ayaw!
0: Kananang gikan ni Kabibes sa 4664, may buntag, Sir Ton. Padayon lang sir, bisag na ay nag-objection ni mo diya. May kaso, part of the territory na, kabahin na sa itong trabaho. Wamanipog sanay nga ito din, ba? Basta usarag yun ang akong isulto ninyo, mga Kabibes, ka dili kita niya ng propaganda. Ha? Kung unsar gina itong nakita, saan man na ito? malimod ay nato nga mao man ni gipanulti kagahapon sa duha ka mga kanhi branch manager sa Land Bank of the Philippines. Nga niingon sila unusual. And by the way, raba, medyo lihay sila gamay sa dihang gipangutana sila. Gibalik-balik ni sa mga senator judges, mga kababs, yung ila ba ning na-report ang maong transaksyon sa Anti-Money Laundering Council. Of course, ilang gitaming ang provision sa balaod, mga kababs, nga dili ni mo mahimong i-detalye ang kananaang bank account sa usa ka tawo. But you know, akong nakita gahapon ang punto ni Senator Judge sa Francis Kiko Pangilinan, nga di lang siya nato ipamugus ron kay napamana, maabot pa man yung laing article of impeachment. Kadto na gyud lagi ang akong gikaingon, mga kabibes, nga mao gito puhon ang kanabang di lang smoking ban, smoking bomb. Labaw pa to sa smoking bomb, mga kabibes, ang kalabo talagi puhon sa kanang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni kabibes sa 5118, legal lagi ang gibuhat sa OVP pero klaro nga korupsyon lang Japon. Ang imong punto, kabibes, mayingon ta borderline. Kay in the first place, og corruption, it can never be legal. Ang legal, ang usas mga proseso, but in the end, kabibes, believe you me, mugawas ragi hapon nga illegal. Mabitaw nga doon ay disallowances ang kinini ang commission and audit, mga kabibes. Kibaw ba mo nga ang kamanduan, ang kinini ang disallowances, notice of disallowances gikan sa commission and audit, kapina sa 700 milyones ng maong kantidad, mga kabibes. I am still trying to backtrack everything on that, pero in the probably ugma ako ning iladla din . Kay nga no, mga kabibes, doon nalagay na lapas nga lagda sa commission and audit si Vice President Sara Duterte. Unang bahin ang mga recipient lagi. Ngayon taon, sagad mga nga naman lagi chichirya, mga kabibes. Saan mo na nimo niya, maabot man ang punto po nga mutumaw na tong mga opisyal sa Philippine Statistics Authority, expected money. Mingon sila nga kanang mga pangalana, kini sila si Milky Sequoia, labi na gyud si Mary Grace Piatos, nga kada kong chichirya, mga kabibes, wa gini record dito sa PSA. Walay birth certificate, walay death certificate, o wala sa marriage certificate. Taga-asa mo din yung planetaha, basig nag-una pa nagsakay sa wapa na buhat ng racket ni BBBM, mga kabibes. So anak ka, wa mataw, wasad mo... So ang tabi niya pagsulti, wasang record nga namatay. Uy, record nga namin yun sa ato pa. Mga, kanang bugos ng mga tao, mga non-existent ka mga tao, fictitious identity, mga kabibes. Muna'y labing klarong tataw diha. Mabito tong ningon si Ramil Madriaga nga, dili oy, di man unsik adlaw, basa ato pa, ilan itong gi-justify ang mga dokumento nga unsik adlaw kitahay nagasto ang 125 million. Ang sigon sa kagtotoang unang pagtistigo ni Ramil Madriaga, dili oy, unsik adlaw na, or rather, waray 24 oras na, among gihato dito sa kabalay dito sa San Pablo City, duol sa Laguna, mga kabibes, or rather sa Laguna province kini, unya among gihatod ni usaka bar diri sa may Quezon City, nga tuasa dito ang kinining hinanib nga suod ni Vice President Sara Duterte katong ngingalan og si Reynold Monsayak, unya lain sad ang diri sa matod pa tinugyanan sa ombudsman nga gihatag nila sa usaka parking lot mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumabot adihaan ang puntuha pohon. Unya, lain pagyod nga mudaso niya ini, moingon pagyod di pohon ang mga, ha? Kanana ang handwriting expert gikan sa National Bureau of Investigation nga ang nipirma sa mga voucher, sa mga resibo, sa mga dokumento, kapin manis o sa kalibo ka mga recipient matod pa nila, daw pila ra kataw, ang stroke, ang kanana ang pamaagis pagsuwat, ang penmanship pa, in other words, ang agi, dili katong kapin sa usa ka libo ka mga tao matod pabitaw ni kinini ang kanhi branch manager nga si Violeta Constantino, gitag usa ka milyon gud ilaging gibahin-bahin mga ka-vibes pagkadaghan na sa recipient sa og mao manggaling ng istorya ha mga ka-vibes.
2: Pinawa!
0: Kunya kibaw mo aning istorya ha mga ka-vibes. Maapil pa ni ini ambot lang og ila bagyon nga ilakip. Maapil pa ni ini og hisgot pohon ang pipila ka mga opisyales sa DepEd dinhi sa Central Visayas. Naghilom-hilom lang na sila. Ha? Ambot og mao man ni lakip sa kay maabot man ni pohon. Dili pa kani nga kuan, dili pa kini nga kinini ang unsa nga ni ana articles of impeachment mga ka-vibes. Mga ka-vibes, alas 7 naman mapost lang ko makadit pero mabalik ko dayon kay atong padayon atong programa karon dinhi sa Arangkada sa Buntag Palihog. Standby.

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: under the weather ron si kining kabayb sa UB Balneg, mga kabayb mo, na nga largo ta sa atong arangkada sa buntag. Mga kabayb, ang katong napahigayon nga pagpadayon sa Senate impeachment trial kagahapon. Ha? Kaya na ang maunay usa sa mga hamubo ra nga presentasyon sa mga testigo sa pabor sa prosecution, mga kabibes. Apan, na-establisar ni ini nga doon nagyoy pag-withdraw sa kwarta nga gikan sa Land Bank of the Philippines, mga kabibes, sa duha ka mga branches ni ini sa Shaw Boulevard branch alang ni sa Office of the Vice President ug ingon man sa DepEd branch alang sad sa Department of Education, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: In other words, kwarta sa katawhang Pilipinohon kini nga ang mga nakapusta sa green, maingon ta na lang. Muingon dayon, yan ang ilang argumento nga whataboutism. Hmm? Kay muingon dayon sila, what about the confidential and intelligence funds of the Office of the President? Ang atong pangutan na lagi, doon na ba'y napasaka nga sumbong batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos kung giunsa niya ang iyang intelligence and confidential funds, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: That is the issue there. Regardless of how much is the amount, ha? B, unsa may inyong ebidensya nga gikaw-kaw na, nga gibulsa na sa kasamtangang administrasyon? Ha? Ug doon na manggaling na. Upon, on the other hand, mga kabibes, nga establisar karon, gisugod pag-establisar ang kabahin ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes, nga unya, inigpalik na ko ha, inigkalsyete media kay sama sa naandan, maugi hapon na itong format. Akong, tukion o aton ng konis-konison ang iyang mga gipadayag ditos The Hague, Netherlands, mga kabibes, ng ngilngigaw, na unsa na ba'y taon is Vice President Sara Duterte. Ako na yan, murabag, kita na una ko ang iyang 20-minute speech dito sa ilang rally at tubangan sa ICC dito sa The Hague, Netherlands. Ha? No wonder nga, wagit siya katuhog sa paksilika kay muraman o tanaw na ako, bisag kapilian ni siya mulimod. Ha? Apektado gid karon ang state of mind ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Daling man kag na moingon siya nga sayon ra mo papatay og tao sa Pilipinas kay existing lagi kuno ng gun violence. Unya diya mabati nimo sa background nga moingon day itong uban nga tinuod na. My God, you are the Vice President of the Republic of the Philippines. Ambot lang og di iba ni gamiton kahapon. Nga pero mga kabibes, akong tanaw ba daw minarunong nga estilo ba? Kaya human naman tong Article 1 sa kananaang grave threats o alleged assassination plot. Aw, daw makalusot siya pero ay mo bang basahon ng iyang state of mind, mga kabibes? Laliman kag mingon siya, may asawa ko. Ha? Pwede kong og imong subayon ang iyang gisulti, pwede matod pa ipapatay ni siya og magluib siya na ko. Kay makakuha kong gunman nga, hitman nga, bayran lag 5,000 ka pesos, mga kabibes. Tarong na nga klasis Vice Presidente.
2: Pinawa!
0: Ako nang palapdan unya inigbalik na ko inigkaalis 7:30 sa naanda natong format ng gihapon. So ari ta dinhi ni ining confidential og intelligence fans mga kabibes. Nga lagi daw gisayon-sayon rabitaw. Unya bisag klaro na kayo ang mga nabuhat. Laliman kag nga asa man ka mangita nga yanuhon rag withdraw sa usa ka adlaw ang 125 milyon pesos. Unsa mang negosyoha, mura mang nakanegosyo pribado o taon nga kwarta man tuos mga Pilipino.
2: Pinoa!
0: Unya tanaw na to ang kananaang kamada nila pa. Ang hanay sa mga motestigo pabor sa prosecution o gilaban ng ipatawag kining mga SDOs, mga kani special disbursing officer, kani si Gina Acosta mga kabibes nga mao ni withdraw og upat kay gayon sa tag 125 milyon pesos. O kining kani sa SDO sa DepEd nga si Edward Paharda. Kani rebas Edward Paharda mga kabibes, money natumbok ka nikuha sa mga bank account numbers sa pipila ka mga opisyales sa DepEd, particularmente sa Superintendent of Schools din sa tunga-tungang Kabisayan na nahala mo. Adjust doon na to o maisgutan ba ni dito sa kining nagpadayon karon nga impeachment trial mga kabibes, but if and when maisgutan ambot lang. Unsa kahay gibati karon sa mga Superintendent of Schools dinhi sa Central Visayas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay nabaniog ni nga kining maong mga opisyal sa DepEd mga kabibes, wara ba kita mutingog ni ini si Regional Director Salustiano Jimenez sa dihang na-expose ni niadtong pagpahigayon sa hearing sa Ubos Bible Auranan. Wa ni siya mutubag kay matod pa niya it involves wa niya gi head on pagtubag ba matod pa niya it involves a national issue ang pangutana na sa yon raman yes or no raman kining RD Jimenez tinuod ba nga ang inyong mga bank account sa imong mga Superintendent of Schools inyong gipadangat ngadto ni Edward Paharda kay matod pa gi aulian mo gi nag-refund ninyo ang office of kining the DepEd secretary kaniadto sa inyong mga gastuhan mo nay lang mo ni pangutana diha ato pa og di man galing paldo nakadawat sa gigrasya dinhi ng mga opisyal sa DepEd dinis Central Visayas mga kabibes. So pabuton tara kay na pa may laeng article of impeachment. Karon na pamanta sa kinini ang Article 1 mga kabibes, ha. Unya ang sunod yan na ang Article 2 kadto ng unexplained wealth. Unya sa kong nasayran sa ilang mga hanay ang katapusan katong alleged bribery nga kadto laging nanghatag og mga subornong salapi. Si Vice President Sara Duterte sa dihang siya pa ang kanhi DepEd Secretary Pastila, no? Paita DepEd Secretary ka o niya mang suborno ka sa imong mga hinanib. So unsa ka man you're trying to corrupt din paita ug mo yung managhan nga mga classes official sa gobyerno sa Pilipinas mga kabibes.
2: Pinoa!
0: Unyag atong pasultion away ebidensya ko no pero tanawon ta lang neron kay magsumpay pa man sumpay-sumpayon pa maning tanan mga kawibes. So ato nang atangan ang apasumpay ni ana kay mga kawibes, labihan gyud ka kana bang makapangutan na ta ngano man nga daw giingon naman pag kasayon ang pag-withdraw sa kwarta. O niya akong nahibun, nga nung every 3 months man yun eh. Ang sama ni. Kada tulo ka buwan, magkuwang sila kwarta mga ka-vibes kay ha? Sumala pa ni kagahapon ni bank manager kanhi nga si Violeta Constantino human sa Disyembre nausba na sad pagka Abril ha? Akong gitanaw ang proceedings kagahapon mga ka-vibes ha? Ato raguning klaroho ning atong Abril rather pagka nasundan pagigani pagka Enero di ay timang si ka-vibes sa Benjamin Hildore posible ka ngay patawag sa prosecution si Gina sila Gina Acosta ug Edward Paharta ilaglag ka nila si Zara depende ra gid na sa kinini ang prosecution panel ka-vibes Benji. Tanaw na to. Anyway, ka-vibes Benji, niyan tong gipahigayon ang hearing sa House Committee on kining Local Government and Public Accountability. Or rather, Committee on Good Government and Public Accountability. Ilang maning gipang-angko na? Kinis Gina Acosta na ingon nga as per instruction of the Vice President kay katong 500 million, kaupat man to gi-withdraw nila dito sa bangko sa Show Boulevard ha, sa Land Bank. Ni angkon manidaan si Gina Acosta ka-vibes Benji nga ang instruct gin niya, ang nimando gin niya nga ihatag nga to ni kinini ang Colonel Raymond Dante Lacheca ang kani hepe sa Vice President Protection and Security Group. Ha? Ang Vice Presidente man mismo. Iyan naman ang giangkono niya. Mausan ni si Edward Paharta nga kanisad Special Disbursing Officer nga ang instruction sab ni Secretary Duterte ni atong panahuna. Ha? Siya pa man ang kalihim sa Department of Education from June 22 or July 2022 up to 2024 of almost the same month mga ka-vibes. Ha? Kanang ang gitugyanan sad sa maong kantidad sa 112.5 milyon pesos nga gi-withdraw katulo ka higayon ha line sad nga opisyal sa BPSPG ha si Colonel Dennis Nolasco mga ka-vibes. Ato pa mga opisyal sa militar ang gitugyanan sa maong kwarta ang pangutana ron gikan nila diin man paingon ang pag kinsa may natugyanan, kinsa may nahatagan sa maong kining confidential og intelligence funds, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning og pagtimbaya nga to. Shout out kito ni ka-vibes Randy Artiaga Santisas. Listening, salamat kayo kay nimo kanunay ka-vibes Randy. So, diha pa, kananaabang, methodical mong guni. Gihan ay nigmaayo sa kining prosecution panel mga ka-vibes. Kay nga no, ang mag-maridayon ka nga, kini sila mo inikadawat sa ha, maong kwarta. O dili ni mo establisher o diingi ka ng maong kwarta. So they are still trying to have a money trail. Kung diingi ka ng kwarta, ang ilarabang lusotron mga ka-vibes, kay matod pa, nining maong mga opisyal sa land bank kanhi, nga gi-shred na kuno sa ato pagi gipino-pino na oy sa ilang shredding machine ang kining maong mga cheque kay sigon pa nila reglamento sa land bank basta usa ka tuig na ang mulabay ilan nang i-dispose ang maong cheque pero do na may kanang kopya ha I just do not know og naapay mga microfilm copies ni ini ato pa ning susihon mga ka-vibes pero alang nako kanang giingon nga gi kanana ang gikunis-kunis na ha immaterial na kay mismo si Attorney Michael Poe agahapon ni angkon man ni stipulate man siya nga yes we stipulate on the authenticity of those checks so mismo si Attorney Michael Poe niangkon nga kay baw sila sa maong mga cheque. So, anang bahina, ha, dili kayo na kanabang angay lalison. Kay doon na may pag-angkod sa depensa. Akong tanaw ni ini mga kabibes, ha? Ang usa sa ilang ipalutaw ni ini nga doon nagay nakadawat sa maong mga kwarta, ha? Ang botogong saaw nila ni pagkamanda mga kabibes kay ang sequence ra ba sa hearing, ha? Pahumanon usa ang mga naa sa prosecution panel. Una pa mo pakita sa dog ebidensya og ila pang mga counter arguments ang naa sa depensa mga kabayb. So we have to wait for that. So naining bahina karon, karon huibis man wa rehearing. Ha? Og mawasad padayon ni karong Agosto 3 unya ang mga gikatakta nga mutambong mga opisyal na sa kining commission and audit mga kabayb. So adto na nato mahibawan kung giunsa gyud ang maong kantidad sa kwarta mga kabayb. Unya, I just do not know og unsa ibuhaton sa prosecution, ha? Kay they were not able to divulge man og kinsang ilang mga testigo og ila busa ning ipatawag ang duha ka mga opisyal sa militar. Kini si Colonel Raymond Dante Lacheca mga kabibes ug si Colonel Dennis Nolasco. Kaya kung tanaw og ipatawag ning duha og mapiit ni basig mo kanta na hinuon mga kabibes.
2: Pinawa!
0: I understand si Colonel Lacheca may file ni og cyber libel og uban pa batok ni Ramil Madriaga, pero tanaw gud nako mga kabibes, ha? Na may gitawag og immunity si Ramil Madriaga. Tanawon ta na lang ni ug unsa ni daga ni ining maong kasuha mga kabayes. But suffice it to say nga nastablisar gyud nga dunay na withdraw nga kwarta sa land bank, ha? Nga mao ni ang mamahimong tinubdan sa confidential og intelligence funds nga matud pa ni ining duha ka mga opisyal, ha? Si Violeta Constantino sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch o si Ninita Camposano sa kining Land Bank DepEd Branch nga nobsa town sila oy nga kanana ang human gihatag dito silang gihulagway nga backroom ilang sang gitugtan nga rimo agi sa fire exit ang nidawat kwarta nga si Edward Paharda mga kabayb. Diha pa lang bahina makapahibuong ni mo ba? Bisang pagmingon ni mo nga sikbit ra sila, nya ariday ni mo pagyon sa fire exit. Sa ato pa daw doon ay gitaguan. Kay mama, unsa mo to ka emergency? All the more that it will defeat the argument nga tungod kay duol ra. Duol ra gani. Sa ato pa kuli kay natulison. Naagyoy nagpahipi nga kwadradong katarungan mga kabibes.
2: Pinawa!
0: Kaya nga nung ariman agis fire exit og kuhan pa to og ganana ang tinarong pa to, ha? O niya tanaw ko wapan mutugan pastanan tong duha ka mga kanibank managers ba? Kay imposible man nga usara ka tao ang muda at ukartaha. O hinoon, na may kanipamahayag si kining Edward Paharda nga siya rakuno yung bit-bit sa kwarta katong tag 37.5 million pesos. Hayaya sa kaya rakuno niya ang katong 125 million pesos. Kay matod pa giangkon man ni Violeta Constantino nga dihay kuyog si si Gina Acosta. Wa na kuno siya makahinumdom og kinsay kuyog. In all likelihood, lucky ni kay mao ni alsa ni atong gym bag matud pa nga sa paghulagway ni kinini ang Ramil Madriaga ang usa ni ini ka 125 milyon pesos oy dali ra kay nilang na distribuer sa pipila ka mga tao ni atong Disyembre 2022 mga kabibes. Mabitaw niya nga naglabad ang uusan ni Vice President Sara Duterte sa

0: office of the vice president, mga kabibes. Mabunggo manginipohon, mabisto manginipohon sa tantong daga nining investigasyon. Wapata diha. Okay pa sila gahapon, medyo confident pa kay sila, mga kabibes, kay gawas nga nastabilisar nga kanana ang unusual ang maong kantidad. Wa pa man mastabilisar kung illegal ba. Pero maabot na tadi ha. Mamo na ilang dipinsa kagahapon. Mabitaw nga, wa po kay nagmakuli ang kanana ang prosecution, mga kabayos. Wa kay nilatas, unya, wasan mo cross-examination si Attorney Michael Pua. Muna nga, walay kinini ang wala kayo'y kuskus balongos gahapon, at tapos ra dayon ang maong pagpahigayon sa Senate impeachment trial, mga kabayb, sa day 10. Mga kabayb, sa Lasete Imedia na, mupost lang ko niya humaniini atong isgutan ning mga makapanglimbaw sa balhibo ng mga public statements dito sa The Hague, Netherlands, ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arang

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mendoza.

0: Beno, salamat ka alas 7:40 na mga kabayos. Pinayin ko mo, kamo nga nagpaminaw sa tong arangkada sa Bunta. Kwastila, no? Akong gi-review mga kabayos ang kinibang nahitabo dito sa atubangan sa hawanan sa International Criminal Court, sa ICC sa The Hague, Netherlands. Grabiha gyud sa gipadayag ni Vice President Sara Duterte o makapanglimbaw sa balibo. By the way, sa gusto nga mutimang ining atong tolomanon, welcome kaayo kamong tanan. Unya ang atong official text line 0995-472-0802. Usbo na ko 0995-472-0802. Unya ang atong official Facebook page 93.1 FMR Radio Cebu. Usbo na ko 93.1 FMR Radio Cebu. So, mga kabibes, tuguting akong i-play ninyo ang portion sa maong kontrobersyal kayo nga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Kining matod pa niya mga kabibes, nga sayon ra mo patay og tao dinis Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kaya di ako'y amigo nga abogado, dili lang siya magpaila, nga nag-messenger na ako karon mga kabibes, nga mao ni atong vice-presidente, iyang gihulagway diri mga kabibes nga sumala panining maong abogado mga kabibes, nga kini si Vice President Sara Duterte, lagmit Section 10 tingali sa law school mga kabibes, dili law nga law, law school, sa to pa ubos nga eskwelahan mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: O niya ni dugang ni atong higala nga does she have the moral ascendancy to talk about gun violence? To put everything in proper context, mga kabibes. Tuguti nga akong i-play na to din eh. Kining maong pamahayag sa Vice Presidente dito sa The Hague, Netherlands, mga kabibes. Nga din iyang giingon nga I can hire gunmen for 5,000 pesos to kill the mistress. Matod pa ni Vice President Sara Duterte mga kabibes, ato ragong i-play aron inyong mabati sa diha sa kahanginan.
2: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how for 5,000 pesos. That is how bad gun violence. Gun violence is so common in the Philippines.
0: Tiyaw mo na mga kabibes, kadungog man mo. Gamoto yung pamahayag, Gun violence is so common in the Philippines. I can hire gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. Ato pa, kinsa man iyang igo nini ang iyang kaugalingong bana, but be that as it may, ang makagool nini ba coming from the Vice President of the Republic of the Philippines nga moingon nga ingon ni ana kasayon ang pagpapatay og tao dinis Pilipinas mga kabibes, tarong bago nang pagkaistorya ha muna nga paita og mao niya ang atong klase sa leader. Naunsa na ba din siya ang nag-self-destruct? Ningon bitaw ko kaganihan mga kabibes di state of mind ni Vice President Sara Duterte karong panahona. Klaro, gyud kaayo bitaw nga na-disturbo ni siya. She is really disturbed. Di mahimutang, wa mahimutang mga kabibes kay bisagunsa na laytaw magawas sa iyang baba. Laliman ka ni ana. Good morning ato ni Kabayes Fred Gilmore din. Ingon siya, good morning Kabayes Tonton. Share lang nako na ako friend nga hardcore DDS, he's a doctor from Zamboanga. Kagahapon nag-share, nag-post or nag-post kog news article from a news page showing Zara Zero Knowledge about Paxilica. Din harsh rabak ayo akong caption kay another idiot. Akong gibutang, surprisingly, iyang gilike akong post. I hope nalamdaga na ang iyang huna-huna. I think so, kabibe spread. Kay you know what? Paita lagi. By the way, there is a new term dahi karon. Di na taan ng iti-iti. Arita ni ining mga taong mga bumbilya.
3: Pinawa!
0: Unya ang ilarabang pag-justify ni Ana Kabibe sa Fred, ha? Kabahin sa taon way kalibutan si Vice President Sara Duterte ni Anang Paxilica. Ha? Kay dapat kuno ang mga sakops media ilang pahibaon ang ilang ginterview nga mao na imong ilang ipangutana. That is not the job of a true blue journalist. Ha? As the Vice President of the Republic of the Philippines, she has to be informed of what is happening around the country. She has to be updated always. She has to have knowledge. Pero guay, kabangkaagan, ang butlang niya, Vice President pag it's Pilipinas. At karon daghan kayong membahin anang Paxilica. Ingon ganing oban nga, fax, sulay ka kuno mga kabibes.
3: Pinawa!
0: Nasin ingon nga, Robin Silica. alluding to Senator Robin Padilla o niya, Sara Silica. Paita yung taon eh. But you know mga kabibes, ang grabe kining iyang giluwatan karon dito sa The Hague, The Netherlands, mga kabibes. Ha? Laliman kag baingon siya lagi. You know, if you are the Vice President of the Republic of the Philippines, then dapat unta ang imong luwatan ng mga pamahayag, dili bitaw mo gaslight sa atong mga kaigsunan. Ha? Nga mura bag, imong gipasigarbos ti buo kalibutan nga dito sa Amos, Pilipinas, sayon ra mo patay tao dito. Ha? For a lack of a better term, kay mindot unta ni himuon bitaw nga ha, kananaabang usas mga basihanan sa iyang articles of impeachment, pero human naman good, natuki naman good ang kitong kantong Article 4 mga kabibes nga kalabot sa grave threats o alleged assassination plot. Really, the state of mind of the Vice President. Ato na lang kaan isang iampo eh. Wala naging di ba? Di naging taon siya mahimutang ba? Klaro bitaw nga ha? Nagkaguliang ning iyang hunahuna karong panahuna mga kabibes.
3: Pinawa!
0: Laliman kag moingon ka nga dito sa amo ay sayo na mapatay tao dito. Di ka takatawaan sa bang nasun. Ha? O di ba ka nga himuon na lang tag di na mo respeto ang bang nasun dato. And you know what, mga kabibes, ako lang ining idaklit ba? May na lang intaon nga naatay ha? Atleta nga ginganlan og si Alex Ayala. Nga, you know, if you listen to Alex Ayala, this young lady who is 21 years old, layo na kaya ang iyang pangutok sa Vice Presidente sa Pilipinas, mga kabibes. Alex Ayala, who is an ace tennis player, nga bago lang nidaog sa iyang kananaang duwa ngadto sa tinipong bansa sa Amerika, mga kabibes. Sa District of Columbia. Ha? Yang gipildi ang kani defending champion nga si kininiang Leila Fernandez, mga kabibes, nga half Pilipina sad ni. Mahay kay manubag. Unya mahay gitsura batan-on pa daw mabawi in taon ang imahe sa Pilipinas. Pero di atong vice presidente nagpabuyag man in taon. Ayaw! May din lang lagi kay Donatay Alex Iala. And you know, Alex Iala, for whatever reason, mga kabibes, is a gem for the Filipinos. Kay bright yung bata amay manupag. Unya, dili bitaw, humble kayo. Laliman kag dihay usa ka higayon lagi nga gipangutana siya nga wa ba ka mahibong nga popular ka ika sa tibuok kalibutan bisag asa ka madto. Ah, ningon siya nga I think dili na mao'y pangutana ang angay ang pangutana at walang hubaron sa binisaya ang iyang pamahayag nga unsa ang usa ka Pilipino. So that is Alex Iala for you. But unfortunately, we have a vice president gambut lang itaho no inaunsa. Ha? Wa nagyud. Wa nagid nagkadimao tingali tao. Wa nagid itaon magkadimao ang pinsada sa atong vice presidente. Laliman ka ha? I can hire a gunman for 5,000 pesos. That is the extent of gun violence kuno matod pa niya sa Pilipinas. So, masabot man ako nga she is trying to justify of what happened to her father. Kung unsay dadangatan sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rudy Duterte, nga murabag ang katong uban nga gipamatay tungod to sa gun violence, tungod to sa extrajudicial killing kay ingon ni anak kasayon mupatay tao sa Pilipinas. Ha? Dato pa nga dili. Ha? Dili to ang imahay nga to sa iyang amahan mga kabayos pagkatoy-toy klase nga argumento. Pinawa! Muna nga bumilya gikayang dako. Ha? Gika ni kabayos Benjamin Hildore, wa pod klaro ang iyang audience na makpagpon mo. Sakto ka gud kabayos Benji. O ni mga kababs, ingon ni ang atong vice presidente mag-uultoy. Ha? O niya, gusto ra ba ni mag-presidente sa Pilipinas? Unsa nagkahidangatan sa atong nasod sa? Ha? Dili makatugkad sa mga isyu. Laliman, lagi ka klaro kayo ang iyang facial expression sa diyang gipungutana siya o unsa imong reaksyon na ng faksilika. Ha? Klaro yung taon nga way hanaw ang presidente, rather ang vice presidente. Ha? Mao na diha kay sige lag laroy-laroy sa gawa sa nasod. Ayaw! Unya, lain niyang ipadayag nga matod pa niya. Ha? Ito'y rakuno. Ang ICC ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ug ni kanhi Senador Sonny Trillanes. Ha? Basta paita lagi, oy. Good morning, Anthony Kabibes, Albis Kumaling. Good morning, Kabibes, sa Tonton. Dakdaki jod ang mga DDS kay puros kawatan. Maunay, kapaita, Kabibes, Albis ba? Daghan nila? Klaro, makayo ba? Tanawara, good. Magsubayo ni mo. Ha? Ang ilang mga lumalaban dito, Senado, mausad. Otro sa itong, wala na taon mag... Ha? Og, atong... Kutloon ang pamahayag ni Senador Ping Lacson mga kabibes. Naingon siya nga mukhang may tama na. Ha? Mukhang bumibigay na si Senate President Alan Peter Cayetano. Kay naingon man siya nga si nagpasiatab ko noong malisyos nga informasyon si Senador Ping Lacson. Matod pang Lacson ay nana ni tama ning tawhana. Bumibigay na to. Kay kanang sumala pa ni Alan Peter Cayetano ang malicious alang niya sayop o niya delicious nindot kuno paminaw niya motong ningon si Senator Lacson murag bumibigay na ito si Alan Peter Cayetano nga numero uno sang DDS mga kabibes. Ayaw! So this is very sad for the Republic of the Philippines. Unya laliman kag iyang pasanginlan lagi in town. Mingon siya nga ang ICC kuno tungod sa malita pastilanoy. Nalimot siya nga ang ICC mga kabibes. Gilangkuban taon ni og 125 ka mga nasod nga ni perma sa gitawag og Rome Statutes mga kabibes. Adili ni usa ra ka nasod oy. And remember this ha. Ang ICC mga kabibes, this is not another country. This is a community of nations. Mabitan ang mingon sila nga looy ko no kaya dito sa kanana ang laing nasod si kani Presidente Rodrigo Duterte. Mauman ni ang echo chamber sa mga DDS mga kabibes. Mauman ni gihilo nga to sa ilang unahuna. Nga looy kayo, nawang atong soberenya. Kay nahimong kanang gipriso sa laing nasod si kining kani Presidente Rodrigo Duterte mga kabibes. Gikan ni kabibes sa 2307 lisuda bitaw aning DDS no. No offense to them but sila jud rason nga nung layo patas kalamuan tinuod yon kabibes 2307 oi. Mawaw ta taon oi og sila atong tuhuan permi. Ha? Paita yun. Huwag itong balikaw lagi na ako. May na lang, ana taon tay. Ha? Kananaabang sports star nga ginganlan o Alex Iala nga may gitsura, gwapa, may muduwag tennis. O interviewon siya. Bawi in taon ng dungog sa Pilipinas. Oy, pero arita sa atong vice presidente, ang mauwaw taon taoy. Pinawa! Kanang onay kapait pa ha mga kabibes nga ha ngano man ni okay yeah sakto ka mao na imong pamahayag kabibes 2307 gikan ni kabibes sa Francis Yanyan Huerte. Good morning kabibes, mao na giingon birds of the same feather flocks together. Kung unsang utok sa ilang idol maupod sila kay gamay mang utok si Zara Labao paiyang supporter, sayang ilang mga ulo ani nila puro white suod bakukang resud matud pa ni kabibes yan Francis Yanyan Huerte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nay pait bitaw kayo lisuda lagi ha ngano man bobalik man siya ha grabe sa atong BP God daig dayon. Mga supporters anak niya hasta po ni judge na ito wasay tarong paita agi ka ni kabibes 4664 maabitaw ni kabibes nga iampo na lang ka na ito ni siya ha unya ambot doon nagya po yung nag-idolo niya ambot og na ka ba sa sakto bang pinsada og mauyon kasi mga gipadayag karon ni Vice President Sara Duterte. Subaya ko na imong kaugalingon, ba? Ha? Susuya ko na imong kaugalingon o napabakasaktong wish you in town?
3: Pinawa!
0: Kaya pastang paitag in the town. Ha? Kana na ang matod pa ni kabibes Fred Gilmore di, mauna akong giingon kabibes tonton nga kining si Sara medyo tarong lang ang tubag kong nice script. Pero impronto or spontaneous gani na yabu wag yo sustansya ang utok ana ating alay sustansya kabibes ha ko lang gyud bombilya ra gitingali ni si Sara Duterte.
3: Pinawa!
0: Paki-social good kabibes pre do gunsa lang bombilya mo ni atong bagong termino din hi. Ha? Bumbilya ay nataan ng 80-80 kay dagam suko ni ana. Ato na lang silang tawgon og bumbilya kabibes. Kabibes mag alas 8 naman. Mo-post lang ko makadiyot niya humanini atong ipadayon atong pagtuki kalabot sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa The Hague, Netherlands. Palihog standby kay bubalik ta dayon human lang sa mga mahinungdanon kaayo.